0: Love Table Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung
1: Sentin Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Sentin Plus Herbal Soap.
2: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Upuntunin sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yanit kita ka mga driver. Mag-inobus ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
4: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Daniela Bautista, it, Nalangay Nuevo, Malinaw Aklan. Nagapasalama sa XFM at kay Dr. Ramilito Uy sa ako niya, nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo, mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Oras mga katropa sa XFM Calibo Philippine Standard Time. 2 minutos mga taliwan sa oras, it alas 8 sa agahon. Sa doon karon yung pagpanumbalik programang Eksperto Ligal. Karon kitang uy mga katropa ha, sa mga katropa natin yung mga bagong bugtaw di karon. Good morning. Karabang De La Vega Cloudy. Nag-monitor na sa doon karon yung pagpangalakad. Uy sa mga late tuners, bagong bukas it anda karon yung mga radyo, mga katropa, mag-monitor na kamo. Pwede gid kamo ka-monitor sa mun karon yung Facebook live streaming. Live na live kita mga katropa sa mun yung official Facebook page, XFM Calibo 96.5. So for the go, mga katropa, mag-monitor tutok na sa mun karon yung Facebook live streaming. Hindi power share mga katropa para man niya maabot itatun karon niya topiko na makaron niya agahoy na makaron kita ngadlaw Domingo. So standby ka mo ang anangano nato ng linyada ni Attorney Darren May Stokes, si Attorney Purple, Attorney Dada, may kang tanan sa Raya Karanga Ferjery o kon pag pameke mga katropa kaya isang kakremen nga ginasadya o kung ginahungod nga ginahimo isang katawo nagapang bago, nagapang peke it dokumento, perma o kung mga gamit nga may katuyuang magpangloko o kung magpamintaha. So perjury ro iga pangatubang karon nga kaso isang katawo nga mapamatudaan nga may pagpameke imaw karon nga ging himo mga katropa. 4 minutos magdaliwan sa oras it alas 8 sa gahon ng mga katropa sa pagkalinyada na si Attorney Darren May Stokes para man sa mga dugang karang nga detalye may katanan sa perjury. Attorney, good morning, good day. Directamente from Aklan, tuuna kimo no, Attorney. So good morning.
1: Good morning, katropang.
0: Mm-mm. So si katropang Claire, ano yung makaibahan mo kan Attorney? Hey?
1: Katropang Claire, oh, sorry.
0: Masako si Attorney Yani. Ah, si Attorney Yani tuloy. Si katropang Yani, Attorney. Tawaan man nato ni mo Chiampo.
1: Masako sa nang bakasyon.
0: Oo, nagabubakasyon si katropang Yani. So Attorney, good morning. Good morning, gida kay mo Attorney ha. And thank you gida na sa Raya Karanga time. Good nga ma-uistoryahan naton. Raya Karanga Ferjiri. So ano ro, Ferjiri gid ang ara Attorney amagwa sa mga pagpameke. Ano gid ro anak ra nga andro indo na ungdan itray ka ra nga layi.
1: Okay. So sa makarang ani nga agahon ay aton nga pagaistoryahan do forgery and falsification sa Pilipinas.
0: Mm.
1: So magtutanan nga ni kung ano ro mga legal remedies for someone nga sa Pilipinas ang roana di man nakara nga pirma haging peke or gin forge aga may mga dokumento nga ging falsified sa idagom ko ana bimana nga pangagan. So sabto naton ruruin nyo nga pangutana. No forgery aga falsification of documents sa isa nga ka serious nga offense under sa layi ko Pilipinas. Kung ginapatihan mo nga ruin mo karang pirma haging peke or may mga dokumento naging falsify sa idagom ko imo man nga pangagan, may imo kara nga mga nagakasari-sari nga mga legal remedies. Oh, number one, pwede ka nga mag-file a criminal action for falsification or forgery under sa Revised Penal Code. Forgery and falsification of documents ay kinakabig nga mga criminal offenses. Pro forgery under sa Article 169 to 172 Revised Penal Code. Maraya ay mga acts kung sasiin pag-falsify it mga pirma, mga currency notes, bonds, at iba pa nga mga similar instruments. Samtang falsification under sa Article 171 ag 172 ko revised penal code gakover ra it mga pag-falsify it public official or commercial documents kung sasiin na pinaagi sa alteration, translation or iba pa nga mga means para maka-injure ka it third party at para maka-benefit ka sa imo karang sarili or para sa iba, no? Para maka-initiate kayo sa mga criminal action, pwede kang mag-file complaint pinaagi sa Philippine National Police or National Bureau of Investigation.
0: Mm-hmm. So, anong sige, attorney.
1: Mm-hmm. So, once nga complaint ay na-evaluate, ay pwede rin nga i-forward sa Prosecutor's Office for Preliminary Investigation.
0: Mm-hmm.
1: So, at may mga civil action for damages. So, apart from criminal liability, rato nga mga tao abimana nga ging peke na parang pirma aga may ging falsify or I mean ro mga tao nga nagpamike it pirma or nagfalsify hay pwede nga maging liable nga magbayad it damyos. Kung ro forgery or falsification hay nag-cause it financial loss or damage or reputation, pwede ka nga mag file it a civil case no against sa responsible nga party or pwede ka nga mag-claim it compensation. Pwede ka man mag-file it temporary restraining order or injunction. Kung may una nga continuous threat sa rato abimana nga tao naging forged o ano nga pirma o maging peke ang dokumento ay pwede ka nga mag seek it TRO or injunction sa korte. Daya nga nga mga legal instruments ay pwede nga mag-provide it immediate relief para ordinando tao nga nakakumitar it cease and desist order no sana bimana para nga mga fraudulent activities.
0: Mm-mm.
1: So, ikaw at may una man kira nga.
0: Mm-hmm. Mm-mm. Ano mga kinangan kira attorney man din niya tipunon niya ebidensya ita in kaso ro mag-file gina bimana no it kaso raya kira nga hapikian or ginamit ro na karo niya perma or ano man nga klaseng mm-hmm. pagpameke.
1: Okay, oo. So, doyon, sabdo natin doon mga angan, no? Mm-hmm. Kung ano ro, mga kailangan nun ng dokumento para makapasa ka ita. So, no? So, maagda na kita sa notarial complaint. Mm-hmm. Halimbawa, kung maging falsify na documents na hanotarize, ay pwede ka man mag-file complaint against sa notary public before sa local court. Agruraya nga ra, mga notaries ha required para required kung lagi nga ma-ensure do identity it mga signatories, agro-authenticity it mga dokumento. Pro siyang ka notary nga authorized nga nga nag-notarize is forged document ay pwede nga magpangatubang it administrative sanctions or disbarment. So sa pagpasaka nga ni complaint no or administrative complaints kung rusang katawo ay nag-commitar forgery or falsification ay isa lang ka government employer official ay pwede ka nga mag-file it administrative complaint against ka na. Aga raya ay pwede nga mag-lead sa disciplinary action. Ag pwede nga ma-include suspension or service. Pwede ka man nga mag-engage it mga protective measures. May una nga mga legal remedy per se. No? Aga kinanganon gid nga nga maprotektahan mo imo karang sarili ag imo nga i-notify do mga bangko, mga government agencies or iba pa nga mga relevant institutions about sa raya nga ranga acts of forgery or falsification para ma-prevent do iba pa nga mga unauthorized transactions or misuse sa imo karanga identity. So, akto nga ra ita, pagpameke ita, pirma o pagpalsipay at dokument of course is rayahay, ginakabig nga seryoso nga krimen sa Pilipinas. So, mga biktima, of course, hay may mga several legal avenues para mag-seek ita redress, no? Kung makita mo ro imong sarili sa raya nga ra sa sitwasyon, of course, advisable nga mag-consult ka isang kaabogado nga pwede kimo mag-guide ita best course of action nga tailored sa imo karanga a specific circumstance. So halimbawa, no, kung naging biktima ka abimana kara it forgery, hay pwede ka nga mag-gather it mga ginatawag nga expert evidence, no? Halimbawa, pwede ka nga magbuo mag-secure its service ko sa mga ka-handwriting expert testimony. So, may forensic handwriting analyst ka nga mag-provide it professional opinions sa authenticity ita pirma or sugat or isa nga ka-dokumento. May igakandak nga forensic examinations, no? Chemical analysis para ma-determine ro age of ink or paper or iba pa nga mga physical attributes ito dokumento. May technical analysis man, verification and security features, kamana kung watermarks, seals or iba pa nga mga embedded codes sa digital documents. Pwede man nga mag-gather it mga testimonial evidence or witness testimony, no? Ro tawo nga na naka-directly nga naka-witness sa pagpirma or isang creation isang dokumento ay pwede nga mag-testify sa authenticity or falsity. May ginatawag man nga circumstantial witness. Prior o mga individual nga pwede nga mag-corroborate it related facts tama na kung motives, transactions, or iba pa nga mga contextual evidence. May ginatawag man kita nga circumstantial evidence. Or circumstantial evidence ay pwede nga makabulig para ma-establish nga do o forgery kung nag-reveal ita patterns of deceits, irregularities, or mga unexplained possession of forged document. May ginatawag man nga kita karang electronic or digital evidence. So of course, with the rise of digital transactions makara, may mga electronic documents yung kita nga pwede nga ma-forge or ma-peke. Huh? Kamana kung mga evidence nga, nga ginatawag abimana nga mga metadata nga ra, IP addresses or mga digital signatures nga maging crucial sa raya nga nga mga kaso. So the Electronic Commerce Act or Republic Act Number 8792 ay nag-govern it admissibility or authenticity of electronic evidence. So sa pag-approve it forgery sa korte, forging a document of course is considered as a criminal act. So the prosecution ay kinahanganon nga mapamatuoran nga do dokumento is indeed falsified or altered, no? Identify man do culpability akusado. So prosecution hay pwede nga maglink, no, sa akusado, no, through motive abimana opportunity or direct evidence. Of course may damage of or prejudice. Kinahanglan nga ma-demonstrate kung paano ro forgery maga-cause it harm or sa isa nga ka-complainant. May una man kita nga ginatawag karang chain of custody, no? Ma-maintain dapat ro proper chain of custody for mga documents na ra. So importante gid ra nga ma-maintain, no? At kasi raya ro naga-ensure ngarong mga ebidensya ay mapresenta sa korte nga waha tamper, no? May mga responsibilidad of course sa forgery cases nga ra, no? So o role of the man at complainant sa pag-file i-complaint, do complainant ay pwede nga mag-initiate sa pag-file ita kaso, ang pwede imaw nga mag-execute it, affidavit of complaint with supporting evidence. Aga mag-provide it mga evidensya. Pero complainant ay dapat nga mag-supply it mga alleged forged documents or iba pa nga mga comparison samples, witnesses, or mga circumstantial evidence. Aga, of course, may participation din imong para sa proceedings.
0: Mm-mm.
1: So, ro complainant ay required nga mag-attend it mga hearings at mag-provide it mga testimony. So, may role man do prosecution, no? Sa pag-build it kaso. Ro prosecutor ay evaluate ng mga ebidensya para ma-determine whether may una nga probable cause to pursue charges. Aga, ija-presenta kung abimana ng mga ebidensya. So, prosecutor is responsable sa pag-present at pag-explain it mga ebidensya sa korte. Sometimes, may rule man do defensor, akusado, ay pwede na nga ma-challenge to ebidensya. Pwede na nga ma-dispute do authenticity. Aga, mag-presenta mo it ana karanga counter-expert testimonies or mga alternative explanations. Ang pwede na lang ma-challenge do change of custody. Mga ma-argue na lang aro documents. Of course, hay broken ro ginatawag ka nga chain of custody. Aga pwede nga maging mag-lead sa possible tampering. Of course, ro yun nga may mga role man do mga experts na to, no? Mga handwriting experts, forensic examiners, mga digital analysts na mag-provide mga objective assessments for authenticity ng mga dokumento. So, sa mga challenges sa forgery cases, of course, malisod na ma-prove the intent.
0: Mm-mm.
1: Sa pag-prove it, intent to defraud, of course, nag-require gidra it circumstantial evidence. Kung sasiin, very challenging na ma-establish do proof beyond reasonable doubt. Ang pag-abot man sa ginatawag na technical nature of evidence, such as handwriting analysis, ay pwede na ma-contest kung makaprovide ka it opposing experts na mag-lead sa ginatawag na conflicting testimonies. Pag-abot man sa preservation of evidence, halimbawa kung may mga improper handling it documents, ay pwede na makakompromise sa evidentiary rule. For example, may unang exposure to moisture or mishandling na pwede nga maka-affect sa ink or papel. And of course, may delay sa proceedings. Of course, the forgery cases often raya nag-involve it, complex evidence at mga expert testimonies na pwede nga makapahaba sa proseso it at trial.
0: Mm-hmm. Doon yan yung attorney, so, manot buhay. Ano't buhay ron attorney kada gagan ro makaroon dayang klaseng kaso?
1: Oho, so wa kita it nga sa layin naton exacto nga timeline, time frame ro pag-file nga ra it kaso kasi depende ron sa dockets man o sa prosecution and of course kung mapasaka o nimo sa court, depende man sa court dockets. Nagdepende man sa mga circumstansya nga nakapalibot habang investigahan do sang kaso. So may mga legal penalties of course for forgery under sa aton nga revised penal code. So ro penalties for forgery ay magavari, no? Depende sa type of document nga gi-falsify. So for public documents, kay pwede mo magpangatubang it recusation temporal or pagkakulong nga 12 years and 1 day to 20 years. Sa mga private documents, pwede mo nga makulong prison correctional or pagkakulong nga 6 months and 1 day to 6 years.
0: Mm-hmm.
1: Pag-abot mat sa mga commercial documents, kaya ay pwede nga magpangatubang prison mayor or pagkakulong nga 6 years and 1 day to 12 years. Additionally, ro sa ka-perpetrator ay pwede nga magpangatubang it mga civil liabilities such as kinahanglan na nga makompensate ro complainant for damages kung sa tin raya biman nga tao ro naging biktima.
0: Mm-mm.
1: So may mga practical tips kita no sa pag-file nga right forgery case. Of course kinahanglanon nga mag-consult ka isang ka lisensyado nga abogado. Pwede ka mag-seek it mga legal advice para maintindihan ni moro strength ko imo kara nga kaso. Kinahanglanon man nga mag-secure ka it mga original documents. Mag-obtain ka it mga original document kasi raya hay essential for forensic analysis. At kinahanglanon man nga mag-gather ka it mga supporting evidence. Mag-collecta ka it mga comparison documents, witness statements, ang iba pa ng mga circumstantial evidence. Aga, of course, you file promptly pro kaso, no? Timely filing ko cases hay mag-ensure it preservation of evidence at adherence sa ginatawag nga statutory limitations. So, yun. So in conclusion, sa pag-file ka right forgery case sa Pilipinas, course raya ay nag-require it very comprehensive understanding ko layi, no? Very meticulous do evidence gathering and collaboration with legal and forensic experts.
0: Mm-mm.
1: So, both the complainant and the prosecutor ay nag-bear it significant responsibility sa pag-prove ko ang dakaranga kaso. While, of course, the defense may una man nga nagkakasari-sari ng mga avenues para ma-challenge do mga ebidensya.
0: Mm-mm.
1: So sa pag-intindi at mga requirements nga ra at mga challenges, pro parties of course can navigate sa ginatawag nga legal process effectively and of course para ma-uphold do integrity of justice system.
0: Attorney,
1: so, may... lang ba, no, katropa?
0: Sige, Attorney Mikutana, iya. Ano kunuro difference ito? Perjury sa falsification of documents ay masamay bi perming ginagamit ay aroy niya ni perjury nga term gid no attorney
1: perjury when you say perjury is the spelling is P E R G U R E perjury is of course pwede ka maging liable for perjury no kung naglie ikaw no under oath of ano kung halimbawa issue ikaw it execute it ikaw it isang statement no or affidavit no so pwede ikaw maging liable under pain of perjury.
0: Mm-mm.
1: No nagpinuril ikaw
0: okay
1: iba at around the forgery like the spelling is F O R G E G E R Y that means maging fake ikaw no
0: okay.
1: Kasi yun ko amat the confusion mga layman's term, no? The perjury versus forgery.
0: Mm-mm.
1: No? Pwede ka man na maging liable for perjury.
0: Mm-mm. So, forgery
1: yes,
0: at perjury. No, at
1: yes, the so, of course. Remaining mata it, perjury, of course, is offense of willfully telling an untruth in the court, no? After having taken an oath or affirmation. Diba? Kung nag, halimbawa, sa mga nag-execute ng mga dokumento, no? So, naka-subscribe ron.
0: Mm-mm.
1: Nagasumpa ikaw nga, ginahambaw ni mga, you have to tell the truth and nothing but the truth, no? Ang tanan, mabimana nga, nakabalhag ka to sa mga execute nga affidavit, ay tama, based sa imo karang personal knowledge. Same man sa korte, diba?
0: Mm-mm.
1: Before mag-start up yung mana ro direct or cross-examination ay ginapasumpa ro sang ka-witness na do you nga ro yun doon pwede ka nga maging liable no under pain of perjury kung wa ikaw nagahambal kinatod no kasi ginapasumpa ikaw nga do you swear to tell the truth nothing but the truth so help you God. Yeah, something
0: so,
1: like that.
0: Kung pinorel perjury kung sa mga pagpamake,
1: yes,
0: forgery.
1: Yes, yes. Mm-hmm. So, forgery.
0: Okay. Attorney,
1: perjury
0: may,
1: forgery.
0: Okay. Attorney, may mga ano, may mga chance nga, ruin tanga ni, si the defense, abiman or akusado, ay, mapamatud-an niya what pagpameke nga natabo.
1: Of course, oo, tanan, hay. Susang ka akusado is remains innocent until proven guilty.
0: Mm-mm.
1: Diba? So,
0: depende kita sa ebidensya,
1: kaya nga,
0: no?
1: Ginahambal nga, may una nga, right to due process do bawat individual, no? Kasi once ro sang ka prosecution hayra anda karang nga pinaka duty is makapasa ka it kaso ag ma-prove do kaso, no? Proof beyond reasonable doubt. And ro defense of course encounter hay pwede ay mao maka submit it mga ebidensya in his or her favor, ang pwede man nga magaroon ni Mau ito kung halimbawa nga may doubt no sa kaso naging pasaka ka na, pwede mo nga ma-acquit.
0: Mm-mm-mm.
1: No, pwede nga ma-dismiss no kaso kontra ka na.
0: Alright.
1: Okay. Kung halimbawa may una nga mga obra-obra lang abimana nga mga kaso kontra ka na o may mga gin-manipulate nga mga ebidensya.
0: Mm-hmm.
1: Attorney, pwede gid nga ma-dismiss do kaso.
0: Okay. So, may una attorney nga mga pamaagi nga pwede pa maayo sa guwait korte. Raya ka nga mga raya nga ano ron bagay or raya nga sitwasyon pamaagi sa settlement abi man attorney.
1: When it comes sa depende abi man no sa halos man tanan nga mga kaso ay ginaano man do mga biktima o mga both parties nga mag-undergo it gatawag nga compromise or settlement.
0: Mm-hmm.
1: So depende man sa tawo nga naagrabyado, no, kung halimbawa nga pwede man kung okay mataka na nga mapasettle mao, pero of course once nga mapafile it aro sa kakaso, mapasaka ut sa korte, hay aro prosecution, aro ana ut akarang duty of course is mapamatuoran, no? Mm-hmm. Mga allegations.
0: Sige, okay. Attorney, unless may mga gusto ka pang idugang, no? May ko pa ubos, nagalira ato niya oras. Attorney, may mga gusto ka pang idugang, may kaangtanan, mga paglaro sa mga raya, may kaangtanan sa karang forgery, attorney?
1: So, doon na lang man, no, katropang Claire, no? Ha-discuss kung gidman siguro pro mga relevant ng mga provisions, at significant provisions when it comes to forgery cases sa Pilipinas, ang iba pa nga mga types of evidence at mga responsibilities at bawat partido.
0: Mm-hmm.
1: No? So of course, good morning and happy listening gid sa aton ng mga masugid ng

0: Ako yung mga igmanghol, si Marang Dorothy, si Cheche, si Tintin, si Dindin. Ako yung mga gumankon, Bella, siya, Chloe, Day, Noy Noy, and LJ, and si Baby Chuchu. Good morning and happy listening sa aton man, yung mga FB Live viewers. Kasi sa masunod na Domingo, Ryer, inyong mga expert na medyo attorney, Darren May Estes Stokes.
1: Alright.
2: Experto legal.
1: Thank you so much, Itana, kay Attorney Darren May Esto Stokes, no? From United States, pagdating si Attorney nga ra. So, maskin niya magkasalungat, wow, magkasalungat. Bukod pareho ro ato niya oras ay unagid imaw para man niya magtalakay itpanibag-o karang topiko, no? May kaamtanan sa mga layi sa Pilipinas, sa mga katropa. Punta na liwanagan. Naklarohan na rato niya mga katropa. May kaangtanan sa rin ka nga layi, no? Pwedeng ipasaka ang kaso nga forgery, mga katropa. O kung pagpameke. Pagpameke it perma, official document, o rin nga peke nga kwarta, no? Mga paghimo, pagpag-update peke nga kwarta. Kung ano pa nga mga pagpameke, especially mga official documents. So, forgery, mga katropa. O kung ano, falsification of documents. So, kunta, no? May panibago ka mga natunan, mga katropa. Shaton karon niya pag-ililiba, makaroon niya gahon, makaroon niya adlawit, Domingo. 93 minutos, mga taliwan sa oras, alas 8 sa agahon. Ang mga katropa, rayon na karanga portion ay atun katun, itatun karanga nagapadayon niya papromo nga Santon and XFM libo-libong papremyo. Mga katropa, tipunaw, taro nyo karo yung mga game pamakaw kung gingamit. Nga sangka blister o konsang kabanigit Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sangka blister man o konsang kabanigit Premium D3 Soft Gel Capsule. Lima nga sachet, it's Santo Plus Gold Coffee Mix, ag sangka blister, o kung sangka banigman, it's Herbo, Dietary Herbal Supplement Formula. Mga katropa, raya ro mga produkto, Tiesto Health Incorporated, nga magataw kinyo chance nga magdaog 3,000 pesos every week. So every Friday, rato nyo weekly draw, and more than 100,000 pesos man in prizes, ro nagahugat kinyo sa grand draw. Mga katropa, isugod dyan, magsasangka sobra rin nyo ka lang yung mga proof of purchase. Isuwat rin mong pangalan, address, isuwat yun nung proof of purchase rin mong ginggamit as your entry, contact number, ag permahan. Ihugog rin yung mga entries, yes, ato yung drop boxes. Yes, ato yung istasyon sa J.S. Berto Road, Barangay Tigayon, Calibo. May ato man yung drop boxes sa may Pharmacia Gomez, sa may Calibo Shopping Center, and every Friday, 9 a.m. ro pick up time. And may ato man yung drop boxes sa may Ruel and Junior Barbershop sa Poblacion, Bangaklan, every Thursday, 12 noon ro pick up time. So mga katropa, be healthy and get a chance to win big prizes na nagapadayon natin yung Santon and XFM libo-libong papremyo. And of course, magwas mga katropa sa Santon and XFM libo-libong papremyo. Every Friday man ro weekly draw, it nagabalik. Nagabalik natin yung papromo ng Gold Eagle Beer. Premyo sa Tansan Promo 2026. So mga katropa, maumugamang magdaog sa Gold Eagle Beer sa Tansan Promo. Magagtugamang si mga suki nga baraka kung tindahan nagmagbakag. It Gold Eagle Beer. Sa bilong Tansan, it 320 ml. O kung saan katansan man it Gold Eagle Beer, may imuon nga raffle entry. Isugod Tansan sa short plain envelope. Pagsugatan it imo nga pangangan. Edad, address, mobile number, ag pangalan ni imo nga suki nga tindahan. Ihugro sobra sa mga drop box nga makitaan sa inyo nga paborito nga baraka. Mas mabo nga entries, mas mabaho ro chance nga magdaog. And mga katropa, every Friday man karon ro ato nya weekly draw. May ato nya drop boxes sa may C. Kimpo Street, Poblacion Calibo, sa Gabriel Store, Malu Store, o nasa 19 Martyr Street, Poblacion Calibo, also sa Ruel and Junior Barbershop, Poblacion Banga Aklan, and pwedeng-pwede gid ka mo makahugog iya mismo sa amon nga istasyon sa J.S. Berto Road, Barangay Tigayon, Calibo, mga katropa. And of course, tandaan man sa gihapon, drink responsibly. 36 minutos, Makadaliwan sa oras, alas 8 sa agahon.

0: ang Gemma Kiswani. Good morning from Bacoor, Cavite. Nagapuro pa matigid ang mga katropa. Thank you so much. Thank you so much sa mga nag-monitor, nagtutok sa ato niya pagpangalagad. Pag ililiba, makaroon niya agahon. Makaroon niya adlaw it Domingo. So mga katropa, bantayan masunod yan ang mga programa at XFM Kalibo para man sa mga dugang niya mga balitaan. And of course, mga kanamiton niya sunata, inyugid karon niya mapamatinan. Mga katropa, nanging kaibahan, kapartner naton technical side, katropang Zipril Kit Palmon, sa nga ganit ato niya station manager, katropang Jen Allen Escanio, sa ato niya general manager, Sir Edwin Garing. So overall supervision, itato niya ever generous, malbal mabuot niya chief executive officer, Dr. Rimi Lituoy. Ako man si katropang Claire Tiad. And of course, sangagan ni katropang Yani Tolentino, yamang ron sa programang Eksperto Legal. It XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
1: XFM.
2: Mga katropa,

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.
5: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period hanggang March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA-CFRR permit number 0293 series of 2026. Responsibly.
6: XFM.

0: Wow, guapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, guapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
0: Oo, oh, galit. Diri yo.
1: Ah, dali na.
2: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
3: Girl,
2: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
3: No more!
2: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: XFM.
5: Mga katropa,

0: oras mga katropa, Filipina Standard Time, 44 minutos makataliwan sa oras 8 alas 8 sa gahon.
1: Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Live mula sa XFM News Center Calipo, ito ang Express sa Balita. Express Balita sa Gahon.
0: Mayadayad nga gahon Luzon, Visayas, Mindanao. Mayadayad nga law Filipinos all over the world. Ako si katropang Ninny Eugene Teodosio. Yan ay kita sa ato yung mga headlines makaroon nga law Domingo, Agosto 23, 2021. Sa ato yung mga nagapanguna sa balita lokal. Nagapangunang headline sa balita lokal, Akelco nagpagapatigayon itamat-amat kapag silo sa insulated wires. Agod nga mas maprotektahan o linya at kuryente. Pagabiri at bulk water supplier, rason ko naman ang eksperyensya at nagakaduga ang atupod sa gripo sa Kalibo, Agnew, Washington. Headline sa balita, National Nationwide Simultaneous School Safety Drill for Active Attack Incidents. Hintagan ay DepEd sa Agosto 25. OBP Budget Deliberations, posibleng uman nga hindi pagtampungan ni BP Sara. Sa headline sa balita, International Trump, ginpaiway o pagpasakay taripa sa mga produkto it Canada. Prince Harry ag Meghan, plano nga uman nga mag-star sa UK. Sa headline sa balita, entertainment show nanday Shakira ag Christina Aguilera sa UAE, ginkansila bangod sa pag-agit ginagamo. Sa balita sa pataghinampang Cavs, Nuggets ag Clippers, nagkasugot sa panibagong multi-team trade. Sa headline sa ikaayong gawas, mahaba nga kuko, posibleng magpag-update fecal bacteria sa pihak it paghugas it alima.
1: Express Balita sa Gahon, Balitang Lukan, Balita sa Lukan.
0: Alas 8:46 na sa Gahon o oras, detalyate balita lokal ginhatod kato ni Santone Vitamin C. Nagpag-uwait pahayag ro Aklan Electric Cooperative kun Akelco angot sa presenting kahimtangan it serbisyo at kuryente kagakip ro mga kabangdanan it pagkaduwa it supply pagtaas it panugutan agro bagong proyektong tuyo nga mapasanyog sa serbisyo para sa mga miyembro konsumidor agud mapabilin nga maayos ro dagagan it kuryente sa kapin sa 6000 kilometrong sakop nga linya sigida sa rugina parigayon nga clearing operations it Akelco gabigon makaron nga tiempo itag ugan. Duas kara amat-amat yun man nga ginabayluhan ng mga luma nga bare wires paadto sa mga insulated wires gina-upgrade ng mga linya paadto sa 3-pay system. Tuyo kara nga mabawasan o seri at golpiyar ang pagkaduga at supply at kuryente ag mapataas o kalidad at boltahe. Kunsiin hindi basta-basta makaangkon at brown out in kaso nga sumabgay nga sapat o kung pispi sa linya. Aminado si Attorney Hepting ang bukunay at madali bangod na gakinhangan at mabaho nga pondo ag mahaba nga tiyempo para makompleto rutanan nga linya. Inta siguro man kara nga ginatinguhaan nga nga matawaan ay at katumanan para mas mapasanyog ro serbisyo. Samtang nailista man o pagtaas itsukot sa kuryente nga umabot sa 1 peso and 80 centavos per kilowatt hour. Agi na pahayag nga ro na sambitan nga pagtaas sa istuga at paghugag sa presyo sa transmission charge ag generation rate.
2: May una kita ang gina-introduce makarong bagong innovation sa ato nga linya at kuryente nga kusiin nag-migrate kita sa bare wires to insulated wires. Kaya may putos nga kuryente para ma-minimize the power interruption. Bukod git guarantee na wet brownout pero ro yun, hindi basta-basta mag-brownout. Kung may una mga tumabing o sumabway nga sa apat o toko o piece doon na hindi basta-basta mag-create it line disturbance. Ginagastusan natin doon nakaprograma ron tanan. Sigidas ro aton nga pag-innovate it aton nga mga gamit iya sa aton nga kooperatiba para mas mapanami natin doon aton nga serbisyo. Ako yung ginayo sa aton mga imanghod, bukunda it yagigagi, bukunda it madali nga solusyon. Kinanggan gid ka na ruuras, agrokapital nga mabaho nga kusiin. Aton doon ginausuyan it paagi para ikamayad it aton nga serbisyo.
0: si Attorney Ariel Hepti, General Manager Itaquelco, sa ana nga pagpahayag.
1: Express Balita sa Agahon.
0: Para sa kadapusan niya balita lokal, presente nga nakaka-experience at mahina agon amatay mahigko nga supply tubero pilang parte at kalibog niya Washington bangod sa mga abirya sa pasilidad ag epekto it pag fluctuate it kuryente. Sino kay Engineer Frederick Guinavedes, Public Information Officer at Metro Calibo Water District na nag-umpisaro problema kung nagtaliwan nga Domingo kat makaangkon it emergency breakdown o bulk water supplier sa barangay Tinigaw nga nag-serving mabaho nga ginabugan it supply sa nasambitan ng mga banwa. Bangod sa insidente na apektuhan mano tatlong planta at MKWD nga ginkinahangan nga mag-automatic shut off para sa safety features kara bangod sa pagnaba it level itubi. Samtang nagnamamano pressure ag nakaangkon it paglaboy tubig sa pilang lugar bangod sa mga brownout ag paggamit it generator set kon genset kung siin mas manaba ro na ipapagawa nga produksyon it tubig kumpara sa regular nga linya it kuryente. Agod nga maibalik sa normal ro pressure ag supply it tubig magapatigayon it well maintenance ro tagatapan sa Tigayon 1 pumping station halin alas 9 tagahon hasta alas 5 hapon ko Agosto ag pagasuntan it bubog to pumping station sa Agosto ko Agosto 20. Bangod karaga uman siguro temporaryong paghinaw kon kawadan ni supply itubi sa nasambitan ng mga oras. Kinpa siguro man at MKWD nga ginahimo ng darutanan ng mga tikhang para mapasanyog paro dagagan itandang distribution system.
3: Pero aton nga water supply ko the past 2 weeks nag-experience kita it every year no sa aton nga sambilog nga source daya ro aton nga bulk water supplier sa barangay Tinigaw na nag-supply it mabahong porsyento it aton nga supply tubig sa banwa it Kalibo ag banwa it Washington. Pag ka-emergency breakdown nanda no hay sabay man karanan nag-trip off ro aton nga tatlong pang kaplanta kadahilanan ra sa pagduga it supply it ato nga bulk water supplier. Actually ginatinguhat naton nga mabalik no ro aton nga water supply na sa normal as nasambit na mga areas hay kanda kita makaron it maintenance sa daywang ka planta na naapektuhan ko last week nga pag emergency breakdown it atong bulk water supplier.
0: Si Engineer Frederick Buenavides, Public Information Officer at MKWD, sa ana nga pagpahayag.
1: Express Balita sa Agahon. Balita sa Nasyonal.
0: Ag para sa detalye at aton nga balita nasyonal, hatod katon ni Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ginmandoy Department of Education ng Conde pero pagpatigayon it school safety drill sa mga eskwelahan sa bilog nasyon kasunod it mga nailistang insidente at karahasan. Base sa ginpagawa nga memorandum it DepEd ginamandoan kararong mga eskwelahan nga magkaset nationwide simultaneous school safety drill for active attack incidents. Gintagani ti Hensya Rodriguez alas 9 tagahon sa adlaw it Martes, Agosto 25 sa tanan nga mga pampubliko ag pribadong eskwelahan. Tuyo karang nga pasanyugon o localized school contingency plan para sa kadang may insidente it pag-atake sa anang lugar ag matumo droan ang preparedness requirements. Pagapangunahan raya it disaster risk reduction and management services it mga eskwelahan para pabaskugon o relasyon it nagkakagainyain nga stakeholder para insigida nga makapatigayon it aksyon in kaso nga makaangkon it emerhensiya.
1: Express Balita sa Agahon.
0: Sa kalapusan nga balita nasyonal, posibleng hindi paghihapon magtambong si Vice President Sara Duterte sa pagtalakay it Kamara sa 2027 budget it Office of the Vice President o kun OBP. Sino kay Lano del Sur, Representative Zia Alonto Adiong, may gut feeling imaw nga hindi uman magpakita rubi si Presidente sa plenary deliberations. Apisar nga posibleng magtambong raya sa committee hearing. Kapin sa 2.2 billion pesos rugintagana nga pondo it OBP para sa 2027 nga White Confidential ag Intelligence Funds. Samtang ginpahayag ni Adyong nga posible paghihapon nga mag-usisa ng mga mamalidha sa naging paggamit it OBP sa confidential funds karakatong maskin pa nga nag-arangkada guwano impeachment trial bangod ka party riot andang constitutional mandate na usisaon rupagastos it gobyerno. Para man sa foreign exchange rate update, US dollar 61 pesos point 67 centavos.
1: Express Balita sa Agahon sa International. Balita sa International.
0: Para sa detalye at aton nga balita international, ginahatod katon it Santon Plus Coffee Mix. Kinanunsyo ni US President Donald Trump pero pagpaiway kara sa pagpasaka it panibag-o nga taripa sa pilang produkto it Canada. Pinpayag kara nga nakaangkon it kasugtanan aga US ag Canada. Rason niya hindi anay na naigapatuma no nasambit nga pagpasaka it taripa. Nasiguran nga mag-aumpisa kong taraya ko Webes Agosto 20 kung si Inig pasaka 50% nga taripa ro Amerika sa masobra $20 billion nga Canadian imports. Nakaangkon ito wa pagkaintindihan o daywang nasyon sa pilang isyo kaparehat pagpatuman ni US itaripa sa mga sagakyan. Samtang ginbawong man it Canada sa pilananda nga mga probinsya ro pagbaligya it mga aga maghalin sa Amerika.
1: Express balita sa agahon.
0: Para sa karapusan nga balita in international. Ganong magbalik sa United Kingdom na ni Duke at Duchess of Sussex. Hayag it mag-asawang Prince Harry ag Meghan nga sandahay mag-i-star sa sangka private ag non-royal residence sa London. Nasayuran nga na mag-aumpisagon sa pagsugod sa British school sa Setyembre pero andang mga unga. Natawan man it impormasyon si King Charles angot sa plano it anak it anang unga nga maging sanday Prince William ag Princess Catherine. Ay nakasayod yun man sa plano kung medumduman ko Hulyo ay ginbisita it daywa kay bahano andang mga unga si King Charles sa Highgrove. Nagsailo sa California ro mag-asawa ko 2020 kung sa siin halin man sanda sa andang mga royal duties.
1: Express balita sa agahon. Showbiz News. Showbiz balita.
0: Alas 8:56 na sa agahon ro aton karon nga oras. At sa detalye aton nga balita entertainment ginahatod katon premium D3 soft gel capsule. Gin-cancelate organizer o musical festival sa United Arab Emirates bangod sa pagag-itgera. Doon sa samitan nga konsyerto ay pagpangunahan kunta it US singer nga si Christina Aguilera ag Shakira nga paghihwaton sa Abu Dhabi. Kung nagtaliwan nga Domingo ay sigida sa pag-atake it Iran sa mga Emirati ships nga nag-aagi sa Strait of Hormuz. At kung nagtaliwan man nga adlaw ay ginanunsyo it United Arab Emirates nga ginasuspende ng darutanan nga trade ag financial dealing sa Iran. Pasiguro man it organizers nga andang igabalik ro kwarta sa mga nakabakagon it tickets.
1: Express balita sa sports. Balita sa sports.
0: Para man sa aton nga detalye at aton nga balita hinampa ang ginahatod katon ng Turbo Dietary Food Supplement for Men. Nakasugod tatlong NBA team nga Cleveland Cavaliers, Denver Nuggets sa Los Angeles Clippers sa panibagong trade dewang bugan ang teso na katagana nga pag-umpisa 2026-2027 NBA season. Sa idagom it bagong nga deal maadto si Watson sa Cavs samtang maghahalin sa Los Angeles regard nga si Strauss. Para sa Denver, mabuo kararo unprotected 2031 Cleveland first round pick ag sambilog pang 2032 second rounder halin sa Sacramento Kings. Sa idagumit kontrata ni Watson, magabaton imaw it $88 million para sa apat nga dagon nga pagpabilin sa Cleveland. Tibahano sang ka-player option sa ulihing dagon ni tanang kontrata. The multi-team trade ay sambilog sa mga bagong trade movement sa NBA. Samtang nagapahauman, narukada kumunan para sa naghahilapit nga pre-season sa Oktubre 3. Pagasundan man rayet, opisyal nga pag-umpisa at regular season sa ulihing parte, it Oktubre.
1: Express balita sa agahon. XFM Health News.
0: Para man sa aton karon nga health news, balita sa ikaayong gawas. Rumahaba nga kuko ay posible nga maging tagaguan ni Tigo ag nagakagain nga in nga mikrobyo kagkip kuno bacteria nga naghalin sa fecal matter o kon higko itawo. Sa pihakit maayos nga paghugas it alima, hindi man perme maduga ro mga mikrobyo nga natipon sa idagom it mahaba nga kuko. Rason nga ginarekomenda nga ipabilin no matagot nga kuko ag ugalion nga perme raya nga limpyuhan. Importante man ro eksakto nga paghugas italima pagkatapos magamit it kasilyas antes magkaon agud mabuhina ro pag-update mga mikrobyo ag masakit. Pagpabilin nga matagod ag malimpyo ro mga kuko hay sambilog sa simple nga pamaagi agud mapadayon no maayos nga personal hygiene.
1: Express balita sa agahon.
0: Ah, Agro, yun ang mga balita nga natipon ni Bilog ang Pera sa TXFM Network Philippines, 96.5 kalibo. Mga balita nga ginahatod kato ni Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Cofenix, Turbo Dietary Food Supplement for Men, Premium D3, Vision X Plus Up Gel Capsule, ang kapsula para sa inyong mga mata, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Plus Liniment Oil, Santon Plus Herbal Soap, Agro mga produkto ito, Tiesto Health Incorporated, o Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Herbal Tea, Santon Gold Coffee Mix, Cess the Pain, Clear Skin, Gluta Kojic Soap. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako si Katropang Ninyo Rujin Teodosio at Rayero Express Balita sa Agahon.
1: Express Balita sa Agahon.
4: XFM.
1: Mga katropa,

0: patapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan akong sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang pa. Agad ikara, ay magmayad ka mo.
1: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
6: XFM.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
9: Santon Plus Herbal Soap. Ito
10: si Aida Cordero, taga Butike. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Nanami gin.
9: Santon Plus Herbal Soap.
1: Sister Pain.
12: Ako si Sara sa mga tutupan ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmig, hindi ako nagkaka-migraine. Tungod sa pulaw sa trabaho. Iba, ganyan ito sa akong sang Sister Pain. Nagsigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
1: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.

Pero ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Salzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Salzone Plus Herbal Oil.

0: Sampled Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Ako si Alicia Imardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus. Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: XFM.
0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pang-depensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Chronic pain?
7: Ang sakit.
6: Pag-system pain.
7: Muscle fever.
6: Acute pain.
7: Kahit ano pang pain.
6: Basta pain.
7: Pag-system pain.
6: Pangkalang pain.
7: Fast and safe.
6: Yahoo!
7: System pain.
6: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: System pain.
6: Mabibili sa mga butika.

0: Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na.
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
7: XFM.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
9: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili
10: sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap, makaprotekta sa skin cells, agad malikawan ang skin damage. Kaya may aray ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Sakit ng katawan?
13: Mag Santon Plus Herbal Oil.
14: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
12: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maalis.

0: Secrets of Hell.
1: Pag-abot niya Sir Josiel sa mga bioactive compounds, niya makabulig sa aton Sir Josiel. Panami sa kondisyon sa aton sa kurason. Panami sa kondisyon sa aton sa kaugatan. Mayara magita sa brain protection sini. Pagbalansi sa aton sa blood sugar. May potential sa nga cancer prevention. Kagbisan pa Sir Josiel sa mga gusto mag-maintain sa ila sa nga kabugaton. Hindi mangin overweight, mangin obese. Pampabakod sini sang tulaan naton kag sa aton sa nga maskulo.
2: Plus Gold.
1: Ang isa Sir Josiel sa ma-recommend gid na to, no? Nagakaigo sa niya kombinasyon sa mga prutas kag utanon lakip sa mga vitamin and hormones ni Sir Josiel. Manami kombinasyon na naton nga daan ang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C sa kada pagtumar o kung pag-inom naton.
2: Santhon Plus Gold.
3: Ang iya sining niya mga sangkap, ang tanan niya mga super arada, ang tanan niya mga ex-arada sa mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, spirulina sa Santhon Plus Gold. May ara sang VCO, malunggay oil, vitamin D3 sa premium D3 and the Santhon Vitamin C, which is kinanglano naton ang daily intake sang vitamin C because our body cannot manufacture or produce vitamin C.
4: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
3: So in short, gintingob na ining mga super nga mga sources para mangin kuluanta sa mga bioactive compounds katulad sang polyphenols, just like that of the phenolic acid para makakuha kita dira sang amino acid, para makakuha kita dira coenzyme, para makakuha kita tocopherols. Ginkombinar na ini, Doc Leo, kag-ara na sa Santhon Plus Gold in a capsule because of the ingredients, Doc Leo.
1: Gintuyo, gini Sir Josiel, kaginhungod, yun niya ginupod ang queen sang prutas kag-utanon. Amuning mangustin kag-moringa o kon malunggay nga may madamo kinsala nga benepisyo sa aton sa nga lawas, Sir Josiel. Tikapin pag inupdan pag itinis ang superfood sa nga spirulina. Ang malunggay, Sir Josiel, ang spirulina is complete protein man ini sila. Recommended ini sa mga nagaedad ni Sir Josiel para hindi pala madali magpayos sa nga aton sa mga kaunuran. Tungod sa kakulang sa paghulag, bala Sir Josiel, kulang na sa exercise.
2: Santhon Plus Gold.
3: Dira sa Santhon Plus Gold Capsule, kompleto na ina siya. Premium D3 Soft Gel Capsule, kag ang Santhon Vitamin C. Initanan, mabakal ninyo sa mga butika.
0: The Secret of Hell.
3: We have 3 variants of coffee. Santhon Cold Coffee Mix. Amo ni may collagen kag glutathione. So kinanglano nato ni ng collagen kag glutathione, ha? Sa aton joints, sa aton sining skin, kinanglantada ang collagen. Amo ni nagapa-firm sa aton sining skin para younger looking bala. Hindi kay magkurinot kag maglaylay o kon loyloy ang aton sining panit, magkurinot siya. Nga do halog na bala sa aton sining unod kag tul-an, Doc Leo.
1: Part man abi na Sir Josiel sa aton sining pag-edad. Pero ang makasiling kita nga daw hindi paborable sa aton tugalingon kun maunahan edad sa aton sini panit ang aton sini mismo edad sa lawas.
2: Anti-oxidant,
5: anti-aging.
2: Santhon Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na. And we have this premium D3 coffee mix. Ini ang kapinasahi sini kay ang sweetener stevia, Doc Leo. Pwede kainom pati ang mga conscious sailors ng blood sugar level.
1: Correct Sir Josiel, kag ginarecommend mo dali para sa may mga insulin resistant Sir Josiel, no? Kaya ang ti ang Santhon nga daan ang vitamin D3 nga sangkap niya sini nagabulig para sa pagpa-improve sang insulin sensitivity. Kag bisan pa matami Sir Josiel, recommended man gyapon kay ti stevia ang gingamit. Which is stevia is zero calorie.
2: Premium D3 coffee mix.
3: And gamit ka mo kag inom ka mo sa Santhon Plus coffee mix, wala coffee beans, wala man caffeine, Doc Leo.
2: Santhon Gold Coffee Mix.
1: Amo ni bintaha ya Sir Josiel kay nagkafe ka na, makabulig pagid sa aton sa nga lawas. Kati sa isa pa lang kasangkap ha, like ang soya powder sa ni Sir Josiel, makabulig sa brain. Hormonal imbalances, makabulig pa prevent sa ni sa cancer, prostate, breast cancer sa ni. Kag sa mga kababainan, especially Sir Josiel, age bracket 40, 45 or 50 pataas, nga ara na sa stage sa ni Sir Josiel sa pagbatyag sa mga symptoms sa pagminopause nga daw sila mismo hindi maintindihan. Pero ang mga bana Sir Josiel nga nagasunod sa itong programa, wala ni sila nagasupok ha. Kantong na lang sila sa butika, bakal sila Santhon Plus Coffee Mix. Kay manami si Sir Josiel gali kung may mood swing ang isa katao kung babae siya ni, kay ti kunara na sa stage sa pagminopause Sir Josiel mismo ang may lawas, hindi niya maintindihan yung galingon niya mo. Tisupukan mo pa, paimnan na lang bala Santhon Plus Coffee Mix. Pero manami siya ni, kay bisan pa sa mga pamatanon, pwede sila siya ni makainom niya.
3: Labi na gid ang mga estudyante siya ni Doc Leo because of the presence of lecithin also nagpa-activate sa brain functions ta.
2: Santhon Gold Coffee Mix.
0: The Secret of Hell.

0: Sampled Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Daiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: X FM.
0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproy, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan, Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakis ang akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid
8: Sister Pain, hanggang ang pain, fast and safe. Sister Pain,
9: if symptoms persist, solve your doctor.
8: Sa mga butika.

0: Teka lang, hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
0: Teka lang, hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
5: XFM.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. At laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Ooh, wow. Guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, galit. Diriyo.
8: Ah, dali na.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
9: Ako po, si Isel Komplitado. Si Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan. Samsung Plus Herbal Oil.
0: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible Emulier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
5: XFM.
10: Maghahatag magkita sa inyo sa pirasini ka mga suwestyon, pirasini ka mga rekomendasyon, pinaagi sa mga food supplements. Mga natilawan na, no? Damo na nabinipisyon. Damo na siniyang nabuligan. Sa suporta sini sa ila sini nagkarin lain yung maginabatag sa kalawasan. At siyempre, aprobado na sa aton sini FDA o kon Food and Drug Administration. Hindi kang madamo pa, no? Dari sa aton sini nga pagpangalagad, padayon na aton sini nga pagtukib sa mga sikreto. Sa likod sini sa ang tanong, sa likod sini sa mga pagkaon nga makabulig sa aton sini ikaayong lawas. Sa kinandan ng inyong certified naturopath practitioner, Doc Leo Amos, ululupod na magkita sa inyong edisyon sa aton sa inyong pagpangalagad. Isa na naman ka tupiko ang aton sa inyong pag-aon na istoryahan. Kag-live galing kita mabatian sa tanan niya mga XFM stations. Sa bugos sa inyong isla sang panay. Kag sa mga XFM stations dira sa Negros Island Region. Welcome, welcome kids sa aton sa inyong pagpangalagad, ah. Gagayhan may mga concern ka mo sini sa ikaayong lawas, may mo nalang isend diri sa aton sini nga text hotline 0950-975-6970. 0950-975-6970. Later person, ah, ukon ni salot-salot na ton sa aton sini pagpangalagad, ang inyo sini mga nagkalinlain nga pala mangkutanon, may angot sa ikaayong lawas, or posible may angot man sa tupiko nga pag-istoryahan na ton, sining edisyon sang aton sini nga pagpangalagad. Kag live magaling nga mabatian, kag makitaan ang aton sini nga programa sa mga XFM station sa Facebook page. So din mga bahin sa isang kalibutan nga nag-monitor sa aton sa ringa pagpangalaga. Danuman nga oras sa inyo nahamtangan. Welcome, welcome, gid sa aton sa ringa programa. Well, isa na naman ka topiko ang aton sa ringa pag-auditoryahan sa ringa edisyon sa aton sa ringa pag-pangalaga. Ba may nag-message doon sa aton? At ito yung patakapungko doon sa aton sa ringa pagpangalagad, no? Nagpasalamat kay kanami gid sa resulta niya. Bawo siya doon kasakit sa akon sa ringa hawak. Pati akon sa ringa tuhod, akon sa ringa likod, masakit nga maalay. Naumpawan di ko no pagkado niya dira sa Yes to Health Wellness Center. Dira sa Ehiang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Gagagwapuhon ko no ang konsultanta. Bawo damiya daw. So may mga concern sa ikaayong lawas dira. Gusto ka mo sinisang nutritional therapy or mga food supplement nga makabulig sini, no? Payo sa inyo sini nagkarinay na ginabatag sa lawas or pang suporta sa inyo sini pang adlaw-adlaw nga panginahanglan nun pag abot iya sa nutrisyon. Pwede ka mo makabisita dira sa Yes to Health Wellness Center. Suliton ko, Ehiang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. At ubang lang din sila sa Iloilo Midtown Hotel. Kaya bukas galiin sila halin Domingo, Tubtub, Biyernes. Alas 9 ang takna sa aga, Tubtub, alas 5 ang takna sa hapon. Kaga ang good news pag dira, no? Kaya magluwas ka libre ang consultation dira. Available pagid kag sarang ninyo mabakal ang tanan nga mga produkto dira ni Yes to Health Incorporated nga makapaayo sa aton sininga lawas. Arang aton sininga Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Sunthon Vitamin C, Visinex Plus, Sunthon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Sunthon Gold Coffee Mix, Sunthon Gold Herbal Tea. Ara man na ang natilawan na naton sri kung damo na nabinipisuhan sri pagabot sa pampahamis ang kutis, Clear Skin Herbal Soap. Ara man ang para sa body odor kay iban pang problema sa panit sini. Sunthon Herbal Soap. Para man ang damo na binipisyuhan na sa ila sa mga palanakit sa kalawasan sa ni Assess the Pain. Mga palang-alay palamoy po'y pantabog sa lamok ka Sunstone Plus Herbal Oil. Tagte ang ginapangita sa kalabanan niya mga kalalakinhan. Kada medyo nagahina nila sa ring performance. Ukon na okay naman niya daan ang kondisyon sa ni sa lawas. Pero may mga time kung isa ginaabot sa kaluya. Ginaabot sa ni sa medyo nagabuhi ng gana. Ara malang aton sa ring Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tanahin din ang mga produkto ha. Available dira sa Yes to Health Incorporated. Or Yes to Health Wellness Center, A Young Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Kagun dira kamo siri sa siyudad sang Bacolod sa mga taga Negros Islander Region, pwede makamamahakad do dira sa Yes to Health. A Yes to Health Store. Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. At ubang lagi din sila sang Marayo Bank. Salamat ano sa mga nabinipisuhan man ang nag-feedback dari sa aton sa pagganto ninyo sa mga Yes to Health Wellness Center. Sa nagkarinlain sa nagabahin sa Pilipinas, lakip na dari particularmente sa Yes to Health Wellness Center sa Iloilo City na dari nahamtang sa A Young Building, Yulo Street, Barangay Arroyo. Gani, may mga ginabatsyag dira. Katulog ka mo dira, no? Sa inyo sa mga health concern. Kapin pa kun gusto ka mo sa niya. Sa ginatawag nutritional therapy or food supplementation. Pwedeng-pwede. Nag-welcome ka mo dira sa aton sari nga Yes to Health Wellness Center. Well, ang aton pag-estrayan sa ring edisyon sa aton sari nga pagpangalagad. Nahanungo din sa mga tao nga ba mahiligon gid magbilid sini, magatubang sa computer, sa inyo sini nga ginatawag cellphone dira, sa tablet, laptop, desktop man nina dira. Aton pagatunan sa edisyon sa aton sini nga pagpangalagad ang epekto. Sa sige naton atubang sini sa aton sini nga screen, ha? Sa aton computer, sa aton desktop or laptop man dira, sa aton sini nga gadget, cellphone naton, tablet, iPhone, ano ba lang efekto sang sigi naton atubang sinidre? Pero ang istoryahan naton subong ang efekto sa sobra-sobra nga pag atubang naton, ha? Kung oras nga gina hatag naton dira, ginapertenecer naton sa aton sini nga screen o kun sa aton sini nga computer. Pero tagom talaga sa aton sini mga tagpanamati. Lain man iyang nagatubang kasi mo sini nga computer. Kay kabahin din sa imo sini nga pagtrabaho. Pero may ara man iyang nagatubang sa computer nga hindi man ina makortahan. Ambal sige lalaw pag padugang-dugang na blayran internet dok. Hindi man makortahan, hindi man bahin sa negosyo, hindi man bahin sa ni sa pagtuon kundi basta gusto niya lang niya mag-scroll, gusto niya lang sa update sa social media, TikTok, Facebook, X or Twitter asang una. Kaga iban pagin sa rinong ang mga platform sa social media nga ti para lang gani sa kung ano nga mga postra para sa react, para sa di sa likes or iban pagin ano nga masiling na ton nga pwede man gani galing nga palipas-lipason man din, ha? Pwede nga hindi man magpatama sang oras para dira. Hindi malayo ang pagatubang sa aton sa computer. Hindi malayo ang pagatubang o kung paggamit sa aton sa mga tablet, sa aton sa laptop, sa aton sa desktop, sa aton sa smartphone, kung ibutang lang naton sa hustong oras. Kaya nga man, kung sobra-sobra galing oras na ginapertenecer naton, nagababad kita dira sa aton sa mga screen, may hindi galing maayong efekto ini sa aton sa lawas kung naga sige. Kapin pa bala, ini balang gabi na, aga pulaw ka pa. Ha? Kaya tanaw, sige scroll sa imo sa nga computer dra or sa imo sa nga cellphone. Paghalin mo, ina balang paghalin mo sa imo sa nga laptop. Sulod dira sa imo sa nga kwarto. Pagkatapos, imbes nga matulog, na scroll ka lang yapon sa imo sa nga cellphone. Tapos pagkaga, aga pagida, ang kalibutan, huwag ka pagani kakita sa sanag sa gwa, huwag ka pa kakita sa silak sa nga adlaw, una muna ginbuksan, kag nakita na, o kung gintanaw na, ang update dira sa imo sa nga social media account. Ano bala ang mga ginatawag health effect sa aton sa kung sobra-sobrang oras na aton sa ni sa paggamit sa nga computer. At tama-tama ginikaroon. Actually, isa man isang rason na gindala na aton kay may mga feedback bala kita nga mabaton sa ni dire. Rosalie sa Maginikanan nga ang concern nila ang kabataan daw kasobra na sa ginapertinisar bala nga oras sa computer. Hindi na gani ka himos sa sulod sa balay. Ang iban gani is nil, timo makaon na lang ginatawag, hindi pa madali-dali. Tungod nga, dira nakatutok sila sinima computer, may negatibo yung efekto sa aton sa ngilawas kung magsigi-sigi sa kabataan, sa mga pamatanon, sa mga hamtong, kag sa mga may edad-edad na. Ari kita sa ginatawag efekto sa ginatawag sobra-sobra nga pagatubang sa computer. Actually, may efekto ini sa aton sa ni physical health. May ara man ni sang efekto sa aton sa ni mental health. Kag iban pagid, no? Nga problema sa aton lawas kundi naton ini makontrol. Okay. Kaya suppose kita mag-control sa ni, hindi nga ang technology o ang social media ang mag-control sa aton. Dari kita sa ginatawag efekto sa aton sa ni physical health. Number one, kung sobra-sobrang oras naton sa pagatubang sa aton sa ni computer, mahimo nga ginapakapoy naton tuman ang aton sininga mata. Pagkatapos, posible nga magkaangkon kita sinisang, kung mag-develop kita sinisang vision problem. Kung magsigi-sigi ang ining pag-inugali naton. Ang dugang, ako na ang tuman ng pagatubang sini sa computer, sang madugay siyempre, nagapakapoy ini sa aton sininga mata. Problasang iban ba lang ang kapoy ng mata, pero pisok-pisokon lang kadali, usog-usogon lang kadali, tapos balik naman. Diri sini nagkaka-irritate ang aton sininga mata, nagamalang ng aton sininga mata, nagaburo ng aton sininga pandulukan, gasakit ang aton sininga ulo, gasakit ang aton sininga tangkugo, budlay kita sini mag-concentrate, budlay kita sini mag-focus, kaga hindi kita komportable ano, ang aton sininga mata. Ang iban gani sini nag-develop sang sensitivity to light, tuman kasilaw. Ang ila sininga pamatyag kung may ara sang suga, kaya iban sini tinaanad niya kung nagatubang sa computer, ginapatay sini nila ang ila sininga suga. So isagali sa maapektuhan gid impact sini no ang aton sini nga mata kun dugay ang aton sini pagbabadira sa computer. Mayo lang kung prosen kilala naton nga siya dok sunod gid ang inyo sini nga panugyan ni katropang Josil, no? Sa kung gatubang ka sa computer, dapat may break time ka gid. Pagkatapos, bintahagin man kung nagainom ka sang Visionex Plus soft gel capsule. Kaya nga man, ang ginhimo niya, nakabatsyag na siya nga daw irritated niya sa nga mata. Actually, nag-irritable na siya gani. Hindi na siya makafocus siya sa nga trabaho sa computer. Pero sugod niya nag-inom siya sang Visionex Plus soft gel capsule 2 times a day. Ginsigi-sigi, yan na siya tiyagaan do gid. Kaya parang mapanilagan do gid. Sa una nga duha ka semana, nag-amat-amat nami, kagumportable ang iya sa nga pamatyag, kaya ang mata niya, waay na tanto nag-react, o kung waay na tanto, ginakapoy. As na naging sige-sige niya, lagi sa kabulan, nagnami, pagid ang iya sa nga panulok. Instead nga daw nagasugod na itong medyo buron niya nga panulukan, tungod sa sobra-sobrang oras sa pagatubang sa computer, na amat-amat man nga na, remedyuhan kag na umpawan. Balam nung manami, sinisa Visionex Plus soft gel capsule, katikargado ni sa lutein, kargado ni sa zeaxanthin, may ara pa ni sa gitawag beta-carotene, kag may ara man ni sang vitamin E, inhungod gid ni himo para proteksyon sa aton sa nga mata. Nga isa sang ginaigo kun tuman ng oras na aton sa pagatubang sa computer. Number two, kung tuman man o kung dugay ka sini nagatubang sa computer, kung kaysa hindi mo na mabantayan ng imo sini nga posisyon. Ang iban sini nagatiko-ko na, nagatiko na sini ang likod. Kag iban sini pagtindog o kung pagliso, may mga palanakit na sa kalawasan nga mabatsagan tungod ba lang na unay, tungod na dugay sini ang mga ginutlo o kung mga inoras sa pagatubang sini sa computer. Nga waay bala hulag-hula, why bala hiwod-hiwod, why bala nagabaylo-baylo sang posisyon nga makasirkular man kontani ang dugo. That's why, afektado gid sa ninong aton sa ninyong tangkugo. Ang iban pang aparte sa aton sa ninyong lawas, kasubong sa ninyong abaga, likod. Bisan pang aton gani sa ninyong kabot, kagbut ko ng afektado, man yung iban sa ninyong nagapalanakit ang ila sa ninyong likod pagkatapos, gapalanakit ang ila sa ninyong liog pagkatapos, may discomfort sila palang alay nga mabatsagan sa ninyong sa ila sa ninyong butko. Kung palanig ah ang ila sini nga kaunuran pila lang ini sa mga mabatyagan kun tuman ang oras sini kun sobra-sobrang oras sini sa pagatubang sa computer nga hindi kin makapaayo syempre sa aton sini nga lawas pero maayo ya ang computer kun ginagamit naton sa husto and then isa pa gid sini number 3 kun sobra-sobrang oras naton sini sa computer makulangan kita sini sang physical nga activities hindi na kita masyado sini maka-exercise paglakat-lakat dira paghampang dira kung anong hobby dira basketball tennis dira o kung anuman bisan pagani ultimo pagpanghimo sa balay hindi na kita makahimo sini ha problema sang amo ning isa ka rason na gindala na ton topic may mga ginikanan nga naga feedback sa ton naga pautuas bla sa ilan sini mga panghuna-huna sila sunod panimalay ba dok ultimo ila sini hinigdaan ikaw pa mahimo sa kadlag ko naman tani ultimo tawgon mo dala makaon pagkatapos ikaw pa mahugas ikaw pa mahimo sa ila sini nga kinanana mga lalabhan naga binahon na hindi man nila sini matandog ang rason na permi kag masami ang kabataan sini ka mga pamatan-on sini sa computer hindi man tanan ha? Pero base lang ini sa mga feedback ang nabaton na naton kay bisan pa mga household chores household activities hindi na mahimo going outdoors why na sin tiempo dira na lang gapabukot sa sulod sang balay kag iban pagid nga mapuslanon kun tani nga mga pwede buhaton sang isa sini ka tawo isa sini ka pamatan-on isa sini ka hamtong nga makabulig para sa iya kaayong lawas tungod nga nagahulag-hulag siya instead nga nagapungko lang dira sang madugay sa tubang siya sa tubang iya sang iya sininga computer may nag-message sa aton bati tsakto ginadok kasakit kinman sang likod kagasakit sang tangkugo kaalay pa sang hawakon sobrang oras sa pag-computer pareho sa akon pero may na-discovery ako dok gamit ako sang Santhon Plus Herbal Oil kanami isang pamatyag kagka-relaxing pero may time dok nga gina-stiff neck gina ko pagbugtaw ko nagatum mar ako iya sang sas the pain kadasig man makuha Elmer Galini Doc suki nyo sa programa thank you no sa aton sining texter mga tagpalamatin naton kag mga nakagamit na gid sa sining mga product nga ginaistoryahan naton dre di ko computer malang tuod na prote imagine bala sakit palang alay imo sining lukod sakit imo sining liog maka effect gid no bisan sa imo sining panghunahuna kag nagaritable ka eh. Kaya nga man, hindi komportable ang emosyon nga pamatyag. Gani sa ibang dira nga sobra man ng oras sa paggamit sa computer. So may mga tip kita karon ha. Kung na nang himuon yung sila hindi ka mamatamaan sa ni sa sige tubang sa computer, may mga techniques na nagamiton. Dira o kon pwede na itong sa himuon. So pero sa nagpalalakit ang kalawasan, alay ang tangkugo, alay sa ring likod, pwede ka makagamit sa isang Santhon Plus Herbal Oil. Banyusan nyo kayo sa scent pala sa ni ka-relaxing naman niya daan. Sa isang una na itong kaysa gaburingot eh. Kung natuman ng oras na to sa pagtutuban sa computer. Pero kung ang pananakita, tuman gid, posible may irritation or may inflammation, access the pain, may anti-inflammatory effect din siya. That's why ang pagpananakit, iyaman mabuligan niya ma, kuha kag maging komportable liwat balik ang aton sini nga pamatyag. Kagaman namin pagin sini no, sa Santhon Plus Herbal Oil, halimbawa, ga computer kamo sini, hindi gid man manigar, ano, may mga lugar gid man nakadamo sang sapat-sapat samtang kita sini ang naga-computer o kung naga- laptop dira uko nga gamit sa aton sining gadget sapat-sapat lamok kagati isa sa teligamaan aton sinino ang nagalagaw bala kon aga tapos ang nagalagaw kon hapon pagkadto sa serum amo ning mga lamok nga nagadala sini sang dengue infection so dapat gid naton nina tigamaan dapat gid naton nina likawan as much as possible kita sining mahapunan much more nga hindi kita dapat sini makagat sang sining mga lamok nga nagadala lasang dengue. So pinakamanami na itong himoon sini, kung nagpamanyos kita sang Santhon Plus Herbal Oil, mabuligan ng mga palang alay, palamoy po sa kalawasan na ito, hindi pa kita sini mapalapitan sang lamok. May isa gani kita sini ka texter nga siya, kanami lang sa akon concentration sa akon ubras computer eh. Kaya ay disturbo. Why sa may kapangutot, kapangutot sa akon sa nga batiis? Why sa may kahagunghong sa akon sa nga dulunggan? Kasi hindi makapalapit ang lamok, hindi makapalapit ang sapat-sapat kag particularmente ang lamok sini nga nagadala sang dengue infection ito do kaano bala kung magka dengue kamo no his all katama sa aton sini mga tagpalamati si isa sa pamaging ma-prevent ka rin ato ng pagpamanyos sang Santhol Plus Herbal Oil, kasubong sa texture na ton. Nga ginagamit niya iha ang Santhol Plus Herbal Oil kung nagapalang alay na iya pamatyag sa sige atubang sa niya sa computer. Pero kung nagapalang nakit gid, like stiff neck, na unay na niya sa niya liog, nagapalang nakit o kung sakit, hindi kaliso sa niya, nabuligan siya sa paggamit sa cess the pain. Okay, no? Number one sa niya efekto, ano? Amun nang ginatawag physical health. Sunod sa niya, ang efekto naman sa aton sa niya, tulog. Ang paggamit sa niya, o kanang sobrang-sobrang exposure sa niya sa screen, nag-a-affecto ginsing dako sa aton sa niya pagtulog. Daw sa ano bala ka-importante ang pagtulog sa aton sa niya lawas? Yakabahin ini sang 8 ka oras sa 3 ka oras sa niya gintunga-tunga, o kung ginparte-partes, sa kada adlaw naton sa niya cycle sa aton sa niya kabuhi. Ha? Nga ang 8 oras sini dapat sa aton sini nga pagtulog. Kaya nga aman, dira sa panahon na kita sini nagatulog, gina-repair ang aton sini nga lawas. Ha? Nag-reset ang aton sini nga brain. Nag-tinlo ang aton sini nga lawas sa mga sistema, dira sa mga dapat sini nga tinluan. Which is, hindi ini mahimo kung kulang kita sa tulog o kung hindi mahamuok ang aton sini nga tulog.

adlaw kag sa gabi. Pero abili kong nanon nagakatabo sini. Kung tuma lang aton sini nga exposure sa screen, especially kung gabi, ang screen balaan na mga touchscreen aton niya ini o kung ang mga monitor naton niya ini, nagaproduce ini isang light nga nag-efekto sa aton sini nga natural sleep-wake cycle sa aton sini nga lawas. Especially no, kung nagagamit kita sa gadget nga dali na lang kita magtulog. Prambal sa kilala ko, ano nga dali daw magtulog man? Ginahulid pa ganit sa pagtulog. Ay, sorry nga. Gadget, which is inigit favorable sa aton sini nga ikaayong lawas. Ang bright light o kunang light halindiri sa aton sini nga screen, nagapabudlay sa aton sini nga pag tulog. Tungod hindi kita madali madapuan sang katuyo or bisan ginatuyo na kita amat-amat nga madula ang aton sini nga katuyo kun sige kita tan-aw sa aton sini nga screen sa aton sini nga gadget kay man nagaaffecto ini ang light nga inilin sa aton screen nagaaffecto ini sa aton sini nga melatonin hormone production especially kun dira ka nagababad permi sa gabi so tulog ang problema gid naton sunod sini kun naga laptop kita laga screen kita or naga computer kita hindi kita kabaluhon kaysa kung ano nakalawig ang oras nga gina hatag naton na dira makibot na lang ibanong kaysa nga abi ko 5 minutes pa lang ko di isa nagali ko ka oras abi ko 30 minutes pa lang ko di kalawig nagali sa akon sini nga oras nga gina hatag diri no sa akon sini nga computer samtang may iban pa nga mga buluhaton nga waay mahimo nga nagahulat pa kontani nga ulubrahon pero nabanga dito sa computer. Kagang problema pag inaton, kung kulang kita pirme sa tulog, syempre, kapoy kita pirme. Hindi kita makukonsentrate sa maayo. Posible nga magakairitar kung madali kita sinima irritate ang aton sininga memory nag-amat-amat sininga hina. Kag instead nga pagsik kita sinisa adlaw, ginatuyo kita sini. It means, lower man ng aton sini nga productivity. Magluwas pa nga ang kakulang sa pagtulog, may labot pagid o kon makakontribute pagid sa paglala sa pila sini ka mga balatian. Like insulin resistance, type 2 diabetes, like cardiovascular disease, like anxiety. Kagiban pagid sini nga problema sa aton sini nga lawas nga mahimo maglala kon kulang kita sini sa tulog nga nagugat sini o kon isa sang contributory factor sini ang sige na to natubang sa computer nga waay na sa husto sini nga oras. Daw dire kita sa number 3 ang epekto sa aton sini nga mental health. Amo ning isa sa aton sini nga ang ginatawag bulubantayan. Purarya, may tip ko anay sa inyo. Balikan ko lang tip ko sa mga gusto yung magnaming inyo sini nga tulog sa gabi, dapat mga duha ka oras or isa ka oras antes ka mo magtulog sini. Kung nabudlayan ka mo magtulog try nyo bala mag half-bath ka mo, half-bath ka mo, kung paligo ka mo, gamit ang malabaab sini nga tubi. Sulod sa mga jest, tub-tub, 15 minutos. Ang iba actually sini, no? Parang ang iba na, kada gusto nila mapalawig-lawig, pagid niya magnami, pagid ang ila sini nga pamatsagan, nga mas mag-relax pagid sila. Even 30 minutes nga pahulom sa iban sini, no? So warm water and then ang himuon nyo pagkatapos na pamalhon dayo ng bilog sini nga lawas pagkatapos kung mag-inom sini sa ginatawag Sunthone Gold Herbal Tea makabulig panami sa aton sini nga panulog kaya man nagabulig panami sa aton sini nga kondisyon sang tiyan ang iban sini ginahimuon nila giinoman sila sang Sunthone Plus Coffee Mix kaya yung Sunthone Plus Coffee Mix why sing caffeine so ay may disturbo sa aton sini nga pagtulog instead nagahatag siya sang sustansya nagahatag sang dugang sini nga nutrisyon sa aton sini nga lawas nagahatag sang dugang sini nga protina nga nagarepair sa aton sini nga muscles pwede nyo gid na mahimo no sa aton sini mga tagparabati para mabuligan yung magnami pagid ang aton sini nga pag tulog kag apektado man galing aton sini nga mental health kun sobra-sobra man ang aton sini nga pag babad sini sa computer. Number one, isa man sini nga ma-experiensyahan o kung posible maulamid o kung malamita. Kung nalimbawa, sobra-sobrang oras na ito sa pagtanaw sini sa computer, increased stress.

0: Yes. Stress na kinadaan madugangan pag idangaton sa nga pagka-stress ta ang masami sa nga pag-update naton sa social media sa mga balita kag sa iban pagid sa nino nga mga ginamonitor naton sa aton sa nga social media account or sa internet kapin pagid kon balsang kilala ko kapin pagid kon kada bukas mo da damo pa sir stress ka kag hindi mo pagpakita nga nagka-stress ka magaling no? Sa emotion niya buzzers hindi ganyan no? Makapaayo sa lawas natin kung sige-sige ano? Kapin pa kung hindi bila kita kabalo sa niya mag-react o kung ka-emotional sa aton sa pag-react sa niya nagadugang pag-iit ng aton sa niya stress. Dira man sini ang ginatawag anxiety. Sometimes, ang sobra-sobra nga pagbabadya ni sa social media nagkakontribuwa rin ni sa anxiety. Posible nga mag-worry kasi ni, no? Sa mga makita ni mo sa social media. Posible, no? Mag-worry kasi ni sa mga comment nga mabasaan mo dira sa imo sini nga mga ginatawag post o kung mga reactions sa dira. Negative opinions ka criticism nga hindi paborable sa imo nga ting iban siniti dry anxiety hindi mapahamtang sobra sa nga pag worry hindi makapaayo sa aton sa nga lawas so kinanglan gid naton balansihon o kon dapat gid naton ano, sa aton sa mga tagpermati hindi kita magpatama para nga hindi man magkadto sini sa madamo pagid nga problema sanga-sanga sini nga komplikasyon ang aton sini nga padulungan nga nagumpisa lang dira sa aton sini nga gidatawag sobrang oras sa social media. May nag-message dari sa aton. Tumala indok mag sigigali sa computer. Hindi man ginahambal ko gani no gina atago gani depende ni sa aton sining pag gamit ha sa aton sining mga tagparamati ha depende sa aton sining paggamit gusto lang paggamit iya paborable gid ra kay mas ginapahapos ang aton sini adlaw-adlaw o kon mga pangginawi kag komunikasyon naton ang ginamin naton diri ang sobrang paggamit sini sa computer bisan pa gani sa aton sining relationships sa mga relasyon naton no teknolohiya nga ini makabulig siya. May bintaha. Pero kung sobra-sobra, hindi naman makapaayo sa aton sininga lawas. Ano, tarihin nyo bala? May ka-istorya ka kung kaisa. Gato ba nga yung malantani ka mo? Pero sige, istorya mo kung kaisa. Daway siya sininga bungog. Kay sige, sa iya tanaw siya, bilid siya sininga cellphone. Dito man sa gali sa iba niya, sige ka-communicate. Kumbaga, arigladong imo sinicommunication sa mga friend mo kung sa mga relatives mo sa malayo ng lugar. Samantala, ang imo ka-istorya, dala sa imo sininga atubang mismo ang hindi o, hindi o sinimasapak kag matalupangod sang maayo. Nag-efekto ni Saturn sininga relationship. Ship, ang kilala ko pag ganis ni sa mga balaan ko yadok mo sa kano naman na sa mga pita na ibi premium D3 yung kano na minister yao ay sa mga gusto kali ya sa mga tagbalamati na ton gusto ka mo yas ang healthy ng coffee especially gusto nyo nga ang inyo sa nga insulin sensitivity ang mas may improve pagid o kon manami pagid ang inyo sa nga insulin sensitivity pwede kita makainom sa coffee kon hindi ka magunta sa coffee, pwede ka mo sa makatry isang premium D3 coffee mix. Nga man, ang premium D3 coffee mix ang manami sinika sa mga tao bala nga pala computer. White chimpo halos sinika magpasilak sa adlaw, magpabulad sa adlaw para makuha nila ang vitamin D pero bastante, mas lasasigi inom sang kafe. Ang baglas ang kilala ko, sabi mo dok, kung masiling na lang na ton nga caffeine na lang nagapanalay tayo sa ugat ko, masiling ko nga do amo mo. Kikapila, gina ko yung mag-inom coffee. Pero manami ka ba dita? Kahit yung nag-shift naman, ano? Yung nag-istorya sa aton, bla? Nag-shift sa premium D3 coffee mix. May santhone, sarin sa panit sa mangustin. May vitamin D3 para nga mabuligan ang aton sining ginatawag energy nga steady, mapagsik kita. Mabuligan nga ang aton sining insulin sensitivity, ara gyapon para makalikaw sa insulin resistance kag makalikaw sa full-blown na type 2 diabetes. Manami pagid sini, so may tamis ka mga madamilan sa ni, pero halin niya sa stevia, ang pampatamis nga gingamit sa ni. Storya ay blas, kung ano naman ako. ang problema bala, Sige na tawag, sobrang napagamit sa cellphone. Okay. Siya, nakilala ko. Daw ganun na review sa kung tanawon sa sawa yung cellphone nyo. Abo mo lang galito. Kutso-kutso, dala pang api ah. Nami nakapunto lang din nun. Hanggang efekto sa relasyon. Kung hindi na gusto nga ito, sa paggamit, magluwas ni sa hindi gusto nga gingamitan. Ha? Kati kung may ibang ito nga dulo diversyon, adlock makita sa cellphone, sobra-sobra pag inyong oras ni sa paggamit sa cellphone. Ani iwan, afektado gid sini ang ginatawag mga kabataan kag mga pamatanon. Hindi na halos makihalubilo sini, more na sa social media, more na sa internet, more na sa computer, why na sa physical sini halos ng mga aktibidades, pero may ibang sini kung may ara man, kulang gihapon, ano, sa aton sini mga tagpanamati, salig na lang tanan dira, sa ginatawag computer, mga research sini, or even gani sini sa mga buluhaton, ano, sa aton sini mga tagpanamati, subong i-copy, kag i-paste mo na lang, hindi mo na kinanglang gani isulat, samantalang basis sini sa mga pagtuon, ang pagsulat gali, no, sa mga subject, sa mga topiko, sa mga research, sa mga tulunan sa eskwelahan, nagabuli gali patalong pagid sa aton sini nga utok, kontra sa i-copy kag i-paste mo lang, no, sa aton sini mga tagpanamati. Nag-affecto gid ang sobra man ng oras sini sa computer, especially sa aton sini kabataan kag sa aton sini nga mga pamatanon nga hindi na paborable gid sa lawas ang sobra-sobra nga pagbabad diri. May nag-message sa aton, ano, ako dok nagpasalamat gid ako kay Ultimate Trio user gid ako kay WFH ako, computer per me ang akon ginatubang. WFH, muning kuan guro, work from home guro, computer ang ginatubang. Sama-sami, gatik sa Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Makapaumpaw gid dok sa kakapoy, kag kaburingot, kun dugay atubang sa computer. Yes, damo na sa nakatilaw sina, damo nakapamatuod sini nga nabuligan na, no, especially dugay ba lang ang pagatuban sa computer, sini makapastress mo kapin pagid kon party sa imo sini nga obrahon kaysa yung mga naga work from home, kapin pagid ning mga naga assist bala sa iban sini nga mga nationality o kon sa iban sini nga pungsod bala na hanungod sa kon ano man nga cater nila dira nga kung kaysa ka complicated, dugi na puga man ang utok sini, so kinahanglan nato sila sa suporta sang dugang sini nga nutrient para nga mabuligan ng aton sa nga lawas, bisan pa nga aton sa nga utok sa pagtrabaho sa mayo, mabuligan kita nga bisan paano magsangkad ang aton sa nga paghuna-huna, pag-intiendi, maglaba ang aton sa nga pasensya. Makabulig yan, no? Nutritional support ang aton sa nga Ultimate Trio, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Now, karon, paano na aton ma-reduce karon ang excessive screen time? Paano na aton karon mabuligan? Hindi kita matamaan sa mga negatibong efekto sa sige na ito natubang sini sa computer. Number one, dapat may ara kita sa specific screen-free times. Kung may oras kita sini sa pagtanaw sa aton sini computer, sa aton sini Facebook, sa aton sini Twitter, o kung sa X, o kung TikTok, o kung ano man niya account dire sa social media, dapat may oras makita sini sa pag-untat o kung may naka-pertinisir lang kita nga oras para dire kag oras man sa iba naton sini nga aktibidades. Halimbawa, tanawon naton. Okay man magtanaw kita, kag okay gid nga nagamonitor kita sa aton sini nga mga accounts, para ano karon nga may account ta kundi mo na mamonitor dira kag kun anong gina-post mo dira makita o man ang mga reaction sa dira. Problema sang nabasaan ko sa social media nga ay permi ka lang imo yang naga-post nabantayan gali ang post. Si tanu labot mo account ko man niya. Gusto ano? Pero may nakapunto sina ako na mo na nagapastress sa imo, bilag out ka lang na. Kaya magpa hunay-hunay, ano? Di ba? Sa oras sinisang pagkaon, sa oras sinisang pag-istorya, o kung may mga meeting dira, sa oras ang pagtuon, may oras ka man sa pag-exercise, o kung antes sinisang magtulog, dapat wise yung gadget, dapat wise sinisang computer, wise yung laptop, wise yung desktop. Kaya nga man, may oras kaya para dire. Kag may oras kami para sa imo sa niya computer. Dapat may specific screen-free time kagid. Yeah. Number two, i-turn off mo ang mga unnecessary notifications. Ha? Mga hindi pala kinanglan man nga mga notifications kung kaysa ang ibang sanin makapastress pag ganyan sa imo, no? Hindi makapayo. Abi, i-try nang i-kwan? I-kwan lang anay? I-turn off anay para nga maka-reduce ang ginatawag temptation eh. Kaya masamib lang kapag check mo sa emotion niya cellphone. Kaya mas manamig ko nagatuon ka sa mga estudyante dira as much as possible hindi magsigib la uyat sa cellphone. Kung tuon-tuon, kung basa basa dira. Kaya makakuan gina paborable gid sa lawas iya. Kaya sa aton sila nga utok kung nagabasa kita sa physical nga balasahon mga notes, mga libro kaysa sa nagasigi kita basa, nakadepende kita sa sa computer, sa laptop, o kung sa aton sila nga cellphone. Kag pinakamanami sini, may aragi kita sa regular nga break. Abi try lang nato ni apply ning 20-20-20 rule nga gina, hambal gina recommend sini sa mga eksperto pag-abot sa aton sini nga mata. I-reduce na aton ng aton sini nga screen time para nga hindi man matamaangin ang aton sini nga mata. Like for example, kada 20 minutos mag-untat kita kung hindi malikawan niya magbabad o kung dugay ang aton time sa computer, especially kung parte ni sa aton sini nga obra. Kada 20 minutos, untat kita and then tanaw kita mga 20 pies ang kalayoon, mga 20 feet ang kalayoon, and then tulog kita dito, sabayan nyo sa gamay sa nga pagkisap-kisap para ma-moisturize ang inyo sa nga mata. Kag tulog kita dito mga hasta 20 segundos. Kag manamigid ko, naliba, ginahimo na to ng 20-20 rule. Tindog man kita no sa aton sininga pulungkuan pagkatapos kung maghiwod-hiwod anay kita magstretching kita dako gid ang benepisyo sa aton sininga lawas lakip na sa aton sini nga blood circulation simple man lang ni nga pamaagi o kun nga technique pero tuman ka dako ang iya sininga benepisyo sa aton sininga ikaayong lawas o kung sa aton sini particularmente sa aton sininga mata especially kung malapit ka bala sa imo sininga computer tuman ina kakapoy sa imo sininga mata kung malapit ang imo sininga monitor sa imo sininga mata especially sa mga nagagamit sa cellphone na kung kaysa daw iduot na halos sila sa sininga mata ang manami nga imo na aton sinino kung nagagadget kita kung nagacomputer kita at least isa kabutkon aton ang distansya sa aton sa nga gadget o kon aton sa nga computer sa aton sa nga mata para hindi tanto sa ni makapuyan ang aton sa nga kalimutaw o kon ang aton sa nga mata. Bisan paano man lang ha, ginagmay sa nga mahimo na aton sa aton sa nga lawas pero may benepisyo nga dako kung sige-sige nga ginahimo na aton sa aton sa nga kalawasan. So pila lamang ini sa aton sa nga tips sa inyo ha, sa aton sa mga tagparamati para hindi kita matamaan sa ni sa sobra o kon sobra-sobrang oras sa pagtutok sa aton sininga computer o kon sa aton sininga gadget. Kaya ang pag-inom sini sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kay Santhon Vitamin C, makabulig sa mga tao nga sobra-sobra ang oras nila sa pag-atubang sini sa computer. Of course, pinakamanamig ay adapt gin nato. Kung bayluhon gin nato ng aton sininga pamaagi. Kapin pa kung hindi malang kinanglanon nga sige katatubang sa computer. Computer dira, hindi malang makwartahan na ang balsang kilala ko. Kundi kwarta pa na sa doktor kung magsigi-sigi ka mo dira kay nag-contribute ni sa nagkarinlain sa niya balatian. Samtang, kung nag-inom ka mo sa niya isang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule at Santhon Vitamin C, makabulig ini yan, no? Sa aton sa mga tagparamati sa patag iya sang nutrisyon. Like for example, pinarecommend galing nga magkaong kita sa niya isang balunggay. Kapin pa kung, alimba, kulang kita sa isang sustansya, ang iban sila nga nabanga sa computer, wala na tiyempo sila magpreparar sila sila maginaluto. Wala na tiyempo kung sila sila nga lulutoon. Wala na tiyempo gani iban sila mag pamakalutan. Kag wala na tiyempo gani nga magprepare sa isang mga utanon. Samantalang kung may balunggay akong tani, mahatagang kasandugang sila nga nutrient support. Sa pangkabilugan ni mo sila nga ikaing lawas, minerals, mga vitamina dira, mga plant compounds dira, kinanglanon, gid nato. karton nga nagakontribuer ini sa balanse sini nga nutrisyon para sa mga estudyante, para sini sa mga office workers, mga estudyante nagatuban sa computer, gagamit sa computer, office workers nagatuban sa computer, kag iban pagid sini mga trabaho nga nagarequire sang masami nga pagatuban sini sa computer kag ginanglan gid sa ila sini nga trabaho tungod nga isa ini sang pamaagi kon medium para sa ila sini nga komunikasyon. Isa makabulig dira no ang pagkaon permisang balungay. Kagabi niya kung nano, ang pagkaon manggali sang ahos. Pero ang pagkaon sang ahos, as much as possible, nami, gali ko ng ahos, ginapa-pa na to nanay, ha? Para nga ma-activate ang iya sininga mga sulfur compound dira kag mabinipisuhan ng aton sininga ikaayong lawas. Kay kung kulang ka sa hulag, more ka sa pagatuban sa computer, nag-increase man ang inflammation dira sa aton sininga lawas. Kay kulang ka sa exercise, kulang ka sa physical activity, ang pagkaon sa isang ahos gali nagabulig yun, no, para nga mahatagan magkita sa ganito ang dugang sininga binipiso sa aton sininga lawas. Lakip na ang antioxidant nga nagakontra ni sa mga inflammation na nagkakatabo sa aton sininga lawas dira tungkol sa sobra-sobra na aton sa nga pagpungko kag kulang kita sari sa ginatawag physical nga activity. Ti ang garlic, ang malunggay, isa na sa mayor nga sangkap sa aton sa nga Sunthorn Gold Herbal Tea. So pinakamanami gid maginom kita sini adlaw kag i-adapt naton ang husto nga mga pamaagi sini sa pag-atubang o kung paggamit sa computer. Ang computer, ang technology dapat bintaha para sa aton kita ang maggamit sini, hindi nga kita ang ginakontrol sa teknolohiya o kung sa aton sini computer o kung sa aton sini nga gadget. Kag ang vitamin D3, ano blang papel sini vitamin D3 para sa mga tao nga masami nag-atubang sa computer, isa dira kulangan o kung makulangan ka mo sa pagpasilak sa adlaw. Kasi most of the time, dira ka mo sa tuban sa inyo sa nga gadget, sa inyo sa nga computer, makabulig yung pag-inom sa vitamin D3 kasi hindi ka mo makapasilak sa adlaw. Hindi ka mo makaharvest sini sa vitamin D. Halin sini sa silak sa adlaw. Nga libre malang kontani, ano? Nga ginaproseso sa lawas sina. Kung maigo kita sini sa silak sa adlaw, ari na sa atong sini nga premium D3 capsule. Kapin pa, ti afektado ang atong sini nga tulaan. Afektado ang aton sini nga muscles, affectado ang aton sini nga kaugatan. Kung maunay kita sa sige pungko aga tuban sa aton sini nga computer, makabulig diri ang premium D3 soft gel capsule naton. Pero ang vitamin D3 hindi ni siya basta maproseso sa aton sini nga lawas kun waay sa isang partner nga good fat. That's why ang aton sini nga premium D3 soft gel capsule ay nakapinasahi sini kay ginuupdan ni isang good fat, hindi lang isa kundi duha sini kadikalidad nga good fat halin sa moringa oil kag VCO para maabsorb gid sang maayos nga aton lawas sini ang vitamin D3. Lakip na ang iban pagid sini nga mga bitamina nga fat soluble kasubong sang vitamin A, vitamin E and vitamin K nga waay sing mauyang pagsulod sa aton sini nga lawas kun mayara kita sang premium D3 because of pag-alalay sini sang VCO and moringa oil. Kagabi niyo kung nano kinanglan man sang tuman sa mga tao sini nga nagaatubang permiso sa computer o kung hindi man sa mga tao mga pamatanon dira nga kadamo sa ila sini nga time sa gadget ang hindi man gani na kung kaisa kinahanglanon gid pero kulang ang time sini sa physical activity, kulang ang time sa pagkaon sini sang masustansya nga mga pagkaon. Kagari pagid kalabanan ukon ng iban sini nga nagatubang sa computer, gatubang sini sa gadget, kung may mga ginatanaw dira ang nanamian pa sini kimaon ang di healthy nga mga kalanon, mga chips dira, mga matamis dira, may pangtulak pa dira ang mga makalamay, may iced tea, may soda, kagiban pagid ano, kaya nagadugang pagid sa negatibong efekto sa aton sa nga ikaayong lawas. Sabi nyo kung ano, kinanglan nyo ang vitamin C. Pag-abot sa nutrisyon, tuman ka importante ining vitamin C. Tungod na kinanglan nun, ini para mag-producer sang dugang nga collagen ang aton sa nga lawas. Dugang nga pagpaayo sa aton sa nga lawas. Kung masamaran kita, mabuligan nga madasig ma-repair ini no sa aton sa nga lawas. Kung may iron kita nga ipasulod sa lawas, kinanglan man ang vitamin C para nga maabsorb na ton dini. Pagpabakod sa ton sa nga immune system, kinanglan man ang vitamin C para mahimo ini sa ton sa nga lawas. Kaya importante ni ha, sa ton sa mga tagparamati, ang vitamin C para nga mapabilin sa ni ang mabakod na ton sa nga tissue sa lawas, including ang structures ni sa ton sa nga mata. Nga amugin na ang ma-expose una-una kung nagatubang kita permis sa computer. Kag nagakontribuer man ni sa pangkabilugan na ton nga ikaayong lawas. That's why gina-recommend gid na ton ha, sa ton sa mga tagparamati, halos tanan subong may gadget, halos tanan subong may computer. Kag so hindi man tanan, pero ayhan madamo sini ang mapasobra sa oras sini sa pagatubang sa inyo sa computer, ano? Makulangan kamo sini sa pagkaon sa healthy nga mga pagkaon. Makulangan kamo sa exposure sini sa silak sang adlaw. Makulangan kamo sini sa pag-exercise. Makabulig pag-abot sa nutrisyon bilang suporta ang pagtumar sini sang Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule ug Sunthon Vitamin C. Bisan twice daily lang ha ang pag-inom ninyo sini. Kay kasubong blas nga aton sini nga text kay na work from home, nag-aobra siya sa iyasa ni balay computer para may iyasa ni nga tubang. Nakabulig sa dako ang pagtumar niya sang Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule and Sunthon Vitamin C. Pati buringot pagkaburingot siya sa nga paminsaron, makapaumpaw sa kakapoy niya sa nabatsagan sa sige at tubang siya sa nga computer. So ligoton ko bisan twice daily lang tumar ka mo sa nga sang Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Sunthon Vitamin C, hindi lamang nga sa mga nagasulobrang oras sa computer dira, kundi para sa mga tao nga gusto nyo mabuligan nga madugangan ang mga kakulangan sa adlaw-adlaw ninyo sa nga kinahanglanon sa nutrisyon, pero hindi makuha sini tungod na kulang sa pagkaon sa prutas, kulang sa pagkaon sini sang mga utanon. Kamo mabuligan sini sa adlaw-adlaw nga pagtumar nga mapun-an ini mga ginagmay nga kakulangan, pero mahimo gali magresulta sa malala sini nga mga balatian pag abot sini sang panahon nga mahimo malanggalin natong malikawan. Kun isa sa mahimo naton, adlaw-adlaw nga magtumar kita sini sa atong ultimate trio, Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Sunthon Vitamin C. The secret of health. Salagay pa naman ko kundi kuno ini mabakal nga mga suplemento, no? Actually sa mga butika, sa mga parmasya dira sa inyo sa mga lugar, available gyud ani mga product nga na mention naton dire. Pero sa dugang pagid sini nga mga lista sa mga butika, ang mga parmasya siya nga inyo sini mabaklan. Tigi man bagi mga concern nyo sini sa ikaing lawas sa mga nag-text sa aton diri mga palamakutan ninyo. Aton din nabag ipanumbalik pagkatapos gidlaman sa bilan naton sini ka mga pahibalo.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humila ang iyong immune system. Uminom ng Sunthon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sunthon kag Vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Molo Iguido.

0: Max. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na? May Samsung ka Vitamin D3 ka pa? Mabibig sa mga Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay ng cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, Santo Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang abon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang glow

0: Utagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon, agsa gabi ibago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold, base yun lang paagi di kara, hay magmayad ka mo.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, eat Santon coffee mix. Hay nadunga tagrato nga bukol nga parang hulin yun imaw itbahong di karasang alima ay kung mag-inom pa ako it Santon ay manami lang pamatiyag ngani ay kung kamu man nga may ginabatiyag katulad sa rayang bukol ay mag-inom kamu it Santon ay gamayan ako napatunayan ko mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
3: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: X-F-M. X-F-M.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Dumubala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
8: Hi, ako si Dan, isa ka-professional boxer. Sa dad na ang trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palanaking nagatik ng akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang trini.
9: Sister Pain, hanggang ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
10: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: Abay, oras mga katropa, 8 minutes after 12 o'clock. Good afternoon. For how many long years?
1: Kasiyahan! Tawanan!
0: Jabisan si Ian?
2: Ayaw, di ba?
0: Pinagalitik, tarang ugo ka ron eh.
1: At mga nakaka-good vibes na kantahan kasama ang Papa.
3: Ladies and gentlemen, here it is.
1: Ang Papa ng lahat.
3: Si Papa
1: sa Extra Service.

0: Okay, oras mga katropa. 10 minutes after 12. Siyempre, may Edgar ang hapon. Anyway, today is Sunday. Boy, ka namin ito. Numan nga adlaw. No? Makaibahan ka mo sa ekstrang serbisyo. Makaibahan natin ka rin mga katropa. Makaroon ka rin nga adlaw at Domingo. No? Aba, it's si Sunday. And of course, it's a great day to be with you, ladies and gentlemen. And of course, I'm with the ever beautiful mga katropa. Grabe, ano? Kagwapa-gwapa. Kabin pa kung madulong. Ayun, ma. Kami pa siyempre kung mahayag.
1: Abi ko kami kung nakapiyong.
0: Matindi. Bebe, paano magpiyong? Bisan ka piyong ka ni siguro kagwapa-gwapa, no?
1: Nagamit na si pa.
0: Kasi rin mo karoon nga dimples ay nagagwa, no? Sino doon? Sa dahi, no?
2: Ayaw naman! Ayaw naman!
0: Pero grabe, nakibot ako sa atin nga ano ah. Thank you so much, Ged.
1: No? Gabi, Ged, araton niya.
0: Grabe.
1: Si Lods. Grabe. Madya pati man kita ka rin nakibot mo sa atin.
0: Yes. Nakibot man ako sa ano eh. Sa atin ka rin nga picture, no? Grabe. Mm. Ibang klase itong abilidad. Medyo baliskad pa nga nirang headphone nga.
2: Ayaw naman!
0: Makatindi ako ba? Pangaywang adlaw ko pang abiria. Eh, di, pangaywang Domingo ko pang abiria. Siguro nagkakapa-kapa pa.
2: Ayaw naman!
1: Medyo baby steps. Wow, baby steps.
0: Wow, medyo may naalala ko mati nga baby nga to.
2: Ayaw naman!
0: Tawagan ka to. Bukon mata?
1: Bukon mata, Pops. Bukon mata. Kasagat
0: na kita ka rin
1: sa baby
2: nung mga.
0: Sana all.
2: Ayaw naman!
0: Pero siyempre, naroon yung masisira mo. Sige, maroon na katunog ganun. Eh, nataki mo, boss, no? Bukod at iya. Basta siya, may hapindot yung
2: magbaba. Ayaw naman!
1: Basta iba mo matanong papindot ni Paps.
0: Ay, side mo man nga ra. Basta pindut.
2: Ayaw naman!
0: Basta pindutan. Masyado kitang madasig sa mga mauron, no? Gapindot ako sa cellphone, no? Ano ba mga ginapindot, Mama Trish?
1: Siyempre, keyboard.
0: Wow, tama, no?
1: Yes.
0: Keyboard ka ba?
1: Bakit?
0: Kasi ang dumi-dumi.
2: Ayaw naman!
0: Iba ta konta, no? Di ba keyboard ka ba? Kasi,
1: kasi type kita.
0: Iba ta bi makaroon eh.
2: Ayaw naman!
1: Marabi, Paps, hindi ko ating kiligon kung mga ginapick up line na nga. Kaya ako, Paps, kimo, ready ta?
2: Ayaw naman!
0: Keyboard ka ba? But anyway, of course, we are live sa ating kirika page, no? Anong anong page na sa XFM, Mama Trish?
1: Yeah, sa ating page nga, Kalibo, 96.5 XFM, ano to?
2: Ayaw naman!
0: May iba ka ng gwapo na bubulol ko.
2: Ayaw ka ba?
1: Sa ano niya page nga XFM Kalibo 96.5. Gabi ang sa Kalibo 96.5 XFM. Yes.
0: Yes. So, abi ko may...
1: Medyo sakto mo yun ang ba? Dali.
0: Oo, taong nga ni siguro doon abing maya doon. No? Medyo, dahil malisod matuod ko may gwapo nga kaiba. Medyo naduduga ka.
2: Ayaw ka ba?
0: Yan po ko tatako, ha? Si DJ Chant.
2: Ayaw ka ba?
1: Ngirit-ngirit. Grabe kita na nga ngirit-ngirit. Maniiyakaton, Paps.
0: Hindi ka nahibaygan kaya din na nga.
2: Ayaw naman!
0: Oh, sige. Pero siyempre, Mama Trish, no? Through adlawon, 30 minutes after 12, siyempre, may dad ka rin pag-urila ba sa tanan natin yung mga katropa. Ano naman naming suwa? Ikaw nakakaon ko? Nakailabas ka ron?
1: Yes, Paps. Ako nga suwa ay cordon blue.
0: Uy, sana all. Halin sa pinustan siguro ron, ano?
1: Halin sa piyesta.
2: Ayaw naman!
1: Pero siyempre, no? Lahat kasi yung taga-numan siya katinga, eh? Bukod, Paps.
0: Abi ko taga liputos ka.
1: Abi ka putos.
2: Ayaw naman.
0: Oh, I'm at cordon blue. Spell cordon blue.
1: Manok pa. Ako nga sa manok na may ham, imang may cheese. Di ba nga ging bilog nga passing slice slice.
0: Oo. Ano man nag-iba uta imo, kun dia na pa spell.
1: Pwede i-explain ko lang. No? Masama bisan na Paps kasi ay ko alin to cordon blue.
0: Do yon man. Bisan ako man nga ni ano, dahil ko amat abi matudo mga maur nga klasing suwa medyo sosyalan.
1: Medyo pang ano tay mo makita Paps may kasal, may birthday.
0: Yes.
1: Pero ako na normal day.
0: Wow! Abi ko medyo pero may permit kang ginakasay.
2: Ayaw di ma.
1: Ano, Paps? Pero syempre, no, gahagid na rin ni Marie Chris, ni Mama Marie Chris.
0: Wow.
1: Yeah. Shout out ina, galing na sa may Mercedes, kanday Mama, kanday Papa, kay Lola, Didang, ag, syempre, no, kanday Auntie Lidja.
0: Yes. Good afternoon. Kay Mama Marie Chris, no? Thank you, thank you so much, Mama Marie Chris, no? Kabay pang sa masunod, hey, daywang.
2: Ayaw naman!
0: Mas kaibahan mo na.
1: Kaibahan ko man.
0: Diba, gabi? Diyo, tiniilaman na, oh.
1: No? Pwede man, Paps. sagot masamitan mo raw cordon bleu ni
0: wow.
1: Mama.
0: Mama, Merry Christmas, no? Pasamitit imo karon nga cordon bleu.
2: Ayaw di ma.
0: Cordon bleu. Okay. And syempre, ano man aming suga pagit sa mga nag-uilabas, uy, mate, at karing pag-uilabas kinyo tanan, ano? And kabay pa, nga ganahan sanda, no? Oo, sa pagkaon. Ag kabay pa, nga, rin doon, nabusog sanda. Ag kung kugang, abibus ko namon kamo pinagi sa aton karing programa, ekstrang servisyo ra, ha? Oo, para sa tanan. Kabi paro na sa mga nagakinahangan, abim man ay tanda karon nga servisyo na, no? Ako nagapinalak
2: Pakt.
0: Ayaw di ma. Hindi ko tangkapindot ka ra.
1: Masyad.
0: Bukod na bit sanay.
1: Ano, the paps.
0: Eh, siguro, siyempre may edad yung manabi ako eh. No? Oo. Diyan no comment ka din ka to ha. Dapat ako bukong man, paps. Bata ka pa. Masyad maroon dapat.
2: Ayaw di ma.
1: Batuno na tagin natin, paps. Kung ano tong edad.
0: Do yung edad.
1: Nakapila ka yun, paps.
0: I'm only 26.
2: Ayaw di ma.
1: Magahaba nang niya itong ilong nga rapaps, no?
0: May daring ilong nga nagahaba. Tangan niya, ilong nga medyo paklang tayo. Delikado.
2: Ayaw di ma!
0: Grabe ka din, ba? Medyo nagapati ka din ka to, ha?
1: Oo man, paps. Siyempre, hi. Kung magseryoso man ako, paps, kasi ano man natang isipin niya, paklang yun man yung ilong.
0: Ah, hindi man, no? Diba? May point ka man. Medyo pointless,
1: pointless.
2: Ayaw di ma!
0: Pero of course, pwede saan na magpa-shout out. Mm-hmm. Shout out, raw shout. Kung naano, di man naman gusto. Diba ka? Mm-hmm. Oo, sa ating karinga page. Of course, live mga kita sa ating karinga page. That's Papalando. And of course, please share. I-follow, i-like, subscribe, and ano pa?
1: Ano
0: pwede
1: pa?
0: Saan na mag-send it stars.
1: Yes.
0: Oo, sa ano, di man na? Sa atong live.
1: Live.
0: Diba ka? Pwede man saan na mag-send it pagkaon. We are located sa
2: mga... Ayaw, di ba?
1: Open natin yung gate para sa mga kapadagat pagkaon, di ba?
0: Oo, grabe kita si Bibian nga naman. 48 man lang mag... 48 ako ng edad. Abi ka mo, abi, hulain ninyo kung pila rang edad. No? Especially sa aton ka rin ng mga tagpagamati. Pila abi rang edad. Oo. Kung may kung mahulaan nyo rang tamang edad, hay, daog ka mo.
2: Ayaw, di ma.
1: Hindi magtaas sa daya, hindi magnaba sa daya.
0: Hindi magtaas sa...
1: Sa 50?
2: Ayaw, di ba?
0: hindi magnaba sa 40.
2: Ayaw, di ba?
0: Gana, ano ko, no?
1: Ano ko sa 40 plus?
0: To, ha? Oo.
1: Joe, ikaw taga-taos yung edad, Paps?
0: Gani. Ayaw, mapagama, hindi magnaba sa 60. Hindi magtaas
2: ayaw,
0: sa
2: 60. Ayaw, di ba?
0: Oo, pero bata-bata pa man si Papa niyong Lando. Si Trisha, si Mama Trish, no, bata kitang mayadra.
1: Oh, hulay, no? Paps, sa mga pila.
0: Kung tanawon ko ikaw makaroon ay hindi magnaba sa 48,
2: no? Ayaw, di ba?
0: Divide one?
2: Ayaw, di ba?
0: Oo. Pero eh, bebe, basically may pa-shoutout kita. But anyway, of course, pwede nyo i-comment at the same time, syempre, no? Mamatigid sa radyo. Baskugaw ninyo mga radyo. And of course, kung nagpamantaw kami tatong ka lang live, no? Makita ninyo rin kagwapa. No comment yung galing na ako.
2: Ayaw, di ba?
1: Kagwapo.
0: Anong gina-crave makaroon, no? Nga suga. Syempre, for sure, nag-ilabas rin ba natin yung mga katropa, no? Ano rin man naming suga? Bisan ano ang eh? Ano rin suga kaina?
1: Ano rin suga galikina, Paps?
0: Pero akong suga kaina is fresh fish wrapped with cocoa leaves and ginger with vinegar.
1: Wow. So ano to, Paps?
0: Sinayang nga maroon.
2: Ayaw, di ba?
0: Pamagita ito. Pamagita at pambakagid eh.
2: Ayaw!
0: Kapit na biro, talipapa na sa amon ay puro priska. May priska, ganyan priska. Diba ka?
1: Oo. Haba sa itong... Ah?
2: Ayaw, di ba?
0: Isda ka ba?
1: Bakit, Paps?
0: Kasi ang fresh mo ngayon.
1: Wow.
0: Hindi na itong pag-anuhon siya.
1: May ano ito, Paps?
0: Kasi ang mukhang gubok ka kasi.
2: Ayaw, di ba?
1: Nanginaro ko pa first time.
0: First time. At least, di ba ka? Manami. Bebe, basi may kaya shoutout ko rin na Mama Trish.
1: Yeah, syempre, no, unang-una kita, no? Si Ty Leopoldo Cesar Martinez Jr. Good afternoon, katropang Trisha pa. Papalando, guwapo. Ginawa ng Paps. Gabi.
0: Say, abuit, Aron.
2: Ayaw, di ba?
1: Hindi mo gustong i-claim.
0: No you, comment.
1: Ah, no ayaw, comment. No comment?
0: Basta ako nag-ano eh.
1: Bukod ako naghambal.
0: Bukod ako naghambal.
1: Okay. Ah, sige.
0: Bukod ako naman purilan, no?
1: Abo ko na.
2: Ayaw, di ba?
0: Sa ikilaya
1: ka mo. Afraid kami, Carapa.
0: Ah, okay. Mm-hmm.
1: Ay, syempre, nakikatrapa ang Ramly, Dela Cruz, Prado, Papalando.
0: Ay, no kuno.
1: Buhi pa si Taekwondo. Ginakutanan ako na kung buhi pa na si Taekwondo.
0: Hindi na siguro mag-uha si Taekwondo. Magpamati ka mo, ha? Kasi, of course, may eto niyang baga talakayon.
1: Dahil, yes.
0: Aside nyo, si Mama Trisha Bingera, experienciado tara when it comes sa paglihigugma.
2: Ayaw, di ma!
0: So may ito niya pagkatalakayon. Si Rafi Reynaldo. Aba ako na siguro igbataran.
2: Ayaw di ma.
0: Shout out mas Reynaldo family sa Mambu. Igbatao git mataran. No? Oo. Mm-mm. Basta mga
1: yes,
0: Reynaldo
1: bi
0: mga guwapo kuno ron. Diba ka? Oo man ko.
2: Ayaw di ma.
1: Siyempre pag mga kita at mambay igbata mo yun
0: eh. Basta abangan na nakita.
1: Oo. Basta abangan.
0: Pero kagwapo si Rafi nga ra. Sa minatood niyang gyan.
1: Sino mas guwapo kinyo pa?
0: Imaw.
1: Ay imaw ta.
0: Imaw. Imaw ta. Makay Rafi ano imaw rin? Tulfo.
2: Ayaw di ma.
0: Si Charlie, listening ko na from Poblacion, Malinaw! Abao! When it comes sa Malinaw, ano rin mong hindi malipatan? Kung nakaitukat Malinaw, ano rin mong experience ito? Or ano rin pwedeng agtunan sa Malinaw?
1: Ah, syempre, ano malap... Naka, ano malabi ako ito pop sa Malinaw? Manakikaon malang malako ito kanda yung DJ Chan.
0: Ay! Mahilig ito sa mga kagan. Ang galing.
2: Ayaw, di ma!
1: Ano malabi ako ito pop? So, nakiatan malako ito.
0: Bunyag. Ninang ka siguro eh, no?
1: Yes, pops. Abo, invited ka to, Pops.
0: Invited ako. Galing nga eh. Uwa ko. Masyadong masama. Kaibahan, kumari kita.
2: Ayaw di ma.
0: Kumari kita.
1: Abi, kung ako tingin invite ni DJ Chan.
0: Tapos hindi ako malipatan ni DJ Chan nga ron. Halin ka to. Sa'yo mo ko na ramon nga experience ka ra. Ako mo nagabinugad kami. Nagapinamunit kami sa mga isda.
2: Ayaw di ma.
1: So, makaraw. Tagigali ka mo, Pops.
0: Ay, oo. Wapat ako usuro tawo kito nag-fishing. Ramon na bing hobby. Ramon nga hilig ni DJ Chan is nagapamunit kami at mga priska.
1: Ayaw
2: di ba?
0: Well, man, no need man na suga man. Na, no? Doon mo niya is medyo, ano ito, ang balipas sa oras, medyo happy utakit kami nga may mag puka-puka. No?
2: Ayaw di ba?
1: Kinapaps.
0: Isda. Isda
1: na kapuka. Isda.
0: Oh, kalimbawa man na may una nga may magtukob nga isda man, no? Ay, kung medyo happy yung tagad kami.
2: Ayaw di ma.
0: Ganun man, no?
1: Ganun yung paps.
0: Sorry naman nga kasadyahan ka to. Makakad mo, ha? Start kami fishing around 1 p.m. Grabe that init doon, ha?
1: Init ato, paps?
0: Oo. Oh.
1: Ah, madyan kayo din ako mga...
0: Ba, grabe.
2: Ayaw di ma.
0: Ay, man ako maputi. Matangani, no? Nagputi. Ay, sa lighting.
2: Ayaw di ma.
1: Okay. Medyo din ako.
0: So, 1 p.m. kami ka-start at fishing. Matapos kami mga 6 p.m. man.
1: Agabi, tato, paps. Ano tayo yung pag, ano ka to?
0: Tapos pa mga kami dawi.
2: Ayaw di ma.
1: Tagit ka mo, Pops. Madyan, ano, tagit ka mas tubi at tagit din yung gang, ano, ha?
0: Taong nga yun eh.
1: So, ano man yung naisipan hasta 6 p.m. kita ka mo, Pops? Nga, huwag magkamot na buo.
0: Siguro, ano lang, relaxation. Yun yung tagit, ano? Of course,
1: paliwaliwa. Yes.
0: Makapag-muni-muni. Nga, samtang may humbak, kaya nag-iinisip ka at mga nagkakagatabo sa Singapore. Samtang nagamiya-miya ikaw dahil nga ni sa mga problema ang ginaisip ni mo. Samtang ikaw ay nagtutanaw sa tubi at dagat. No? Nga ginaisip ni mo kung kaya mo pabagaro ka buwi. Ba, grabe
1: yun. So, kung mga makatuisip.
2: Ayaw, di ba?
1: No?
0: Ay, wamata na. Wapamatagid na ito na isipan nga maghumpat. Dahil nga ni, nga, medyo okay pamataraton nga point of view.
2: Ayaw, di ba?
1: Kaya pa ba, Paps?
0: Kaya pa. Ay, dapat kaya nun kita. At anyway, speaking of that, ano, Mama Trish, no, kababot na matod makaroon nga nag-suffer, especially sa anda ka rin nga mental health, di ba nga? So, of course, sa milog natin ka rin nga programa, no, nga, at least kahit papano, maduga ba rin, randa bima ng mga ginaisip, randa mga madayo mga ginaisip. Of course, malisod, oo, kapi pa bima na makaroon usuro anxiety, usuro stress, no, uso tanan, di ba nga? So, as much as possible, of course, no, magpamati sa aton kaya nga programa, aton nga obrohon o tanan para at least kahit papano ay maduga rin yung mga isipon.
1: Yes.
0: At the same time, of course, no, iagid si Mama Trish at si Papa Lando para mag-support kayo.
1: Yes. Na, mamati diba? Manit at nga i-run.
0: Yes.
1: At matawag magamit advice.
0: Pwede. Diba
1: yes.
0: Ka?
1: So, for sure, good man, Pops, no, sa mga tawag, good man, kung may mga, yung, ano, like, or garat or yes, may yes. metal ano chuchu
0: anong chuchu chuchu train medyo mo
1: yes basta tag yes. problema sa dapaps uso sa that make ma istorya
0: yes get
1: kasi mas malisod kung ginakimkim nang daag kung alin alin nandang isipon
0: do yun na. So dapat of course iya kami no pwede nyo kaming makaistorya bisan ko amat medyo man gamit pugos gid man
2: ayo di ma
0: pero hambari ano pakibasa nga nila to mama Trish
1: haba ko rin DJ Chan, gusto mo Mama Trish hampakon itumba. Siyempre, DJ Chan, hindi. Masakit man, mana, paps, mahampak itumba.
0: Humbak mo lang, pinaumang at
2: ayaw, di ba?
1: Masakit man, gusto? Mana.
0: Ano tayong gusto ang gahampak yun?
1: Kasi hampak, tako ni Mama. Malariyaya,
0: pitli, hampakon ko rin nga. Tagipuso, when?
2: Ayaw, di ba?
1: Grabe true. Ababot ang sayo si DJ Chan, ah, yes, yes, paps, yes. no?
0: Ada yung ganda. May ganda biro niya.
1: Grabe ganda, Ana, no?
0: Kasi may dida mo sa mga hampak nga ron at mga humbak, no? Kasi,
1: mga humbak.
0: Pero may mo dati ron na ginihampak at humbak.
1: Ah, kaya ganit, paps, hindi na ako mangawa kung... Oo.
2: Ayaw, di ba?
0: Nala si Arnel Delgado. Hello, Gid. Siyempre si Lagrimas Pantoja sa Blaon. Good afternoon, kono katropong Papulando. Na po, ginabasa ko gid ano.
2: Ayaw, di ba?
1: Okay lang din, Paps. Baka madonate, ano, itakwan yung sariling bangko. Madyaging buligan, buka kayo mamagakwat.
0: Ginabasa mo kita man, Paps, rupogi.
2: Ayaw, di ba?
1: Paps, na dyan nahuya ka pa, Paps.
0: Sige, sige.
1: Abe?
0: Napogi. Ano? Ang katropang Mama Tricia nga guwapa.
1: Aw. May gibasa mo, mataro pati ako,
0: Paps. Ay, syempre. So, gapati mo ng kaya na kaya, no?
1: Ah, bukod pa demot purilon, Paps.
0: Bukod na rin. Mabuhod yun na rin.
1: Ah, mabuhod pa ta, Paps.
0: Makon mo, siguro way back 2 years ago, Mama Trish, no? Halini mo itli baka ora si Vivian nagdate native ng manok
1: wow,
0: para ka ako no matud na so gingaha pa na ako doon syempre ang kanon ko
2: ayo di ma
1: sada pa magapa
0: yes yeah, so of course I'm so thankful gid ka nakara kasi simple gid kita bima na san dito sa Manika pero nag-usi gid mo way para mapasmile ako no so na appreciate ko gid ra nakaron nga pagpalangga ag grabe gid ra nang pagpalangga kara ka hindi gid na malipatan no ma ko muna kimbot ako may nagpukutak na sana nga
2: ayaw di ma
0: pukutak
2: ayaw di ma
1: Paps.
2: Pukputak!
1: Ayaw, di ba?
0: Abi, Biko, be. Sa aming tabi. Kunyari, manok ka. Pukputak ka, Biko.
1: Ay, buko na, Biko, manok,
0: Paps. Hindi, ah. Kunyari, nga nito.
2: Ayaw, di ba?
1: Paps.
0: Sige, go.
1: Hindi tako, Paps.
0: Sige, go.
2: Ayaw, di ba?
1: Basta ibang manok pa sa mabatean.
0: Sige, be. One time, ah. Pukputak. At pinaka-sexy nga, pukputak.
1: Ah, pukputak.
0: Pukputak!
1: Pukputak!
0: Parang doayam, dali, dagagan!
2: Ayaw, di ba?
0: Oh, pukputakira bira tong mga ano. Dali lang, ayun na babasa. Pukputakira tong mga tagpugamati.
1: Ah, so parang yun po.
0: Kat pinaka-sexy nga pukputak.
1: Pukputak! Nandang inaloko po ta kaya pa ta.
0: Naila ko magpinamati, ano?
1: Basta ibang manok, nadang isipan na alin. Dato naigpit.
0: Ano to man na itong manok ito? Medyo ma-ano ito man. Dahil naman at pisti.
2: Ayaw, di ba?
1: Oh, medyo grabe yun, Ana. Pero grabe, no, sa aton nga katropa, taga XFM Rojas, nahabot siya tayo mauiya.
0: Uy.
1: Kay katropang Sheen, Navarra Dasig, daw si katropang Jason Anunoy, may dawi na tani, pero nakabuhi pa, mga tropa pips. Ay, nabigin na humble na itong paps, no? Kung nabuhitan mo doon, buhiti yun, it?
0: Ito alin hugot,
1: no? Oo. Siyempre, kaya
0: ato
1: sa
0: katropa
1: mga, ano
0: din,
1: pa.
0: Na, sa Rojas?
1: Yes, sa XFM
0: wow.
1: Rojas.
0: So, madamon nga salamat, ha? Dira sa Rojas.
1: Ay, sila, no?
0: Eh, dira sa Rojas, balan mo, ang seafood capital of the Philippines, no? So,
1: yes, manami gida ina, Paps. Doon ka
0: mga seafood. Ilunggo
1: yes,
0: ka ba na? Kabalo ka man?
1: Yes, ay, kabalo. Sige, kaya, Paps. Siyempre, no, kaya...
0: I-greet mo sila.
1: Siyempre, kay Christine,
0: tayo... Pukputaki sila.
1: Okay, syempre, no, kay Christine Dayan Ropa, shoutout abid na Mama Trisha, pukputak!
2: Ayaw, di ma!
0: Bagay mo na Mickey mo, ha? Nailagid ako mo pinamati.
1: Okay, Paps, diba dyan, na ano, taong pagiging manok, eh, Paps.
0: No, pero madamo nga salamat kay, of course, dira sa Rojas, sa bilog na sa mga gusto natin, yun nga kagtuan
1: yes.
0: din, no? Kay, of course, maayo pang Rojas, may sinihan.
2: Ayaw, di ma!
1: Kung gusto nyo maglantaw, maparohas kapag India.
0: Pwede man sa Boracay.
1: Sa Boracay.
0: Asa pero, lang, why kita sa budget pagpa-Boracay, no? Bisa magparohas, why man gani, no?
2: Ayaw, di ba?
1: Ay,
0: kung libre sa kay, wala yung problema.
1: Yes.
0: Pero kung of course may invitation na sa ila dito sa Rojas.
1: Nga sila mang hagad.
0: Nga sila maghangad sa hagad
1: sa ito. Willing kita kami magkadto.
0: Ay, wala yung problema.
1: Yes. Kung may pakaon sila, Paps, no? Kung may papamahaw ka mo da. Mm-hmm. Willing man kami da magkadto.
0: Di ba? Seafood eh. No?
1: Yes.
0: Ay, gusto na ito makasamit sang...
1: Ang fresh talaba.
0: Uy, amo na agad ang gusto ko.
1: Uy, sarap, Paps.
0: Oh, gusto mo man na ang talaba?
1: Pero hindi ang ano, Paps, ang fresh.
0: Oh, ay, anong gusto mo?
2: Anong gusto mo?
0: Ano man? Hindi, fresh talaga ang gusto mo?
1: De, I mean, gusto mo? Ano, gusto ko ang crab, shrimp.
0: Hindi, ambal mo. Hindi, hindi ang fresh.
1: Hindi, ang fresh talaga kay ang crab.
0: Ah, okay. Crab meat, gano'y ang gusto mo?
2: Ayaw ni ma.
0: Sige. Okay, problema. So, gabay pa, no? Nga, makakagto kita dira sa XFM Rojas. So, sa pagkagto na ito, hindi, may ready silang talaba para sa ito.
1: Yes.
0: Crab meat, no? Para kay Mama Tricia. Oo. Kag, ready na nila ang, ano eh?
1: Ang
0: ilang sarili sa pagbayad.
2: Ayaw ni Mama.
0: Hindi nila budget. Kaya, of course, mm-mm, kami din daw limitado. Get?
2: Ayaw ni Mama.
1: Wala-wala, git, Paps.
0: Oo, oh, ikaw pa. Grabe, oh. Daw,
1: wala-wala, git, di, Paps. Amo na gani, gamunong kita, Paps. Mayo gani Sunday.
0: Mayo gani Sunday, no? Mm-hmm. Sige, why problema? Ano ni man? Wala man nag-iba ng aton nga language?
2: What? Ayaw ni Mama.
0: Ni Edmond Mutuya pa shout out ko na Pops. Hello,
1: yes.
0: Good kay Edmond, ha? So Edmond, paki-share ang aton nga live para damo. Matibaw tangit nga ni, no?
1: May tono kauting Pops. Pajawa na kita kabalik iya sa kalibog.
0: Sige.
1: Yes, pero shout out lang man anay, no? Kay Apple Mitch Apolinario, amon man dadating nga OJT katropa iya sa aton nga XFM kalibog.
0: Sambilog sigo sa pinakamayad nga OJT ra.
1: Yes, syempre tanan gida Pops nga nag-agay nga OJT mga mayad gida sa dag mga mahugo. Good, ag mabuot, ag mahipos. Good,
0: ano, Paps. So, of course, kabay pang makabalik sa dahil umanriya, no?
1: Yes.
0: Oh, mahugod, mahipos, grabe ta, no? Ag mga mayad, baagam.
1: Masyonaut ka na tanando, pagiging OJT, no, pagiging...
3: Dito yan.
2: Ayaw ni ma.
1: Best OJT.
0: Oh, ano na yung nga, sino pa? Best OJT sanda?
1: Yes.
0: Wow, medyo ka palibre, ganyang ganda ka ra.
2: Ayaw ni ma.
0: Pero yun taron, ha? Oh, tapos, sino pa?
1: Ag, yes, no? Ag, syempre, kay katropang Rafa Junesio Fernandez Neron. Hello, Paps. Truly miss you. Gita ako, no, Paps.
0: Wow, I miss you too.
1: Yes.
0: Ag, kabay pang, no, yun dun. May samayad ka nga sitwasyon. Si parang Jan Albert, no? Shoutout ko lang sa pinakagwapong point guard dati at mambog.
1: Wow.
0: Double, si Double 07. Seven,
1: kita
0: parang kita rin

0: Yara, E for effort.
1: Tapos,
0: saan nga time? Nga
1: T.
0: Yes.
1: Saan nga time?
0: Yes, Paps.
1: Yes, of
0: course. Siyempre, ano, Paps, so, mga bare minimum nga ni ko nun ng ginahambal.
1: Spell bare minimum.
0: Pero mga madali. Proud of mga baby nung Paps. Hindi na da pag, ano, pag i-question nga, kailangan na pa makarama.
1: Mm.
0: I-update permit, kailangan na pa yes.
1: Kumbaga, hey, may anang emotional intelligence.
0: Yes, doon pag it, Paps.
1: Doon it, may matuod, no? Kumbaga, medyo sa iyo tanayan na dapat. Mm. Hindi ko tapinahan ng bagon.
0: Oo, Paps.
1: Oo, so, harap pa rin Jervy, ha?
0: Hindi mo na kailangan, ano, hambagan niya, hamat makara, chu-chu-chu-chu, diba?
1: Okay, hey, dapat mauron daw. Kamat, abiga, hambag kita. Dapat mana mauron kat imo. Dapat mauronon mo ta ako. Dapat ay sa iyo tanan na.
0: Yes, Paps. Sige, hindi sana mag-ask kung may chance.
1: Oh, ayaw gigam mo ta-ask.
2: Ayaw, di ma.
0: Kasi syempre, Paps, di ba, kung ano ka sa bahay, hamay ka tanan mo kung may chance. Kung pwede mo man ubrahon.
1: Do yun.
0: Pwede mo man nga i-ano na nga loob. Like,
1: ipag-aayan do loob. Like, for example, tama, rag-effort na, no?
0: Mag-effort ka.
1: Sa istasyon, magpadayat buwak, no? Mapasmile. Tumatudro, no? Sa Milo Gabi, sa madaling mabuong robot, itsang kababayo sa sangkagaki, it katpermi mo napapasmile.
0: Yes.
1: Diba?
0: Permi mo napapasadya.
1: Napapasadya. Like, for example, man, mag-pick up lines ka kay Mama Trish, ano? Nga, manok ka ba?
0: Bakit, Paps?
1: Kasi dapawan ka.
2: Oh, diba, ayaw, diba?
0: Plus, ano taron? Plus point.
1: Medyo wakang ba niya na napasmile ka to?
0: Napasmile ako, Paps.
1: Oo, medyo buy one mo ta ako.
2: Ayaw, diba?
0: Doon yung nabi, Paps, sa mga ano pa rin sa mga yaking ngayon, diba, Paps? Pero mga corny jokes nanda, diba?
1: Oo, mga corny.
0: Oh.
1: Like, ano mga corny? May naon ba kayo mga nagligaw ka tong corny?
0: Oh, Paps. Siyempre, ano ka man siguro sa mga humor.
1: Yes.
0: Haron, Paps.
1: A sense of humor.
0: Sense of humor pag inanda.
1: Haron, ha? So, dapat parang Jervy, mag-research ka at mga joke man na haron para kay Mama Tisha.
0: Ano ka mo mga katropa, ho? Pamatayin niyo mag-pick up line si Paps.
1: Yes.
0: Maka kita ron.
1: Oh, hindi yung kita galero dapat.
0: Hindi dapat kalikawan.
1: So, ako lang tagali maturo ka na karay. Galing ba si hindi takapasara? Matindi. Oh, kalikawan gita, ruyong gita. Pero pare Jervy, hello gita ha.
0: Hello.
1: Single pare, gausay rin mo ito, no? Gausay mo forever.
0: Oh, wow. O, basta may makita yung mga sa itong mga comment section, Paps. Nga mga gausay man ito, mga single, di ba, Paps?
1: Ginaturan mo gidra, ha? Si Janice Aranas, sarana basa mo da. Good afternoon, Papa Lando. Matagal na akong gapamati sa radyo ninyo. Tagdati ikaw sa radyo. No? Ay, makon sa radyo, maghihapon ako.
2: Ayaw, di ba?
1: Kaya na Janice, ha?
0: Mm-hmm.
1: No? Pero sa live, baby, mo ka pamati. No? Say hello, Ged. God bless, Ged. Nagasigabong iya sa Manika. Oh, ba?
0: Wow.
1: Oh, abot kita rito sa Manika, ha? Nakaagtokan sa Manika, pa, no?
0: Wala pa, Paps. Mm.
1: Kanami tumagto.
0: Siguro mga sa pilang adlaw, gina, Paps. Sa
1: yes.
0: Bisitahon ko, gina rin, Paps. Do Manika nga rin.
1: Dakat kaibahan. Mas manami may kaibahan ito mga ito. Good, sweet ka mo rito.
2: Ayaw,
0: Nag-date, nagapaliwaliwa, nagapahangin-hangin.
1: Sa Milo Gabi, kung sa Milo Gabi sa mga manami, agto na sa Libakaw, Romanica, di ba? Viewpoint, ba ganun da? The same time,
0: yes.
1: Kapabugin mo itong agto na, may mga falls sinakaroon, kad na fall, baga sa mali, ay, iba tagal.
2: Ayaw, di ba?
0: Ibang fall, yung mga ginais.
1: False alarm na galing ito.
0: False alarm na galing ito sa saga ang katawo.
1: Ay, medyo. Mayin mo kitang hugot ka rin.
2: Ayaw, diba?
0: Ayun doon na.
1: Harap again, si Pari Unyok Tenasas Jr. Shoutout ko na sa Puok. Abo, hello kita sa Puok, ha? Si Mark Andrew Morales, shoutout ko na sa Pagsanghan, na sa may banot banga. Arto si, ano, sayamat kita sa Mani, ha? Turo ginakaon-kaon na mo ng Mani ni Ruela Tirol.
0: Yes, malami kita ko na imo nga Mani. Imo nga ito.
1: Binakal ko to, anong tinaawag?
2: Ayaw, di ba?
0: Ayaw, baka. Marami imong ginabaligya nga Mani.
1: Yes, nanam kita.
0: Yes, mananam kita. Ubus ang anin ni ano ni katropang ninyo.
1: Oo, katropang ninyo.
0: Ubus yung gina-enjoy at ano nanda ito pati si DJ Chan.
1: So katropang ninyo, binli man kami karon ni Mama Trisha.
2: Ayaw, di ma.
0: Ubus yun, ha? Na.
1: Pati ito na si Lupin.
2: Ayaw, di ma.
1: Pati ito plastic labo, nganing marupok.
2: Ayaw, di ma.
1: Sige. Si Mark Morales, guwapa tama na yung kaiba. No?
0: Sasayin pa ako kasi. Nakikita ba tagit mananda, Paps?
1: Mm-mm.
0: Wow.
1: Klaro man. Very
0: klaro,
1: clear.
0: Klaro, but ah.
1: Yes, kagwapa-gwapa gid matan. Okay, may kitsura yung artista, di ba? Si Barbie.
0: Fortiza.
1: Fortiza, tagaling.
2: Ayaw, di ba?

0: Of course, kay guwapo guwapo mm-hmm. si Mama Trish, ano? Tara sa pilang adlaw mo, remote page ron, ha? At kano ko parang kanang ginambay rin.
1: Ayaw ni Mama!
0: O taga pamating ang klaseng hungara, no? So, pwede man yung imong Facebook, yung mm-hmm. Facebook mo, Mama Trish, kasi pwede man sa naka-follow na karon. At the same time, galing iba hanggang, galing, pero mas marami yung page, no? Kasi for sure, kababot ng followers si Mama Trish Yaging nga sa Facebook
2: pa. Siyempre, mga haling gidaki mo, Pops, nga rin, no? buo mo ang followers.
0: Doon yung tagaleron.
1: Ayaw, di ba?
2: Ako niya, no? Pops, buo yung followers.
0: Hindi, ah. Mayroon gilang rin, no? Si Melboy Navarra, relapse gid Pops. Ha, ha, ha. Wow. Doon yung dabi matod. Si Evelyn Quales, watching rin sa Fulgencio Balete Aclan. Uy, ka na, may doon mga lugar doon, ha? Sa Balete Aclan. Enchanting Balete, mananda karon. No?
2: Yes.
0: Saliba ako ro bagsa. Nakasakay ko bagsa nga ron. Tinuon bukon. Kung sa tinuom, 'di ba, sa Libacao, sa Madalag. Ah, hindi, sa Madalag daw tinuom, sa Libacao ro binakog. 'Di ba?
2: Binakog nga manok. Oh, nami ko daw ron pops, do binakog nga manok.
0: Do yun. Sa Balete yes. Mata. I think nakasamit ako ano, kat dahon it balinghoy nga ginabutangan it ano ho, Pasayan. Nga may gata nakasamit ko yun, manggaranon na si Mama Trish siya.
1: Ayaw ni Ma!
0: Oo, oh, makasamit.
2: Siguro, sahil ko sa itsura.
0: Oo.
2: Pero siguro, anong tawag.
0: Oo. Huwag mo na ko sahil eh. Pero, Jervy, kung ka pamati ka, dahi si Mama Trish. Pasamiti mo, dahil nga rin balinghoy nga. Ano to?
1: Ayaw ni Ma!
0: Dahon it balinghoy. Ginakaon dun. Anami.
2: Uwa.
0: Diyon di mo pati.
1: Ayaw ni Ma!
2: Siguro paps kita ko ro ano sa masalan ko kung makita ko ro itsura pero ro, ano ba ro tawag uwa ko kasayod paps.
0: Oh, sige ako man nalipat ako pero si nung Sherwin Bering oh into sa Ililo no so madamo ni salamat kay Timmy Boy kay Manang Joy arada sila sa Ililo subong no so yes. Halungit ka mo ha from Iloilo kamusta ko na sa Payag
2: yes.
0: Dira Mama Trish
2: good an actually pero kay katropang Aljon Dirilo
0: Alen
1: ayaw ni Ma.
0: Ano to?
2: Kaya katropang Aljon Navarro do lang. Pa-shoutout man sa Paul.
0: Iba tingin eh. Iba tingin ang boy kita.
1: Ayaw ni Ma.
2: Dumiretso tabi, Paps. Kaya katropang Aljon Derilo Navarro. Pa-shoutout man sa Polo. Banga, uwagid ka kalipat. Siyempre, wow. No, shoutout ina Ronin. Aksa may Ruel and Junior Barbershop. Imora yata, Paps.
0: Grabe, magbugog
2: yes,
0: ron.
2: Yes, oo.
0: Gusto mo magpabugog ka na? Kay pari, ano ho?
2: Ano nang kayang maubras ang buhok nga, Paps?
0: Kaya na ikawang pagwapahon. Nagwapa ka ron, di ba?
2: Mas pagwapahon pa gina,
0: Paps. Mas gagwapa ka pa gina. Kasi may anak ka ron nga during COVID time. May anak ka ron nga yung design nga bugog. No, tawag sa bugog is stay at home. Hindi magwagwat ba?
1: Ayaw, di ba?
0: During COVID time. Stay at home nga haircut. Aron man na, itguwa ka ron pagkatapos.
1: Ayaw, di ba?
0: Hindi ka naman, man, ano, hindi ako magguwa eh.
1: Ayaw di ma.
0: Oo, pero kay pare Ruel, lakon ka rin nga gwapo, no? Kay, sa Ruel and Junior's barbershop.
2: Yes, no. Good grabe. Afternoon, pamati kita sa the inner box.
0: Gumunting ron, it buhok. Boy, grabe. Oo, medyo.
2: Ah, so, una ka giding paman nga, pagwapo pa rin, Paps.
0: Tanawa, tanawa. Ba ka? No?
2: Si In, Paps.
1: Ayaw di ma.
0: Si In, Paps.
2: Pero gabi na mati, matasandar rin na Paps, adlaw-adlaw.
0: Yes, of course. Kanamito na nandakaroon nga pagbugugid, no? Tanaw orang buhok, no?
2: Yes, maano gina Paps, malimpyuhon, gina kimutan ako.
0: So, hindi kita...
1: Ayaw ni Ma!
0: Hindi na magparty.
1: Ayaw ni Ma!
2: Kapata ako, Paps.
0: Si Francie Mationg, Aman Nanaria, shoutout ko, no? From Caloocan. Uy, maraming salamat ha. Nakikinig ang ating mga katropa dyan sa Caloocan. Ano masasabi mo sa kanila? Magtagalog ka.
2: Ay, hindi ko po alam.
1: Ayun, Ma.
0: Tagalogin mo sila.
2: Parang ilang lingwahe pala tong program yes, natin, Pops. Lahat. May Aklanon, may Ilonggo, tsaka may Tagalog.
0: Yes, yes.
2: So, good afternoon. Magandang hapon po sa inyong nakikinig.
0: English yun ha.
1: Ayun, Ma.
2: Kaya nga ni Pops naging ano ko
0: batiin mo sila Tagalog.
2: Sa taga Caloocan?
0: Hindi, sa taga Mambugan.
1: Ayaw ma!
0: Caloocan doon, siyempre.
2: Siyempre. Magandang hapon po sa inyong mga nakikinig, nanonood ng live namin sa mga taga Caloocan. Mag-ingat yes. po tayo dyan. palagi.
0: Yan. May naging ex ka ba sa Caloocan? Wala.
2: Siyempre, wala.
1: Ayun, ma.
0: Ewan ko, babatiin.
2: Malay natin, siya nakaabot sa Tagalog at Manila.
0: Ito rin, ha? Si Junjun Meren. Shoutout ko, Pops, sa jowa ko. Doon sa Bicol, mag-ingat dyan. Palangga Tagit.
2: Ay, wow. Ayun, sana all gonna shout out to jowa in ano like...
0: Ikaw, pwede mo i-shout out dito.
2: Ha?
0: Pwede mo
2: good afternoon, gali kay Katropa.
1: Ayun, ma.
0: Shout out mo na kasi.
2: Ah, sino may shout out? Ah, may shout out, Papsay. Good ay, afternoon. Ay,
0: malay kumata, di ba gan? Pwede, pwede. Kasi si parang Junjun Meren. Ito sa Bicol, no? Sa mga taga Bicol, yes. Hello, kid, ha? Pwede, kasi of course, pwede tayong maabot, no? Kahit sa ang sulok ng mundo.
2: Mundo.
0: Oo.
2: Siyempre, no, at least, hi, ano yung mga paps, proud imang. Yes. Shout out.
0: Doin pa gito sa bilog, no?
2: Nga, yes, do, ano maging sa, proud. Maging proud ka yes. Sa mga partner nga. Hindi mo pang ikahuya, kasi siyempre, paps, maging nubyo-nubyo mo pa kung hinakahuya mo man, di ba, paps?
0: Medyo maimutang hugot yun.
2: Ayaw, di ba? Paps, oh, si Kabukang. Nag-comment imo iya, mapa-interview gid ang kay Papa Lando nga ra.
0: Ay, pwede.
2: Heart, heart.
0: Pwede, pwede.
2: Oo, pwede gina imo
0: ra maka. Si sino nun?
2: Si Kabukang.
0: Kabukang vlog.
2: Vlog, oo. Oh.
0: Nagkita kami karon sa, ano, sa Bakhaw.
2: Sa Bakhaw.
0: Nagkita kami. Thank you, thank you. You know what? I think kalimpata ako sa first radio station na ako. Kilaga ko ta kami. Magkilaga ko ta kami daywa. So grabe kita ng suporta hasta kat naghalin ako ina gihapon kato ano? Nagapinamati. And I'm so happy, I'm so thankful nga hasta makaroon na kinakabig ta gihapon ba na akong amigo. So yeah. Kabukang, thank you so much, ano? Good, manami kita bira na karon nga ano eh, wrong heart na na.
1: Ayaw ni ma!
2: Paps, masadya, hindi mo raman ka istorya, Paps Abe. Oo. Siyempre, kung mag-acto man mo yung guest.
0: O, tara, may... pwede.
2: Oo, pwede.
0: Anytime. Kita, anytime. Sa mga gusto mag-visit, gusto, yes. Gusto makita si Mama Tricia, of course, no, bukas na magkaroon nga istasyon para kinyo tanan.
2: Yes, oo. Pwede kita, para mas ano mas masadya, gina, Paps, di ba?
0: Yes, kanamiton. Sino pa?
2: Siyempre, gabi ba ito si Katropang Erwin? Ima siguro na, Paps, ang naghambal nga.
0: Nga, ano ko, tag, no?
2: Kung nabatean na, ang last time, kung nabatean ako niya limog ay nalulobat, ima.
0: Aww.
2: So, makara, Paps, may bawi, ima. Ano ang hambal? Napul.
0: Ano? Ano? Ano? Anong napul?
1: Ayaw, di ma.
2: Napul na ako sa'yo, ma'am. Full charge na ako sa'yo sa sobrang ganda mo kasi napupul agad ako. Pwede bang manligaw sa inyo? Kung pwede rin naman, papayagan ako ng tatay mo. Gamit, ano, Pops? Live mo tayo mo ga...
0: Mas manami.
2: Ga ligaw.
0: Ay, pwede, di ba ga? Pero para kayo mo pwede.
1: Ayaw, di ma. Astin tayo kagyo.
2: Ah, syempre, Pops, ay bago ko yung moment. Bago ko maligaw. Ay, papakilala na yung mga Pops. It's
0: like, na yan.
2: Hindi mag-acto yan, Pops.
0: Ah, matindi.
2: Ano mo lang magpakilala?
0: Huwag mo na mo kasayin kung saan rin, ha? Ikaw kita nga.
1: Ayaw, di ma. Huwag
2: mo na kasayin. Ihambal natin kung ano itong address.
0: Ayaw. Pero, of course, no? Kung gusto ko man na imaw mismo ro mag-effort. Diba? Doon na pero gusto ni Mama Trish, no? Ro tao nag-effort, ro nag-ausit oras. Kat may emotional damage.
2: Gab dami.
1: Ayaw, di ba?
2: Kasi, Paps, kinabasa ka ng ano, anang hambal pag hindi yung...
0: Ano, sabi ko hindi ka mag-react sa damage eh.
2: Ano mga damage? Kasi medyo dali lang, Paps. Nagabi ka na pinang susungkitin iyo, Paps.
0: Ano,
2: aba, no, ikaw gin akong nubyahon. Sugtan ako ni Papa mo, gagawin ko ang lahat. Susungkitin ko ang buwan, pati ang between at ibibigay ko sa
0: iyo. Sana,
2: oh. Para mapasagot ko lang ang munti mong oo.
0: Oh, oh.
1: Ayaw, di ba?
2: Imaw mag-type.
0: Do yun talaga.
2: Mag-type.
0: Sa bilog gagiron eh. Kung mag plus factor doon, no? Nga,
2: abi ko abawin mo pa pa plastic.
0: Mabukon na. Siguro na in love imaw. Kasi of course, nakita na na. You know what, ano? Hara. Kung makita niyo si Mama Trish, nakikita niyo sa live, di ba ka? Mas guwapa pa tagad mo sa personal doon. Basta patalikura
1: yan. Ayaw, di ba? Ayaw, di ba?
0: Bisa na katubang, imaw. Hindi, matod na rin, ha? Kung nakikita niyo sa live, may manamira ng dimple, no? Dimples kasi daywa ron, no? Mas guwapa pag-i-di mo rin sa personal.
2: Sa personal.
0: Ay? Wala na ako nagdugang.
2: Abi ko may idugang kapapa.
0: Si Maria Kahilig. Shoutout ko sa Pulo Banga. Hello, kita.
2: Good afternoon, good ano.
0: Sa pagsangan si Mark Andrew Morales, sa pagsangan bangaman, di ba ka? Darren Divina, shoutout ko no. Kano nga to? At last na ito nga program, mag-jewel na ito na ubos na kumabot.
2: Yes. Ababi mo, Paps Ina, kasi ako iya mataw sa piyak.
0: Yes. Si Harline Makavinta, hello kita, Harline. Grabe kita rin ang pag-ano ka ito rin, no? Pag-abi-abi, katigto ito sa SP one time. No? Si Lorente Rollin, Grafnoon, okay, inamayin. Si, ano gini si Mama ng Joy? Si Mama ng Joy. Hello,
2: yes, good afternoon.
0: Kay Papa Shi. At kay Timmy watching from Alimudyan, Iloilo. So, madamo yung salamat, ha? Oo, oh, dira sa Alimudyan, Iloilo. Si Mama ng Joy, no? Oh.
2: Yes, good afternoon kay Michael Villanueva Sulina. Blessed Sunday, katropang SB Papalando. Agmama Trisha, patamyaw ako iya sa sinakpan. Sa Laginbanwa West, numan siya, salamat kid. Yes, good afternoon, no, ina sa may Lagin, sa Laginbanwa West. At kay Jeffy Arias, hello, Paps, Pap, kaway kami iya sa panipyason, ga pinamati, Paps.
0: Kaway, kaway ko na kaway.
2: Ah, kaway. Pakaway, pakaway. Paps kay AJ. Kay Paps AJ.
0: Paps AJ, oh.
2: Yes, good afternoon. Yes. At kay Maria Bien, Tamayo, blessed Sunday, Papalando, ang Mama Trisha. And kay Yam Yam Masangya, good afternoon, Gid. And kay Kabukang Uman, shoutout iya sa salon ni Kabukang located at Oyotorong, Mama Trisha and Papalando. Yes, sa mga gusto magpagwapa, ano, syempre ito ka mo kay Kabukang Salon. Grabe located in ako sa may Oyotorong.
0: Kaya kasi, namin dun eh.
2: No? Nakita ko lang video ko na, Paps.
0: Nga.
2: Gariband-riband.
0: Imong hearing nga na pariband yun dun. Wapa.
2: Buhay ito, Paps.
0: Aka buhay ito. So, need rin itribanding.
2: So, need itriband kung...
0: Eh, si Kabukang. Basta itong kaya. Kabukang, pwede ba yung iriban mo yung mora gamit ispalto?
1: Ayaw, di ba?
2: Kaya ano, Paps, so, i-plancha. Pero gamit, literal nga plancha. Gabi yung dato niya. Pero okay ka ba ako, Paps, akong buhok?
0: Oo, manami yung buhok, ano? Bagay
2: yes. Oo, oh, Paps, gabi ta si Katrawang Erwin, nagpakilala o taima.
0: Ano ko na siya?
2: Tapos sinamba na ba kung sino mo gaista?
0: Ano ko na? Taga si Inda, ima.
2: Ano na, Paps, getting to know each other?
0: Ay, mas mayad. At least, iyaw ta ka mo nagkakilala. You know what? Very supportive.
2: Na-in love ka sa ako sa bosses mo. Pangalan, pangalan ko pala, Erwin Tejada Ortiz, taga Makato Aklan. Shout out to Check Center at Barangay Tugas, Makato Aklan. Yes, syempre no, sa mga single, inaaragala isi katropang Erwin Tejada Ortiz. Taga Makato ko na imo. Sa mga gauso yun na it maging jowa, sa mga single na gusto magka-jowa, just hi. Message Erwin to.
0: Sino? Si, ano lang ginauso yun, hi?
2: Sa mga, ano, Pop, sa mga single.
0: Tapos?
2: Kasi, syempre, di ba si katropang Erwin, gausoy.
0: Ikaw tangani ko nora, gusto. Ang mag-ginuan mo tayo mo kisa iba.
1: Ay, Pop,
2: magyapon ako, Pop. So, support ko magyapon yung mga makausoy it iba ka. Pero hindi pa ni mukha ko ma...
0: Mag-asa.
2: Oo. Oh,
0: pero masakit man, ano, nga, mauron. Pero I think siguro tao naman mo chance. Nga at least ay ma-shoutout mo ng imao. Happy you tayo, Mauro, Mama Trish. No?
2: Pwede ako makatawag putaki, sa inyo, Mamkal. Putaki.
0: Ah, pwede mo ta. Ano, may ano nga, ano? Ano nga na itong hotline?
2: Bali.
0: Wabi ako ka-memorize.
1: Ah, sige.
0: Ba? Mas manami siguro kung live nga ligawan, ano? Ano ba yung kata, ano? Kata, kung may ano man nga load, pwede mo magtawag, no? Sa ato niya.
2: Maimo nga load, katropang Erwin.
0: Oo, sa mga gusto mag-greetings.
2: Oo, kasi, oo. Amo niya, number is, i-ano ko lang, kat, i-comment ko lang sa live.
0: Hindi, ang bagong iya.
1: Ayaw, di ba?
2: Okay, nag-iambag. Dali yung Paps, ganyan dyan. Dali. Gagas ka, Paps.
0: Ay, ano to? Ba't may manahulog na to?
2: May ginayagas ka, Paps. Dali ka.
0: Sige, sige.
2: Oo. Di ba ginatype ba? Ginahambal?
0: Aman mo, i-comment. Aman mo, i-comment mo. Pwede man ihambal rin.
2: Ayaw, di ba? Basta hindi na dama, ano, Paps. Basta malipat sanda, di ba?
0: Ganyan.
2: Oo. I-comment ko habang ginahambal.
0: Sige, sige, sige. Game, game.
2: Okay. Sir, 998-591-5186.
0: Aron ha.
2: Mga katropa, sa gusto magtawag, ito yun naman nga, number.
0: Yes, you can call us, ha? Ano na yung number to, man?
2: Oh, di ba? Sa sir, 998-591-5186.
0: Aron, kung maisog si Erwin, ha? Erwin, tumawag ka, birikala sa among linyada. Agsamite bang istoryahon natin si Mama Trisha?
2: Trisha,
1: huwag.
2: Actually, no, good afternoon lang man, anay, no? Kay Can Saldi, naman dun sa may XFM, Rahas. Itudlo mo pa sa ibang Tracy. Oh, syempre ka daw bang Can? Di ba, Mana Pops? Oh, mas ikaw. Kung di ba, Kimo, it... It pag-asa.
0: Hindi, hindi siya kalubot sa imo.
2: Kung si imo man, kung wala siya, di ba, pag-asa si imo, tudlo mo man na siya sa iban. Para hindi man siya maghambal, git nga. Para hindi man siya ma-hurt. Siya pa ihambal mo man.
0: Okay,
2: siya.
0: May nag-call sa ito.
2: Ay, ara na siya, kadalsig sa iya ka.
0: Sige, abi, ipasulod siya, bossing. Hello?
2: Ano ni Lai?
3: Ako po si Erwin Tihada, nag-comment kanina.
0: Ikaw, Sir Erwin Tihada, bakit Tagalog ka? Taga saan ka ba?
3: Taga Aklan po.
0: Ay, okay. Kamusta dyan sa Aklan? Dito kasi kami ngayon sa Caloocan eh.
1: Ayun ba?
0: Erwin, joke lang, Erwin. Taga Aklan. Taga-sing ka sa Aklan, Erwin.
3: Makato po.
0: Taga Makato ka.
2: Taga, ano gani ko ni Mga Paps? Taga Tugas, Makato,
0: okay.
2: Aklan.
0: Erwin, andito si Mama Tricia. Meron ka ba munang pick-up line? So magpakilala ka muna sa kanya, bebe.
3: Hello po, ma'am.
2: Hello, good afternoon, sir.
3: Ala ka ba?
2: Ano po?
3: Ala ka ba?
2: Ano po?
0: Ala ka. Bungo ka ba? Bungo ka ba? Bungo ka siguro eh. Bungo ka ba? Medyo rin siguro pick-up lines para game mo.
2: Sige, oman.
3: Ma'am, ala ka ba, ma'am?
2: Bakit?
3: Kasi nalalasing ako sa iyong ganda.
0: What?
1: Ayaw, ma'am.
2: Okay. Kasi may hangover kapat in katropang Erwin.
0: Ano ko, no? Nalalasing ako sa iyong ganda. Ba-ba. Kasi pahilong kat imo, ha?
2: Oo, kasi pahilong kat imo.
1: Ayaw, ma'am.
3: Manggaino, ma'am.
2: Ayaw, sir. Okay, baka din ganyan. Pero hamba mong nalalasing ka.
0: Erwin, alak ka ba?
3: Bakit?
0: Kasi, kasi parang ang pait ng ano mo eh.
1: Ayaw rin, ma.
2: Madyaaking tayo mo, Kimo Pops. Bakit?
0: Erwin, sambilog pa, dali. Dali.
2: Sige, sambilog pa ka trawang, si Erwin. Ano. Sambilog pa ka chance.
0: Yes. Dali eh.
2: Kaya katropang Erwin.
0: Erwin.
3: Ma'am, cellphone ka ba? Uy.
2: Bakit po?
3: Kasi di kumplito ang araw ko kundi kita hawak.
0: Uy, kinilig siya, Patricia.
2: Uy. May ima pa na. Suyan na yun.
0: Ulitin mo nga daw, cellphone ka ba?
2: Yes.
0: Kasi... hindi kumpletong araw ko pag hindi kita
2: hawak. Oo. Siyempre, di ba, Paps, ay mga tao...
3: Ma'am, susi ka ba?
2: Ay, may ano
0: Alan?
2: Ba?
3: Susi ka ba?
0: Sige.
2: Bakit?
3: Kasi ikaw ang... Alan? Kasi ikaw ang bubuka sa puso ko.
0: Kinakilig na ako, mga Aron. Ay...
2: Nakapadlock na gali.
0: Ha? Dali yan. Hindi mo nagaling siya. Kina-discardin mo pa nga. Si Mama Tricia, shout out.
1: Ayaw, di ba?
2: Shout out. Agagay. Ubus siya siguro, Paps.
0: Ubus siya tayong load, ay.
2: Ubus siya tayong load pa.
0: Di, pero napasmile mo siya. Pero, Sherwin? Erwin or Sherwin?
2: Erwin.
3: Bakit?
0: Anong bakit? Pick-up lines dahil?
1: Ayaw, di ba?
0: Hindi, Erwin. Gusto abi ni Mama Tricia, naka-istorya abi kami kaya rakat. Gusto ko noon na nakat medyo ginahara na imaw.
4: Aray ko!
3: Kasi di ako marunong kumanta eh.
0: Sige, kasi effort doon, di ba?
2: Effort, di ba, Paps? Mag-try, di ba?
0: I-try mo, oh. Mama Trish, gusto mo ba siyang kumanta sa Erwin?
2: Yeah, sure. Gusto mo
0: na... Umana, dambing nga imaw. Erwin, kantay ako. Okay. Sige yun, sige.
2: Paps, nga kasal.
0: Sige yun, Erwin. Erwin. Erwin, kantay ako.
1: Ayaw, di ba?
0: Erwin, kantay ako. Erwin, baton mo lang. Sige, kung medyo ano mo lang.
2: Wait lang.
0: Sige, Erwin, naka ba?
2: Erwin, katropang Erwin, inaka pa? Ay, ubus tayo ng load pumps.
0: Erwin!
2: Hello?
5: Sino yung kito ba eh?
0: Aron yun, Erwin. Sino yung tag-history? Erwin, history abi, ano kami?
2: Hello, katropang Erwin.
0: Erwin!
2: Inaka pa?
0: Medyo naging masako. Tapos si Erwin, siguro talent din. Kinuban, naging mo sa kanta eh.
1: Ayaw, di ma.
0: Erwin, kantay ako.
2: Ayan, ipapasa ba siya magkasaya kita sa kantay ako?
0: Pero dati may kakanta man kayo mo.
2: Aduyo.
0: Erwin!
3: Bakit po?
2: Bakit po?
0: Sabihin mo nga sa
2: kanta. Erwin, may ginahamba man akong tao kayo mo.
0: Aron.
5: Sadyang di.
2: Hello?
5: Hello?
2: Pwede ka magkanta?
3: Opo, ma'am.
2: Oh, sige. Ako mabigkain na hindi. So, sige, abe. Papamatabi kami sa imong, sir, ano, sa imong limog.
0: Ay, bebe. Kanta na.
3: Opo na, ma'am.
0: Na game.
2: Ago.
0: Nakikinig kami, Erwin. Nakikinig kami. Diyan ka ba?
3: Opo.
0: Sige.
2: Ay, ago.
0: Oh, sige. Oo, sabihin.
2: Kaya basta kung bukoy ka ba ready ay dasig-dasigan, Jaris.
0: Yan. Erwin, Delina, kantahan mo na siya.
2: Erwin.
3: Dating kapiling.
0: Wow.
3: At naramba ka.
0: Grabe, tara.
3: At saglit ay tunay na kay saya.
0: Wow, kanamitan, no?
3: Kanamitan. Naisip makwabago ka pa.
0: Wow.
3: Gana ko'y di na magwawalay pa.
0: Wow.
3: Kita ako ay iiwan.
0: Wow.
3: Kaya ang pagkakamali.
0: Wow.
3: Sana ay sabihin sa akin.
0: Wow.
3: Malaman ko ang sanhi.
0: Uy,
2: wow, gabi. Tagal
0: na. Patapos doon. Chorus, go!
2: Go, go!
3: Ulag ninyo kung sa dyan di ako ang ikaw at tibok ng puso mo. At nalaman ko
0: kanamitan
3: na ako'y di mo gusto.
0: Banat!
3: Tasasulit nang di ako ang pinapangarap mo.
0: Ay, buka na mito, Mama Trish. Ako sa abdol ko tayo.
3: Ibig kayaan mo na lamang.
0: Wow.
3: At insipin mo'y ako'y nais mo.
0: Baka mayat na.
3: Ako ay iniwan. Ano bang pagkakamali na ay sabihin sa akin?
0: Bawa?
3: Malaman ko ang sanhi.
0: Banat!
4: Huwag mong subukan.
3: Inyo kung sa dyan di ako ang
2: boss, sisig, table six. Table six, sisig.
0: Eh, ano nga eh? Tawid sisig na to.
3: Pangarap mo.
0: Erwin.
3: Mabag-ibig.
2: Ilong kating paps?
0: Erwin, matugan na ako.
4: Nakakagigil ka.
2: May tama o naku, Paps? May tama. Ako sa akin kung may tama sa ugo or sa puso.
0: May tama to si Erwin. Maroon doon, ayam mo, Erwin. Haman ayaw, tama na doon meron. Ngayon, pagpadayon na, mag-uoy ka.
1: Ayaw, di ma.
0: Erwin?
2: Hello? Okay yun, katropang Erwin.
0: Ayaw, oh, pagaling. Tapos?
1: Ayaw, di ma.
3: At nalaman ko sa dyan di ako ang tiyat ng pinapangarap.
0: Huwag matagal na natapos to, no?
3: Ato mo lang, Pap.
2: Ay, ano ba lang?
0: Ay, sagamat.
2: Katropang Erwin, grabe
1: kita yun.
2: Grabe kita yung effort nga magkanta hamon, no? Isang kasong kita. Abi tabi naman katropang Erwin, naikantahan mo, takamit chorus, yet, ah. Pero ay, tana, whole kita galing mong pagkanta.
0: Ay, grabe, ta.
2: No? Pero katropang Erwin, na, believe kami sa imong alimog.
0: Kanamiton, sa minatood yung gid, no? Erwin?
3: Bakit po?
0: Sa pagkanta mo nga to, pwede ko ting maging boxer, siguro.
1: Ayaw, ma.
0: Pwede tayo maging boxer, da. No?
2: Pero at least, Paps, no, sa mga nakabati man siguro, na in love man siguro sa kanta sa limog ni
0: Katropa.
2: Ako, Paps, sinamaan ako, Paps.
0: Ay, Erwin!
1: Sa ugo.
0: Sinamaan to si Mama Trisha.
2: Sinamaan ako sa ugo, Guru Paps. Sumakit tabi ang ugo, Paps.
0: Bukod at sa tagipusuan.
2: Lumiko, ta, Paps.
0: Erwin!
3: Bakit po?
2: Mm-hmm.
0: Sige, kasi sabi mo, di ba, parang crush mo si Mama Trisha. Wala pa. Bang pinaka-sweet na I love you for Mama Tricia? I love you-han mo nga siya. I love you, Mama Tricia.
3: Love you, Mama Tricia.
2: Sino?
1: Ayaw,
3: I love you, Mami Tricia.
0: Mami Tricia!
2: Sabi na, may anak na sarili, Pap.
0: Uy, bagay kita. Kaya may ito ng music.
3: Pwede mag-shout out, Cher.
0: Pwede.
2: Yes. You know? Shout out kita na nanim.
3: Manghod na sa Barangay Agbalogo, Makato, Aklan, Sityo, Ilaya. Si Darwin Tihada.
0: Ag? Doon mo lang?
3: Mukhang drama. Ag, si, ang kampo na sa Barangay Agbalogo, sa Makato, Aklan, si Aldon Toripiel.
0: Ag?
3: Ag si Aldrin Toripiel, sir. Ay, uwa yun, tapos yun.
0: Ah, do yun. Pero, crush mo gitmata si Mama Trisha. Hamat crush mo yung mao?
3: Ay, natamaan ako.
2: Baka giting gali ka ilag katropang Erwin. Gabi kiting saot-saot, Paps. Nababasaot na si Paps. Oo.
0: Ginakilig ako sa love story. Malay na ito, di ba? Mag-ano tara. No? I-greet ko ayun ay. Erwin, dali. I-greet ko ayun ay, ha? Ramon ka rin nga Vice Mayor at Banwat Banga. Mako mo si Vice Mayor Stanley Makahilig, no? Sa Milo sa pinakamayad, guwapo, mapinalanggaon, no? At the same time, ay mabuot na ito nga Vice yes. Mayor, no? Ito, Banwat Banga, Vice. Basi may palumpia ka na sa Lunes.
1: Na. Ayaw, di ma!
2: Pati-pati.
0: Walang gaginan na.
2: Oo, kasi may lumpia hinaga. Hinaga pa tayo, Paps?
0: Ano, may ayam mo tayo si Erwin? Si Ma'am Jen. Si Ma'am Jen, bagay. Si Ma'am Jen Bolivar. Hello, good. Amon nga SB Secretary. Hello, Ma'am Jen. Shoutout ko no sa Akel ko. Kabay pa magkakuryente yun ko no sa Agbanawan.
1: Ayaw di, Ma'am.
2: Madjavo, batat kuryente, Paps.
0: Ah,
2: syempre, Paps, may iya man niya sa bilog, oh. Kaya hindi man magpa-purdy sa ato niya, pick up line. Pero dali lang, inapabasa sa katropang Erwin.
0: Wagon.
2: Nagbabayo tayo imaw.
0: Wow, tayo imaw. Nagpano tayo imaw. Pero ba si matawag tayo matumaki? Adlawan ka na na.
1: Ayaw, di ba?
2: Tatawag, Paps. Ano man tang kanta ba sa sunod ni Paps?
0: Anong undertitle at kanta nga ito na yan, ha?
2: Oo, medyo ba man yan ako kata.
0: Medyo iba't abiranan nga tono ka ito.
1: Ayaw, di ba?
0: O, sige. Sino rin yung gina-shoutout mo?
2: Ah, syempre, naka-shoutout mauman. Okay. Early what? Kay Cancel di tricycle ka ba? Paps, maja same gid ja ka mo ni Paps. Back ano hara lang Paps, kimo ko i-pick up.
0: Oh, sige sige, abi ka kon abi ron.
2: Sige, Paps, tricycle ka ba?
0: Bakit?
2: Kay nami kasi car.
0: Nay. Grabe. Umago si mo ha. So, ikaw Mama Tricia, tricycle ka ba?
2: Bakit?
0: Kasi ang sarap mong
2: Hindi
0: mo patay yun nandun.
2: Ang tsaka iba, tayo yung Paps na dyan gabi.
0: Ang sarap mong ano, ang sarap mong magmaneho.
2: Wow.
6: Pwede nga.
0: Si ano, si SB member Maymay Fuentes. Hello kita, SB member Maymay. Sa SB, ano bagayad si SB member Abby Pastrana. They're listening, ano? Very supportive of mga kaibahan. Nakakton nga mga kaibahan sa konseya. Thank you, Gid. Aton nga Vice Mayor, pakilala ta karakana, Mama Trish, no? Si Vice Mayor Stanley Makahilig. Hello, Gid. I-greet mo nga ni Imao.
2: Yes. Good afternoon po, Vice Mayor Stanley Makahilig. At happy watching and happy listening.
0: Wow. Diba ka? Or Vice,
2: yes.
0: Ha? Hello, Gid. Ging shoutout, Gid Man Naro Akel ko.
1: Ayaw, di ba?
0: And then, di ba? Nasa may barangay Agbanawan, ha? Kapay pa nagapamatiro, taga Akel ko. Ha?
2: Paps, anak ko nung, di ba, naging kanta? Binaliwala ako, no, Paps?
0: Ay!
2: Binaliwala ba?
0: Ba't araw binaliwala ba?
2: Ba't araw binaliwala? Or ba, sa arang namin, tapos sa binaliwala, tanong kanta.
0: Ba, si binaliwala mo, tamaton?
1: Ayaw, di ba?
0: Ba't araw binaliwala?
2: Pero katropang Erwin, no, thank you kita sa imong yes.
0: Gaming effort, no?
2: Oo. Sa imong pagkanta, sa imong pag-effort, gudat kanta nga. Wapat na pilitan, Paps.
0: What the? Naila kita, medyo mag-augan yun yan ko nung nag-bagyo.
2: Hindi.
0: Yan sa Makato, tagaling. Si yun dito nga to, sa taga-barangay Muging. Hello, Ged, ang banan na Riyo. Shoutout kami yaman sa Magubahay. Hindi, sa Magubahay. Si Ryan Junicio. sa Magubahay Batan, solid supporter ko nun natin. Well, thank you. Sino itong itong, ano, nagabarangay Muging, no? Hello, Ged, pero at least hindi na siguro mamatresh, no? Sa aton ka rin nga pagburubalik. Basta may na-shout to baby, mga tatlo.
2: Ah, syempre, no? Shout out lang man, ina, kay...
0: Kanyeron?
2: Ina sa may Iloilo, no? Kay Baby Sky. Gabantay-bantay, manabi mo rin, Paps, nga gina-shout out. Imaway. Ano kiti mo rin, gagumpat-gumpat, mabatay na nga pangagan. Shout out, ina, no? Kay Baby Sky. At syempre, no? Kay Mariel Pulmones, Parkon, kay Manang. Good afternoon, kay Papa Ariel, kanday Lola, kanday ng teen ina sa may Duenas. Good afternoon.
0: And of course, speaking of Sky, no? Madumduman ko lang... Doon na bilang pinaka-first nga radio name.
2: Si Sky. Si DJ Sky.
0: Yes, DJ Sky. Katopata. Katbata-bata ko siguro.
2: Katbata-bata ikaw, Pops.
0: Mukha na bilang medyo magugang-gugang.
1: Ayaw naman!
0: Sige. But now, time now is 9 minutes yes. after 1. Mama Trish, magabulo ba? Ano ko, no?
1: Ayaw naman!
0: Pinagambig kita siguro ako eh.
2: Masagat no? Tingga ako na, Pops.
0: Ro?
2: Ro, ato niya. Parang hambagon.
1: Ayaw naman!
2: Siyempre, Pops, gamaga. Ay, magtutun lang sa kagami.
0: Oh, my God. That's raw. Wonder again, no? Okay. So, magkaburubalik ka na kita, no? Oh, so, 10 minutes before or after 1 o'clock in the afternoon, no? So, of course, extra service. This is your Papa Lando and...
2: Mama Trisha.
0: Programang extra service. Magkaburubalik. Okay.

0: tropa? Yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Daniela Bautista, it Nalangay Nuevo, Malinaw Aklan. Nagapasalama sa XFM at kay Dr. Ramilito Uy sa ako niya, nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo, mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit. Santon

0: Atong Plus Cold.
1: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: XFM.
6: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan, Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanamigin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
11: Sister Pain.
12: Si Sairan, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang mag padula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ibilis sa mga butika.
14: Yes, to help.
15: The secret of health.
16: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha klase sa diabetes. The type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
17: Yes.
16: Na diabetes. If we speak about insulin therapy, anong botambalo sa ni Dok Leo?
17: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila, no, mag turok sang insulin. Kung ang problema gid ni mo sini sa imo sini pagtaas sang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes, kung kulang ka gid sa insulin, kinahanglanon gid ni mo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didiri ni sa aton sini nga mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
16: Ang iban sini naga katakta ng tiyan, kay diri nila ni sa tiyan ginaturok ang iban, ha. Ang kalabanan gid diri sa tiyan nagahubag na sa adlaw-adlaw aga hapon nga turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
17: Yes.
16: Kung wala na gid,
17: kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
16: So, hindi nga pagbatsyag nyo nyo taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pang masiling naton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
11: Santon Plus Gold.
15: The secret of health.
16: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Dok Layo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
17: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sining mga sangkap. Like for example, ang moringa. Makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sang insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sa nga cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sa nga Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sa ni Sir Josil sang ginatawag sarantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nagabulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sa nga cellula. Nag-angko ni sa sarantin, by vaccine, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sang aton sining cells, hindi na magpati sa insulin kun may sugar nga dapat ipasulod dito.
16: Hindi na sa kabatsyag?
17: Yes.
16: So, para nga makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sining body sensors to make it insulin sensitive.
17: Again.
16: Again.
17: Yes.
0: Gusto mo ba ng pinakamalupit ng vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa iyong mga suking butika.
15: The Secret of Health.
17: Kaya kung dalimbawa gani, karon may insulin resistance ng isa katawo, pati ang yasa ni mga joints, posible mabalda. Ang yasa ni nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sang insulin resistance. Di ang Sanzone Gold Coffee Mix sa Sergiosil, may ara sa sang ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi mandira iya diabetic, why man sing insulin resistance, for beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapian na sila Sergiosil eh. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Sanzone Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo.
5: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant, anti-aging pa.
10: Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakaadyaganda ka pa.
15: The Secret of Health.
16: Sa mga kalalakinan man aktuali nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi lugang maghubag yung sininga prostate. Ito yung suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan yung mandang ay soflavon. Correct. Ara sa Sanzone Plus Coffee Mix.
17: Correct.
16: Kasi sa mga kababainhan, dalas ang inatawag na ito sa nga hormonal imbalance.
17: Correct.
16: And imbalances.
17: Correct.
16: So pwede ina mga abyan makabulig ang ito sa nga Sanzone Plus Coffee Mix because may isoflavone.
13: Yes! To help!
16: Subong baylo-baylo ato sa nga klima, ulan-init.
17: Hmm.
16: Breeding time ini and breeding period sang lamok.
17: Yes.
16: Possibly, carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one niya makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead niya magbakal kita sang simpleng mosquito repellent, bakal kita sang Sanzone Herbal Oil kay pwede niyo papanyo samtang nagapamasahe ka mo.
15: The Secret of Health.
14: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Sanzone and XFM, libu-libong pa-premyo.
18: Ako si Daniela Bautista, it, Nalangay Nuevo, Malinaw Aklan. Nagapasalama sa XFM at kay Dr. Ramilito Uy sa ako niya, nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo, mag-intraman sa Sanzone kag XFM, libu-libong pa-premyo.
14: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Sanzone and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Sanzone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Sanzone Gold Coffee Mix. Sanzone and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na!
19: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
20: Ako si Ann. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Sanzone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
21: Sanzone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
22: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya. Walang problema at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Sanzone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sanzone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
23: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
1: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.
2: XFM. Dati, counting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Sanson Vitamin C, nawala na ang pagiging sakigin ko. Ako pala, si Kathleen.
3: Sanson Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
13: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong
1: magaan.
2: Xanthan Plus Herbal Oil.

0: may oras mga katropa. 1:22, magkita 23, and of course, nagabarubali kita sa aton karing programang Extra Service. So, alright, so of course, nagabarubali kita, no? And of course, sa aton karing pagbarubalik, Mama Trish, eh, medyo kabaabot ang ganap, di ba ka? Mm-hmm. Matindi. Pero igrit ko, Anay, nagkapinamati riya sa aton karing linyada, ha? At one time nagpamanila kami, no, with of course our vice mayor together with mga SB members. Thank you so much, Ged, no, sa Ralyos Drinkery and Lunch, no. Oh, so of course nagapinamati sendaron. Kat ako nakasamit it ano eh, Wagyu beef. Nakasamit ko at Wagyu beef.
1: Wala pa, Paps.
0: Ha? Mm-mm. Diyo ginagamit ko na ko eh.
1: Pagong ko.
0: So, nag-jacket yun yan ako, pero ginagamit kaya po na ko.
2: Ayaw, ma.
0: Met ka tingani ko eh.
1: Ha? Hey, syempre, Paps, ay kima binakasin.
0: Nanig ako na nakatutok, di ba? Mm-hmm. Pero, of course, hello, Ged, kay Bossing Clifford. Mm-hmm. Of course, sa aton ka rin ang mga pag-tagpo. Mga katropa, no? Sa sobrang gamit.
2: Ayaw, di ba?
1: Sa sobrang gamit.
0: Si Bossing Clifford and of course kay Bossing Chef, no? Thank you so much. They are listening. Mm-mm. Kung makapamanila ka, magto ka iya, Mama Trish, no? Iya sa Ralyos Drinkery and Lounge, no? So, thank you so much. Kadigto kami unlimited nga beef, no?
1: Wow.
0: Steak. Cut-steak ba? Cut-steak.
1: Yes.
0: Tapos may Wagyu beef. First time ko nga nakasamit kasi of course, makita pang baka karoon.
2: Ayaw, di ba?
1: Ano sa atin nga budget, Paps?
0: Ikaw, nakasamit yung Wagyu beef?
1: Siyempre, wak pa, Paps. Pero mga ano, kung may maglibre,
0: It melts on your mouth.
1: Wow. Oh. Abay, patry, abay, Paps?
0: Yes, so, of course.
1: Kung maglibre ikaw?
0: Oh, dali. I-chat ko si Bossing Chef, ano, si Bossing Clifford. Thank you so much. Salamat, good. Kabay pa makabalik yun eh. Kami.
2: Ayaw, di ba?
0: Ano ko, no?
1: Eh, siyempre. Pwede, kalot. Hindi mo ka, anong pangamig.
0: Oo, nangamig ako yan, no? May dami si, ano, si katropang John Allen Ascanio. Kung programa at mag-gahon, pati mo ginagamig.
1: Ano, ginagamig pa ni mga Paps, no? Medyo huwag kalot ng gamig.
0: Hey, siyempre, grabe, tabira. Agyan ka rin nga mga gamig sa pagigugma.
2: Ayaw, di ba?
0: Babu tabir gamig sa gawas ka ron.
1: Sa jawa, tatanan ron, Paps, tama ka na.
0: Si SB member Jess Tupa, sa lugi na nagabinamati may, no? Sabilog mo sa gwapo na ito niya SB member, no? Si, sino pa? Si Ma'am Candy Masangya, si SB member Emmanuel Masangya. Grabe, no? Very supportive. Mm-hmm. Si Ma'am Jen, at ugya po na ng pagpanawagan sa mga taga-Akelcoy na sa may agbanawan, no? Permit ano nga brownout. Diba ka? Ano gibat ako? May pangutan na ni Karon, diba ka? Ano gid man para kimo? Blackout o brownout?
1: Blackout. Oh. Pero syempre, Paps, kung gawa ka, man gapan ako brownout, man gapan ko gagawa.
0: Di ba blackout, hey, naduga taro black.
2: Ayaw, di ba?
1: Blackout. Gabi, Paps, no? Doon, Paps, na nasairan niya. Thank you, gada kimo, Paps, sa pag-imong hambal. Oh.
0: Pero para kimo, ano, black o brown?
1: Siyempre, Paps, pero nakasanayan, brown out.
0: Brown out.
1: Mm-mm.
0: How about brown?
1: Nga ni Paps, nabot mat brown.
0: Mm-mm.
1: Dapat black out. Oo. So, mga katropa, masanay kita sa black out.
2: Ayaw, di ba?
0: Doon yun matuod. Pero bisan ano ang pas malanggiapon siguro.
1: Paras malanggiapon what kuryente.
0: Parang what kuryente. In short, what kuryente.
2: Ayaw, di ba?
1: Madali.
0: So, yun. Pero
1: brown
0: kabay
1: out
0: pa.
1: Kinyo, black out kinyo, yung sabton lang, Paps.
0: Sa inyo, wamata, ano? Permi yung ga-brown out sa inyo, wamata.
1: Oo, oh, mata, Paps.
0: Ito sa agbanawan, permi ang ga-brown out, ano? Yung naka-device. So, kabay pa, nga magbalik ro iwag, ag maayos ko ano ro samad. Di ba ka? Oo.
1: Kasi tanan man, pwedeng maayos.
0: Nga, ni Kapimpa kong gina-istoryahan ito yan. Si Julia Shane Resture,
1: yes.
0: Among PPSK President, among SK Federation President.
1: Ah, yes. Oh, good afternoon kay mo, Julia Shane. Kilala ko Imauro.
0: Kilala mo Imauro.
1: Yes.
0: Kabuot dun, di ba ka?
1: Mabuot dun, ag, guapa. Ano, guapa. Siyempre, nag-shoutout lang.
2: Ayaw, di ba?
1: Siyempre, abe, ano? Ano ba? Kampo mo sa barkada.
0: Ano,
1: kaya kakilala. Kampo mo sa barkada. So, kaya kilala ko. Siyempre, sige, i-shoutout lang mo natin. Ina sa Resyo family, ina sa may Mambog Banga, kanday Cassandra. Resyo ay kay Alessandra. Yes, good afternoon. Oo, nagapinamati. No? Siyempre, shoutout. Ag mayaman yan ni Pops nga may nag-ano, may nag-comment nga. Mama
0: ano
1: Tris.
0: Ko ano ko na sinin?
1: Tris, shoot atuloy.
0: Mm-mm.
1: Nailaman kuno kunta magpamati. Anong nailaman?
0: Nailan? Naila?
1: Naila man.
0: Tagasin ka, taga Korea ka.
2: Ayaw, di ba?
1: Labi space pop. Sorry, oh, okay. Don.
0: Sige.
1: Naila man kuno kunta magpamatikin yung daywa ni Papalando do mga kaibahan ko iya sa Laguna kaso di man sanda ka intindi ko ano mga napanghambang is mga akyan no?
0: I-greet mo sila ng Tagalog sa mga taga Laguna
1: Sige hara lang katropang ano no Gary Apio Makawili
0: no i-greet mo siya i-greet mo sila
1: magandang hapon dyan ano syempre good afternoon tindan man na siguro formal kung magandang hapon. Yes, good afternoon po dyan sa mga taga Laguna. Maraming salamat po at na kayo'y nakikinig at nanonood sa aming live.
0: And labihan mo sila.
1: And mahal na mahal na mahal na mahal na mahal na mahal po namin kayo.
0: Wow. Ang dami nun ha.
1: Siyempre tayo para isa-isa ang ganda paps din sa damag tunga-tunga.
0: So hello again sa mga taga Laguna. Maraming salamat. Ingat kayo dyan, ha? Uso pa naman ng baha, di ba? Sa Manila.
1: Sa ano, Pops, no? Ro, mga, ano, na mga unga, lalo na mga unga, hindi mag-ano sa baha.
0: Yes.
1: Oo. Kaya nga ni Kuno, Pops, andang hamba, hay, i-alsa mo lang yung left.
0: Magtagalog ka kasi.
2: Ayaw, di ba?
0: Sa Laguna.
1: Oh, my God.
0: Oo. Paano, ano Tagalog yung alsa? Alsahin. Sabi mo, alsahin mo.
1: Wait lang, Pops, loading
0: Anong Tagalog sa alsa?
1: Ano Tagalog alsa, Paps?
0: Alsahin.
1: Alsahin?
0: Oo! Oh, oh.
2: Ayaw, diba?
1: Hindi, pati ako lang mandunutan.
0: Ano ba doon?
1: Alsa.
0: Alsahin mo.
1: Alsahin?
2: Ayaw, diba?
1: Angatin! Iangat?
0: Iangat. Abi ko, sundun mo matahay.
2: Ayaw, diba?
0: Yang. Pero of course, ingat kayo sa baha kasi grabe yung baha, no?
1: Yes po, mag-ingat po tayo dyan sa Laguna. And syempre, no, sa lahat ng taga Manila, mag-ingat po tayo dyan. Always and always.
0: Always mag-ingat. Yes. Si Neil Colas, shoutout ko sa Vizcara siguro rin, no? So hello again sa mga taga Vizcara. May dad ka rin nga pagpurong bamati, Abimanaria, no? Sino ba? Jennifer Fulhensho, shoutout ko noon, nagapinamati ka to. Well, thank you, Gid. Si Kagawad, Barangay Kagawad namun doon, nasa libas, no? Si Honorable Mary Claire De La Cruz, no? Hello, Gid. May dad ka rin nga pagpurong pamati sa De La Cruz family. Siyempre, sa anong bilog nga pamilya, no? Si Rhea Lynn Ortega, shoutout ko noon, si Kristen Trinidad. Good afternoon, should up. Anong should up nga rin?
2: Ayaw, di ba?
1: Ay, syempre, Pops, naging ayos yun ni Katropang Lod sa atin nga number sa mga gausit atong number. Hara.
0: Hara do number. Hara. You can call sa 0998-591-5186. Wow.
1: Sa mga gusto mag, ano, mag shout out in call or in live, sa mga gusto mag, ano, kanta, ay, willing kita kami mamati kita sa inyong
0: kanta. Magtawag.
2: Ayaw, di ba?
0: Si Ma'am Candy, aran masanya. Yes, Timprano pa magali man na yung extra service nga ra. Manami tapaps kung nagubta.
1: Ay.
0: Wow, malisod.
1: Gabi, maano ta ng extra service.
0: Malisod yung nagubro extra service, no?
1: Actually, no, kay Max Rica Blanca Villarwell. Watching from Kalibu Paps, pa-shoutout lang sa akong mga loves of my life.
0: Uy.
1: Kay Papa Juniver Lalisan Villarwell. Villarwell na lubulol dun ako sa R.
0: Sayamig masiguro.
1: Ag sa akon nga twin son nga kay Jeff and Jim Villarwell. Thanks and more power. Yes, good afternoon. Gita sa inyo nga pamilya Villarwell.
0: Wow. Hara, bebe. Si Lore Villafuerte. Siguro ba sig magbulol pagit kita
2: kayo? Kayo,
0: diba? Abilya.
1: Abilya. Kasi ako, mi Paps, bulol ako kung R.L. Oh, diba?
0: Oo nga yun eh. Ayaw magpadayo na mag-uoy ka.
2: Ayaw, diba?
1: Oh. Basado yun, Paps, bulol ka
0: pero,
1: basado yun.
0: Pero, taong nag-apati ka kung saan katao ko nung nabubulol, hey, in love?
1: Kung, oo, Paps, like kung mga nag-ano, magpanghambaw niya.
0: Medyo nag-bulol, no?
1: Oo, nag-akabulol.
0: Ayaw, manunguag siguro.
2: Ayaw, di ba?
1: Manunguag, Paps.
0: Ibaut ako kinunguag ka. Si Anthony Ricoter, shoutout ko na sa among grupo sa Badyangan.
1: Yes, good afternoon. Hindi mo
0: paboritong lugar na, ha? Sa Kali Uno, thank you so much.
1: Yes, oo, Badyangan. Yeah, shout out. Pero
0: kinilig ka din nga to, ha?
2: Ayun ba?
0: Kinilig ka din mo
1: sa... Oo, kasi kilala ko ron si katropang Anthony Ricotter.
0: Ricotter. Nagapinamati.
1: Yes, oo. Shout out na. Good afternoon, gidain na ano, sa Badyangan. Nagsyempre lang man, shout out lang man na kay Tay Ubog. And good afternoon and maghalong lang per me.
0: Yes. Si ano pa? Si Marilyn Ruiz. Shout out ko na sa Ruiz family sa Bakanbang. Hello, gida. Sa Ruiz family. Grabe dat abo, no? Medyo kababo pa takang wahab.
1: Yeah, wakat na basahan, ina, pap.
0: Yes, so, si Subladita Tursky. Good afternoon.
1: Mm-hmm. Yes, good afternoon.
0: Shout out ko na sa The Survivors Rider Club. Riders Club. Mm-hmm. Pero may isang na nakikita, ra.
1: Yes, pero may masanda rin, ano ya, paps, kung mga may oras, sanda rin, paps. Nag-agdo sanda yaron. Sanda man doon, mga Katropa Fans Club.

0: Good afternoon kay Jules Rigodon. Gabi kita. Ngawa ako, itbulol ako. Hi, grabe. Tagurang pagka-inlove sang asawa nga si Genevieve. Wow. Sana all.
1: Na all. Hamba na nariya ho. Hara, basahin ko ra ha. Hamba na nariya ho. Dali. Hara. Hamba ni John Lloyd Quarez. Kahawig ni Marian Rivera si Mama Tricia. Uy!
2: Hindi totoo yan.
0: May kasaling ba? Tagayagi pa. Ayaw naman.
1: Ang Mario, kahawig mana ni Marian si Mama Tricia. Shoutout sa Boracay.
0: Wow, Marian, ano kaya, Paps?
1: Marian Labo siguro.
3: Marian Labo siguro.
1: Kitsura mo yun si Marian matulod.
0: Kung, no, kung sa, ano, sa nakatalikod, Paps.
1: Hindi. Kahawig mo man si Marian matulod, no?
0: Gabi, tatumakahibig.
1: Sa Rosa, tabag.
3: Ayaw ba?
0: Kung kay Barbie Fortis, ha?
1: Kay Tsura mo man si Barbie. Kababot ang galing kay Tsura, ha? Kababot ang kay Tsura ni mong, ano, nga artista. Di ba? Kay Tsura git man. Si ano ba, gadara ba, gitsinda to, ging, ano ko tabi, gimba, ay, hato, si Bossing Chef Rica Blanca, hello, gada, shout out, git nga ni ko, no. Thank you so much, ano, for inviting, kasi si Hunter, last, Friday nag-birthday, you know? So of course thank you so much sa good food, great ano idabi man na, no? Great people nga ginapalibutan ka. So thank you, yes. Thank you so much, kid. Happy birthday or belated happy birthday kay Hunter. Igdo si ano si Saisi, kilala mo? Gat mayad magsaot kasi
0: tagsa
1: katsikat nga mayad nga dancer. Naging host at katsay Wawa Winburn. Si Willie. Ay, okay. Si ano bingara? What? Taga-pamata TV.
3: Ayaw, di ba?
1: Si Matrish. Si Saisi, katbayad nga. Host, dancer.
0: Or wa ako ka, ano, oh, Paps.
1: Oo. Yun. Pero of course, ito yung mga idol kita na ako na sa pagsawa.
0: Abe, testing abe, Paps.
1: Nga magsawa?
0: Oo, magsawa.
4: Sample!
0: Sample, abe, Paps.
1: What music na?
0: What music? Ah, may music siguro. Siguro. Wait. Abaw.
1: Bisawat man na, babe. Doon ang kita. Awa ko nilang music nga ron.
0: E nga, ibang music.
1: Gusto ko takat ano, mapapa-u.
3: Ayaw, di ba?
1: Oh, sige.
0: Abe.
1: No, talagang. Dapat manawag siguro kita, no?
0: Ay, gatindo kita, Paps.
1: Oo, Rod, siyempre. Okay, I'm ready, Mama Trish. Mapapa-u.
0: Hindi ako abot, Paps. Ikaw lang ako.
1: Aro na, sige. Abot doon, go.
0: Iya ako. Abot.
1: Aro na, okay. Ah, sige. Ready, music.
0: Naging dancer, takita to at agang-agang, Paps.
1: Ikaw lang bikanta, be. Anay.
0: Hindi yung Paps.
1: Sige, ano? Agad masawa tanay ako.
0: Ah, sige, mapa.
1: Sige, ano? Ganta, agang. Hindi lang galing.
3: Ayaw, di ba?
1: Watagi sa tono. Sabay kita. Sabukot at bagay. Ito ka ako magsawa sa, eh.
0: Hindi, kita tayo ko mag-Brazilian. Yara, Paps.
1: Yan, eh. Umay.
0: Ha, nagmapapa-oo. Mapakanta lang kami yan.
1: Mapapa-oo.
0: Tag-ano, tawag ron. Basta do yun, Paps.
1: Ang hard na bagay. Rosaot, gina ko na,
0: no? Ibagabi na, Paps. Energy mo.
3: Ayaw, mapapagbigay.
1: O, daywa kita.

0: Pues hemos olido un chiquero gitano, ¿no?
1: Y yo, aku taruh no huya sang sari ini.
2: Tahu kan kemungkinan.
1: Mapa taruh aku kimu, ha. It's stepping era.
2: Ya, sebejat.
1: Mapa pak u, mapa ada. Pag aku pinili mo, lalabas aking ganda. Aro si Mama Trish siya may taruh. Uy, may Mama Trish. Ikaw kunyari, Rodo. Ikaw kunyari sa Sumba.
2: Ha?
1: Ikaw rin ginasunda na yaman.
2: Uy, na ako. Karun Pops. Feel ko si ano, tabi karun Pops. Si Katropang Claire, ta karun ko.
1: Wow.
2: Ro ano pa?
1: Harun gali, Katropang Claire.
2: Si Katropang Claire, may di maroon mag-Brazilian dahil.
1: Oy, harun gali. O man sa chorus. O man sa chorus. O man sa chorus. Dapat medyo energizer eh. Buksan nyo natin, medyo mainit, no? Ano yun?

0: karon eh. Ayaw ka man yan eh. Sundan mo man yan eh.
1: Ay, kalisod-lisod na gano'n.
2: Nalipat ako sa dong, digid-digid dong.
1: Oh, sige, sa next Sunday.
2: Ha?
1: Ay, oh, ano ko na? Kalisod ko na magkita at quarter. Oh, yes, tama taro, no?
2: Kalisod ka na gali magpangin panghulasan takit na sa atong ulalang ato, Pabs.
1: Papuna sabi kay Erwin.
0: Ayaw, di ma!
2: Ay, kakabat. Sige ka to, Erwin. Tapos, basi na dugaan niyo na matulot, Pabs, paganta.
1: Basi na dugaan niyo gana siguro.
0: Ayaw, di ma!
1: Pero man namin, no? Nailag kita ako sa at least
2: nakakasawat
1: matakita.
2: Yes.
1: No? Sayamat, sino na nagpasawat niyo to, Katon? Salamat kita sa imong effort.
2: Salamat kita sa imong ano, no?
1: Uy, yeah. sa Saudi Arabia, si Ron Fernando nagapinamati. Nakagto ko sa Saudi.
2: Siyempre, wapa mo.
1: Wapa. Wabi ko.
2: Pero kung dahon mo mata ko, Pops, basi makaabot ako sa Saudi. Oo.
1: Yes, of course, Mama Trish. No? Kung maya doon nga libreng pamanaw rito, ay dahon kayo na ako. Mm-mm. Hindi ka magkabaga ka. Okay? At sino pa? Basi may naruna.
2: At syempre, no, kay... Katropang Al Jun Francisco, pa shout out katropang SB Lando watching from Barangay Pampang Pampango.
1: Pampango.
2: Pampango Libacaw. Yes. At syempre kay Vincent Hilito. Good afternoon katropang Trisha and Papa Lando. Pa shout out lang iya kay Loski at kay RC Lynn Vidal. Abaw a nagatagayot ay sa aliputos.
1: Grabe ha.
2: Grabe no, teprano patasan daraga libot it baso. Pero syempre no, mag ano kung gainom.
1: Magano?
2: Magdahan. Drink? Yes,
1: magdahan
2: drink moderately.
1: Ah, okay.
2: And, yes, uli itimprano.
1: Uli itimprano.
2: Umuli lang ito timprano, no?
1: Ikaw ni, huwag ka uli.
2: Kaya syempre, Paps, ba si babati sa nakakon? At syempre, kay katrabang Erwin, ang bananahay, maumpisa ako hinaga it, vlog, wag vlog sa
1: imam. Uy, vlogger na yan.
2: At pwede ka nga pwede ka nga mabuin number, Mac. O, sige, katropang Erwin.
1: Ah, pwede maburing number. O, sige, hara, ha? Okay. Hara, siyempre, total side ko number ni, ano,
2: Babe,
1: ni...
2: Sige, sige, Pops.
1: Mama Trisha. Erwin, i-ready mo robolpe nagpapel, no? Okay?
2: Okay.
1: Sabi mo, wakot number ni mo, ha?
0: Ayaw ka ba?
2: Kaya, ha?
1: Okay, hara, go on the number ni Mama Trish. That's 0916-452- ikaw lang bahala sa iba.
0: Ayaw, ma!
2: Oo, at syempre, no? Katropang Vincent, number dyan it ato niyo station kung sino gusto magtawag. Kasi, papsikin ko tanan ako, ay sino nga number?
1: Yes, yes.
2: Ayaw, bakos, number dyan it ato niya, ano, nga station nga pwede ninyo tawagan. At syempre, agad may aman niya caller.
1: Do yun yun.
2: Oo. At syempre, shout out man kay Neil Luzada. Inaman dun sa XFM Ross. Gabi kita mag-support itong mga taga, ano, sister station nga rin, no, sa XFM Ross.
1: Salamat, ha?
2: Yes. Salamat gid sa pagpamati ninyo kag sa inyo nga time nga maglantaw gid ka live namon. Maghalong lang kamo da perme and enjoy. Good
1: halong
2: afternoon.
1: Sila sa inyo. Ay, sa halong
0: ayaw,
1: sila.
2: Halong sila sa aton. Ano man?
1: Halong sila sa aton.
2: Oo. Agka namin gid ako na yung mga pagsaot, Paps. Sabal ni katropang Crisel Morales.
1: Wow.
2: Believe bumatasanda kay Papa Lando.
1: Ay, mas may na sumaot ka kung si ano nga. Mama Trish, no? Mapapau ka man.
2: Ayaw, ma. Bukod nyo dat umano. Kaya sa nag-request it na to, thank you, guys.
1: Ay, matang medyo grabe yung taro. Hangin rin ka na sa akong lugar.
0: Ayaw, di ma.
1: Si Nung Rodel Cristobal, shoutout ka sa Binguhan. Wow, karamito na. Si Shagaring, good afternoon. I miss you too. Si Chantal, nga gwapang vlogger. Hello,
2: wow, good
1: na Saudi Arabia, hello, good. Haro niya sa Ralios, i-click mo Ralios Drinkery nga Rag Lounge. Kanamiton nga lugar dahil. Nasa Manila, aron ha. Agkabay pa, makabalik kami, ha. Uy, nasa kanamiton nga mga pagkaon, kanamiton nga lugar, no? Si Reynard Okendo, watching live, shoutout ko na sa kay Noy-Noy Kabug sa Barangay Muging, Bangaklan. Hello, Ged. Agmaid-aid ka rin nga pagpuro pamati, no? At the same time, Mama Trish, no?
2: Yes.
1: May kanamiton na nagkitang balita. Kapin pang, siyempre, ikaw mahilig ka mainop kape. Di ba ka?
2: Yeah, siyempre, Pops.
1: Oo, bisan sino man, mahilig mainop kape. No? Ako, of course, kabay pa nga niyong isamitan pagid na itong da. Medyo wawang nabit kape sa amon.
0: Ayaw, di ba?
1: Ano ba? Nag-endorse ka o gapapati-bati?
0: Ayaw, di ba?
1: Hindi, ha? Of course, samitan na ito, ha? Oo. Santon Gold Coffee Mix. Rukape nga bukon yamang it manami rulasa, kundi makabulig pa sa imong kagawasan. Makapabasko gid resistensya, waray side effects, no? May xanthons, malunggay, spirulina, garlic, mga natural nga sangkap nga makabulig kontra sa nagkainyaan nga bagatihan. May glutathione na ra, ha? O, tanawang nagagwinapa si Mama Tricia nga nagapakinis ita nagkaroon nga kanamiton nga panit. Nagkapikagon, nagnami parimukaroon nga gawas. At the same time, sa mga gusto magputi at magkinis to panit, abay nagwapa ka pa, Santon Gold Coffee Mix. Kape nga, nag-amligit imukaroon nga kagawasan panit ag itsura. Tanawa ba mo mga itsura, di ba? Baamon. Tanawa ba mga itsura itaton ka ng mga kaibahan, di ba? Santon Gold Coffee Mix, mabakayroon sa mga butika, sa Mercury Drug, no? Oo, sa, tawag ko may ano riyan, sa TGP, pwede man, no? Ag, of course, sa Generica Nationwide, ray karang Santon Gold Coffee Mix, di ba? So, kanamiton, no? Samitan natin ro Santon Gold Coffee Mix, alright? So, sakto, nagpalastres yun man, sakto nga nagmumirienda, kanamiton yun, maginumit kape, alright? Si Gary Apio Maka Willy, no? Mama Trish na ano ko na rin nga ay, hato mabasa mo na kaina, no? Rin nga nga naila man kung tayo mo ko, no?
2: Kanda yes. Tubo yan. Oo, kasi Paps, nag-acto ko sa ibang para mabasa lahat ito ato nga iba. Ibasa mo, yes.
1: Medyo kababot, ha? Medyo 100 new comments, 105 new comments pa ito matuod yes. Ratong wanabuhin na, no? Yes, medyo ato
2: nga amat-amatan itbasa kaina yung basi magsunggod baga sa nga Paps nga wan nabasa ang mga comments. At yes. Syempre, no, kay Carlos Bray, Paps, pa-shoutout lang man sa Alpha Gym. Yes, good afternoon na sa may Alpha Gym.
1: Yeah, uy, sa Alpha Gym. Mm-hmm. Ina sa may barangay ba? Sa may barangay poblasyon, no? Na sa may Buenoid Banga. Mm-hmm. Sa mga gustong magpabahawit, anda ka rin yung mga maskulo, no?
2: Oh, wow.
1: Gusto mag-exercise. Mm-hmm. Kung matabi, hay, ano eh, pero iba, naisip nun dahil yung base mo na gusto ito mag-bought muscle. Kung bukod-bukod, ano? Exercise, no? Para mag-exercise, hugasan ka kasi of course, pero pag-exercise sabi is kinahangan doon ni Tatod Ngayawas, no? So inaroon sa may Poblacion Banga, Aklan, Alpha Gym, huwag na ako kabalik. Siguro mga 3 months ito waka-workout dahil yes. Sa kasako itatong yung linyada.
2: Pero haro siguro Pops design kung may ano may oras yung man ikaw no Pops, balikawin ko na ito para magpaalin. Bahut butkon.
1: Wow, butkon niya ta. Gusto ko tabing magbahu ka kung ra akong tang ano.
2: Ano?
1: Ilong.
0: Ayaw, di ba? Ano ba i-gym ra?
2: Paano ba? Yan ay Pops, no? Rung mga wana, ano-ano hanit ilong nga ra. Paano ba madugang-dugangan na tong ilong?
1: Ayaw, padamay-damay.
2: Magtastas.
1: Ayaw, padamay-damay ka ba eh. No?
0: Ayaw, di ba?
1: Ano, may side view pa ako?
2: Wow!
1: Araw-araw.
2: Ay, halata matangos, Paps, sa mga hamaan.
1: Amen.
2: Huwag ahugog yung mga antipara. Or sadyang masikip lang, Paps.
1: Hindi, gimutan ko ito. Mighty Banda, Biro.
0: Ayaw, di ba?
2: Maghugag-hugag. Oo, medyo grabe kalimo nga, ano, Paps, no?
1: Oo, good lang. Mm-hmm. Si paring Joey La Chica, shoutout ko sa Aklanon Troopers. Hello, good.
2: Yes.
1: Abaw. Si paring, Juldan Salvador. Hello, good, ha? Nagapinamati ron riya sa aton karon nga linyada. And, of course, no, speaking of Juldan, paring Juldan, ano? Sa mga taga-quick clean car wash, hello, good. Oo, kung may gusto kang ipa-unas,
2: yes.
1: Nga sa kakyan.
0: Ayaw, di ba?
1: Kasi may gusto kong ikapunas.
2: Kasi pwede, ano, Pops, tricycle. Madyawa ka natin sa kakyan.
1: Tricycle, di ba, punas?
2: Ay, harang yung brand yung tatpagi ni Katrano ni Loz.
1: Thank you, Gida. Medyo mayadraatan nga lang nga.
2: Maanay mo, Pops, sa madasing.
1: Bossing.
2: Oo,
1: no?
2: Gabi, Gida.
1: Madasing.
2: At syempre, no, kay Katropang Crisal, may anagaling nga Paps, Lando, Mama Trish, pa-shoutout lang sa pamilya ko sa Pinamukaan, nag-iya sa Puok. Advance, happy peace. Fiesta?
0: Ayaw, di ba?
2: Madyayaw ka ako na tulungameng. Advance!
1: Madyayaw, nagagas mo. Fiesta ko na kung...
2: Ay, Diyos ko. Advance, happy fiesta. Sa 27, okay. Nagsa 28, iya sa Puok, Paps.
1: Uh-huh.
2: Paps, may ano ka ito, no? May ga-invite.
1: Ano
2: si Boss invite? William Masangya, Paps, pamista kami iya sa Puis, New Washington sa 28-29. Wow, grabe gitanan. At itong mga sunod-sunod at mga piyesta makara, Paps, no? Sa may Puok at sa may New Washington.
1: Mm-hmm.
2: Sa Puis. Siyempre, kung mga hindi ko takit na ka-acto, hey.
1: Hey, Ellen.
2: May putos.
1: Dolen, sa puwesin dapat inyong bagay, hay agtunan kita na itong doon. Sa ano ko na, sa 28?
2: Sa 28 at sa 29. Uy. Kay Boss William Masangya.
1: Uy.
2: Kasi nag-ano yung mao, nag-a...
0: Ayaw ma.
2: Pwede siguro, Paps, mga hindi ka-agto, hay, nag-invite na. Basta may putos, eh, madagay ya sa doing may, ano no, sa may tigayon. Mamasaga pa bati-bati, pero basta mabatian.
1: Malay na ito.
2: Malay na ito, no? Paniro sa puok.
1: Sa puok. Abot talaga. Abot ang fiesta, di ba? So, ano yung mong paborito ang pagkaon sa fiesta? Rin ang ikutan na himo.
2: Ano, Pops? Bakareta.
1: Bakareta.
2: Yes.
1: Bakareta ka ba?
2: Bakit, Pops?
1: Kasi mukha kang bak.
0: Ayun, ba?
2: Expect ko like buto-buto. Madyagay na ano kung tabi sa self na, sige.
1: What ako tinambang buto-buto ngayon ha?
2: Ano kung sa self nga. Siyempre ay,
1: kasi mukha kang baka. Hindi ah. Bakareta ka ba?
2: Bakit, Paps?
1: Kasi, ano, siyempre, masarap kay.
0: Comment na.
1: Hindi ko magpadayuan nun dito.
3: Mas nasira ang buwan.
2: Kasi hindi pa nakapamiesta, Paps, no? Gabi ka natin nga na.
1: Si paring Jules, sigo doon, anay, ha? Ngawa ako at bulol ako. Hey, grabe na siguro ang pagka-inlove. Hato nga na yung basa mo na kainan, no?
2: Yes.
1: Waba ako kaagto. Ging-invite na ako kara sa opening. Pero I think by tomorrow, makagapos ako sa Baguro.
2: Makagapos ko itong gitig to, Paps.
1: Si paring Cardong Putik, anay, ina sa Tea Park, no? Sa milog sa gwapo na itong pulisira. Gabay pa makagapos ako na kay Bossing Julden, ha? Boss, sabutang gasgas nga ni Raton nga service.
0: Ayaw
1: ni
0: ma!
1: Hindi, may enda pa rin ano, ceramic coating. Gusto mo magpa-ceramic coating?
2: Mamatwish.
0: Ayaw ni ma!
2: Ano yung disbiting to, Pops?
1: Hindi pwede. Sa kensing, ano?
0: Ayaw ni ma!
2: Among pat atong among patrol.
1: Ro patrol, pwede
2: ro. Patrol naman pwede. Sige.
1: Ipa ceramic na.
2: Ay, pa ceramic na doon, Paps. Actually, meron kay Ninya Amor Reynado. Hello po, pag-greet po ng happy birthday kay Super Mom namon kay Mama Tessy Reynado. Yes.
1: Uy.
2: Good afternoon and happy happy happy happy birthday.
1: Kantahi abi. Kay... Kantahi man abi happy birthday.
2: Diyan na dudlan ako sa ang salaan.
1: Kapag yung kanta. Sample. Happy birthday.
2: Ako tagaling happy birthday. Kanta.
1: Yes,
2: okay, happy birthday to you.
1: Happy na umang, medyo pa cute. Ano yung birthday? Ano ba? Umayin.
2: Ayan lo, Pam. So, may adong music nga pa birthday.
1: Mas manami kita kung live. Already? Para kay Mami Tessie Reynado.
2: Yes, kay Mami Tessie, happy birthday. And ano nga kanta, Pam? Happy birthday to you.
1: Ay, ayun nga kanta. May motaklan him.
0: Ayun ma.
1: Siyempre, happy birthday. Sing a happy birthday.
2: Sing a happy birthday.
1: At sa tanan niya nag-birthday. Para
2: yes, oh, sige. Para sa inyo yung tatanan.
1: Go.
2: Mga katropa sa mga ka-birthday. Happy birthday to you.
0: Ayun ma.
2: Birthday ka na, 7 years old. Kasi kaya trapaklots lang, abe, pa, ano, kita pakanta, kita pa, ano, pa birthday, abe, ina.
1: Kung ano malang, nakibot do ayam. Okay? Nakibot do ayam pagkanta mo. Uman na rin itong happy birthday.
2: Pam, sa masisipo, tananda, no, taruga birthday, nga 7 years old, para kanta,
1: kita, no?
2: Happy birthday
1: sige, iba.
2: To you.
1: Iba.
2: Ano nga?
1: Tawi
2: ano?
1: Tono. Happy birthday
2: to you.
1: Oh yeah.
0: Ayaw
1: naman. Ito yung mauro. Hindi, nagintoro ni DJ Chan Gato.
2: Sige. Happy birthday to you.
1: Naroon?
0: Ayaw naman.
1: Parang ito. Papanauga lang, Abi Mauro.
0: Ayaw naman.
1: Hello.
2: Na haron nakilig ko na mga, oh my God, na-appreciate ba ang kanta, Paps? Thank you po. Welcome, Nanay. Ano?
1: Tessie.
2: Welcome, Nanay Tessie. Happy birthday and God bless you always and take care always. Yes. Good afternoon.
1: Si DJ Ian Francisco, no? Sabi lang mayan niya DJ Raymau. Oo.
2: Yes, good afternoon.
1: Yes. Si ano pag yan? Mags Riga Blanca Villaruel. Paps, mag hunos dili kayo dyan.
0: Ayaw ni ma!
2: Siguro dahil sa atong pagsaot dun kay Inapaps.
1: Doon ano siguro,
2: oo,
1: no?
2: Oo, kasi kinapaano, takit na Karapaps na pa himundong.
1: Doon, si parang Jervy in Vina, nagapinamati yung gidimaw, hambay na nariya, pa-shoutout man na Paps. Iglit mga bimaw, ano re, medyo nag-ausigid na right, ano?
2: Nag-ano, usit, ano, Paps?
1: Papalangga.
0: Ayaw, di ba?
1: Bebe. Ipakilig mo abima one time. Happy birthday, Jervy.
2: Sino Paps?
1: Hello, Jervy.
2: Jervy. Hello, Jervy. Good afternoon and happy watching and listening. And mag-ingat ka always, Jervy.
1: I love you.
2: Ang ganda na lang, ma.
1: Siguro mo ako si Jervy.
2: Close open.
1: Hindi tayo makatuga, no? Oo. Si ano ba gitgali? Sa mga taga-ESU cafeteria, hello good, si Rian Javier. At mga gwapo yes. Na rin, no?
2: At kay ano, Paps, kay Aldrin, mga Lily. Shout out, Paps, siya sa Manggan Banga. Love you.
1: Ay, kamayad-mayad na mag-shoot ra.
2: Wow.
1: Ngayon nga, ano ra, nga, player at basketball.
2: Wow, sa... Ah, syempre, no, ano gani Paps?
1: Nag-ano? Si bago ron, i-greet ko ay na, yung mga taga, dati ba sa bread and butter, di mo, no? And of course, nahidlaw mo ito sa mga taga bread and butter. Oo, nakasamit ka tinapay?
2: Yes.
1: Kasi bilin kay nanay, bread and butter na?
2: Laging bago, di ba?
1: Bread and butter na laging bago. Hindi ba muna eh? Ano ko, no? Bilin kay nanay, bread and butter nga laging bago.
0: Ayaw ba? Ayaw ba?
1: Bread and butter na tinapay.
0: Ayaw ni ma.
1: Biling kay nanay, bread and butter na laging bago. Ano?
0: Ayaw ni ma.
1: Medyo sa TGP at imo.
0: Ayaw ni ma.
1: Gamot ay laging bago.
0: Ayaw ni ma.
1: Ma'am Jing, inibaw tanan na ro, ano? Ro, ano, bread and butter, no? Iyot mo sa Ati Atian Festival Hotel. Si Ma'am Jing.
2: Ibang channel, tagali ako.
1: Kung gusto mo mag, ano, free nga, ano, nga, hotel, nakasagawa at Ati Atian Festival Hotel. Duwa.
0: Ayaw ni ma.
2: Dali lang madya ipatagali ako nga tong channel laging iba, bago
1: gamot ay laging bago to siguro yung ato
0: ayaw di ba
2: speaking of ano Ate Atihan
1: sa Mercury ato no
2: yes yeah, speaking of Ate Atihan yes, good afternoon yes. Naman ina no sa Ate Atihan County Inn kanday Ma'am Shinaline kanday Sir Mel kanday Ma'am Ann and sa tanan ina nga staff sa may Ate Atihan County Inn good afternoon
1: wow. thank you so much ano and I hope they are listening good yes. Kamay pa makastay man kita ro na no sa Ati-Atihan County. Eh.
2: Yes, mga ano na sandarun paps mga mabuot sandain ang wow. Paps. Kasi nag-OJT kami na last year. Ano. Syempre fourth year pa ako. Mga mabuot ang mga ano sanda paps magturo. Oh, iba mga mabuot sandain na doon. And marami ata ano inaron nga mga rooms.
1: Yes,
2: maka-relax ka gading 8 maya.
1: Do yun gid aro sa bilog. Do yun gid abi rupi na kami nami ano. When it comes sa bimay na sa pag stay.
2: Usoy, yes. Tag malimpyo, mahumot, ag ma-relax kat mayan. Ay, medyo matugog lang kita pa.
1: Matulog si Roma.
0: Ayaw di ma.
1: Hello, good afternoon. Watching ka sa Palale, Banga, Aklan. Hello, good, ha? But anyway, 3 minutes before 2 o'clock. Masyadong madasi graton karing pang orason.
2: Yes.
1: Ha? Oo. So, I think magaburubalik na kita. Medyo ginagamig yung Korea.
0: Ayaw di ba?
1: And of course, don't forget to share. Don't forget to like. And of course, subscribe. Oh, subscribe, no? Matinding ang klaseng abilidad, no? And at the same time, don't forget to brush your teeth 3 times a day.
0: Ayaw di ba?
1: So mag ano gyud oh may isang oras pa natong kareng programa.
2: Yes.
1: Sana madasig ni pero meron tong harap programa. No? And of course, may atong pang pagrestoryahan. Sa aton doon nga pagburubalik mga katropa. This is your Babaland with
2: Mama Trisha.
1: May nagatawag dali sa aton ko. Sino?
0: Ayaw di ba?
1: No. Sino ron? Iyata ka akong galing ano? Iyata ka akong siguro.
2: Wala tayo takin mo ron, Paps.
1: Bukod.
2: Uh-oh.
1: Dali kami kita. Hello? Yes, hello.
0: Ayaw di ba?
1: Si Vilma Zaul, dahil lang yan. I hope mm-hmm. nagapupamati manimaw, ha? Rhea sa atin karing alinyada, okay? So, again, time now is 2 minutes before 2 o'clock. Mag-mumirienda na kayo mo, ha? Oo, ay mag-aburubalik pa kita. May ato pang oras para sa ato karing programa. Anong programa nga ni Rama, Matrish?
2: Sa ato nga programa, ang extra service.
1: Yes, extra servisyo para sa tanan natin yung mga tagpumati nga nag- pangabudlay, nagakasubo. Nagapangabudlay, nga gay ba yung cup?
0: Ayaw ni ma. Ano gilid ma?
1: Nagapangabudlay, tapos ay mahagakak na si Papa. Ay, Papa.
0: Ayaw ni ma.
2: Si Mama Trisha.
1: Dahil sa mga nagapangabudlay, sa mga nagausoy, abiman na ita, kaistorya, sa mga gusto ro na ita, sabat sa mga pangutana. Diba ka? Hayaiya kami, no? Bukas atong karinga programa, extra service. Extra servicio para sa tanan natin yung mga katropa. Time now is 1 minute before 2, so I think magaburubali kita. This is your Papa Lando and
2: Mama Trisha.

0: patapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Samsung Plus Gold.
2: Landa Baga sa Pandakan, Manila. Tumong aking kamay kung may bukol.
3: Minom po ako ng iminom
2: ng Sandon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Sandon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Samsung Plus Gold. Samsung Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapat. Sa lasa, panalong panalo. Samsung Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
6: XFM
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Santan Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-anti. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
8: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
10: Sister Pain.
11: Gary, sa ka-service crew.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
1: XFM. The secret of hell.
2: We will be talking about constipation. Ano ini Doc Leo?
3: Amo ini Sir Josil, no, ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kon dira sa aton nga large intestine nga kon sa diin magambag ni kita constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sini nga pag defecate o kon ang bowel movement. Magambag kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sini maabtan patag tatlo ka adlaw isa ka semana na kung masobra pa. Ang iban, Sir Josil, waay ganyan nagabatsyag nga mamuhin. That's why, galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na sa nagastay sa tonsri nga colon. Ang iban, kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiensihan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kaga ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kaga sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. No. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
2: Plus gold. Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalaan ta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambya ikaw. Why dayon magwa constipation na?
3: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagbagwa sa aton sini nga higko eh. Kag suno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sa mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
2: Amo na kalaba ha.
3: Amo lang kung paano nila takso na.
0: Sunthon Plus Gold.
3: Ang manami sini sa Sunthon Gold Capsule Sir Josil kay gin combine diri ang queen of fruits and vegetables. Sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course, may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sa sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa. May aras sa sang high fiber content. Kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gani kita sang Sunthon Gold Capsule pinagi sa moringa, may aras sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos, may aras sa sang isothiocyanates nga makabulig sa para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa nga ton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sinikunding yasin nga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation na nga ton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
0: The secret of health.
2: So, if constipated, mag-inom sa Sunthon Plus Gold, Sunthon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
3: May fiber ka na halin sa Sunthon Gold Capsule.
2: Oo.
3: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3 nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
0: The secret of health.
4: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agya gyapon, may rason gyapon nga medyo magpaganot ang higko dito susulod hindi ma-release. Whereas kung magamit ka sa Sunthon Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni nagabulig na siya pahumok sang higko.
0: The secret of health.
5: Sunthon Gold Coffee Mix.
2: Sa mga kauturan ta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sining kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Sunthon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingredient nga makuha ninyo sa Sunthon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sining lawas to function well. So, Sunthon Plus Gold. Could you imagine that ang ang glutathione nag-detoxify sa ato sa nga lawas. Ang collagen da kong epekto yung sinito maintain na sang manami firm na to sa nga skin. At the same time, nagapanami sa ato sa nga mga joints. So, Santon Plus Gold. For those yama siling ati, bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang-idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapaktibo sang function sa ato sa nga brain.
1: The Secret of Health.
4: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
6: Ako si Daniela Bautista it Nalangay Nuevo, Malinaw Aklan. Nagapasalama sa XFM at kay Dr. Ramilito Uy sa ako niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
4: O ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimtia mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Diet Hair Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: XFM.
8: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan, laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
9: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
11: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
12: FM. Madalas akong puyat sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Reince Orbel.
13: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
14: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
15: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
1: XFM.
9: Santon Plus Gold, mas pinalakas.
16: I'm without caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
9: Santon Plus Gold.
7: Nagausoy ba kamo magkatropa it kape nga magwas sa ma-enjoy ninyo ay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon? Katropa, sa mga mahilig magkapiperme, imnon ro kape nga manamigon, healthy pa, ro kape nga natural, magkabulig sa tanan nga pagatian, mapahuro nga kabulig it paginomit sa Santong Plus Cup Mix, bango dry ay misang cup kapareho it mangustina, moringa and soya powder. All natural nga klasit kape, uwa it side effects. Santong Plus Cup Mix, may kapikagon, may buong kapa. Ro Santong Plus Cup Mix ay mabakaw sa tanan nga butika sa inyong mga lugar.
17: Balanced diet?
18: Check.
17: Regular exercise?
18: Check.
17: Vision X Plus?
18: Check.
17: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
19: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
20: X FM.
21: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baradong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
22: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
23: Samson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Samson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot.

0: na mapagbiyahe ang sesdapin. Hindi kinadaan malikawan ng magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom sang sesdapin.
1: Sesdapin, hanggang ang pain. Fast and safe. Sesdapin. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: Abay, oras mga katropa, 14 minutes after 2. At syempre, nag-aburubali kita sa atong programang Extra Service. Of course, Papa Lando here and
1: Mama Trisha.
0: Yes, hello kita kay Mama Trisha. Kamusta kayo? Medyo ba nakita na kita?
2: Ayaw, di ba?
0: Grabe kita mga kamusta kayo. Alright, sayod ko. Ara ha? Gabi mo, nagasakit yung mga gawas. So, ikaw nakakabat siya gamit sakit gawas.
1: Syempre, Pops, sa likod, sa atong abaga. Medyo syempre, gaguang-guang man kita.
0: Kung gamba ka, maguang, grabe ting tuka.
2: Ayaw, di ba?
1: Hambal.
0: Ang mo kung gagugang-gugang. Pero, medyo kakon nyo din yung punteriya.
2: Ayaw, di ba?
3: Aray ko.
1: Mani nakaharang ang bigita.
0: Ang bossing, no? Medyo ako kita rin na punteriya kung gamba gagugang-gugang.
2: Ayaw, di ba?
0: Medyo magugang-gugang man. Ha?
1: Medyo.
0: So, of course, kung masakit yung gawas, by, of course, kung permi kang masakit, ano kita permi yung ginaubra mo taga sakit yung gawas?
1: Siyempre, Pops, kung ano sa, depende mo, dapat siguro, Pops, kung gaoy kagid may singin.
0: Kasagub ka man
1: ba? Mga, gabi mataro.
0: Gahakwat, ano yung ginahakwat sa inyo? What, man?
1: Wa man, Pops, ang sige pusuon.
0: Ah! Ayaw! Mag-aoy yung mataro.
1: Oo, mag-aoy mo dami mag-hakwat at sama ng loob.
0: Ay! Kanyo? Basi kakwat.
2: Ayaw, di ba?
0: Ako pero may kaibahan ka na Domingo. Ayaw, man. Ayaw, ako pagdamaya ka, mag-uwi ka. Pero of course, kung ayaw mataro mga samat loob, ayaw taro tagipusuan, no? Kung man nagasakit yung gawas, abay ka na may tundun hibuan, naram na, magpahibo ka kay Mister. Abay, pabimana kung, o si Mrs. Comet, no? Si Mister abay, gaoy sa trabaho, masakit to gawas. Abay, Mrs., hibuan mo, no? O likod ni Mister, it dahil ka nga Santom Plus Herbal Oil. Diba ka? Ginabuligan rin mo karoon nga gawas nga buon ro body pain ag inflammation. Manami para sa relaxation ag pang pabuuit stress. O, makon mo, pati stress na kabuog, diba ka? Like, of course, kung gusto mong mag-relax, maging manami, abimari mo karoon nga gawas, abay sakto kita ro Sandro Plus Herbal Oil. Ginapakalara, ginapakalma, ro imong nga gawas ag pinaino. Oo, may pangandi rin ka rin nga Sandro Plus Herbal Oil, ginapakalma rin mo karoon nga gawas. Ag ginapanami pag hidropanit, di ba? So, hindi kita yung abimana ko. Amat may nagapangato kita kung iba't ang hibo, no? Pero,
1: siya pero, kung bukong at sanay siguro pa.
0: Mga allergic reaction.
1: Oo, mga allergic panit, reaction.
0: Di ba? Ikaw dati nagpamasads ka man.
1: Siyempre, Pops, kung mga balda kita, siyempre, as...
0: Ano kita nag-balda?
1: Diba?
0: Dancer galera.
1: Saot.
0: Wow.
1: Siyempre, Pops, makabatsa ka kanit balda sa singawas, sakit singawas. Kung, siyempre, adlaw-adlaw ko mo, Pops, nag-practice it saot. Lalo na kung mga ginabalibag ka pa ngayon, Pops. Siyempre, sa ballroom.
0: Anong gabalibag kayo?
2: Ayaw, diba?
0: Huwag kasawad ka mat-ballroom. Abi, sample.
1: Ay, hindi yun, Pops. Ay, hindi yun. Ano pa tabi ito, mga katropa? High school pa tayo.
0: Ay, inatagihapon doon eh.
1: Oo, sa ano to, Pops? Oo.
0: Inatagihapon doon. Baka kita i-cha-cha-cha. Ano ba man naroon na? Katpang cha-cha-cha.
1: Hindi nga ni kita, Pops. Yakatindog. Oo. So, sige, good afternoon, no?
0: Wah, pa.
2: Ayaw, ba?
0: Nag-usipan music. Wah,
1: hindi kita music karoon. Oo. Dan-dan-soy. Kasi dan-dan-soy na ron, Pops. Pero harala rin. Sama na biging sugid ko pa man, di ba? Ay, ba dyan, kung magsugid ka, tanggali ya, Pops, ay may pasok.
0: Ay, siyempre.
1: May pasampo.
0: Agad magpati na kami ba?
2: Ayaw, di ba?
1: Ay, mga tropa, huwag ka mong ginapilit, hindi ka mong magpati.
0: Ba't? Aro yun. Nasubukan
1: nyo na ba? Eh. Di ba mo, Pops? Chacha, wow.
0: Game.
1: At ang sound na yan?
2: Ayaw, di ba?
0: Oh, haron-haron nag-chat-chat ni Mau. Kumain kita ko. Sabi ko, ginabalibag ka.
2: Ayaw, di ba?
1: Ginabalibag, Pops, ikaw?
0: Do yun. Malisod man ko ako magbalibagan. Basta magkasamad pero mga gamit riyan.
2: Ayaw, di ba?
0: Pero, of course, before, no? At college pa ako. High school at college, no? Nag-represent makita it, ano? Nag-represent ako it Philippines. Sa dance sports.
1: Ano pa gyud?
2: Ayaw, di ba? Ano ang reaksya?
1: Hindi, Pops, kasi naano ko sa...
2: Ano ang reaksya?
1: Naano ko ka, Pops, kasi sa tanawa, Pops. Ay, ala. Tanawa ano? Rato niya, no? Comment ni Katropang Rosa, Pagigabi, na nga listahan niya, Pops, abe, no?
0: Basahan,
1: abe, mga. Sige, unahan ng anay natin ay Katropang Ariculas. Mm-hmm. Good afternoon kay Jomar, ay, kay Jomar Florencio. Always mm-hmm. agapinamati sa Diversion Road Banga. Hara kita thank kay you. Katropang Rosa, babaeng palaban. Mm-hmm. Iyawin ako, Papa Lando. Shout out ko, Joselito Darunday, Rosalyn Sabal, kay CF Flores, mm-hmm. Abby Alexis Ratay, Mama Wi Samson, Ambet Paderes Umbaw, mm-hmm. Manilin Reyes, Gian Inan Reyes,
0: oh,
1: kay Bianca Davidas, at kay shoutout ko, Ava Joy La Chica. Wait lang.
0: Sino pa? Medyo hinapo ko si Mama Tessia.
1: Ayaw ka ba?
0: Ay mo shoutout nga kababa, ha?
1: Ayaw. Kay Jimmy La Chica, kay Roland Nino Barag, mm-hmm. kay Guapa ng Liza Lorenzo, Maribeth Adarayan Lorenzo, Ivy Rose Villanueva, mm-hmm. Eva Joy Villanueva, Ryvin Villanueva, and kay Rainier Brian Villanueva. And shoutout ko kay Christian Villanueva. Wow! Grabe kayo pala. Madahina po, mata ko kato katropang Rosa, no? Pero at least, ano, kampun. Kompleto na nga listahan sa nang ginapa-shoutout. Ima, Vibra Pops, rubo kita na naginakalipatan ang mga ginapang-shoutout.
0: Oo, yun gina nga.
1: Oo.
0: No,
1: okay. Mahugod gina nga ni Mara Pops mag-shoutout. Ay, syempre na, shoutout lang man. Gisaga pamati kay April. Sino? Rose Yekla Panier. Good afternoon, no? Mm-hmm. Nagapamati kita ni Mara. Madya, natandaan na gina ako naging humble nga.
0: Nga,
1: may program si Papa Lando. It 12 to 3. Wow. Nga pamatian ka na napapsag.
0: Thank
1: baka,
0: you.
1: Makakita mo yung matgwapo.
2: Ayaw, di ba?
0: Dapit ka rin medyo ayang kita ka
1: rin, ha? Ayang-ayang na. Pero no, shout out. And ano, syempre sa mga, ano, madya, oh, nalipat yun ako. Shout out!
0: Epa sa pagkalipat mo.
1: Oo.
2: Ayaw, di ba?
0: Epa sa pagkalipat mo sa inyong...
1: Siyempre, Pops, bakit at ginakalipatan?
0: Wow.
2: Ayaw, di ba?
1: Pops, kung ginakalipatan, ikaw, Abby, Pops, ay. Kalipatan ikaw. Di ba masakit?
0: Masakit, masakit.
1: Dapat bad yun, Pops. Bawal
0: dama,
1: yan.
0: Dama, oh, so, ayaw, get. Si May Buntugon, eh, sa May Aranes Balete. Thank you so much. Si Marie Carr Fernandez, mm-hmm. Relo, nagapinamati. Shoutout ko sa Sityo Ang Dan sa Dingli. Mary Joy Mosende, nga birthday ko naman. Noon, kantay a bit umay, happy birthday.
2: Ayaw, di ba?
1: Kasi siyempre, di ba nabatay niya natin nagkatropang Claire kay inang ang kantay. Dapat makato nga, ano,
0: hindi, mas okay ka nagyapon din mo.
1: Mas okay ka pa na ako.
0: Bebe, happy birthday. Happy birthday, bebe.
1: Happy birthday!
0: Medyo ayos na to.
2: Ayaw, di ba?
0: Medyo mo kitang... Ano to ha? May chupati. Pero oh, ayan
1: ayan din yan. Ayan, ano siya? Ayan, Mami Pop. Sige lang. Sige, happy, happy, happy, happy, happy birthday.
0: Mami Pop, naka-happy ka na rin.
1: Siyempre, dapat tayo, dapat Mami Pop, kung birthday, dapat masadya. Huwag kita kakasubo dapat. Siyempre, imong birthday, dapat imong adlaw.
0: Doyan yun. So, dapat ipa-smile kita na ito, no? Si Jelly Roldan, shoutout ko na sa Team Sungaran. So, kay Fritz, RJ, Lorena, Jean, Jomar, kay Herbert, ag sa Design Builders Depot sa May Numan siya. Kagwapo ko no, ag kagwapa.
1: Wow, gabi ganda. Patapos yun na ito. Ano, Paps, nakaka... Baho ganda mong uun, eh, Paps.
0: Dala, may nakabuhin. Wapa, wapa
1: ano,
0: natapos.
1: Ano,
0: joke.
2: Ayaw, di ba?
0: Sabi mo, minato.
1: Oo, nagkupos siya tato niya kayo na pamatian. Oo.
0: Kaya gwapo yung siyempre si Mama Tresh, no? Bukong magkita at gwapo. Gwapo ako pag baguso, siguro.
2: Ayaw, di ba?
0: Si Phil Fuentes is listening. Thank you so much. Mm-hmm. Oo. Si Joanne Feliciano. Shoutout sa Sityo Tagaytay sa Feliciano Balete. Sa Masangyang Feliciano family. Thank you, good. Kapag mo makagto kita ro na, no? For sure, medyo Tagaytay kita ra.
1: Wow.
0: Sigurado.
1: Oo.
0: Okay.
1: Siguradong manami kita ng lugar.
0: Yes, yes, yes. So of mm-mm. course, before that, Mama Trish, no? Oh, before abimanaroy nga ron, no? But before mo basahon or shout out doon, no? May ako na narin yung pangutan. May nagpangutan na gida kakon ka ron, no? Pangutan na abimanaroy pap si Mama Trish siya. Kung ano rin, nakaroon nga red flag sa sangkagagaki. Why?
2: Ayaw, di ba?
0: Medyo ikaw ito baro red flag?
2: Ayaw, di ba?
1: Ha? Ikaw, Paps? Wait lang na, kabati, ha?
2: Si Mama Trish siya.
1: Medyo ako tagal ko ng red flag.
0: Daruwi ka mo. Pwede mo ka mag-comment, ha?
1: Sorry, Pops. Makakita ba ako red flag, Pops, ha? Ginaanohan ko lang it, ano?
0: It, ano?
1: Flag pole.
0: Ginabuna mo na ogo.
2: Ayaw di ma.
1: Sige kung red flag. Pero, Pops, syempre, ababo matagin mga red flag sa mga tao. Siguro, Buyo, Pops, ikaw may red flag ka man.
0: Oo, hindi. Bukong mag-ilag perfect, ano? But anyway, of course, Kimo, bimay na, ano? Ano, ro sambilog, yeah, mga red flag.
1: Syempre, Pops.
0: Sa saan kayo gagawin? Para iwasan ni Erwin.
1: Si Ari, ni katropang Erwin.
0: Para iwasan.
1: Katropang Erwin, kung kapamati ka man.
0: Para Kimo ka?
1: Para Kimo
0: kapamati ka man, para Kimo
1: ka. Pero syempre, Pops,
0: ano yung mga red flag?
1: Ano mga red flag?
0: Para Kimo. Of course, syempre, ikaw bayi.
1: Syempre, sambilog kita karun sa mga bayi, Pops. Sa laki is, syempre, gahambal nga, ga-promise na gabawi. Pero wa man dali na dagay na tupad. Like puro sugid, Pops. Ha, pa, puro sugid ko pwede mo man ang ubrahon yage.
0: Dala na lang. Ito na tagtangis ako yan.
2: Ayaw di ma.
0: Ay, medyo maura pa yung mind. Kunyari man na, ako kunyari man na rin mo nga, ano, ex. Ex?
2: Ayaw di ma.
0: Kunyari mo ka na, ano, ano yung mong hambang ito?
1: Like, puro sugid bawi, puro ano, like promise.
0: Promise.
1: Pero,
0: sige, kunyari
1: pero
0: man ako
1: ka-promise. Pero wala man ginaubra. Oo.
0: Ano yung tiyawagan ka na ulihin ito?
1: Ha?
0: Ano yung tiyawagan?
2: Ayaw di ma.
0: Sige, kunyari man na, hi, ako. No, ako man na kunyari ng jowa. Aron ha, mga katropa. Aton niya, ano hon?
2: Ayaw di ma.
0: Pero igit ko ano si Brandy nga pogi. Hello kita kay Brandy, ano? Nagpinamate. Ay, belated happy birthday. Harakan tayo pa gid si Mama Imelda Pinyafiel, no? So, nag-celebrate mo birthday ra, I think kahapon or ko Friday. Kahapon siguro, no? Mama Mel's happy birthday kay Brandy. The pogi, hello good. Kunyari man na ako ring boyfriend. No? Tapos ka promise mo ako Kimo. Medyo mauron, no? Sige, sige. May nagkakatokbok siya.
2: Ayaw di ma.
0: Yata. Bisita kita. Medyo mauro na. Ano yung tiyawagan ka to dati? Ching ex.
1: Oh, uwa.
0: Ano ko ta? Mama Trish?
2: Ayaw di ma.
0: Ah, sige, sige. Ano rin mga trending mo karoon
1: ngayon? Ano ba? Siyempre, sige. Ano mga trending baby?
0: Ay, boring!
2: Ayaw di ma.
0: Boring! Boring!
1: Pangga!
0: Pongga! Ito ang klase ito, no? Pongga.
1: Ay, alin na, B-Pops? O, kung ikaw.
0: Ano lang.
1: Kung magkano, yame.
0: Ano po, no?
1: Kung ano, kung ikaw gani, Pops.
0: Sige, sige. Ano ba gara mong tawagan ka to?
1: Honey cake? Baby cakes?
0: Asawa ko. My love.
1: My love.
0: Ano ba? Maroon na tagawagan eh. No?
1: Sige, asawa ko.
0: Pero para kay mo, ano kita rin pinaka-sweet nga tagawagan? Nga gintawag kay mo kito? Ha?
1: Ha?
0: Love?
1: Love?
0: Ayaw
2: di ba?
0: Love?
1: Labuon, tanalang ka.
2: Ayaw di ba?
0: Sa una lang ang happiness.
2: Ayaw di ba?
0: Ah, sige, ah, sige. Love. Love. Love.
1: Ah, sige, love.
0: Love. Bukse ko. Love.
1: Bukas love. Wa taga bukas abi hay. Wa man do nakalak.
0: Ah, wa mo tagi na lak ray. Ang bago kay mo ba si sudlon kay itano eh. Sudlon kay mga ipis.
2: Ayaw ba.
0: Ang bago kay mo, di ba? Ang bago kay mo nga ilak permera. Si si Fernando po ta.
2: Ayaw ba.
1: Aja, wa taw ko sa ayon tapos kung ano no bio ko gid man daw or angkol ko.
0: Ngani, no? Medyo angkol mo tangani.
2: Ayaw di ba.
0: Dapat huokol. Huokol.
2: Ayaw di ba.
0: Love.
1: Galing kaya love.
0: Nakainom mo manabi ako eh. Pero sa bilog lang gidra. Nag-promise na okay. May iwan na iwasan mga barkado ko. Birang kaibahan eh.
1: Gani love. Medya kung sa imnan ay kadasi kagiding. Pero kung pag-abot ka ko ay ababo kang rason.
0: Alam. Let me explain love.
1: Pero
0: kung sa ilim na nabi, at least na nagalibre, kung kayo mo gagastos pa.
2: Ayaw di ma!
0: Asyado kang pasusya labi-labi. Gusto mo igdo kita sa mga sosyalan nga restaurant?
1: Pero bukod man it sa mando yun, love. Haman kung pag-abot sa barkada, love, pag-abot sa imo mga tropa nga na ingaroon, haman kadasig kat ingkanda maghuo kung gasampit sandat panaw. Pero kung ako gasampit nga magpanaw kita, abo kang rason.
0: Sa ara, love ba? paano ka? Madasig ako magpahukan. Eh, kung kimo, bika boy ka mag-makeup.
2: Ayaw di ma!
1: Pero kung malanggap ako lang.
0: Mag-ilis po yung isang oras yun.
2: Ayaw di ma!
0: Mag-makeup ka. Tatlong oras.
2: Ayaw di ma!
1: Yes, paano? Ano nang pag-makeup mo ba? Pero love, yeah, di ba? Kung doon yan ang nang ginahambal, dapat tigoy ka maghugat kung palangga mo rin isang katawo. Dapat ano ka maghugat? Ano
0: ka?
1: May pasan siya ka maghugat sa imong palangga.
0: Doon yan eh. Ay, may edad akong igto kundi eh. Arnolfo. Eh, sanda taruga? Bakit?
1: Permi lang. Permi lang si Arnolfo. Permi lang si Arnolfo. Eh, di kung ta si Arnolfo lang imong ging...
0: Ha? Abi ko igaw si Arnolfo?
1: Permi lang kita gaaway kay Arnolfo. Hindi ko tayo mo lang imong ging jowa lang.
0: Sayang, love. Sayat ng bagay gila rin. Tunan, abi ko ta kundi Arnolfo. Ikaw tagali si Arnolfo.
1: Ibang gabi na plot twist yun ito. Ako pero, tagali si Arnolfo.
0: Sige, sige. Love, mabawi ako.
1: Love, pilang beses ko na nababatean ni mong bawi. Pilang beses ko doon ginaano nga. Saan o paayhan? Magbago ang nubyo nga ra. Saan o pa'y mamakabawi ka?
0: Nagbagoon ako.
1: Bago! Bagong inom!
0: Bukon, nagbagoon. Nagbagoon ako. Number two.
1: Pero syempre, may pops, di ba? Matsaka ano man kung permi mong mabatean, dubawi.
0: Yes, doon yun eh. Oo. Doon yung mga sitwasyon, di ba? Kahit nagaguhud-yuhud, kid.
1: Tagma dyan nagangayog, you did sorry.
0: Sorry. Palingit ah.
2: Ayaw, di ba?
1: Oo.
0: Maguhud ako, brown ko, tanayin. Para maging okay kita.
2: Hindi totoo yan. Ayaw, di ba?
1: Ano mga linya dahil nga, Pops nga, tawin ako chance.
0: Haroon dahil yun. Ako nyari, haroon. Last lang ito.
1: Pilang last?
0: Dali, ako ba ako natapos?
1: Pero aking grabe, Pops, iyaw, no? Siyempre, ikaw,
0: Pops.
1: Agatulo, parugo. Ah, siyempre, Pops, ay pilang beses mo nababatean do, ano.
0: Ah, si Haroon. Uy, man ako chance. Last lang, git. Mag-uwi ka. Inubo pa.
2: Ayaw, di ba?
0: Malisot na galing drama.
1: Oo, malisot na galing drama.
0: Sige, pops, sige.
1: No? Pilang chance pa para kay tao kimo, love. Lama dyan.
0: Mapacheck up na ako, love.
2: Oh, ayaw, di ba?
1: Mapacheck up na kita. Sobrang ko na git. Inom dahil kay Arnold po. Oo, pero siyempre do yun.
0: Sa pilog lang, git. Last lang, hindi ko pag-umanon.
1: Ano, tapos maging okay kita? Hinaga, mabatean kung mandulin niya nga, mabawi ako, love. Hindi ko pag-umanon, love. Last chance lang, the love. Oh. Tawin ako, chance, please. Ano, patawaron ta? Tapos, ano, sa pilang adlaw, arawuman, pabalik-balik ang kita sa imong bawi.
0: Sige. Ara, may 100K ako.
1: Sige, love, okay. Love, ikaw kitang harap at tindog, love. Kapag kaluhod-luhod kay na, love, tindog. Send 100K.
0: Bagay ako sa isang karto.
2: Ayaw, di ba?
1: Love, hindi ako magaging may 100K ka, love. Kaya na pa kita, okay.
0: Nagtayang isan pa tayo.
1: Nagtayang isan pa tayo, love.
0: Doyoy.
1: No. Maski pilang chance pa ito, okay mo, love, basta may 100K.
0: Doyoy, di ba?
1: Nagbukang kwarta pa kita.
0: O, oh, sige. Kung kimo, be man a red flag ro mga nag-promisar pero hindi man mo. Oh,
1: pero
0: kung kakon,
1: gaki,
0: no? Tawani kung gaki gidman, di ba? Kat ano, sambilog, buko niya para sa gaki, ano? I think para man sa tanan, no? Gabi pa kat purilon.
1: Diba? Yes, sambilog pag yun, big babs.
0: Oh, sige. Kunyari man na, iba man eh, buko mat love si
2: ayaw, di ma!
1: Ano ma?
0: Baby.
2: Ayaw, di ma!
1: Okay, baby.
0: Oh, sige. Baby.

0: babe. Ay, mabuot nga klaseng bahay.
1: Ay, di ko tayo maging miga.
0: Ay, amat nakakig.
2: Ayaw, ima.
1: Kasalos ko. Nadala. Sorry.
0: Nandagat ay agis si Mama Tres.
1: Oo.
0: No? Pero ro yun, di ba ka?
1: Oo,
0: pero
1: Pops.
0: Purilon.
1: Diba like, nakop mo yun, Pops. Pero hay, may hambawin pagyapon ni mga palibuton ka pat ingyapon, Nana.
0: Actually, abig ko, amat, eh. May ano, ang bago na bin, no? Rupina ka sa bilog karnes, ayaw gid
1: magpadakop.
2: Doyo. Ayaw, ma.
1: Ayaw gid magpadakop.
0: Kung hidakpan ka, ayaw gid mag?
1: Mag-amit.
0: Ako.
2: Ayaw, ma.
1: Diba, manduyon gid, Ana.
0: Doyon na sa bilog, diba ka? Ano bro sa bilog? Kumbaga, kat masyadong controlling, no? Kat, ginakontrol ka ba? Diba?
1: Or...
0: Naagyan mo ron, kat ginakontrol ka?
1: Oo, Pops. Naagyan ko doon, like, controlling, obsessed, possessive, chemo.
0: Oo, oh, syempre, grabe. Diba? Diba? Managkagwapo-gwapo.
1: Grabe pa.
2: Ayaw, diba?
3: Tutro yan.
2: Ayaw, diba?
1: Pero syempre, siguro, naagyan manaton doon,
0: yes.
1: Pops. Like, masking barkada mong mata, masking barkada mong bayi, selosan, or imong panuksok kay imot ang kimuruga, ano nga,
0: ginakontrol.
1: Oo, ginakontrol. Pwede mahambat, imong baka taon it, dayang hagang buhay.
0: Sige, kunyari man na, ano, ako na tong ex mo nga to. Tricia, dapat makaroon, riksuksok nga ron. Di ba naghambag o kimo nga suksukar ang jersey nga to?
2: Ayaw, di ba?
0: Ano, hey, wautat mga tilar, nai? Ano man?
1: Manay, ginaano ko mata kung sina ko komportable nga
0: dinasuksok. Kasi kung pag tinuwukon ka nanda, na ano man? Wa ko na ilang abastuson ka.
1: Ay, so doon na biing inaisip. Nga ginabastos nga ako. So, ano sa inyong isipin mga laki? Like kung gusto tanamon magpagwapa mga bayi or bukod mag-edit like super sexy kung siya kami comfortable. Pero inyong inaisip ay ginabastos kami kasi...
0: Di.
1: Ano? Parehas
0: ka mo... Kita rin puso, di. Wamat limpyo.
2: Ayaw ba?
3: Huwag mong subukan. Isira ang buhay.
0: Hagad-hagad ka pati. Ba't ako na akig nga matagod?
1: Gaano ating galing?
0: Nag-crap-tap ka pa.
1: Oo.
0: Ay, nahuyaman ako. Basta hibaygan ka.
2: Ayaw, di ba? Huwag nagaling na akig dahil matagod.
1: Huwag nagaling na. Bukod na remote concern nga. Mabastos. Concern na galing mo kasi basta mahibaygan.
0: Basta kung huwag madlimpyo rin pusod nga. Ano mas mag-crap-tap ka pa?
1: Ayaw, di ba? Mahigko ang puso mag-ilis to nga bukon i-crap top, di ba?
0: And then, si Sir Jeff Tael, sabi lang sa pinakamayad nga maestro ron.
1: Hi, no? Sir! Siyempre, amon, gidaron nga pinakamabuot, gidaron nga, sir, gidaron pag ano, pag-college.
0: Kutana kung sino kunuro, ging pa, ano, si Aika. Ano ba?
2: Ayaw, di ba?
0: Di ba si Ay?
1: Sir, kakilal, oh, gobit na pang-abot, yes, sa life, si, ano, si Sir.
0: Si Sir Jeff.
1: Sir, won to. Shkin.
0: Ay, sa short mamay na, na. Di ba naghambag yun ako kay mo nga mag, amat katagod-tagod yung mata ng short nga ron.
1: Ay, pahing maputi mata ang ano?
0: Ring ano?
1: Ang legs.
0: Klaro at ba yan?
1: Ang legs.
0: Ano yun yan eh?
1: Siyempre,
0: hindi
1: ba pa? Ru iba.
0: Ano yung gandro?
1: Ano yun eh? Ano? Hamad hay ginaano mo ta ako sa ginasuksok hay kung... Comfortable ako ag sayo ko ta sang sarili nga
0: what
1: ako iya it
0: pero may pangutana na gid ako kay mo eh
1: ano
0: amat mas mahaba pa tring cycling sing sure
2: ayo ba
1: ani pops mo iba nagukol
2: ayo ba
0: Nakarelate si Patricia.
1: Ang ako do iba, ro iba. Ga-short it katagod-tagod, tapos mahaba para cycling.
0: Kita mo man doon.
1: Oo.
0: Hindi ko man gets doon. Kasi ikaw bayi.
1: Hindi ko man gets doon. Siyempre ako pa, ga-cycling ako. Pero siyempre, ano mata?
3: Matagod.
0: Ga-cycling ka mating.
1: Oo, pa. Siyempre ga-short. Pero hindi ko man mag-gets gin man. Pero ibang bahay nga ga-short, nakamaong short, tapos mahaba para cycling. Aba kanina, nauna para kahapon.
0: Nga, hindi. Una pa daro Lunes sa ano ay Romartes sa Lunes no
2: ayo di ba
0: hindi ko man mag-guess that's why nga ikaw ginakutan ako si Daddy Varon gali si Mami Laline Pilayo you know what halin ka to kaya nag-umpisa ako sa radyo they are supporting kita they're supporting me so makaroon na yung ginasuportahan niya na daro ro

0: Fama, no? So kay Daddy Varon, actually, na matanda na ako, nag-visit sa Nakatan is an anniversary or Valentine's Day.
1: Yeah. Yes, oh,
0: so thank you, Gid.
1: Thank you, Gid. Oh,
0: sino nga na, anong nag-istoryahan nga to?
2: As a short.
1: Ah, syempre, no, sa pagiging controlling, matagid man ita, no?
0: Yeah, okay.
1: Pero haman, Pops, so, mga laki ro, super controlling sa mga bay.
0: No, yun nga, ne. Mm-mm. Kumbaga, bisiguro, hay, wa, man, sanda na ila nga. Dali, may panyo. Paki ano, be?
2: Ayaw ni ma.
0: Oh, gusto, kung haman, abi gusto it sa isang kagaki nga, kumbaga, way mo na ila nga. Maagaw.
1: Oo, maagaw.
0: Or basi kung may makilaga nga iba. Yes. Man, tomorrow, be?
1: Pero mas sandaga isip nga sandang yun obra nga na mas nasasakalan ta nga partner.
0: Do yun gider sa
1: nga like oh ta sanda ka sayod gali or siguro na realize man nga basi na sobrahan man ako kan sa pagiging controlling. Like paras man na paps like gagaong man kimo kung sino ka ibahan. Like kung ano gipakita mo kung sino yung mga kaiba.
0: Pero like
1: oh like grabe.
0: Ko amat abi siguro hay. Siguro ko amat mama Trish eh. Kat ano ba kat mga experiences na nakato.
1: Pero
0: hindi mo ka move on.
1: Pero doon nga ni Pops, rubulok nga, kung may past ka matinga trauma, tapos ay kung may bago ka, kana mo mataga, kana mo taginapasan do trauma nga.
0: Doon
1: nga, madyama pakutana ka nga, sing ex na to, hapat kailangan ko tang batsagon nga, wakating itsalig ka akon. Sino ba, sino ang talking
0: dali mo trauma?
1: Ay,
0: dali yan. Medyo may imot ang ginapa, pabati-bati.
2: Ayaw naman!
0: Kapamati mo, ay?
1: Ha?
0: Kapamati mo!
1: Wala man, Paps. Siyempre, ay. Ano
0: doon? Tama tuod ron.
1: Oo, no? Pero ito, matabigin man, di ba, Paps? Nga, kung may trauma ka sa imong past, haman, i-ano mo sa imong bago, ipabatsag. Nga, dapat ay kung, ano, hindi mo tayo ipabatsag ron sa imong bago. Kasi, what at, ano ro, bago eh.
0: Kumbaga, galing ko matabihan ba kung ni Kimo, no? Mas manami gid man kung open ka mo sa kadaysaya, no? So mas may nga istoryahan kada anay kung ano bi man ro mga don'ts and do's, no?
1: Yes.
0: At the same time, mas manami nga open rin yung communication at kadaysaya.
1: Yes.
0: Kung gahinipos mo lang abi, agwa man, kumat abi ro sambilog.
1: Ro communication.
0: Ro sambilog ay maaki kita, nga wa man kasaydo sambilog.
1: Kasi hindi man mag-open, hindi
0: man mag-open. Masyado man abi nga pride.
1: Oo, no? Mataas man.
0: Mataas
1: pride.
0: Man. So, as much as possible, no? Especially be man sa aton karang ng mga katropa nga nag-approve pa mga tiri sa aton karang ng linyada, ay maging open. Rin yung karang communication. Especially sa inyong karang ng jowa. Bukong yung jowa. Of course, mag-asawa.
1: Yes.
0: Diba? Hambaga kung ano rin ano be man ang imong na napapanuhan.
1: Kung alin imong nabatsagan
0: nga,
1: madya paraki mo tahay saan, kumat saga, pero madya paraki mo ay masakit paraki mo, tapos imaw tahay, watay mo kabatsag nga.
0: Doon yung
1: tagal yung ginabatsagan. At syempre, no, about sa doon yun nga sa trauma nga, wakating kasayod nga hamat makaratay mo kay mo nga watiwala, hatugali, kasi nga ni, may trauma imo sa
0: may trauma. Ng,
1: sa trust issues.
0: Tapos, doon yun. Ako nabi man, ako amat man ay, basi ako ubraw mo ka to. No, medyo mauron. Ako ubraw mo mo. Medyo matangis yun yun. Ayaw rin
2: ma!
1: Medyo gabi yung tagali ato niya.
0: Jo, ano ko na rin nga ra? Si It's Simi James. Good afternoon. Shout out manak. Igto kay Balaw nga nagatagay sa Agbanawan. Bawa ko na miton. No, baga? So, sambilog is controlling. Di ba?
1: Yes, controlling.
0: Pero sambilog pagid, tawagan kung kwan man kimo, no? Kung makarelate ka man. Karang, about buya sa ano, kung bagaway mo't respeto sa boundaries. Ano siya moron?
1: Yes.
0: Like,
1: do,
0: halimbawa,
1: like,
0: kung waka na ila, bimayan, halimbawa, gasampiti mo it panaw or warang, pero nagapaindi ikaw, pero imawahay.
1: Mapilit. Naakig,
0: mapilit. Medyo mawamoron baga. Naagyan mo.
1: Awa pa mata pa.
0: Awa pa mata. Dahil kung gasampiti mo, go ka mate.
2: Ayaw diba?
1: Go with the flow mo.
0: Kudwarang.
1: Kaya nga naman yung red flag. Pero syempre, Pops,
0: medyo mauro.
1: Hindi, kasi syempre, to, iba nga red flag nga na mean nga, ginapilit is, tagbukon ka't komportable, mag-acto sa datong lugar, or makaibahan na ng kaibahan, tapos ay, napilit ka, tapos ikaw gahamba ka lang man nga, hindi ka magpanaw kasi nga nibukon ka't komportable, pero imaw, sugtan mo magpanaw. Tapos imaw, maake kasi hindi ka magsugot, or hindi ka magsunod. Like, napilit ka dahil, tapos ay, kawayan nyo pa dayon datong mga tao nga to nga dapat hindi man. Pero ako pa, sumapamata ko kaagi sa mamaduyon.
0: Ay, may mataran. Oo, sa ilan? 48 nga nobyo. Naging nobyo.
2: Ayaw, di ba?
0: Sabi na bago, no? Matindi ang klase ng abilidad. Pops, kaya pinamati man na si Ninang. Ninang Alindenger. Wenny Pilayo, thank you so much, no?
1: Yes, good afternoon.
0: Ikaw, Mama Trish, ba si Maina?
1: Yes, good afternoon, no? Kay Renny Rizga. Good afternoon, katropang Papa Landon, Mama Trish, watching from Hong Kong. Yes, good afternoon.
0: Uy, sa Hong Kong. Yes. Di ba nakaito ka Hong Kong aron?
1: Yes. Enjoy kita kami sa lubong, nasa may Hong Kong.
0: No? Huwag nagpadayot pa sa lubong ka.
2: Ayaw, di ba?
0: May pang-pahong ko,
1: may pang-pahong ko, may pang-pahong ko. At syempre kay Jenalyn Retiro, pa-shoutout paps ang asawa nga si Frederick Pastrana Tayuna, ag sang unga nga si Princess Tamara Samantha Nicole, ag kay Prince Derek, iya sa may Hugas, New Washington. Mm-hmm. Yes, good afternoon, una sa may Hugas, New Washington. At syempre sa inyo nga bilog nga pamilya sa Retiro family. Good afternoon.
0: Thank you so much. And they're listening, mga katropa. Masyadong madasig na itong kira nga pang-urason. Yeah.
1: Yes.
0: Oo.
1: 15 minutes na lang.
0: Agos, ang bilog bagid is, kung baga may man ay puro sugid. May mauron ka man. Kat buko na biman na it, kung baga maya di mausap, hagang bagon. Like for example, gay nang bay mot, I love you, Kimo.
1: Pero hindi mo batsyag.
0: Pero hindi mo man mabatsyagan.
1: Yes. Tag, ano ni Pops? Tag, di ba habang ganina, the action speaks louder than words.
0: Yes, that's right.
1: Kasi syempre, Pops, madali man lang i-type or madali hambagundo, I love you. Madali hambagundo, ikaw ma lang.
0: Wala kami nakambaw, Kimo Kornay.
1: Ha? Sa'yo lang.
0: May nakambaw, Kimo Karon.
1: Ha? Oh, my God. Sa mga ano man, sa mga iba rato, mga
0: katropa. Ito problema, biko amat karon sa mga mauron, no? Kapi pa kung makabate, biro sa kabayi, matuwi nga, baby, ikaw lang. Baby, palangga tagad.
1: Yes. Pero mama, karo yung
0: Pops. Siyempre, ikaw as a bayi.
1: Ikaw, kabayi, gabati.
0: Ay, palangga ako sa baby.
1: Lagi na siyempre, ginagilikilig ka man. Diba? Nga, ako lang.
0: Hasta nga, gintaw mo rutan ng tanan. What nabilin kay mo? Diba ka?
1: Oo, tag ano pa?
0: Durug na durug ka.
1: Gabi mata.
0: Like, diba ka?
1: Iubos mo ginagiliing.
0: No, at kunyari katangis ka, durug na durug, paalin katangis.
1: Hindi ako, Pops.
2: Ayaw, diba?
1: Kasi, ako may nabi, Pops. Kung ako man. Gabi tang sampun tangis. Pero syempre, di ba, Pops? Oo, may mga manduy matagin man nga. Dali man lang man hambawon. Nga,
0: yes.
1: Nga palang ka,
0: yes.
1: I love you.
0: Madali.
1: Pero effort nga, ipabatsa gid ba aki mo.
0: Kaya kung matangangawa ka, no? Matun man, palang ka ako ka ra. Nagkambay mo, I
1: like, napapaisip ko magid man nga. Basta si In, basta sano, like makaron.
0: So as much as possible, matod, is, kung gusto mong maging manami, especially rin yung man ng relasyon, no? Tama rin ba ni Mama Trish, ano? Nga, action speaks louder than words.
1: Yes. Yeah. Kasi syempre, kadasi kita, or kadali ka tagit baga, basahon, mag-chat kinyo, or di ba, mas kayong kadali kinyo, or I love
0: kasi
1: you,
0: maghambay.
1: Katropa, o, di ba, madya kadasi, or kadali.
0: Sabi ko mo tat namin, galeron, hay?
1: Namin ko!
2: Ayaw, di ba?
1: Mga katropa, palangga ako ka mga listeners at mga watch. So, pero, syempre, iba ba tabig ni Paps tag sa ano, tag imong
0: yes.
1: Ano, partner?
0: Yes. So, sa bilog pagid is, pero sa bilog pagid niya lesson siguro. Kung matabi, hay, kita, masyado kitang, ano, kumbaga, bimay na, hay, nadadaga sa mga manaming mga hagambagon.
1: Diba? Sa mga sweet.
0: Mga sweet nga mga hagambagon. Matay. Doon nga ni Hasta Hataw Mundo Tanan. Gali, sa ulihi malang gali, hay, madudurog lang ang puso
1: yes,
0: mo.
1: But, like,
0: mas makanta ka it. Aray, may aray ba rin ka ron?
2: Ayaw, di ba?
0: Kanta ko na itong doon.
2: Ayaw, di ba?
1: Like, may ano pag yung Dabikar Pops nga, huwag ka expect nga Arga, ano, wala ka expect nga umaubra na naro, kayang umaubra
0: yes.
1: Na, diba? Like, ginahaba mo nga, ah, hindi, iba imura sa yes. Ibang tao, sa ibang, ano.
0: Oh. So, ano like, lesson? Ano like, lesson?
1: Hindi like, ka mag-expect sa
0: expect,
1: tao.
0: At same time, of course, no?
1: Mm-mm.
0: Ayaw ka din na itong pagkalipatan, ano, nga, bago ka magpalangga, it duro sa iba, no?
1: So, you pabiling have to, kasing sa.
0: Yes, you have to yes. Love and respect yourself.
1: Mm-mm.
0: Medyo matangis at ako makaroon sa
2: ayaw, di ba?
1: Parang relate na relate.
0: Ikaw mo lang.
1: Ayaw mo. Biklaro.
0: Si Ruela.
1: Biklaro.
0: Sabi na maramani ka ra.
1: Mm-mm.
0: Pero, magpa-shout out imaw. Si Paing Miko Alba. Hello,
1: yes,
0: guys.
1: Yes, good afternoon.
0: Banana yaga, pinamati gidang man. Hello, good ha. Paing Miko.
1: Yes, so syempre, ginaaklaro ko lang mga katropa. Ang mga ginghambag is para kinyo and more not relate.
0: Ano ra? Hamad may paglaro. Hamad kinani klaro. Ano ra?
1: Ay, basta ako rin may paglaruan.
2: Ayaw ni ma.
0: May nagpamati ay?
1: Oh.
0: Ah!
1: Ayaw ni ma.
0: Abad mo rin may mga pagklarot ang mga ginaubra nga ra.
1: Eh, syempre, di ba, Paps? Yeah. Kailangan natong klaruhin yung datanan natong yun na pang-ubra.
0: Yes, but then, of course, again, ano? Oo, kumbaga, it's a lesson. Especially, bima na sa atod ka rin ng mga katropa. So, again, umano-umano na ito. Before you love someone, ano, you have to love yourself first, no? At the same time, you have to have a self-respect. English ang kita.
2: Ayaw,
0: English ang kita, Chris. English ang kita.
1: Ha?
0: 1 minute nga English ang kita. Kunyari mo lang. Of course, you have to respect yourself. How about you, Mama
1: yes.
0: Church? No? How about you? What can you say about this?
1: Thank you.
0: Atro, ayam. Sino mo na nag-gusta ka to?
1: Pero kung tagamit, sige na pa.
0: Matindi, pero thank you.
1: Oo, thank you lahat ako, Paps.
0: Pero of course, tama. No? Thank you kids sa mani, ni Ruela. Pero 10 minutes before 3 o'clock, masyadong madasig. Raton ka rin ng mga, ratong oras, no? So makaroon, i-greet kanina ito. Especially yung mga nag-mumriyan. Ito ha, mga ano pa ito, bukong patatanan to. Pero of course, ruyon doon mga ano bimay na, no? At mga red flag ba ang ginatawag natin sa sangkarelasyon or sa sangkayaki or sa sangkabaye. Nga, of course, kung makita abimana ninyo mabatsyagan, ay pasi kung pwede natin nga maiwasan niyagi. Diba ka?
1: Oh, kasi syempre, Pops, kung palangga mabigyan mo rin isang katawo, kung sayon mo nga ano tawag ka rin, makasamad or maawayan nyo, ikaw ang iwas. Like, iwasan. Lang, laton do saga. Nga ugubrahon.
0: Galing ko amat abi ko no eh. Tawa ko sa Edmuro, kasabihan, masarap ang...
1: Bawal.
2: Ayaw ni ma.
0: Bawal mo ko tag doon. Masarap kumain.
2: Ayaw ni ma. Bawal.
1: Abi ko, Papsay.
0: Iba tarawa ng kasabihan ni Mama Trish nga ra.
1: Pero syempre no, sa mga ano, Paps.
0: Mga... masarap yun man ang bawal. Inubra abi ko amat do bawal. Di ba ka? Tama, magkapati ka man.
2: Aray ko.
1: Syempre, Paps, bawal. No, masarap ang bawal.
0: Rohan ba a bit iba? Kapati ka ba karon?
1: Siyempre, oo.
2: Ayaw ba?
0: Bawal ng pag-ibig. Masarap ba ang bawal ng
1: no.
2: Ayaw ba?
3: Huwag mong subukan. Masisira
1: ang buhay mo.
0: Yes. Dapat yun na iwasan.
1: Doon yung daro iwasan ng pagiging kabet?
2: Ayaw ba?
1: Kabet?
0: Ba, matindi na klaseng abilidad. Medyo matangis itong katusay mo.
2: Ayaw ba?
1: Ginahamba malang naton sa mga ganubyo-nubya.
0: Yes.
1: Kung gusto nyo malang galiman pagpalangga, edi iwasan nyo naton ng mga cheating, no, mga doon yung mga ano. Kung gausin malang galika mo it, mapalangga akin nyo.
0: Yes, aron na. Oh, mamati ka mo kay auntie nyo, ha?
2: Ayaw ba?
1: Mamati ka na ikaw, ha? Ay, wala na to sa edad, salga. Hampang-hampang gani ko, no, Paps? Hambal no, nanda.
0: Andigid bala.
1: Oo, andigid bala ka mo mag-amun na. Kay kapasakit ka mo yung katagipusuon sa mga tao.
0: Hindi, grabe. Hindi daw mo na ka-relate. Kagid din.
2: Ayaw, di ba?
0: Nag-hugot, kagid. Pero kay Merle Zabal, si Merle Zumil mo sa Dammam, Saudi Arabia. Regards ko sa tanan ng mga taga-Badyangan. Uy, fiesta ang galirito, ha? Okay, so hello, kid. Pero time now is 7 minutes before 3 o'clock in the afternoon. I think it's time for us to say goodbye. No, medyo yung agang utagid. But taroy, pasi may na-shoutout ka pa na Mama Trish or may ginagreet ko personally. Imong mga friends, loved ones, imong ex, imong jowa.
2: Ayaw di ma!
1: Uman ko lang shout out no kay inagaliwa na ka ano si Mama. Kay Makara, shout out kay Mama Marie Chris Pulmones, kay Rolando Flores, kay Hello. Lola Didang or kay Marlene Lam, ang kapuwa-puwa gid ang lipstick ina Makara, ang lips. Agaw nas tagabi doon sa Flores family, sa Pulmones family, sa Lau family at sa Alfaro family. Good afternoon ina sa my Mercedes. Yes. Aaron yun.
0: Do yun man.
1: Yes.
0: Ah, sige. So thank you so much, everybody. Especially natin kiring mga katropa. No? Thank you so much for listening. So see you next Sunday. Oh, anong adlaro sa next Sunday? It's August 30. 2026, no? So, see you good. Gabay pa, abangan natin. Pero meron natin karing programa. Programa ang extra service, extra servicio, no? Para sa atin karing mga katropa na nagkakinahangan na gusto maging masadya. Oh.
1: Yes.
0: Sino mo nabi na ilang, pero may nagkakasubo lang, yes. Di ba?
1: So, sino mo nabi?
2: Ayaw, lima!
1: Yes. Pasadyahon man naman ka, magpahibay
0: ko. That's right. At the same time, may mga napupuot man kita. No?
1: May napupuot man baga.
0: Taungan.
2: Ayaw, lima!
0: Sumapuot at bato siguro, gabgo na kita.
2: Ayaw, lima!
0: Sige, so see you next Sunday, same time. That's, anong oras nga ni?
1: 12 p.m. to 3 p.m.
0: That's right, Mama Trish. And of course, same station. Ano station nga ni kita?
1: Sa XFM 96.5 Kalibo.
0: That's right. And of course, this is your Papa Lando and
1: Mama Trisha.
0: God bless and see you next Sunday, mga katropa. Bye-bye!
1: Bye.

0: patapos ang pamimigay ng milyon ng MLuelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunaryo. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous.
2: Santon Plus Herbal Capsule.
3: Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
4: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
6: Bili na.
4: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Santon Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santons, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santon Gold Herbal Tea.
8: XFM.
9: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
10: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Clear Skin Beauty Soap.

0: Frisky and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
2: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
1: Garantisado.
2: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
1: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Santhol Plus Herbal Oil.

0: Old, mas pinalakas.
1: Islamista po, Sandoval, 73 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santol Plus Gold. Unti-unti nang nawala, ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santol Plus Gold. Maganda po, maganda.
2: Santol Plus Gold.
3: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no, sis ko no. Hay naguli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako na patunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
4: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
5: Ako si Daniela Bautista it Nalangay Nuevo, Malinaw, Aklan. Nagapasalama sa XFM at kay Dr. Romilito Uy sa ako niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimtiya mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
6: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
8: XFM.
9: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa.
10: Mag-Premium D3 na!
9: Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
11: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
12: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pa ang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Sister Pain.
14: Ako si Sarah sa aking kututan ni Lilo. Sakit ako sa center agent. Burmig, ako nagkaka-migraine. Tungod sa pulaw sa trabaho. Ibang ganyan ito sa akong sang Sister Pain. Nasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
13: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: Symptoms persist. Sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong Herbal Tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Visionex Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Yan si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ako galing si Lisa. And I'm proud Sister Pain Mister. But one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako balik si Niloan Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matake, sumubok din ng Canton Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga kong napakagaling ng Canton Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika. Canton Plus Coffee Mix.
2: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Canton Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa uling patak.
0: Dito na tayo sa Canton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na palingin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Canton Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Canton Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Canton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako kali si Lisa and I'm proud Sister Pain nurse. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor.
0: Mabibili sa mga butika.

0: Teka lang, hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng MLuelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.
5: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
6: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
7: Ako si Daniela Bautista, it na langay nuevo, Malinaw Aklan. Nagapasalama sa XFM, agkay Dr. Ramilito Uy sa ako niya, nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo, mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Teka lang, hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng MLU Lier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLUnario. From July 1 to September 30, 2026, all MLU Lier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLU Lier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: The Secret of Health.
2: Ang aton sa ninyo utok, no? Hindi malikawan. May mga inflammation nga nagakatabo dira sa sulod sa aton sa ninyo utok. Kasubong bala ko ni halimbawa naton ning magagmay nga baga ukon magamay nga kalayo. Ginalimbawa naton na sinadira ang inflammation. Nga kun tuman malang ini kagamay, bakaya malang nisa sa nga aton suning alawas nga i-neutralize. Pero ang problem karon kun ang ini mga magagmay nga inflammation ang nagadamo sila. Kag hindi lang sa isa kabahin sinino sa nga aton suning alawas, sa aton suning brain, dira nagkakaproblema kita karon. Kung nagapabilin, kag nagapadayon ni ng inflammation, dira susulod sa nga aton suning alawas, kung mapabayaan ni ng inflammation, kasubong ni isang baga nga sa sigi-sigi nga ut-ut mahimo gali magdulot sa nagkarinlayan sa nga problema sa aton sa nga lawas lakip sa aton sa nga utok.
1: 7 plus gold.
2: Ang quercetin nga ni kasubong gali ini sa ginatawag fire extinguisher. Samtang gamay pa lang ang inflammation, gamay pa lang ang baga, gamay pa lang ang kalayo, mahimo niya na ini matapna para hindi na magdako kag hindi na maghalit sa aton sa nga lawas. Specifically dira sa aton sa nga utok nga kolaga padayon ganing inflammation dira na nagasugod sa ninga nagahina naton sa ninga memory, may brain fog, mahina aton sa ninga focus, and even kung na maglala pagani diri, mahimo pagani diri nga iangot ni sa Parkinson's disease and Alzheimer's disease nga pwede gali naton malikawan kung may ginapasulod kita sa ninga quercetin sa aton sa ninga lawas.
3: Santon vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: Isang makuaan naton sini sa quercetin, magamit sini sang Santon plus gold capsule, iupod na lang ang premium D3 capsule ng Santon Vitamin C, nagabakod ang ila sininga lawas, nagamagaan ang ila sininga pamatsyagan, nagapagsik ang ila sininga pamatsyagan.
1: The Secret of Health.
4: Yes, to health!
5: Mag-inom ka mo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito nininga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Santon plus gold, premium D3, kag Santon Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha.
1: Santon Plus Gold.
5: And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
6: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3.
1: The Secret of Health.
2: Like in Santon Plus Gold Coffee Mix naton, may glutathione and collagen, nagabulig patahom sa aton sa ringa kutis.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Like ang Premium D3 Coffee Mix naton, may aras ang Santon kag Vitamin D3, nagabulig pa improve sa isang insulin sensitivity. Pwede sa may mga insulin resistance, nagataas ang blood sugar, kayo daw matamis siya, pero stevia ang gingamit sa ringa pampatamis.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Pwede sa mga kabataan, pwede sa pamatanon. Why yes ang caffeine? Instead ang ara, dry, size of flavones, lecithin na makabulig panami sa aton sa nga brain function. As of labon sa makabulig balances, sino kung bolo balances sa nga aton sa nga hormonal imbalances, lakip sa makababainhan karon nga nga edad 40, 50 pataas nga nag-suffer karon sa symptoms sa nga pag-menopause nga makabulig pahagan-hagan bisan paano no sa ginabatsyag naton sa aton sa nga lawas. Katindi magid naton malikawan mag-agi mangid, especially kababainhan sa umunang stage sa transition sa inyo sa inyong kabuhi, nag-menopause ka mo, nag-untat ang inyong sininga pamulanon. Di may mga mabatsagan ka mo sininga mga fluctuations o kon mga symptoms because of fluctuations of hormone nga makabulig gali, no? Ang isoflavones galin sinis sa soya, isa kasangkap sinis ang Sunthorn Plus Coffee Mix para nga bisan paano mapahagan-hagan ang inyong sininga nabatyag sa inyong sininga lawas. Hindi ka mo matamaan sinis sa pag-irritable, hindi matamaan sinis sa mood swings, hindi matamaan sa pagkamalipatot. Yaraw, Sunthorn Plus Coffee Mix kita sini ang mabuligan to coffee for all. Pwede sa kabataan, pwede man sa may mga edad-edad na.
4: Sunthorn Gold Coffee Mix. Sunthorn Plus Gold.
7: The secret of health.
4: Sunthorn Gold Live Testimony.
8: Ang hindi po, sitwar po ako. Ginaalit po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Sunthorn Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
4: Mampibili sa mga butika.
9: Nagausoy ba kamo magkatropa it kape nga magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon? Katropa, sa mga mahilig magkape perme, imnon ro kape nga manamigon, healthy pa, ro kape nga natural, magkabulig sa tanan nga bagatian, mapahuro may kabulig it paginomit Sunthorn Plus Cup Mix, bango dry ay misang cup kapareho it mangustina, moringa and soya powder. All natural nga classic kape, uwa it side effects. Sunthorn Plus Cup Mix, may kapikagwan, may buong kapa. Pero Sunthorn Plus Cup Mix ay mabakaw sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
10: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide Put That Plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim.

0: In isang certified premium DTU.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
3: 7 Plus Herbal Soap.
4: Norma Oda, Tagatibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap.
5: Pili na!
3: Santon Plus Herbal Soap.
6: Sister Pain.
7: Gary, sa ka-service group.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong herbal tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
3: X FM.
4: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: X FM. Sinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jenjen or Pasus.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon, itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay, akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang machine zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric, na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung mangosteen na may santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santon Gold Herbal Tea.
6: X-F-M.
7: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanson Vitamin C. Muntik na sana ako.

0: quarantine. Ako sa Jinky, Estrella,
1: Sunstone, Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
4: Mag-Salzon Plus Herbal Oil.
3: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
4: Siguradong sisiglang pakiramdam.
3: Salzon Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid
3: na all-in-one sa presyo magaan.
4: Salzon Plus Herbal Oil.

0: Kinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sunzone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sunzone Plus Gold, mampibili sa mga butika.
1: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong napagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Sunzone Plus Coffee Mix araw-araw.
2: Sunzone Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Sunzone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: XFM.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Po, si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
9: Sunson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Sunson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Sunson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Sister Pain.
11: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicardia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang ipikto.
10: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist.
10: Sister
12: Doctor.
10: Mabibili sa mga butika.

Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades. At sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba, sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
3: Coffee break na naman.
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: XFM. Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan? Mag Samsung Plus Herbal Oil.
2: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Samsung Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Samsung Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. E akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang pa. Agi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
7: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal So, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
8: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.

0: ako si Manong June, Jeepney Driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng myoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
4: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
6: X-F-M.
7: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
8: Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
9: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina ha?
10: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
9: Oh, galit. Diriyo.
10: Ah, dali na.
1: Santone Plus Herbal Oil.
11: Ako po, si Aisel Komplikado. Si Balam Antike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santone Plus Herbal Oil.
12: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Santone Plus Herbal Oil.

0: Sanford Gold Live Testimony.
1: Ako balik si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi. Matake, sumubok din ng Sanford Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga kong nakakagaling ng Sanford Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika. Sanford Plus Coffee Mix.
2: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Sanford Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa uling patak.
0: Dito na tayo sa Sanford Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig pa ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Sanford Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sanford Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sanford Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako ka Lisa Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mabuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by stevia and strengthened by mangosteen extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: Exact.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ang hinita ko, sure po ako. Itali po yung pananakit ng aking katawan, aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mampibili sa mga butika.
2: Nagausi ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng nga manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mabahuro mega bulig it paginomit Santon Plus Cup Mix bangod raya misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga klase it kape uwa it side effects Santon Plus Cup Mix, may kape kahuan, may buong kapa. Rus Santon Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Norma Oda, Kagasibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Pili na!
6: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Gary, saka service crew.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oliveira at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong Herbal Tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
3: XFM. Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Clear Skin Beauty Soap.

0: Hair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, hirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Yan si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
4: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional doctor. Sa agad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
0: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.

0: Wow, guapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, guapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Di intagli mabayad sa tusyon mo.
0: Oh, galit. Diriyo.
1: Ah, dali na.
2: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
3: Girl,
2: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
3: No more!
2: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
3: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: X FM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
5: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis. Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells. Agad malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Glare Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Tila ba may hangin sa tiyan?
7: At masakit sa pakiramdam?
6: Kabag yan!
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag.
7: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
7: na all-in-one.
6: Sa presyong magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
4: XFM.
8: Mga katropa, X

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Mayong adlaw naman sa tanan nga mga suki nga tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Uy, ari naman kita sa pag-inistoryahan na sa pag-amlig sa ato ni Kayong Lawas. Gina-imbitar tagid ang tanan nga mga tagpalamati basi kun may ara kamo nga para makutanon bala kag clarification sa mga gina-discuss naton diri sa programa The Secrets of Health. Pwede gid kamo makapadala sa inyo para makutanon na.
2: Sa mga kauturan naton ha, gusto mag-intra, pwede gid kamo maka-text sa aton nga text line sa 0928-287-4637.
0: The Secrets of Health.
1: Sa gihapon upod ta ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ring programa.
3: Welcome, Sir Josil. Thank you. Kaga sa ato sa mga suking mga tagparamati. Kumusta ka madira, no? Sa inyo sining mga kahimtangan, kabay pangarap ka magyapon, na. Sa mayo sining pagpaningkay-singkay, kagayon may mga iban sa ato, Sir Josil, sinang nagabatyag sang nagkarinlain ng mga problema sa kadawasan. Ari naman kita sa paghatag sa inyo, sampilas sining ka mga panugyan, kung ano makabulig paayo sa inyo sining mga ginabatyag. But, ti sa patagya, Sir Josil, sa naturopathic medicine, more nga itong focus ni sa prevention.
1: Oo. Oh, kag, kon kaisa bala, kita nagkakaon lang, na dumdum na ito, nga hindi kita pagutumon hasta sa sunod naman nga kalanaan. Nagkakalipat kita sa pag-consider nga nga ito sa nga pagkaon, dapat ulikdanta kung anong kinanglanon sa ito sa nga lawas in terms of vitamins and minerals, Dok Leo.
3: Correct, Sir Josil, ano? Kung hindi gusto ang komposisyon na kombinasyon sa ito nga nakaon, the more kita nga nagaterminon na ito, Sir Josil, nga nagadasok sa ito sa nga tiyan, the more, Sir Josil, nga dugay-dugay naghilab ang aton sining pamatsyagan kag ang craving naton, Sir Josil, kung kaisa budlayan kita mag-control.
1: Kag ang aton man sining pangginawi, we call that as a lifestyle. Kung naanad na kita kada tapos ang kaon, makahulag kita gamay, do ginakapoy na.
3: Mm-hmm.
1: May rason man gali, kung nga ang mga palahulag, Dok Leo, may ara sang resistensya. Bangod kinaanad ng lawas nila, they used to that kind of activity. Parius ni karon, ikaw bi basketball player, nahanad ka nga almost every day or every other day, naga one game ikaw sang basketball. Testing iba lang nga maunta tani mo ina, bisan isa lang kasimana, dogi na pangita sa lawas mo, nagaluyang imo sining lawas, Dok Leo.
3: Balan mo ti ang mga naandan, Sir Jose, or mga habit naton, either sa ginatawag kaayuhan sa aton lawas o kung disbintaha sa aton ikayong lawas.
1: Kag may sistema ang lawas ta, Dok Leo, no? Buta mo rin sini, automatic ya, kung may ara sang ginatawag na ito sining paglisa sa ito sining ginahimo, ginabalik kita sa aton lawas sa iya sining sistema na andan.
3: Pero kung aton, Sir Josel, pilion sining hindi kinaandan sining sistema sa aton lawas, ma-adjust lang yapon ang lawas na ito. Kag problema, Sir Josel, kung ang ma-develop naton nga lifestyle kun ang maandan naton suno o kun lisa sa naturalesa, Sir Josil, ang hindi pabor sa aton sa nga ikaing lawas.
0: Southern Plus Gold.
1: Ang naandan naton na bidok layo kun adlaw halabira-bira kita kobra. Pagkagabi ang dako sininga oras ginahatag ta sa lawas ta para nga magpahuway, gatulog kita.
3: I suppose.
1: So sa pagtulog ta actually nag-slow down man ang ato sininga body activity, Dok Leo, no, kung magtulog kita.
3: Actually may mga hormone kita, Sir Josel, nga responsable sa pagpaamat-amat hinay o kung naghatag pre, no, Sir Josel, sa atong sini pagkaaktibo sa bilong nga adlaw nga amat-amat, Sir Josel, pagkahapon bala. Amat-amat na kita nagahinay hasta nga pagsirom hasta nga pagnagob sang gabi.
0: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
1: So nga ton, diri karon nga pagadiskusyonan ang party sa pagtulog, ang ato sining katulugon, kagang iya sining epekto sa aton nga ikayong lawas, Dok Leo.
3: Ano bala ang connection sa mayo nga pagtulog sa aton ikayong lawas? Kag, ano bala ang negatibong epekto sa ni Sir Josel kundi man mayo ang aton sining pagtulog? Kag ti magahatag kita, Sir Josel, sang hambal-hambal na aton nga kung kaisa, pwede mo lang maremedyohan, pero ang hambal sa mga texter na aton, ano nga maremedyohan man, damo na yung nasolusyonan.
0: Southern Plus Gold.
4: Yes, to help!
1: mag-inom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag nato ini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto nga ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bala pamangkot lang kamo da sa Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kanto lang kamo da, konvolyo mang inyo sining nga baklon, dako pang discount nyo sining nga makuha. And then, sa mga kaiping sining nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa Isla sang Panay kag Imaras, kanto lang kamo sa suki nyo sining nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kanto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street tatubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
0: The Secret of Health.
1: Now, dari kita sa pagpaintindi kung nga importante ang pagtulog sang insakto sa oras, Doc Leo.
3: Actually, yung pagtulog, Sir Josel, hindi niya siling na tinamad lang or inactive time. Actually, bisa nagatulog, kita ang aton lawas nagapanghikot gyapon. Actually, kabahin ni sa aton siling 24 oras, Sir Josel. Muna ganyan, ahambalbla na aton, nagligad bilang 888 rule, Sir Josel. 8, 16, 24. So, ang 8 ka oras na igahin gid na aton sa pagtulog. Nga man, sa panahon sinisang pagtulog, take note, husto nga pagtulog ha, ang aton lawas nag-repair sang damage ng mga cellula, nag-balance sa aton siling hormone, ginapabakod ang aton siling immune system, ginatinluan ng aton siling brain sa mga waste products dira, ginabalance ang aton siling blood sugar, ginakontrol ang inflammation, ginapabakod ang aton siling memoria, ang mga experience na aton siling adlaw bla Sir Josel, ginastore na, ginapabakod para hindi kita siling madali malipat, ginabalance ang aton siling modo, aton siling appetite organa, ka ginapanubo siling ang stress chemicals. Nga kung sa diin, Sir Josel, kuna nga aton siling pagtulog, disturbo, ang ining mga sistema hindi maka-function sang maayo kag normal.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix.
1: So, ang sige-sige sinigali nga kulang sa pagtulog, Doc Leo, kan result sa ginatawag nato sa nga memory loss?
3: Isa, Sir Josel, ano, affectado nga aton sining memory. Actually, even Sir Josel, nga aton sining balat tiyagon, bisan nga aton sining emosyon.
1: Oo. At ikon magamugalisin na kutob sa may mga utang sinyo, hindi nyo lang pagpatuluga para lipatan niya may utang sinyo. May utang ka mo, sige.
3: Ako nini kini ang balon, mga hindi ka magbayad.
1: Oo. No. Para hindi sa katulog.
3: Sila naman hindi katulog.
1: Oo. So, ano ang mga delikado dariyo, mga risgo, Doc Leo, if kulang ang tiyempo sa aton pagtulog kag hindi insakto sa oras ang ato siling pagtulog, Doc Leo?
3: Actually, magambal kita, Sir Josel, nga hindi husto siling pagtulog. Hindi lang ni siling isa kagabi. Hindi lang siling duha kagabi o kung isa kasimana, kundi binulan, Sir Josel, and even tinuig nga hindi husto ang aton siling pagtulog. May mga hambala nun, gani kita nga ako yun, o ginasuyop niyang mata ko magtulog alas 7, alas 8 sa gabi.
1: No.
3: Pero may mga batian, magkita hong kaisang ananad na kuya nga tagalauna na kuya nagatulog sa kagahon. Mga amo si Sir Josel nga mga opinion, which is sa aton sila mga tagpalamati, dapat iayon na to, kung ialay na to, Sir Josel, sa husto ang oras ng aton sila nga pagtulog, makuha na to at least 8 or 7 ka oras, may aman isa ka oras, Sir Josel, ang aton sila husto nga pagtulog. Kaya kung kulang-kulang pirme ang aton sa nga pagtulog, utod-utod, hindi mahamok ng aton sa nga pagtulog na angot galit ni Sir Josel sa mayor nga mga chronic illnesses kung kulang kita sa tulog. Number one, isa din Sir Josel among heart disease.
1: Delikado kiti ang korason aton. The only organ in our body that cannot be controlled by the mind is our heart. Amo na kung kaisa, gabuang-buang ang korason, dala na lang kung kaisa, may impluensya ng utok. Galoko di amor.
3: Na, amo na siling nila nga, ano ka alam, ang tanit si mo, pag-abot sa gugma daw, gahinangag ka.
0: The Secret. secrets of health.
1: May hindi makontrolar abis ang isip tanga ton sa nipitik sa koraso. So if we speak about this heart disease, Dok Leo, delikado ini kay amuni ang mga balatian, koraso ta nagabatsyag sa balatian niya ka fatal, Dok Leo.
3: Correct, Sir Josel. In fact, nagpabilin gyapon, Sir Josel, ang datos nga ang cardiovascular disease, ang problema sa tagipuso ang nagkaugatan, ang number one cause of death among Filipino

0: repair, no?
1: Mm-hmm.
0: Mga body cells ta nagkaladamis, kina-repair sa ato sining lawas.
1: Maglas pa sa Sir Joss, silti ang hormone yun na ito, nagabulig patuyo sa ato, na melatonin hormone, di nagaamat-amat niya gwa kung nahapon, Sir Joss, il pag-abi mo.
0: Oo.
1: Kag nagaamat-amat man niya nubo, kag inabuslan in isang cortisol, kung nagapa-adlaw naman, Sir Joss.
0: Oo.
2: Santon, vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
3: Yes!
0: Mag-inom ka mo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito nini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunzone Plus Gold Premium D3 kag Sunzone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produktong ini sa quality products sang Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang ka mo sa Sunzone Plus Gold Premium D3 kag Sunzone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kanto lang kamo da, konvolyo mang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then, sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan, dari sa aton sa Isla sang Panay Kagimaras, kanto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy.
4: The secret of health.
0: Pero ang kakulang sang pagtulog, Dok Leo, ano ang ipikto yas ini sa may mga diabetes, Dok Leo?
1: Ari Sir Josil, ang chronic lack of sleep strongly affects blood sugar control. Kung sige-sige, galit Sir Josil, nakulang kita sa tulog. Pero bisan pa, Aria, take note sa may mga diabetes, even a few nights of poor sleep can reduce insulin sensitivity. Sa may mga type 2 diabetes, ang problem na ito is insulin resistance. Bisan isa, sunod sa pagtuon galit Sir Josil, bisan isa lang gani kagabi nga pigaw ang imo sining pagtulog nagaaapekto ini sa insulin sensitivity. Butang balo nagapadako sang risgo sa insulin resistance. Much more sa mga tagpadamati naton pamangkot pamangkota sa inyo. Pila kagabi nga pigaw inyo sining tulog. Ukon pila kagabi nga hindi ka mo maayo sining makatulog. Ukon normal na sa inyo sining daw hindi giman maayo inyo tulog daw naanad na lang kamo.
0: Pero hindi man butang balo nya nami tulog mo hindi ka na magka-diabetes, Dok Leo, ha.
1: Correct Sir Josil, ang tulog isa lang sige na tuwag factor nga makapayo sa aton sa ninyo lawas bisan ano ka nami sa imo sa ninyo pagtulog karon ko ng panginaon mo hindi o man na control environment o man karon wayo man na align sa imo sa ninyo ikaayong lawas ang risk Sir Josil ara gyapon pero bulubintahan Sir Josil at least maayong imo sa ninyo pagtulog.
2: D3 Coffee Mix.
1: Kung hindi makatulog, Sir Josil, ano ang nagkakatabo sa aton sa ninyo lawas? Nagabungol lang aton selula, Sir Josil, sa insulin. Hindi sa mga responsive kayo, hindi sa mga sensitive. Nagaresulta sa pagpabilin ng elevated ng aton sa ninyo blood sugar. Kag-confirmi kita nagapulaw galit, Sir Josil, trabahuso kayong aton pancreas.
0: Mm-hmm.
1: Tungod sining ginatawag insulin resistance. So, nagaresulta, Sir Josil, sa pre-diabetes, kung mapabayaan, full-blown type 2 diabetes.
2: Plus gold.
0: If ang problema nimo is to hindi manami nga katulugon kag pagtulog, dapat nga magpadayon ikaw sa pagkaon sang balungay. Pero kung hindi man mahimo, ang Santon Plus Gold Capsule pwede makabulig nga maghatag sang epekto sang balungay, Dok Leo.
1: Kagang manami, sinitungod sa mga sangkap balas sang Santon Plus Gold Herbal Capsule sa Josil, ang combined effect nila sinino, upod sini sa balungay, less stress, more relaxation, stable energy overnight. Kaya ang problem na ito, Sir Josil, sinin, halimbawa, kung may imbalances kita sa sugar, disturbo kaya po na itong tulog sinin sa gabi, Sir Josil. Gabatya kita sinin sa pagkahilab sa itong sulok-sulok. Ang ibang sinin, Sir Josil, nagkakabatya nga daw ka-anxious sa ila sa gabi. Kaga manotis ang iban sini upod nila sa balay may nagalinagatik takop kaldiro sinis kusina mo.
0: Mm-hmm.
1: Kaya di suras gabi Sir Josil nagpanukib. So kung stable ang energy overnight Sir Josil, hindi kasiling na makabugtaw dis oras sa gabi nga magabatsyag hanggang ginagutom ka kag daw ka anxious sa imo. Kati istable, sige-sige, steady ang energy dira Sir Josil nga naghatag sa aton. Sang manami sininga kondisyon kag tayo yun sininga pagtulog Sir Josil.
2: Sun Plus Gold.
0: Now, nasiling ang pagpainit, Dok Leo, is makabulig somehow, no? Parang manami ang imo sininga pamatsyagan pag-abo sa imo sininga katulugon. Kag mabuligan ka, ma-achieve lang good sleep, ginatawag, Dok Leo. So, in the absence of sunlight, for example, gaulan, nagagumgum, way silak ang adlaw, may alternative kita, abi, Dok Leo, mas sources sa vitamin D, no? Pareho sabi sa premium D3 soft gel capsule, Dok Leo. Pag inom sa premium D3 soft gel capsule, maka bulig enhance to have a good sleep, Dok Leo.
1: Dako ang bulig ni Sir Josil kay ang vitamin

0: di may ara kita sinisang receptor sa aton sining brain area Sir Josil. Nga involved din sila sa sleep regulation, circadian rhythm sa aton sining mundo, nervous system signaling. Kagbasi sa pagtuon Sir Josil, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression. So that's why Sir Josil, ang pagtumar sa isang premium D3 capsule makabulig para nga mabalik sa ustos rin oras ang aton sa ni katulogon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo Sir Josel sa gabi, balik sa normal balang function sa aton sa ngalawas sa pag-abot sa gabi, sirum pag-abi, gamat-amat kita relax, kaya nag-amat-amat kita batyag sa katuyo sa normal iya Sir Josel nga kondisyon. The
1: secret of ano ang timing nukleo sa pag-inom sa premium D3 soft gel capsule para ma nasa ang good sleep ay datawag ta mas better sa morning or in the evening, Dok Leo?
0: Normally, Sir Josil, kung natulog ang aton sa concern, manami ko may inom na aton sa aga. Pero kung gusto ka mag-inom sa hapon, pwede gyapon. That's why, kung manotisin nyo ang aton sa suggestion sa gabi, at least nag-akuan kita, nag-suggest kita nga mga 5 or 6 p.m. ga-inom na kita sa vitamin D o kung premium D3, kag Sunthon Vitamin C. Isa ka purpose, sinabala mo Sir Josel, may iban nga ang ilas na nga response pag inom sa vitamin D and vitamin C, nagapagsik sila. So kung ang concern mo karon is tulog, hindi ka makatulog na yun, kati pagsik ka pa mo.
2: Sunthon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
0: At least, mga isa ka oras before bedtime or mga alas 5 sa hapon, alas 6 sa serum. Kung gusto kita sini mag-follow up.
2: Sunthon Plus Gold.
1: Speaking about pag-enhance ang katulugon, may upod lang ining real coffee, Sunthon Gold Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix duha niya may real coffee ini sila nga sangkap amo ning kung gusto niyo mga pi even late night nga antes ka magtulog or samtang nagapulaw ka modera pinakadami sini mainans pag pagtulog niyo ang Sunthon Plus Coffee Mix niya mo ang coffee for all nga waya caffeine. Pero ang Sunthon Gold Coffee Mix kag premium D3 coffee mix may caffeine ini siya. Only that sa Sunthon Gold Coffee Mix may balunggay da Dok Leo. May collagen kag may glutathione. Pero as much as possible, nga ito sininga rekomendasyon, Dok Leo, nga inom ka mo mga not too late in the afternoon, ha?
0: Correct, Sir Josil. Tiara ya, Sir Josil, sa may mga concern iya sa tulog. Pero hindi man manigar nga tikadamo mat sa mga tagpalamati na ito, mga followers na ito, Sir Josil, nga, why man sila yung problema sa tulog? Tiara ya, makasiling kita nga nga wala nung blan na ito nga why oras ang pagpangapi, ha? Bisan gabi, nag-inom sila sa Sunthon Gold Coffee Mix. Depende na sa ila, Sir Josil. Kati magluwas ng may glutathione kag collagen din, mga beauty ingredient, Sir Josil. Ang isa sa nga pampatamis na ginagamit sa iya is stevia man. Recommended man ni sa may mga diabetes, Sir Josil.
2: Sunthon Gold Coffee Mix.
1: Talisa nagapulaw, maayo galining Sunthon Gold Coffee Mix, Dok Leo, because of the collagen and glutathione and because of the mangustin ng palaya, malunggay, garlic, and spirulina.
0: Makabulig, Sir Josil. Kapin pa tindi magin naton manigar, bisan nun na ka-discuss diri, Sir Josil, nga dapat magtulog kita sa gabi. Kaya muna kinanglanon sa lawas na ton. May mga BPO abingati ang ilagay na cater dito sa piyak nga bahin sa kalibutan, Sir Josil. Adlaw dito gabi-edari mo. Di gabi-igid sila sa nimatrabaho. Ito may mo sana, Sir Josil. Talaga lang ito na paunta ito na kita mag-sweldo sila sana. That's why ginahimo sa iban sina nag-supply sila sa niyo kung nag-balon sila sa niyo, prepare sila sa niyo sa coffee para nga stay awake sila sa niyo sa gabi samtang sila nag-aubra.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Kagang Premium D3 Coffee Mix, Dr. Leon. May malunggay manada. So, in short, sini, pwede ina makabulig sa inyo. Agud to nga, hindi ka mo matamaan, especially kung hindi gid man malnigar, mapulaw gid ka mo, ya, Dok Leo.
0: Kagting isang daan sa problema, kung na nagapulaw ikaw, masami, taas ang risk mo sini, Sir Josiel, sa insulin resistance. Kag kung may insulin resistance ka, may diabetes ka, na afektado man ang imo sa nga pagtulog. Diba si sa pagtuon, Sir Josiel, ang Sunthon, halin sa mangostin, kag ang vitamin D3, makabulig like ini sila improve sang insulin sensitivity nga mo ding mayor nga sangkap sa nga aton sang premium D3 coffee mix.
2: The secret of
1: sa managa pamangkot sini din kamo pwede ka bakal sini mga produkto ng panglawag ta area. Kung may branch dara sa inyo sang Mercury Drug Store, pwede ka mo nakabakal. Rose Pharmacy, Inigani TGP or the Generics Pharmacy, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, Watson's, or even sa TikTok Shop kag sa Shopee, pwede ka mo na ka-order. Sa Siyudad sa Bacolod, pwede ka mo na ka-bakal. Kompleto na ang produkto dara sa Yes to Health. Ha? Sa Yes to Health Store, may store kita dara. Sa Lizar Street, Barangay 39, Tabok ina sa Marayubang sa Bacolod City. Kato lang mo dara, ang ngalan niya, Yes to Health Store. Sa Siyudad sa Iloilo, may clinic available dang tanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated. Located sa A. Young Building, Yulo Street, City Proper, Iloilo City. Ang pangalan, Yes to Health Wellness Center. Bukas ina, 9 o'clock in the morning, may libre dara ang konsultasyon. Bisita lang kamo dara. Sa mga lugar nga wise ang clinic, wise ang Yes to Health Store, kadto lang kamo sa suki nyo sa rin mga butika kag pharmacy, pamangkuton nyo lang ang produkto sang Yes to Health Incorporated. The Secret of Health. Now, speaking about good sleep, si ni Doc Leo, gusto mo man magtulog. Kung nagahinuliray ka mo, Doc Leo, kay may nagapanimaho dang ang sodo, hindi ka gikatulog dayon, Doc Leo, ah?
0: Actually, hindi lang si Sir Josel nga may makasimhot, ah. Sa nagapangalis nga, okay na, kundi part yun na Sir Josel, iya sa husto nga pagpanilo na ton sa ton sa ningalawas, ka dapat aton yun na matalupangod, Sir Josel.
1: Oo. So, ang pamangko si ni Doc Leo, ang sod, pwede ayhan ini mapahagan-hagan kag mabuligan padula abi sa paggamit sang Santon Plus Herbal Soap.
0: Kada mo na sa mga feedback Sir Josel nga nabatian nato na no ang nag message diri sa aton nga nabuligan sa sa paggamit sa ni sang Santon Plus Herbal Soap sa mga body odor nila Sir Josel. Kag pati gani ang pabalik-balik nga katol Sir Josel kon mga rashes sa panit nga nabuligan man nga napali kag nag-ayo Sir Josel sa paggamit sa ni inibangod sa mga sangkap nga ari diri. Isa diri Sir Josel ti ang bayabas. Ti gabulig papino man sang aton panit sa ni Sir Josel ang kapayas. Nagabulig hatag sang naresmen Sir Josel amo ang balunggay nga ara dira sa mga sangkap sang aton sa ninyo Santhon Plus Herbal Soap Sir Josel.
1: Kagamanotis na ton kung hindi ka bala katulog bala Doc Leo, gawili emo sa ninyo face. Ang imo guya bala.
0: Correct.
1: Nali munuhon sang iban kag ibulig kag blam hambal niya. Bo grabe man sila niya guya mo sila niya pwede sila mapuga kagibutang sila niya sa kalaha kag prituhan itlog ba?
0: Pero base sa pagtuon Sir Josel ano, ang mga may oily skin mas dugay sila makurinot kumpara sa mga hindi ya oily Sir Josel.
1: Aba, ti maman just naka-oil ka na agad. The Secret of Health. Pero ang Clear Skin Beauty Soap, hindi, Doc Leo, makapadry sang skin.
0: Correct, Sir Josel. Makabulig iya, Sir Josel, para mapabilin nga moisturized ang aton sa ringa panit. Nga man, tungkol niya mayara sa Sir Josel sa nisang VCO. Magluwas nga mayara sa sang glutathione and kojic acid nga makabulig Sir Josel para sa mga pinalian, mga scars, mga ginatuwag dark spots dira sa aton sa ringa guya.
1: So, ti, para mapabili ninyo younger looking skin, makinis ang kutis, gamit ka mo sa guya ninyo sang clear skin herbal soap. Pagkatapos kung may angsod ka mo dira, abi gamit ka mo sang Santon Plus herbal soap bala. The Secret of Health. O, preparar kita pag sulod iya sang sigisiging pag-ulan naman sa tigululan. Uso naman sina ayang binataay sang lamok. Botamalon binutuan ay sang lamok. So delikadong lamok kay nga damo sa sang baratian ni madala. Isa na dira ang dengue. So parang hindi ka palapit ang lamok sa aton, nami sini nga gamiton ta, makabulig pa sa pagparelax sa ato sa mga muscles, mga gamay nga pala nakit sa lawas, tama disponihan yan eh. Sang Santon Plus Herbal Oil, Doc Leo.
0: Tuman ka importante, ganyan may prevention na nga daan kita eh. In fact, may mga kilala kita Sir Josel, may mga nabalaan kita sini nga approaching kita sa tingulan, ang gina-prepare nila Sir Josel is Santon Plus Herbal Oil. Pagkatapos, ang aton sini nga Santon Plus Herbal Soap. Santhol Plus Herbal Oil, protection batok sa lamok, maglawas sini nga makabulig na sa mga pulupananakit sa aton sa nikalawasan. Pagkatapos, Santhol Plus Herbal Soap, Sir Josel, pananglit makaubog sini sa baha, blah, panghugas dayon gamit sini sa Santhol Plus Herbal Soap para likaw pati Sir Josel sa halit nga dala sini sang ihi, sang kasapatan, lakip na diri ihi sang ido, ihi sang kuring, ihi sang baboy, kag ihi sang ilaga. The Secret
1: of Health. Confirm ka nagapulaw. Nga nagapalanalo mang imo mata kag nagakinikini kag daw nagaburo nang imo sini nga pananawan dok layo.
0: Mm-hmm.
1: So butambalo nagakadeplete man gali ang supply sang nutrients sa ato sini nga mata sa sigsigi nga pagpulaw dok layo.
0: Actually bilog nga lawas sa ton Sir Josiel affectado eh. Isa lang ang mata sang ginatawag maulamid dira sa pangkabilugan. So isa lang makahatag sa ton Sir Josiel sang pulo panimbang makapiyan-piyan bla para ni kita ma-outbalance pagabot sa sustansya sa mata kanang lanon na ton. Dapat hatagan na ton sa nagkikigaw nga lutein, zeaxanthin, beta-carotene, vitamin E ang aton sa ninga mata. Nga makuha na ton, Sir Josiel, ano, sa convenience na ton, dira sa Visinex Plus Soft Gel Capsule. Nga suppose, kung di man aton makuha, ina dira, kaon kita sa mga masustansya, nga mga kalanon, kung mga pagkaon sa ni adlaw-adlaw, Sir Josiel. Pero ti, instead nga mo na ginahimo na ton, kulang kita, Sir Josiel, sa nourishment, pero sobra-sobra kita sa mga risk factors sa aton sa nipalibot, bisyo, pulaw, a screen nga nag-aapekto gid direkta sa aton sa ninga mata.
3: The secret of health.
1: Kag most likely kung sigisiging pulaw mo sini batyagon mo gid indi lang kay chronic pain na acute pain.
0: Correct, Sir Josiel.
1: Pala nakit dyan sa lawas, Dok Leo, nga daw way kagana na gidya magulag.
0: Correct, Sir Josiel. Isa gid na. So, makuha na lang na, Sir Josiel. Ma-combine na lang na. Kumbaga, may compounding effect. May bago ka nga pala nakit sang lawas sa nga mabatsagan, magluwas pa ya sa ara na nga daan niya nagpabalik-balik.
1: Now, mamangkot ka mo kung anong ibulong nyo dira. Mambal nga ti, hindi mahimong hindi ka pulaw, kay ibang trabaho nila gabi. Grabe ang pala nakit sa lawas. Banyusin nyo lang na isang Santon Plus Herbal Oil. Basi makuha. Kung hindi gin makuha, ti, may sis the pain man, Dok Leo, no?
0: Balan mo, kinanglan mo makarelax ang lawas na ton, Sir Josiel mo, para makarecover. Pero kung gapa na nakit, hindi makarelax, mayong nga ton sa ringa lawas. Kapin ba kung daw hindi, nagit bala magwanta, Sir Josiel?
1: No.
0: Tapos sa time nga, ang pain reliever, makabulig, pahagan-hagan, nagpatawahay gin sa ton pamatsyag, isa sinidre, amo ang cess the pain.
3: The secret of health.
0: Kung kaysa affectado nga ton sexual performance, Sir Josiel, especially sa mga lalaki, ha? Affectado, Sir Josiel, tungod nga stress man lang mo. O kung nadula ka lang sa focus, bala Sir Josiel, tungod sa mga stressor sa palibot, bala Sir Josiel, mga krisis niya katabo, babatian mo, kag mga obligasyon ta, bala Sir Josiel. Kagayiban sa ni Sir Josiel, ti hormone, may gamay nga imbalances, blood circulation, kag ang libido, Sir Josiel, na ganubo. Pero ang makakaglabo was ka, Sir Josiel, ara sa pag-rescue sa aton. Nga makabuli niya kung i-combine gali ining duha, Sir Josiel, ginabuligan amat-amat pabalik ang gana sini, kag ginaamat-amat pabalik sini, Sir Josiel, kag ginadugangan ang aton sa nga puwersa kag kahutay pag-abot sa nga sa aton sa nga sexual activity.
3: The secret of health.
1: Sa mo niya, one capsule lang ha, 30 minutes before loving-loving. One capsule sang turbo dietary supplement for men. Yan ang lanon nila may makakaglavuas ka, nagpanami pa sang blood circulation.
0: Correct.
1: Hindi pag kalipati ha, sa mga kalalakinan, 30 minutes before ang loving-loving, mag-turbo dietary supplement for men.
3: The secret of health.
1: Lupasin siya agad kay Wai na Taoras ato sa nga pagparagad. Sa sunod naman yung edisyon sa programa The Secrets of Health. Lugang ang mga diskasyon naton. Taganta lang na yung tiyempo ato sa nga certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos para sa iyo sa nga parting words, Doc.
0: Ang isa gali sa makabulig palawig-lawig sa ton sining kabuhi magluwas sa nutrisyon amo galing husto sining pagtulog ang lanon ini para sa ton sining body and cell repair. Pero kung medyo problema kita sa sa pagtulog, isa man nga makabulig sa aton para nga mapahamtang aton sining kaugalingon, magrelax kita kun hapon pagkadto sining sa serum kag maghamahamuok ang tulog sining sa kagabihon ang paginom gari sang Santon Plus Gold capsule para maayudahan pagid ang dugang sininga benepisyo. Madugangan pagid ang manami naton nya pamatsyagan sa aga inom sa Santon Vitamin C kag premium D3 soft gel capsule. Kaon sang husto mga utanon kag mga prutas aton sini kaunon para sa husto sininga nutrisyon. Kay sino pa sa gresiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you're old.
3: The secret of health.
1: Ako naman si Joel Banias.
3: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secret of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
4: Yes to Health!
5: XFM. Santon Gold Live Testimony.
6: May linda ka sa pinubuan ba na parang nulal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
5: Santo Plus Gold.
7: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
5: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
8: Check.
5: Regular exercise?
8: Check.
5: Vision X Plus?
8: Check.
5: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
9: X FM.
5: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
10: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
11: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
2: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto. Dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: XFM.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako nga pala si Herina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Ooh, wow. Gwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo bang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, gali. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
0: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Garantisado.
0: Maaasahan.
7: Sa sakit ng katawan.
0: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
0: Ang pamahid na all-in-one.
7: Sa presyong magaan.
0: Santon Plus Herbal Oil.
8: Santon Gold. Live testimony.
9: Christine po. Before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Plus pinalakas, Santon Plus Gold.
10: Ako si Alicia Ibardula sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede. Pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay naguli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
11: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit.
3: XFM.
12: Mga katropa, excited!

0: oras, mga katropola, 5:11 sa gahon na.
1: Magandang umaga, Pilipinas! Oras na para sa pinakamainit na balita at pinaka-exciting na kaganapan sa buong bansa. Ito ang Exciting Pilipinas! Hatid sa inyo ng XFM Network Philippines ang inyong daily dose ng latest news, weather update at iba pang nakaka-excite na kwento sa buong bansa. Exciting Pilipinas! Kaya tutok lang dahil dito sa XFM, balita pa lang. Exciting na! Exciting Pilipinas!

0: kinagagawang banwa kara itkalibo. Good morning, probinsya Itaclan. Mayong aga, Western Visayas. Welcome mga tropa sa aton kinagapag idiliba pag pangalagad. Exciting Pilipinas. Magkaroon kita ng adlaw. Itaraya kara nga Lunes. Lunes nga imbukada, Lunes nga pagbaka-baka guman. Arato na ka na mga igmangod. No, samtaraga tutok na ka-tune in. No, pinagi sa aton karon nyo Facebook Live. Pinagi sa inyo karang at tagsa-tagsa ka mga radyo. Good morning!
1: Good morning!
0: Welcome, welcome, welcome, welcome sa aton karang paga ililiba exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas!
0: And of course, sa mga katropa na ton, nagagahikot, nagaprepara, inyo karon niya pamahaw, nagakapi-kapi, nagaka-exercise, nagapamati, no, sa aton karaga-programa. Oh, good morning, mga katropa. Sa mga katropa na ito, nunay karon sa mamukid karaga-porsyon. Oh, good morning. Sa aton karaga-disyete nga kabanwahunan. Mayanayad ka nagagahon, banwa ka na't liba ka, banwa at manalag. Good morning, banwa itbanga. Banwa at balite bata, New Washington. Altavas, Numancia, Tangalan, Ibahay, Burwanga, Malay, Navas. Makato, Malinaw. Agleso, tatlo ka mabarangay sa aton karang isla karat Boracay. Good morning.
1: Good morning.
0: Aga sa aton karang mga hilapit ka mga probinsya, syudad. Ya karon sa Western Visayas. Mayong aga Iloilo, Capiz. Negros Occidental. Aga sa probinsya. Ya itraya karang Antique, good morning. Isla karat Guimaras, good morning. Pagkid sa mabutan, magkarat aton karagapaga, ililiba, pagbaka-baka, bau, good morning. Magamig-gamig, raton karagapan, yempo, magkaroon, nor plastada ita, aton nun na karoon yung maigmang hod, nagabalikotot pa. Karamiton pa, randa karanga plastada. Naga panago, mga katrupa, si Dagop Daya karanga abog. Naga kop-kop, sanda karang lover. Dali mo. Good morning, kid! Sa mga katropa na aton, karanga nagatutok, nagapamati, kid, sa aton karanga programa. Anyway, no, hindi magkakalipan mga katropa. Nang i-follow aton karanga official page, XFM Kalibo 90.

0: kita karon nagaliba aton man karon nya pagabasa. Okay, Michael Villanueva Solina ba, good morning gid. Dara na karang sinakpan ora karon sa Numancia. Ora karon sa Lagin Banwawis Numancia, good morning. Ay kaya kon pa. TJ Noynoy Itanlok Solidad. Daraga tutok nagapamati man sa aton kinagapagwaragwag. Good morning, Ed. And of course, may katropa kay Ma'am Early Lorenzo Morandante. Yan karon sa Tigayon. Good morning, Ed. Oy, kay Kapa Hill Morandante. Kasi nagabunyag-bunyag man sa anda karagatagamdan. Good morning, Ed. Okay, Jima Kiswani, good morning. Karon nagapamati sa Bako or Cavite. Okay, Rinye Rusgal. Yes, good morning. Katropang Rinye, nakaroon sa Hong Kong. Oh. Ay, hindi magamig-gamig. Baka narong panyempo nakaroon sa Hong Kong. Baho, sana olga pa gamig-gamig. Ay, kay Yet-Yet Cross. Ayun na, makaroon nagatutok sa Vancouver, Canada. Yet, good morning. Magamig-gamig nga tempo makara maja ipit makararong gobyernot dahil kara nga Canada. Nakakistorya kita nga abaga no mga katropa nga nag-uhulian ay mga katropa na to no agong gin no sa so, mga ginapanawan makaron no, mataway-taway man raton kara nga pangarsadahon ha makaron kara nga agahon mga katropa. Ay kung sa'yin matawa, ay dapat parilax, relax. Ang kumbaga, takbong pugi man yan. Orang pag-padagagan mga katropa. Anyway, yan ay kita sa mga nagkuhan aton karaga balita, ng aton karaga pag-istoryahan. Tawan itdagan, ligwa sa kabilugan, magkarat aton karaga pag-pangalagad. Yan ay kita sa balita, karaga lokal mga katropa. Kung sa siin makasugubo, raya karaga natabo nga ra. Wala karon sa may barangay, Matapaw, New Washington. Kung siin did on arrival no, sa ospital. Daya karaga sangka gagaki. Matapos karaga ma-aksidente. Adlaw it Sabado. Ay karanga driver ita motorsiklo ay sangka 42 anyos karanga construction worker residente ita Candelaria, New Washington. Ang kaskararo anay karanga umaga 19 anyos residente na loo kalibo. O bantay tutok hindi karon magabuhay at onron niya pag sikyaron mga katropa. Pagkikibaan man naton no, sa itong karagapagpangalagad no, katropa ang si Prilkit Palmon or sakay karay itong karagapatrol katropa ang Christian Villanueva. Laman kita mga katropa sa dugang pagin na itong karagabalita ng itong man karagapagisuryahan pagin kaya man karang sangka panimagay o na karon sa Maydungon West sa Numancia. Kung sa siin na ugdaw mga katropa, maro anda karang panimagay. Ay ginaligar nagsimba kararaya karang pamilya. Ang kung sa siin pag uli karananda, ay uwa na sanda. Itmain abutan karang bagay. Matapos nga ni karang masunog una kanroon sa Maydungon West sa Numancia. Ay yun natin basta sunog karang mga katropa. Importante gid. Kada oras no, kada oras mga katropa. Anyway no, sa balita kita karang national mga katropa. Sa dugang paginaton karaga pag-iistoryahan. Kayaman karang pagpamagag no, kay Castro. Kay man nagagwa karang mga katropa question ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro from ACT Teachers Party List kung sa siin Rwanda karang paghimuon karang aksyon it mga manugturo na karon sa Danau City Cebu nga ginaaligar pagpamagag raya karon kay Claire Castro mga katropa. Ay ginaligar, barilon ko no, raya karanga si Castro. kay Toto kay Sir Banaton kara may init-init rong palmakara na yung ay Castro aga of course no so mga manugturo naton kay man na medyo ginaligar ko na ginabasog tanan na kararong mga manugturo nga ra about sa shooting incident na karon sa Zamboanga City ang pila ka mga insidente na kagatabo sa eskwela ha, sa bilog karon niya Pilipinas. Ganyan kita man no, sa pag-tamyaw no, sa mga ibang odaton karagaraga tutok magkaroon na. Sa mga katropa man aton karanga mahilig-hilig una karon niya mag kwan mag pangape na no raton karanga dapat kapihon mga katropa kapinkon agahon. Pwede kita mag-inom itaya karanga Santon plus coffee mix no samtang pamati sa aton karanga pagwaragwag. Pwede naton imnon dahil karanga Santon plus coffee mix mga katropa. Well daya nga kape mabahogid rong buliga sa aton karaga kagwasan pangodraya himo karon sa mangustina moringa soya powder drink mix mga katropa. Ngani halimbawa ikaw ay maguya nagaong pagang maguyang maguya pwede kita kara mag-inom mga katropa kasi sa hapon pang pabasko gidra at pang pabagsika mga katropa no, sa aton karaga ka ugalingon basta kita nagainom Santon Plus Coffee Mix. Produktora, sa aton karanga Yes to Halta Incorporated at mabakagra no, sa aton karanga Pharmacies Drugstore sa Nationwide. Ay kay Randy Ranza Santisas, good morning, good. Aga sa Santisas family, no, nagatutok, nagapamati man makarakaton, ha? Kay Ben Melvin Clavel Bartolo. Yes, good morning, man, Ben. Nagatutok man makarasaton ka nagapag ililiba. Kay Christine Jane Mayordo. Yes, good morning, man. Watching live. Kura karon sa Mabilo, New Washington. Bo, nagapinamati man makarasan daw na, ha? Nakaroon sa Mabilo, New Washington. Good morning. Ay kay Dang Villanueva. Good morning, man. Nga always nagatutok 24/7 naga problema ka nga ibukot 24/7 rong pag sunata-sunata kong gabi eh. Thank you so much man ha ito kita kahapon sa Dakaraga Prima kami baka namiton tara na Dakaraga Mangustin uli kita at mga protas-protas mga katropa katropang dang ha thank you so much again si mo Dakaraga pagpadala sunod man manok man bau. Lalain Florenzo Nadura Islao. Good morning, Gid. Ako nagatutok, nagpamati, man makarakato na. Sa aton ka nagapaga, ililiba makaroon niya agahon. Pwede man ninyo mga katropa no, nga ishare. Pero aton ka nga programa, no? Samtang kita karoon ay nagatutok. Aton siyempre, no, nga pagbasahon mga katropa. Tanay mga katropa, daya karang nagkagatabo. Nagkagatabo mga katropa, no, halin ka hapon. No, kung sa scene karamay nagkagatabo karang
1: Exciting Pilipinas!
0: Ah, raya karang natabo nga ra kay Claire Castro nga ra. Sa balitang national ari kita, kay man nagagawa karamang katropa rong mga nagakagatabo sa eskwelahan or mga shooting incident ray sang bilog sa medyo gina kadismaya it aton karaga mga manugturo matapos mamitlang ni Claire Castro nga may pila ka mga pamatan, pila ka mga manugturo, no? Rung uwa naga himo sa mismo nanda karang responsibilidad.
1: Exciting Pilipinas!
0: Now, mga katropa, bangod sa natabo, ginaligar ta kara, ginpagag kara si Castro, Castro mga katropa eh. May pagpamagag online, halin sa sangka manugturo nga Barilon si Castro.
1: Exciting Pilipinas!
0: Mga katropa. Now, daya nga ra, makita na ton sa gobyerno siyempre, no? Parehong nagatrabaho. No? Ay nakikita online. Raton kara, de, mayad ayhan kara nga imahira.
1: Exciting Pilipinas!
0: Mga katropa, may karapatan rubang manugtoro nga punaon. Naraya karon niya si Castro. Questionon rana karanga mga statement. Ag ipahayag rana karanga pagkadismaya. Siyempre, ibagot arong ginistoryahan ka kara. Once nga rong mga hagambagon ay nagiging pagpamagag na mga katropa. Kumbaga, wa na sa limitasyon. Rong kalayaan sa pagtao, no, it statement, bukon it lisensya, agod kita ay magpanghadok, or magpamagag, or magpanakit. O galing, bangod niya ni nga abo tang nagakontra makara kay Castro.
1: Exciting Pilipinas!
0: Abo man niya na dismaya kay Castro mga katropa. Ay bangod sa mga nagkagatabo man, of course. No, iya karon sa Pilipinas. Maman, dapat raya man niya si Castro madahan man kung tako maghambag. No? Kapin na imaurong sa gobyerno? Imaurong spokesperson? Kapin sa pagtrato sa runaya karang nagkagatabo karang kaso? Bukod bastante man, nga bangod may isang ka perte, kadelikado, or irresponsabling statement, gagi nga natatapakan man kararosang katawo bilang kriminal.
1: Exciting Pilipinas!
0: So, kinangal man kara, arong investigation, na no, kung minatood rong natabo kara nga post, nga naghambag kara, no? Mga katropa nga may natabo kara nga pagpamagag kay Castro. Masin sa Vancouver, Canada, ginadagasa manimot daya kara nga OFW. Or problema lang, hay pagpangbatikos.
1: Exciting no? Pilipinas!
0: Pagpangbatikos gihapon mga katropa. No? Ngayon kung gumba si Castro, hay abo kitang nakig matuod ka naman. mga katropa. Well, ro aton yang syempre mangin patas no. Aga pero bangod sa nagakagatabo nga ra no nga may ana man kara nga matsang ginabasog baga no. Kapin sa mga manugturo naton. Kumbaga buko syempre bukon mat tara mayo na. Oo. Bukon tanan no nga mga manugturo mga katropa katropa. Yakot no sarong raya karanga insidente nga be nagiging irresponsible sanda nga manugturo.
1: Exciting Pilipinas.
0: May isang bilog pang imaw nga parte no sa statement kara ni Castro nga may sagapton wrong ACT teachers party list. Kumbaga may punto imaw nga kung rungsang ka organization ay nagambay kara kapin sa mga manugturo. So ginkondina kara ro mga aktual nga pagpamagag ita karahasan halin sa sangka miyembro ita propisyon. Pero kinanggan nga pag ihiwalay mga katropa. No? Agaraya, syempre, kung aton karon niya tanawon, no? Ro plastada at ana makara, nano may solusyon sa mga nagakagatabo, no? Sa mga eskwelahan, insidente nga ra mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
0: Mapudlay man, no? Nga nagasugod ro mga manugturo isdyante naton nga una nakakabatsyag nakakabatsyag itdaya karang trauma no trauma sa mga estudyante manugturo. Bangod niya ni sa nagakagatabo karon niya shooting incident.
1: Exciting Pilipinas!
0: Sa bilog pa sa andang ginatutukan man makara. Rung mga online games. No, itaraya karon niya mga inunga. Kasi kung amat, raya man nung ginatunaan karang rason mga katropa. Kung amat, nagapang abot kara sa punto, gina-apply, ha? It mga pamatanon kung ano nakikita nanda karon online.
1: Exciting Pilipinas!
0: Baga, kung ano nakikita nanda online eh, no? Kasi, kapindo, o nga, lulong na, no? Sa mga gadget mga katropa. Rimo karaga unga nga wa ka naga problema. I mean na narayon karangan naga pabag-ubag o ita isip mga katropa. Kapin sa mga inunga nga nagagamit gaban. Okay ro gadget no. Mabahurong ikabulig of course no sa aton karon niya. Sanda nga pag-eskwela no bangod una sanda. No, nakakabuog it mga duga nga kinahanglanon nanda, no, kapin sa mga assignment nanda, activity nanda. Ro bulok malang man, syempre. Ro iba karay ginagamit na sa uwa insakto mga katropa.
1: Exciting Pilipinas.
0: Pinapugawan na, no. Ro nga iba karaw nya mga gadget kasi era, no, may mga bago nga mga hampang, ano pa na nakikita ng dakara. Pwede git, no, nga maka-apekto man, no, sa mga pamatanon, no. Ay dapat yan ikara, no, gaya hindi man natong iwasan Japon mga katropa, mas minor, no, nagagamit yung man makara, no, itadaya karon niya social media. Rupag control ng git, rupag giya kara. Of course, na itaton karon yung mga parents, no. Ag may paghimuon man rung gobyerno kung ano kararong mayad. Kapin makara nga tinaasrong kaso no nga ginakaimbulbaran ita mga inunga nga ra mga katropa.
1: Exciting Pilipinas.
0: Oras na to pala 5:33 mga katropa. Aton kiraga oras, aton kiraga pag padayon no pila pagit ka mga mayret init ka mga topic ko aton kiraga pag istoryahan. Para balikan ta tega mga ita pila ka reminders kan listan baya.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric, na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung magustin na may santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
11: Ako si Daniela Bautista, it nalangay Nuevo, Malinaw Aklan. Nagapasalama sa XFM at kay Dr. Romelito Uy sa ako niya. Nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo, mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
10: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
12: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
1: Santon Gold Live Testimony.
13: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon nga sang dagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pa ungkatan ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon, itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon ag sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, Hay, itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, hay magmayad ka mo.
14: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
15: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang, mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
16: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
17: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
18: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
19: X FM.
20: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium strength triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
21: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
22: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
23: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagpalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid lang ipikto.
24: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
25: Symptoms persist. Consult your doctor.
26: Sa mga butika.

0: oras, mga tropa, las 5:42 sa gahon. Mga panumbalik kita, mga tropa, sa aton kinakapag ililiba magkaroon na Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas!
0: Sa Japon, ako rin yung karoon yung mga inkibahan, katropa ng RR Kulas. Anyway, nausindi ka na baga.

0: sa imo karang asuke karang tindan ag magbaka no ita gold eagle beer sa bilog karang tansan ita 320 ml o konsang ka tansan man ita gold eagle beer mayo na kaun rain karanga raffle entry mga katropa. So isugod rong tansan sa short plain envelope ag sugatan ni timo karang pangagan idad address sa mobile number ag pangagan ni timo karang asuke karang tindahan ag ihugog rong sobre no sa mga drop box nga makitaan sa inyo karang mga paborito karang tindahan. Mas maabo nga mga entries ha, mas mabaho rong tansan nga magdaog kada Domingo may magadaog it 5,000 pesos na agbasi ikaw nro sa bilog ka mga katropa ha, nga magadaog kung susiin may aton ka nga drop boxes o nagkaroon sa Gabriel Store o nagkaroon sa C-Campo Street Poblasyon Kalibo may aton man o nagkaroon sa Malo Store 19 Martyr Street Poblasyon Kalibo Sarwal and Junior Barbershop o nagkaroon sa Poblasyon Banga ang iya karon sa X of M Kalibo Villa Criselda J. Esberto Road Barangay Tigayon Kalibo mga katropa. Exciting Pilipinas! Okay, no, si Karon Tanay rong police report pinagi man kay katropang Christian Villanueva. Katropang Christian sa report standby.
1: XFM Police Report. Police Report.
0: Sa, good morning!
2: Good morning!
3: Yes, katropang Arar, good morning! Sa to parang mga suki matagpamati, what a beautiful morning while you are drinking a Santon Gold Coffee Mix.
0: Karon do yon. Kape-kape kat imo matod ka lang, din imo karang ginibaw, plus kanamiton git arong plastada.
3: Yes, so katropang Arar, kanamiton kita magigop-igop, abit mainit-init ka lang ni Santon Gold Coffee Mix, kanamiton, pero lasa, katropang Arar.
0: Naman din imo gininom makaron.
3: Medyo kumbaga ay pag-abot sa mga bayi, baga hay Rosanton Gold Coffee Mix kay makumpara mo baga kay Ivana.
0: Wow.
3: Na hindi ka magsawa firming sa mitang. Inon. Tukon.
0: Kasi ka ba abo ba namang example do yun pagita?
3: Ayong bilang ron.
0: Kaganhon ay.
3: Eh, siyempre kung makita mo baga na itsura ay medyo
0: basi kumbaga, ginagamig at imo.
3: Ah.
0: Basi ginagamig at eng.
3: Ay ako siguro mga kaiping pero magamig ko pila ka bilog na gigiliping oh. Pero ito sa sulta ng kwarto nga ra kung dominyo.
0: Ay pagayo sandaki may basi tapnan mo sandaki.
3: Hawaron. Ay po pareho man naman nga ni kami man.
0: Pare-pare-pareho. Kumbaga na dagay ka. Oh, tapnan mo siguro kanda karon ay.
3: No, siyempre, no, yung katropa nga. Pero anyway, no, sa ito karang natipon karang mga report, yan, kita no sa daya karang sangkagaki kararong temporary yung custody sa aton karang Kalibo Municipal Police Station ba tapos nga no katropa nga ano mo karang ay magwala-wala sa kabi karang sa gitapin karang pagabili na ili ito no sa aton karang barangay Mabilo Kalibo
0: ano may ikaw na pista to ay
3: ay dispiras makaroon
0: ay okay oo
3: oh. Oh, inaagar o kadlawan ginakangay ka ni Mayor
0: naroon
3: oh, umagtok na ang kono ito sa anda tag may incredible hook nga ron sa guwa.
0: Magdagat ito ay. Magdagat sabon.
3: Sumurod ko yan kono ito. Kinaga.
0: Diretso ay, man sa kusina ra yun. Aga, hugason dahil yung mga kinanaan.
3: Oh, ay, wot, ah, wot, at mga hugas-hugas, makaroon ka trupang ar-ar.
0: Aroon nyo man.
3: Ay, tagkwan yung tabi ron, makaroon na, tag paper plate, yung taro ginaga.
0: Ay, okay, sila. Okay, mayado.
3: Maghay, ina-dispose na tara yun.
0: Oh, bali, magtulad ako para mamutos siguro.
3: Ay, po, depende kay Mayor. Ang dalawa na nga ako, an?
0: Sugot ba si Mayor? Mas ikaw, an, ikaroon ay sugot man yangin na imaw magpaputos ka?
3: Ang to ko lang kung ito, basta hindi ito mo maghambag dahil nga nga busy mo makalag ito pangarar. Pero nag-kuan ni Mao nga, pagtunang man, nasi ka ito pangarar to. Nag-problema man. Pero nakita kami, sir, pan. Kuan mo, kita ito po ito sa Bacau, sir. Oh, ito po pista nga. Ay, di ba, ito yung Mao? O, nag-story nga, kami nga. Panay, sanay kung magpista man sa mabilang ba man na si katropang RR nga kuan ha adto man ako sa bay di man ako mag-remind kinyo ha
0: oh,
3: so man ako mo ito
0: oh dire-diretso oh. Man ako mo ayo oh,
3: ito man
0: ko
3: ito man mana ito man mana go hugat ra akong karalion nag tigre man ha
0: aga pag makaon grabe kati oh sige oh diretso
3: ay na may katropang RR no so kabingan ni dingan ni natabo ka daw pag wala-wala ni alias sa Marngara ay imor hiking custody no ito atong karang kapulisan dahil nga may mga problema sa dara no sa daya karang pamilya at tuga man doon ito daya karang si Daumit makilong ilim noon dahil nga ni siyempre nabili na ili so ag makaroon nga dispiraso man ay ging kwan ni Mora ging release na sa makaroon dahil nga naghihinyo ay may bunyag ko ni Mora hinaga o bunyagan na unga ay siyempre Bako na what the

0: preparar na yun noon kung i-emo sa atong karang lock-up silid sa atong karang banwarong ita at kalibong municipal police station. Anyway, sa atong pagiging nga mga report nga natong mga natipon, daya karang yayaki, no? Dead on arrival sa atong karang hospital matapos ma-aksidente, no? Ku adlaw kara ita di karang Sabado sa ato karang bahin barangay Matapao sa barangay Karat ni Washington. Ra karang driver light motorsiklo hay isang ka 42 anyos construction worker agresidente no ita na karang barangay Candelaria ni Washington. So ang kas mananaw na karang umagad ka 29 anyos agresidente no ita barangay Naluok. So sa aton karang blood report on information nga nabuo magalis ato karon ni Washington PNP magalin no sa bahin ni tatong karang bandwa karang Kalibo aga paulit na tani no sa daya karang barangay Candelaria daya karang biktima ibahan na karon umagad no pagabot na sa daya karang sa bitay karang lugar nagbalikid si Gonsandara no katropang ara dahil nga ni may nagmuo ba kan may nagtawag So pagbalik ko anak karang pamantawon sa dagan hay bumunggo ta sa nasa daya nang park nga L300 van sa gilid it karsada kala katropa nga RR. So ginasugid pa gid no nga na auto draw karang side mirror motor ay dayt aro tumuslok ani pasintabi lang sa tong karang managakaon sa pagkaron ay tumuslok rea sa liog it daya karang biktima pero kabangdanan it anda karang patal nga lastro ulihin man nga ni ging dayro gintunaan it anda karang no kamatayon katropang RR. So nakaangkon man sa Lasto sa gawas sa nakaraang kas indaga man no, sa itong karang hospital para sa gigigo medical nga atensyon. So ginasugid pag ganing may helmet ang bagar soksok riya karang mga biktima tag matabo riya karang aksidente o galing ay atoslok na galing katropang RR dahil no mabudlay no ay wata naka pian do riya karang helmet. So daya no pamilya dete karang motorista no tagiya karat sayakyan no nagaatubangon sa tong karang police station agi suryahan no ita di karang magtimbang kung ano rumayad no matod aksidente tabi matod may nagmugo ka tabi matod tapos pagbalik mismo pamantawan ay bumunggo ko tingin sa L300 ba nira katropang RR daya ko amat nga kung may nagatawag ka to pag minor nga nay at balikid it madali ag bumalik man dahil ni mukha nga pamantawan sa diay karang adala no naton mabudlay tabi makaron no dahil nga ning sa mga karsadahon naton katropang RR kaya nga miska na 4 lanes na ron 2 lanes sa gihapon mga naga park no nga mga sayakyan nga nasa sakop po tanga nila atong karsadahon that's why kuamat daya man doon ginatunaan it aksidente no sa atong karang adalan noon katropang ara so magdahan gid no sa atong karang mga motorista anyway sa bilog pag inatong karang report ha, mahalin man kita sa atong karang Banwa Karat Libakaw no karang sangka elected gear official ito atong karang Banwa Karat Libakaw no nag surrender no ita na karang loose firearm no sa atong karang Libakaw Municipal Police Station ay karang elected official ari residente ra ita karang barangay man no ya para sa aton karang Banwa Karat Libakaw ag daya hay sa kon gyapon ra daya ro padayon gyapon no nga kampanya itato karang Philippine National Police kontra no sa mga illegal no nga ginapanagiyahan or gapanagiyahan no itaya karang mga baril or lost firearms nga ginatawag naton nga tropang RR. So daya sa bilog no, sa mga dagapakita nga sigidas gihapon makaron na ro ya karang programa ag sa mga aton karang mga igmanggod nga may inyo karang mga loose firearms surrender naton sa to karang tagsa-tagsa naton ng mga municipal police station ay mabudlay abi kung may mga makarakita kita hupot-hupot ay sambilog kita rin yung mga prone no sa mga inatawag naton nga search warrant so yes, bago pa kita magkakaso no hay surrender naton no katropa nga RR kung daya expire no ay kung ma-expire mo karang mga lisensya ay dayro sambilog sa mga ikaw ay prone sa mga ginatawag natin niya katok no itatong karang Philippine National Police ibig sabihin ganun katropang ara at no ay kumbaga ay ginaremind ikaw nga oy expire mo karang lisensya i-surrender anay nimo temporary sa itong karang municipal police station at pagka-renew matani mo ay pwede matani mo rin buong doon katropang ara ibalik matakimo ron
1: basta maayos na ro kompleto karang dokumento aga legal yun matatanan ay okay man ano rumabot yes, tayo malaman so, kara katropang Christian na hindi naton iwasan tag mga dinatimbo nga mga baril nga ra nga kadumanan ay sa mga magagayo-gayo gutani sa aton kara nga kabihasnan may mauna gihapon kara
0: yes so katropang ara may una tang mga baril man nga paggumpok ana katropang ara siyam nga bugan tro antos dayon
1: iba mataroy nya ron
0: ay iba mataroy yun hay abi ko nga ni kwan
1: gina tanom mo ayata ron.
0: Abi ko nga ni paltik, aba ko na yung lingin na tawag.
1: Preso man ba ko magtanom ka daya nga mais, di ba? Italdok mo sa tunga ko, ibutang daya karaga.
0: Ang inatalok ka rin, kaya na ay, bukot at buso rin kang inatanom ka ng katropang anar.
1: Mais nga, buso nga ni, mais nga, buso.
0: Mais. Ah, oh, tapos?
1: Ay, di, italdok, medyo may matagawis ron, ag may buho sa tunga, isukod ikaturo, kuano daya ka nga busog it mais tao nga ni kung busog parang kasi ginakaon man pati busog
0: matubo rin ni Mao
1: pero do yun madasing ba ta
0: ay madasing ka taro yun ay dato tayo siyam nabuhan pata
1: ano
0: tao nga ay mahal taron kung ay kapin pa kung bukot normal delivery sisarian ka ay bugto magkuhan 100,000
1: kinangan patana isisarian kung nagpananom ka timo.
0: Ay ambag ko ani ka tropang arar bago ka magpagupok siguraduha na.
1: Oo, oh, galen.
0: Nga nakakaputi ikaw. Tagod hindi ikaw mabasa.
1: Ag dapat kita si insakto kag imo nga pagproseso ay kung wa ka pati imo si insakto kag nga pagproseso. Bullseye.
0: Ay, bullseye kita rin ang tropang arar. Ang bullseye kita rin masunod mga programa rin. Kaya naman yan, din nato ka na mga natipon ka ng mga report no sa pagsikir na ito, pilihan ito ng mga police station, iyak na sa ito ka ng probinsya. Taklan, ang gabangan lang man nato na, raya ka ng report, kang tanan sa deka ng drug bypass operation sa ito ka ng banwa ka na tibahay, ang deka ng stabbing incident ngayon natabo sa ito ka ng banay kamaligan sa pagsikir man nato hindi na, ita pilihan na ito ka mga police station ka ng katropang hara. Report, mga lisa, Kalibo PNP, ako si katropang Christian Villanueva at XFM 96.5 Kalibo, ang katropang o.
2: XFM Police Report. Police Report.
1: O haling ka hapon, oh, kababot ang mga katropa nagkagatabo. Sa aton karang probinsya karat dahil karang aklan ka Joyri Jorfo baw pista man gali kay katropang Christian ako sa baon mo mabilo ka may pista pagali man to sa inyo na aron sa pook good morning man kay Wawi Season nagatutok man makarakaton ha nagapamati no sa aton karang programa good morning,
3: good morning.
1: Kay Cloyd Beltran Cloyd good morning,
3: good morning.
1: Kay Ramel Ribay de la Cruz baw nagakapi-kapi man ag shout out ko no kay Boy kat nagabarigya no inta daya karang isda oh. Good morning,
3: good morning.
1: Problema ka baabot ang boy sirong boy. Kay Feliba Bisante Pamatian good morning man,
3: good morning.
1: Natutok man makarakaton okay all right sige oo na shout out na. Anyway mga katropa oras na to ano alas 5:56 no makaron niya agahon oiro tempo no sa aton karanga probinsya karat dayag karanga aklan may dayag karara aton karanga panyempo mga katropa no kumbaga una gid gihapon rong silak no aga raya gud man no haya wa man kita gid no ita kabagakan man makaron no basira sa gina pagwa man karon no ita aton karanga pag-asa mga katropa pero bantay ka mo kasi may tropical depression nga ra no particular may kagayuan karanga 1330 kilometer silangan no ita southeastern Luzon no so naghugag raya pahilagang silangan mga katropa. Ag may napagin niya sa bilog pagin niya tropical depression niya nasa 520 kilometer hilaga no ita Itbayat Batanes aga may typhoon Saudil man no sa guwa makarat aton karanga Philippine area of responsibility. So iya sa probinsya Taklan no wa it may nakikita karang indikasyon nga mga raya direktang nakatutok no iya sa probinsya karata Aklan rong forecast alin sa Western Visayas may posibilidad man no nga may pag ilinugan no thunderstorm pero bangod sa direktang epekto ita daya karon niya bagyo mga katropa. Okay no, so dindo lakay no ita ton karang panyempo oy bantay ka mo no? Mga katropa, no? Sa programa man karang Bullseye.
2: Exciting no? Pilipinas. Mga
1: katropa ng Janalinas kanyo. May kang tanan sa raya karang baka nga inugbaligya para may pang-check up. About tinakaw mga katropa na karon sa may barangay Baybay Tangalan. Surong baka ginbugobanta nga nagabalor sa 30,000 pesos.
2: Exciting Pilipinas.
1: Sinakunta ang raya parang natabo. Di malas kita nga mayad mga katropa. Kay aga sa piyak pagit ka nagabahin, may 150 ka mga tupad beneficiary sa ibahay. Mga irrigation, no, aga drainage, ronaga pangunang ginalimpyuhan makaron.
2: Exciting Pilipinas!
1: Mga katropa. Okay?
2: Exciting Pilipinas!
1: Kira, kung abos na kita mga katropa, no, sa aton kira kapag ililiba makaron Exciting Pilipinas. Sa mga katropa na ito, nagtutok, nagtunin, nagmonitor sa inyo, Facebook Live. Nagsatagsa ka mga radyo, good morning, agabugid niya, sagamat sa inyo, pagpamati.
3: Good morning!
1: Mga ililiba, mga kililita, guman kita karon hinaga. Adlaw karon niya, Martes, sa ito, programa karon Exciting Pilipinas. Aton partner technical side katropang si Pril Kit Palmon sakay itaton karang patrol katropang Christian Villanueva sangagad man itaton karang station manager katropang Jan Alinas Canyo katropang man karang CEO President Dr. Remilito Oy kumandi nyo karang nyo naging kibahan katropang RR Kulas kagay Juan Itmayrayad karang agahon ni XFM 96.5 kalibo ang katropa mo.
2: Exciting Pilipinas!
3: XFM
4: Mga katropa! XFM!

0: panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupuso kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginintuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: XFM. Mga katropa, EXA

0: Cheers mga katropa Philippines sa Dartama, alas 6:08 sa agahon.
1: Live mula sa XFM News Center Calipo, ito ang Express sa Balita. Express sa Balita. Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita sa Agahon.
0: Maya Danyagao, Luzon, Visayas, Mindanao, Malagadlao, Filipino, sa Lover the World. Ako si Katropang Marie Anthony. Yan ang mga hotlines, mga Nadlite Lunas, August 24, 2026. Headlines. At para man sa kanyang hotlines, sa kapang balita, lokal, baka nga nagbaligya para may pangpa-check up, tinakaw sa barangay Baybay, Tangalana, baka ginabumanta ang nagabalor ay 30,000 pesos. 150 tupad beneficiaries sa Ibahay, marigasyon, ag drainage, operidad nga limpyuhan. Kalamahan niya hotlines balita, national, masobra 1.7 billion pesos nga danyo sa agrikultura bangod sa habagat ag mga bagyong nagtaliwan sunuman sa DA. Samtang masobra 8 billion pesos na gastos goon sa pagpaong para sa barangay ang sanggunang kabataan elections 2026 sunuman sa Kamulka. Katumahan niya balita, international, U.S. ginpaidaguman ito 50% nga tarif para maabong produkto ito. Zelensky ginpasigurado ro pagbago sa ginhimong pag-atake at Russia sa Sangkamol nga ginkamatay 16 nga katawo. Kasamaan niya balita, entertainment, American actor nga si Michael Wright nagtaliwan ngon sa edad nga 70. Kasamaan niya balita, sports, sa police magaling sa PNP anti-cybercrime group nagulit daywang medalya sa Muay Thai competition. Sa atuman niya, health news, personalized cancer treatment gamit ro mRNA, nagpakita positibo ang resulta sa late stage clinical trial.
1: Express, balita sa agahon, balitang dukan, balita sa dukan.
0: At sa malitaliwant, balita lokal, larit magkatong Santon Vitamin C. Grabing kasubor na batsyagan isang kamanguma matapos nga dayong dagon nga ginaalagaan ro baka ay tinakawgamang itwa pa na kilang persona sa barangay Baybay Tangalan. Doon sa tag-ana, itnasambit niya baka nga si Jimmy Talamisan gingihit na naroan ang alaga sa unahan itandabagay ko Lunes at Agahon de Agosto 17. Gingisita pa sigun na naraya pagkahapon at ginpainom itubi. Apang pagkaagahon at Lloyd Martes ay waon sigun na rubaka kung si inanaraya gingihit. Nagapati man si Talamisan nga ginkarga sa top down road na sambit nga baka bangod sa may naiwan pa nga agyan itkariton sa gugta. Tanang pagtitya sa mga CCTV particular sa dagan nga pagawa it barangay Tamalagon hayan sa pagatan ro sang ka top down ag motorsiklo padto it barangay Baybay ba bandang alas 12:44 it aga-aga ag nagwa bandang alauna 17 it aga-aga apang indi sigon maklaruhan kung may kargaraya nga baka bangod may tabon ro bihikulo. Ang utara na katagana agon kuntang ibaligya ro baka agod niya may pang check up imaw sa doktora. Nagkabalo si Gun Riot kapin sa 30,000 pesos. Rason ni bastante yung kunta nga pang pa-check up pagbayaran sa eskwalahan ni Tanang Bunso nga unga. Sa magkaroon na kapatayin para investigasyon ni Tangalan PNP ang utang sambit ng insidente kamanaman rupag backtracking sa mga buo it CCTV.
2: Unless it anong agahon yun ay hindi ako tabas ubos ka to ay gin kuhan ko tagin painog patubit hapon niya ron at pagkaaga ay nagpalmata, nagyawmat na ako nung patarang baka, nagpalo pa kasi anas. Isama buhay-buhay ako ito mga Juan Malacity, siguro ako ito nag-abot. Halinan ko ako ng baka. Pagkauli na ako nito, tayo utang. Tinargat ang duda, tinargat ang stop lang ito. Ay, ginayon ang kakontot, 20 eh. Mga, yung dagon, abay kakontot. Ay, ganyan ko ito, 30. Kung mag-ayo ang matagin mata sa nakatong, 25 matahay. Sige na patsika po yung tanakon to ay alin mo ay wala. Pagin review naman ito sa may Malagon niya to ay. Mga alas 12:44 na top down sumuod ag motor. Pagbalik na alas 12:44 pagbalik na launa di city ko pagawa.
0: Si Jimmy Talamisan o tag-ana ita naduga nga baka sa naman nga pagpahayag.
1: Express Balita sa Agahon.
0: Ang sa tapusan mga balita lokal, nagumpisa goon ro 30 Diaz ng implementasyon ito pad program kaparte it programa it Department of Labor and Employment akong dole sa Banwa it Ibahaya. So, kay Ibahay Mayor Jose Miguel Miraflores nga sa Buligit National Irrigation Administration na kaniya napili bilang beneficiaryo ro 150 ka mga farmers nga aktibo nga mga miyembro sa asosasyon irrigation particular doon ro Panakuyan River Irrigation System. Isigun ka rin ang manipiyuhan ng mga irrigation canals aga drainage maghalin sa barangay Agdugayan, State Barangay Aquino, ag maghalin sa barangay San Jose, State Barangay Rizal, Ibahay. Agun na tayo ng pag-iligit tubig sa mga kalanasan. Naman naman yung makalikaw sa pag-tinipo ni tubig gabihon kung sigida sa pag-inungan. Ang kararayro unang batch ito mga beneficiaryo kung siin may nakadala na pangigadugan ng kabilugan na 305 ng mga magkapatigayan clearing operation nga priority nga paglimpyo kung pagalimpyuhan particular sa mga sapa, kanal, sa banwa it Ibahay.
3: Makita nga ito nga mabaho o benepisyo man kara sa mga rice farmers ang kapin man sa mga kabarangay na ginabaha na area namon. So na-notice man na ba kay Bahano niya ag dole nga roamon nga mga irrigasyon ay silted yun ba? Or abuhon nga rapok po yung pakamayad ni Congressman Joven Miraflores nga ito i-ano raw programa, i-prioritize niya sa Banwang Ibahay. So harang 150 nga una, nga 30 days to andang pag-ubra, harahay kabuhan na sa ilayan namon nga upland agro priority karahay ng mga asosasyon. Sa harang bago nanda nga programa at dole, dun ay sanda nga 30 days. So, mayad na, ito man naman na halata nga mas mayad dila lang nga i-agi sa mga irrigasyon. Actually, buko niya nga irrigasyon nga gina-clear ka lang, no? Pati yung mga drainage system natin.
0: Si Ibahay Mayor Jose Miguel Miraflores sa naman nga pagpahayag.
1: Express, balita sa agahon, balitang nasyonal, balita sa nasyonal.
0: Oras mga katropa Philippines sa their time la size 15 sa aga. Ang sa mga detalye mga balita national nga tamang katong Santo Plus Gold Herbal Caps. Umabot gon sa balor nga 1.79 billion pesos o danyo sa sektor at agrikultura bangod sa naging epekto it habagat ang managtaliwan niya bagyong Luis Maymay Agneneng. Sa Department of Agriculture nga may 51,229 yung mamangumaron apektuhan. Nagwa man sa datos ito na Disaster Risk Reduction Management Operations Center nga may 41,647 hektarit kagtaan nga agrikultural ro apektado. Naglista man ito 44,745 metrikong tonelada at mga produktong nasamad po sa sambit ng magain nga panyampo. Tumalungkar nga napekto ang naginakipan ni Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabar Zone, Memaropa, Bicol Region, at Western Visayas. Posible pa siguro niya madugangan rohaga it danyos bango sa padayon niya assessment it DA sa mga napektuhan nga lugar.
1: Express, balita sa agahon.
0: Ang silapusan mga balita national, nagastos it masobra 8 billion pesos. Recommission on Elections sa Concamelec sa nagpadayon niya pagpahaom para sa gilapit niya barangay at sangga ng kabataan elections 2026. Nasambit eleksyon nakatagan na sa unang Domingo at Nobyembre apang may proposisyon nga umanrayang igapaiwan. Sa kay Comelec Chairperson George Erwin Garcia, ginister karang mabaho nga parte at pondo at komisyon rugin taga na sa pagpahaom sa mga election para parnalya kapara at pag-imprinta at balota. Sa makaroon ay may una pang nabili niya 11 billion pesos nga pondo nga gintagan ay komisyon bilang honoraria sa mga managturo mag-serve sa eleksyon na pondo para sa andang training at maggamit sa deployment sa mga kagamitan. Nakatala na man niya pamatian at Senado sa masunod ni Domingo o proposisyon na nagapaiway sa barangay and SK Elections 2026 sa sunok kay Garcia mag-atubang manimaw sa nasambit nga pagpamati agad iplastaro ka o manit komisyon. Man Garcia sa ito pa ginakansilar ang eleksyon na magkapadayan ang pagpahaom kakipuan o pagbilog at pilang contingency measures. At siyempo sigon nga siyempo man at pagbaha o Nobyembre Agusto at komisyon nga may manakalinyada nga contingency plans in kaso man niya may pagbaha nga ma-experensyahan ante sa mismong adlaw at eleksyon. At para man sa kanyang foreign exchange rate update, rato US dollar nagbalor 61 pesos 0.81 centavos.
1: Express, balita sa agahon, balita sa international, balita sa international.
0: At sa mga detalye man, balita international, katamang katong Santo Plus Coffin. Nagpatimaro US at 50% nga taripa sa halos $20 billion nga guide maproductate Canada. Sa napasawa niya trading association it daywang nasyon. Pasigo na kaangkon it pinal ag klarong kasugtanan sa na US President Donald Trump ag Canadian Prime Minister Mark Carney. Ang pag-istory it daywang leader sa White House ay wana plansaro anuman niya gustong ipatuman sa pagbuhin it tarifa. nga ni Carney nga sa mamason niya adlaw ayan ang pagtatapon na rugi na himong pagpaydam itaripa ita US and the mga produkto. Kaliwan niya dag-on ay nagpatuman ngon si Trump itaripa sa manapunang produkto ang ginaginaangkat maghalin sa Canada. Katay parehong nagpagag dewang leader at pagpatuman it mas mataas pagid niya tarifa. Mabo ang mga negosyante at Canada na apektuhan pangod sa mga ginadaganan ng produkto sa Amerika.
1: Express, balita sa agahon.
0: At sa mga balita international, ginpasigurado man ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky nga ray magabagos matapos madugong airstrike at Russia sa shopping center sa Kyiv Rih Central Ukraine. Presidente, umabot yun sa 16 kakatawo rubiniwian it kabuki. Kaday marginahimong paghaughog it mga rescuers sa mga nahugos nga edipisyo. Zelensky ro drone attack nga ra nga sang kaklase it ka duwagan. Sabit nga lugar ay banwa kung siin nag-star si Zelensky. Ang beses yun, si Gondreng gin-target it Russia sa apat nga dag-unya gyera ay daywang man 24 oras si kapin sa 13 ka mga Ukrainians gun ron namatay ag daywang soldado nga Russian man ron namatay.
1: Express balita sa agahon. Showbiz news. Showbiz balita.
0: Ag sa madetalye man balita entertainment nga to mangkaton it premium dito. Namatay gun ron na ro actor nga si Michael Wright sa edad niya 70. Ginanunsyo pamilya ni Wright nga naka-experience siya right heart failure sa nabagay sa Los Angeles, California. May una rayang komplikasyon nga sa rare degenerative neurological disease. Kagintawag nga... Hino nga si Wright ko 1956 sa New York City ag unang nakaibahan rin sa pelikulang The Wanderers ko 1979 ag Streamers ko 1983. Iban man rin sa comedy show nga The Principal nga ginbidahan na day Jim Belushi ag Louis Gossett Jr. Nabilog sa hindi makalipatan niya pelikula karahik at magbida imaw bilang si Eddie King sa pelikulang The Five Heartbeats ko 1994 ag Sugar Hill nga kaibahan ka to si Wesley Snipes.
1: Express balita sa agahon. Balitang sports. Balita sa sports.
0: Ag sa madetalye man balita sports nga tumangkaton ni Turbo Dietary Food Supplement for Men. Nag-ulit daywang medalya rusang kamyambrit Philippine National Police sa pagpartisipar kara sa Muay Thai competition sa Thailand. Si Police Corporal John R. Daapaan, ita PNP Anti-Crime Cyber Group, ay nagdaugit silver medal sa 51 kilogram Muay Thai combat category. Tangang bronze medal maro anang nauli sa Y Crew Singles Event sa Sham Yau ta Global Heritage Muay Thai Series 2026 kaginhiwat man sa Samut Songkram, Thailand ko Augusto Jasasta Dote. Chief PNP Police General Jose Melencio Dartatis Jr. si Apaan bangod sa pagpresenta o pagrepresenta kare sa PNP ag maging renasyon sa may international competition. Itpasiguro man it PNP Chief mo suportado nander mga kapulisan na may angko niya talento sa patagit sports ag iba pa.
1: Express balita sa agahon. XFM Health News.
0: Ag para man sa Rania Health News portion. Sangka personalized cancer treatment kinagagamit it mRNA technology na nagapakita it positibong resulta sa late stage clinical trial matapos mapanabar o posibilidad niya balikro o kung ibalikro melanoma tumors sa mga pasyenteng nagpaidam sa operasyon. Treatment na gitatawag nga Entismiran Autogen ay ginabilog it US drug makers company na gamit parehong messenger RNA o kon mRNA technology na ginamit sa mga bakuna contra sa COVID-19. Kaya para sa pagtuon o 1,137 pasyente nga nagpaidam mo sa operasyon para bugono ang kandang cancer. Ila sa kandar gintawaan ita Entismiran Autogen ka Kipro Pembrolizumab samtang ro mga nabili niya pasyente nagbaton gamang ita sambilo nga buhong. So, sa mga kumpanya nga Raya ro unang kaginan ni nagpakita positibong resulta ro sang ka mRNA based cancer treatment sa sang ka late stage clinical trial. Gintawagin bilang eksperto nga sang ka breakthrough resulta apisar nga ginapahayag nga kinahangan panandang makita ro kompletong datos it pagtuon antes makahimo it mas klaro nga pagtuon na Daniel Ganarmaro treatment sa pamaagit pagbuot sample maghalin sa tumor it pasyente ag pagtumod sa genetic mutations o kung fingerprint kara. Gamit ro mRNA technology ginaturaan kararo immune system kilagan una ag sukaro mga cancer cells. Plano man it Merck ag modernang ipresentar sa Biro Bilog ng resulta sa Sangka International Medical Conference ag magsumitit aplikasyon para sa regulatory approval. Magwa sa melanoma ginatunan maro treatment para sa iba pang klase cancer kaya prolonged bladder ag kidney cancer.
1: Express balita sa gahoy.
0: Oras mga katropa Philippines sa Dartamala 6:24 sa gahoy. Balita ang tipon pilog nga puwarsa at Axa Farm na Philippines 96.5 kalibo makanya adlaw kita it luna sa August 24, 2026. Ang balita ang kato Santo Plus Gold, Santo Vitamin C, Santo Plus Coffee Mix, Turbo Deter Food Supplement for Men, nag-premium dito. Kamanuan Vision X Plus Soft Gel Capsule, o capsule lang para guide sa aton yung mamata, Santo Plus Herbal Capsule, Santo Plus Cement Oil, Santo Plus Herbal Soap. Agroma Produkto Yasto Health Incorporated, Rupium D3 Coffee Mix, Santon Gold Herbal Tea, Santon Gold Coffee Mix, Sas the Pain, Clear Skin Gluta Codex. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino, Agrayaru, Express Balita sa Agahon.
4: XFM
1: mga katropa, EXA!

0: reason po. Hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
3: XFM. XFM.
4: Sa atong mga ginikanan sa bilog na probinsya Itakran, Rumisels Rubella Supplemental Immunization Activity ay unaugon sa aton nga mga kabarangayan. Umpisa Augusto 10 hasta Augusto 28. Proteksyonan naton ro atong mga inunga nga nagaedad 6 hasta at 59 months kontra sa masakit nga tigdas ag rubella paagi sa pagpabakuna. Raya nga mga bakuna ay safe, epektibo ag libre. Kita tanan ay may papel sa pagtao at proteksyon sa aton nga komunidad. Bilang inyo nga Provincial Health Officer Leslie Ann Luce Cedillo, nagapangabay ako sa kada ginikanan nga ro mga inunga hay at

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salvon Plus Herbal Oil.
1: Kahit mo lang sa iyong buong katawan,
2: siguradong sisiglang pakiramdam.
1: Salvon Plus Herbal Oil,
2: ang pamahit
1: na all-in-one sa presyong
2: magaan.
1: Salvon Plus Herbal Oil,
3: the secret of health.
1: Salvon Plus Gold.
4: May ara kita nga masuggest sa inyo kung ano ang makabulig para nga ma-neutralize o kung mabuligan ang inyong problema sa blood sugar, poor digestion and bloating, sa constipation, sa diarrhea, sa reduced nutrient absorption o kung mga deficiency sa weight gain kag obesity. Ang isa nga masuggest na konsen sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha, kag mabakod ang aton sa depensa batok sa nagkarila inyo balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sa immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, vitamina, kag mineral sa aton sa ngilawas, Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C.
3: The secret of
4: try nyo bala, i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
5: Yes!
4: Gina-encourage gina ton ano nga magluwas sa mga uta naton nga gina-prepare o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton, kinanglan gi kita sini ang may suplemento. Kaya nga man indi man naton ma-assure nga makuha gid naton ang tanan naton na kinanglanon sini nga mga vitamina kag minerales alin sa mga ginluto naton nga mga utan, ginkaon naton sini nga mga prutas. Nga man kon kaisa ang iban sini sa pagluto pa lang nga daan, masubrahan na sa pagpabukal ang mga heat sensitive sini nga mga sangkap dira sa mga utanon ang maupod na sa pagsungaw dito kung ginpabukalan naton maayo. Ilabi na gin sa ibang dira nga mahilig sa mga lata-lata ng mga utanon. Hindi man kita sigurado sa aton sini mga tagpalamati kung pilagi na kabilog nga prutas ang masami naton sini nga makaon. Ang isa sini balaan sa rason ang budget bala naton. Pero pwede ginhimuon kung aton siya nga hungdon kag mag-invest kita sa aton sini nga ikayong lawas. Pero ang isa sa pinaka-practical na kun nga masuggest sa inyo, Santhon Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya, balunggay, may aras sa sangampalaya, may spirulina, may garlic pa gani, ah, kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sini nga lawas.
1: Santhon Plus Gold.
4: Ang vitamin C especially kinahanglanon gid naton kay way nagahimo sang vitamin C ang aton sini nga lawas. Dapat i-provide gid naton din pinagi sa supplementation.
6: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
4: And that premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw kag ang iban ganis sini nagatinaa, so kung may imbalance sa blood sugar, nagahina ila sa immune system, pabalik-balik nga mga balatian sila sa nga kalawasan, inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw. Pero makuha man nato nini nga mga benepisyo kung gainom magita sa premium D3 capsule. Ining Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon of Vitamin C, sarang nyo gid sa mabakala sa mga butika kag mga parmasya dira sa inyo sini nga mga lugar.
3: The secret of health.
4: Pwede ka ba maka-shopping online na, no? Dira sa ilasin nga TikTok and Shopee. Pangitaon nyo lang ilasin nga official store, Yes to Health Inc. 2011. Pag maklik mo na siya, magwa dira ang ilasin nga mga product. Pili lang ka mo dira. Kag pwede ka ba maka-order, i-deliver lang mismo sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga panimalay.
3: The secret of health.
7: Sa mga kauturan ta naman nga mahilig magkape, dapat nga kung magkape kita, siguraduhon tang kape ta, may sustansya kitang makuha. Kinanglan na ton mag-inom sang damo sustansya nga kape, and that's Santhon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione. Tuling glutathione isa dira sa ginahimo ya gina-detox sang aton lawas sa ulayo na pagwa ya ang mga toxins that nagadulot. If not kon mag-support ina indi dayon na pagwa infection sa sulod sa lawas ta.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
7: Sa mga diabetic nga gusto gid magpangape, magkape ka Premium D3 Coffee Mix. Kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon. Pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So, pili lang ka muda sa inyo kapihon. Ang kape nga wala caffeine. Kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad. Bata, tigulang. Ang Santhon Plus Coffee Mix kawain niya caffeine. Labi na gin sa mga kabataan niya nag-eskwela, nag study, mas manami ining Santon Plus Coffee Mix kay may benepisyo ikaw makuha. May vitamins and minerals, may isoflavone ikaw makuha dira. Para nga, magnami lang imo pamatsyagan. Kay di, kung may hormonal imbalances, di mo tambalondok leyo nga kung bata pa, why ka hormonal imbalances. Para tandaan sina sa lalaki nag-lagong ng tingo.
5: Yes.
7: Pagkatapos, gariklamo na gasakit ang botkon, gasakit ang iasininga batis. Galik kay nagapalawog tawag nila. Mm-hmm. So, nag-inat pa ng imo sininga tula, nagasakit man siya. So, kinahanglan, masuplementuhan ta ato sininga lawas. So, arada, Santon Plus Coffee Mix, and then Santon Gold Coffee Mix, and Premium D3 Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
6: Tropa, yari na ang atun winners sa atun weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
8: Ako si Daniela Bautista it Nalangay Nuevo, Malinaw Aklan. Nagapasalama sa XFM at kay Dr. Ramilito Uy sa ako niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
6: O ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
9: XFM
10: Mga katropa,

0: Ay mga katropa, exciting na sa Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 6:39 na sa agahon.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Bullseye! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinyon ang mga kontrobersiya ngayon. Bullseye! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM. Bullseye! Bullseye!

Hi, good morning. Good morning. Maayad-ayad na nga gahon na banwa, maayad-ayad nga pagpropamati mga katropa. Welcome na sa aton makaroon nga pagililiba. Aton karang nga pagbasyada, pagratsada at mga balita. Makaroon nga adlaw Lunes. It's a 24 buga ni Agosto. Ba naghabil-habil ro. Buga ni Agosto. Dali lang mawagtang bare months na kita angan-angan. Kinahugat-hugat yung manday tanan. Mga nagatika-tika na mga katropa. Kapasugod na kita sa buga nita sa Setyembre. Parang kailan lang. Setyembre o taangan-angan na 4 months na mga katropa. Gani mag-amat-amat na raton ka ng mga sukiro na. Pupahao man. Kabilabil o buga nita. Agosto 24, 2026. Karapusan nga Domingo mga katropa sa bugan nga rin Agosto. Pagurutan na raton na nai nga pag-welcome, magpag-abi-abi kinyo it maayad-ayad nga gahon. Good morning sa mga nagakapi-kapi una. Nag-o-exercise. Manami ro butlak itadlaw. Ito nagapahugas-hugas. Exercise. Kapi-kapi. Pagkatapos exercise, Santon Gold Coffee Mix ro next inland. Manami ito ro

tutok makaron sa online na sa aton karang Facebook Live. Oh, good morning kinyo gan mga katropa. Good para mga suki naton nga mga OFW makaron dito sa abroad. Good morning. Ka propamati makaron don nga agahon na ato mga balikbayan niya sa Pilipinas. Good morning kinyo. Good morning. Ni bago mang adlaw ya sa Pilipinas. Kamusta ro dagagan itaton karang panyampo bo tatlo gid pa man ka mga tropical depression. Yung mga gina bantayan makaron iya sa aton karang nasyon no? Pero sa guwa matara mga katropa ray karang mga tropical depression. Pero nakaapekto sa daya karang mga tropical depression is daya nga rang nga mga raya nga rang hangin nga habagat, no? Southwest monsoon. Apektado it southwest monsoon o northern at central Luzon. Mga katropa. Ag nagadaga man raya it mga pag-ugan. Ag pag-panag-uobday ng mga localized thunderstorm. Daya ka ng southwest monsoon. No? Sa may parte kara it northern at central Luzon. Ito ang rumaugan-ugan ka ng atsimpo. Kapimpakon sa hapon mga katropa sa gabi. Yes, sa aton, matutawahay kita, iya. Yeah. Pero chimpo naton, yes, probinsya ka rin taklan. Makamukha pong, grabe rin init. Tapos may mga ugan-ugan niya sang kiriyang. Oy, tatlo ka mga weather disturbance. Dayang arang ang mga tropical depression. Prong, una, sa guwa itaton ka rang nasyon. Guwa ita Philippine Area of Responsibility. Tatlong bilong nga ron. Iya pa sa pihak nga rang sambilog bagyo mga taga nirman roon mga katropa. Una nga rang bagyo rana ka rang international name is si Saudi. May maximum sustained winds nga 175 kilometers per hour. May pagbugso hasta sa 215 tugron nga bagyo. Nagahugag rapa northwest sa kadasigon nga 30 kilometers per hour. So sambilog pang bagyo tropical depression, diri nga si Gainari, dating bagyong Nining da. May maximum sustain niya 55 kilometers. Ang pagbugso nga nagabot man sa 70 kilometers per hour, nagahugag raya sa nakatungdan, nabagatnan, nakatungdan, naton karang nasyon. Bilog pang tropical depression sa nasidlangan, it's southeastern Luzon, nga may maximum sustain winds nga kabaskugon nga rangahangin nga 55 kilometers per hour, pagbugso hasta sa 70 kilometers per hour. Daya ka rin ang mga bagyo, yakaton sa Western Visayas, wara ita ipikto. Mga katropa. No? So, botambagon, rochimpo naton iya is manami. Raton ka rin ang chimpo iya sa Western Visayas, kapimpa iya sa probinsya karet Aklan. Init-init yung manda. Pero may mga tsansa man it mga pag-ugan. Pagpanagoo, pagpupangilat. Dayahay mga localized thunderstorm mga katropa. Bukon it bilog nga probinsya at Aklan himaugano. Kaniniwat ng kwan kabagakan. May mga paganawon. Pero dagang kamo it kwan ha. Payong manggihapon eh. Matindi man rinit ha. Yan naghihapon kita nga sa Super El Nino mga katropa. Anyway, sa aton makaroon nga pagpangalagad. Aton ka nga pagiliba. Oy, good morning anay. Aton nga mga suki nga nagatutok na. Mas Mama Marie Chris Tantinko Polmones. Good morning una sa Mercedes Billis da. Sa monitor. Manong Rolando Flores man, good morning. Lola Didang Lao. Nagapropongko sana karang tumba-tumba nga bangko at nagakapikapit sa Anton. Gold copy. Good morning una kinyo. Good morning. Noel Tamagos, senior. Good morning. Nagamonitor na sa Tamagos Delicacy. Maling ito, nagatutok makaroon nga. Siyempre, di magpauli si Punong Barangay. Hill Morandan, take up. Good morning. At sa mga ka-farmers, kaya sa Barangay Tigayon, Kalibo. Good morning. Sa atong mga ganas, ka-farmers, wait tubig. Ang gani, gaugat-ugat, yung matugan kita karan. Oh, kapin pa kuwakat irigasyon. Ay, ban nga ba? Ugat kagidita ugat. Ay, ang tindi, nagkaya Uncle Charlie Sousa. Good morning, man. Ha? Nag-kapi-kapi man. Nag-monitor mga nasalito. Watching ito makaroon. Ang happy birthday kay Saint Concepcion Romero. Sigilin ni Saint. Happy birthday, Saint. Naroon sa libro. Nag-propamati man. Nasa Sousa Concepcion family, ha? Good morning. Kay Leopoldo Cesar Martinez Jr., good morning. O naman kay Gima Tolentino nga nagapropamati makaroon nga morning. Good morning! Good morning! Kay Bernard Delpin. Oh, thank you gina sa pag-highlight sa aton karang program.

0: Watching Macaroni Mau live sa Kawayan, New Washington. Sa mga taga New Washington, good morning ha. Joyce Chavez, good morning Joyce. Naka-monitor man makaroon nga agahon. Kaya Opilia, Rocio, Alejandro, good morning. Si Vin Melvin Cabales, Clabel, Bartolo, good morning. Mga naga-monitor ka itong makaroon nga agahon, mga katulipa. Now, sa aton makaroon nga pag pangalagad, bantay ka mo ha, sa kabugusan nga ra, itaton ka ra nga pag ililiba, dayang masubo man nga ra nga natabo sa manog, kwan nga ra, ng alaga nga baka. Ha? Nga ra yung baka nga ginalagaan itapilang dagon. Nga kunta, pagagamiton yun ro baka nga ra, nga ibaligya, abahay missing taro baka. Para ang kunta may pangpachik apa. So ro baka tinakaw pa. Una sa barangay Baybay.
1: Bullseye!
0: Sa Banwa kara itatangalan, nga nagabalor it 30 mil pesos. Mga katrupay doon na, ito restoryahan, eh, tag-iyat baka nagawang kaya. Now, 150 ka mga tupad beneficiary una sa Banwa it ibahay. No? Mabuta. Rogin biluguman para tawaan it dagan ro mga problema pag-abot sa irigasyon ag mga drainage sa ay isang bilog ra sa mga rason kung damat may mga pagbaha-baha it's because barador aton nga drainage. Oh, so ginlimpyuhan it 150 ka mga tupad beneficiary.
1: Bullseye!
0: Sa Banwa
1: Bullseye!
0: Doon na aton nga istoryahan mga katrupa sa aton karang nga pag pangalagad sa gihapon.
1: Bullseye!
0: Now, sa bilog pa nga tawa na tunit dagan. Mga mainit ng mga balita nasyonal, mga katrupa. Si Undersecretary Claire Castro nagwangay. Haman. Kasi may isang ka-teacher rong nagpagagka na, mga katrupa, nga imurahay pagabarilon. Bah, matindi. Now, hindi ta mabasur ibang mga teachers kasi nag-alburo to sanda bangod sa mga naging pahayag kung nagtaliwan nga itong Domingo ni Undersecretary Claire Castro. Agdaya nga nang ang mga pahayag ni Claire Castro kung nagtaliwan nga Domingo, nagdugot sa ibang mga maestra, mga katrupa sa bilog ng Pilipinas. Sa bilog yung dikararo mga ginatawag nga ng mga teachers naton is mga awat mudo. No? Ay siin pa man nagantigo it mga kalukuhan ng mga estudyante, it's because sa ibang mga teachers, wa it mudo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Magbabo nag-react ng mga teachers, mga katrupa. Ha? Ro iba, hindi tamapugnan. Ro anda karang baga tiyagon, andang sentimiento, ay ratar mabudlay, abi, ginapost din sa social media. No, ito ta din gina paupok ka. Ruanda karang mga ginabatsya ka, mga katropa. Now, nakaabot sa atensyon. It undersecretary. No? Ag makaron, gina-question ro act teachers party list. Kung ano daw, ro mga posible nga aksyon nga maubra against sa teacher nga ra una sa Danao City sa Cebu. Nga nagpagag, nga pagabarilon. Ha? Saan na karang nga ba-ba? Gukpan kita mga katrupa, saan na karang nga ba-ba? No? So, rupang utana is tama ba garon? Kuro ginobra i-teachers? Of course, haga. Diba? Sa mga mauron nga mga klase yung mga buta. Galing sa ngangan nga teacher ka or even ordinaryo ka nga tao nga magbubatikos kas gobyerno wakat may imo. Kasi sa posisyon sanda o nasa nas gobyerno. Ha? Nakaangkon niyang ita matinding ginbatsagro teachers nga mga katrupag. Kung gusto niyang kaabo, gusto nga mga teachers magwangal eh. Magursa. No? So nagulpihan ro teacher sa anak ka nga gin obra nga nag-comment mga katropa sa sangka Facebook post. Oh, nakaabot sa mga katapot media, nakita, ginpaabot to kay Claire Castro. Makaron, hay, nagpangayo it pasensya. May anak ko niya, video. O, Dudoy, pakikikuan niya niya, ibasyada na ito. Rurayang teacher, nga nagpangayo it pasensya kay Undersecretary Claire Castro. Now, sa pangutan na kung tama bagarog in obra, i-teacher, of course, aga. That's why gina-question Ruak Teachers Party List. Ha? Aba ni Auntie Claire, anong ubrahon nyo? Anong plano nyo sa teacher nga ra? Nga pamagag. Ha? Nag-ubra it, bukon it manami nga ihimplo. Bag ni Undersecretary Castro sa anang press briefing mga katrupay. No? Nagtuga tama na it, kahuyanan kakun. Ruraya nga ra nga mga pahayag mga katrupa. It's daya ka ra nga teacher nga pagapatsyon, barilon. Oh, hindi man magayo ra sa ginatalakay nga impeachment makaron kay Vice President Sara Duterte, no? Sa grave threat nga to mga katrupa. Oh, nga ginatanaw naton. Now, may daywang ka mga magkaiba nga isyu da. Nga kinahangan naton mga katrupa nga isiparar. Di ba? Sa panahon makaron dahil sa mga nagkakaganabo sa eskwelahan, dahil pilata ka mga insidente at mga school shooting ag mga nadakpan it mga baril nga ra, nadakpan it mga armas ng mga estudyante. No? So, ro mga teachers, sanda makaron ro na butang sa sitwasyon nga medyo malisod para kanda yung mga nagkakaganabo. That's why nga, may daywang ka magkaiba nga isyo nga gusto lang naton nga isiparar di kara mga katrupa. Rung kinamatarong it mga teachers. No? Nga nagpuna rusangka raya kara nga opisyal it gobyerno. Si Undersecretary Claire Castro. Agrong responsibilidad. It bisan sino nga tawo nga hindi magamit it pagpamagag. It karahasan mga katrupa. Di ba? So, daywa, no? Nga magkaibang isyu nga gusto ko ang isiparar mga katrupa sa mga nagakanabo. No, rung kinamatarong it teacher nga magpuna sa mga opisyal it gobyerno. Yun ang number one. Ikaywa, responsibilidad. It sino man nga mga tao or mga imanghod nato o teacher ka man or bukon nga hindi ka maggamit it mga pagpamagaga. Especially kung may epekto mga katrupa. Ha? Now, kung matuod nga ginhambag itaya ka nga teacher nga barilon na sa baba si Antinyong Claire Castro. Saga dun. Di ba? Ang dapat maimbestigahan dun. Even nga may matinding kaakig ka or disagreement sa ginobra at gobyerno. Di ba? Ro pagiging teacher or aktivista ka man una, supporter ka man itsang kapartido o kritiko ka at gobyerno, hay uwa ginatawaan it kinamatarong nga magpamagag. Ha? It daya karang base posible nga maadto matugpa baga sa kwan sa karahasan. Hindi ron bukon ron it nang dagan nga kumo may kaakig ka magpamagag ka. Di ba? So una klaro nga may saga rutit. Now, on the other side, hindi man dapat gamiton rurayang insidente para ipaguwa nga rong bilog nga teaching provision or act teacher's party list ay responsable No, sa ginpahayag itsangka individual yang nga teacher mga kapatid. No, kinahanglan due process. Tumuron ta ro bilog nga konteksto kon ano ro insakto nga mga ginpangwakay si Inro ginpost. Ha? Ag kunbaga matuod ro intent or capability na nga magpatay itawo mga kapatid. Ha? Now, ro pinaka-importante nga punto. Medyo delikado a biro framing act teachers nga ra nga matsa headlines makaron ay act teachers. Ano ro obrahon ninyo sa teacher nga ra? Di ba? Now, rosang ka party list organization bukont ara it disciplinary authority sa kada teacher nga mag-ubra it sa gaya sa Pilipinas. Kung may pagapas matana sa layero teacher nga ra, may mga pulis, may mga procedural process kita karon nga ginasunod. Kung professional misconduct, may mga mekanismo ron sa DepEd, PRC, depende sa status ag nature it dayang offense nga ginobra it teacher mga kapatid. Ha? So, rupangutana ka na, ano ro ginubright aton nga mga autoridad para matumod. Kung baga may una gidman nga grave threat issue, kasi the same sa issue kay Vice President Sara Duterte nga kwan eh, grave threat nga to nga ginatalakay sa impeachment trial. No? Baga may intent gidman, may capability nga magpamaril rurayang teacher mga katrupa sa opisyal itaton karang gobyerno. May grave threat gidman iya karang isyu mga katrupa. Oh. Ag paano maprotektahan rutawo nga ginpagag mga katrupa? Pero importante kon may saga dapat may manabata. Kon may matuod nga paggapas sa aton karang layi, rugin ubray daya karang teacher mga katrupa. No, may isang bilog pang bagay nga dapat naton nga bantayan. Hindi man naton pwede nga maging nga pabayan nga normal yang ra. Normal ag political disagreement nga matugpa lang sa imong personal threats una sa aton nga mga opisyal or sino man nga mapolitiko nga gusto mo nga tirahon sa social media. Di ba? Kasi sa chimpo makaron sangkapos yang sa Facebook or una sa social media pwede abiron makaabot sa minilyon nga mga tawo sa Pilipinas. Iya sa Pilipinas pila ro nagagamit ita social media hagos tanan pati ani ro minor de edad ginapasugtan pa nga magamit sa makaron. No? So kung public official rong target mas madasig raya nga maging political controversy. Naging kontrobersiya pero naging statement it teacher kasi abuman nga mga naakig nga mga tawo kay Anter Claire Castro ag abuman nga mga naakig nga mga tawo sa gobyerno dugangan pa it nang may politika gid. Di ba? Kasi kanya-kanya kita nga mga pagpati sa politika mga katrupa. Dit naton mawaga ro anda karon nga no kung may tirahon nga ni makaron rong mga Duterte may nagareact nga mga kaapin it Duterte. Kung tirahon ng gobyerno ni Marcos, may nagapabor man gihapon, may nagakontra. Di ba? Nga mga tawo, mga katrupa. Oh. So, hindi nang pwede basta-basta nga ma-post kita sa social media, mga katrupa, or any platform online. Kasi nga ni mga katrupa, sa simpleng post yata ni mo nga ron, milyon nga mga tawo, kapin pa kung public official nung ginatira. Gamiton niyo taron ay haraman nun imo. May mga supporters to ni ita Duterte, gamiton man dahin to. Ha? Pero dapat naging madahan man si Undersecretary Claire Castro mga katrupa eh. Kung ginhambag na regarding saray karang mga teachers nga naggapas sa moralidad itanda karang pagturo. habasin na misinterpret or naspinyang, no? May kinamatarong man gihapon imo nga klaruhon doon. Pero kung public, kung may public official nga nagahambang may kangtanan sa sangka bilog nga propisyon, normal nga makaangkon itreaksyon rung mga teachers, mga katrupa. Di ba? So, hagos sugot it social media ka na, mga tirada kay Undersecretary Castro. Ha? Hindi man naton dapat hambagon nga simpleng spin yang runa tabo. Oh. Tanan nga nag kontra, ha? Nga wa na ginkilaga kon hamaan it maurarong nabatsyagan or na insulto ro iba nga mga educators naton or mga teachers nga mga katrupa. Di ba? That's why nga kun aton tanawon pariho man nga may saga ro daywang karang ka mga kampo. Daywang bagay nga mga katrupa. Una, saga ro pagpamagag kontra kay Undersecretary Castro. Saga man nga gamiton rusang ka teacher bilang rason para samaron or paipuson. Rumas maghapad nga linyada it mga teachers nga ro mga teachers makaron critical medyo anda karang nga sitwasyon because sa mga nagakanabo nga mga karahasan mga di ba? So, resolution is bukod at political retaliation mga katrupa. Resolution is usit at ebidensya, imbestigahan ta ag due process. Di ba? Kasi rayang statement itdaya kara or komento itdaya kara nga teachers gingamit na it kalaban sa politika. Gingamit na it mga tawo nga kontra sa gobyerno. Oh, gin repost rong video. Oh, may mga caption na nga iba na. Di ba? May una nga nakita, ay dapat lang okay, dahil man na mga magmauro sa mga nampa. Yung gingamit hasta nga nagapta mga katrupa. No? Kapin pa makaron nga may mga isyo may kaangtanan sa mga kabataan nga dagadaga it armas sa eskwelahan ag mga insidente it mga school violence nga matindi taro mga school violence makaroon mga katrupa. Oh. So makaroon man aton man nga ginaseryoso ag dapat seryosohon man it gobyerno. Pero ano man nga mga pagpamagaga. Ha? Especially kung baril. Pero dapat man nga seryosohon mga katrupa nga hindi man maduga rong patas ba nga? May due process nga pag-imbestiga di karon. Di ba? Now, grave threat. Ruplastada mga katrupa dayang itubra nga raita teacher. May accountability ba nga? Di ba? That's why nga gusto ta pa-imbestigahan. Kung baga raya nga issue is may una nga political or freedom of expression nga ginatawag nga gusto nga na ipaabot ha? Ag accountability no kaysa sa simpleng awayang ni kuan nga ra ni Undersecretary Castro ag dayang sangka teacher. May kinamatarong mga katrupa ro mga teachers nga maakig ag magpuna kung may una nga mga kapalpakan. Well, kaparte ron sa aton karon nga pagiging demokrasya iya sa Pilipinas. Diba? May kinamatarong ro aton karon bisan sino ka aton, not only teachers, may kinamatarong kita nga magpuna sa mga nagakainabo makaron, especially kung sa gobyerno. Diba? Now, kung wamat nagasugot ro mga teachers nga to sa mga ginpanghambay ni Castro, nga wat mudo do mga teachers may kinamatarong sanda nga maghambay. Well, sa kabuabo nakita naton sa social media nagreact ro mga teacher. So kinamatarong nandaron nga maghambay sanda i-post man nanda sa Facebook, may pwede gani nga mag-rallyan daw na. Pwede sana magprotesta. Pwede sana mag-explicar, pwede sana magkontra sa naging pahayag nga to. Kasi part doon it aton nga democratic discourse iya sa Pilipinas. Pero klaruhon ta nga raya is may klaro man nga hasta kagang di karon. Di ka pwede nga magyagpas mga katrupa. Ha? Hindi ka pwede nga magpamagag. Nga patyon mo ay ibang istorya. Di ba? Rupag pamagag or pagpatay or pagsakit. Ay bukon tarot simpleng political criticism. Mga katrupa. That's why nga may una kitang kaso nga grave threat sa mga mauron nga mga bagay. Now, kung mapamatudan nga seryoso ag may elemento nga kinahangan nga ipaidagom sa layi, sundon tarole dapat nga mag-agi man imaw sa insakto nga proseso. Pero ginakibang utar teacher nga ra, siyempre gobyerno rin imong gin mauron. Ay kung napa-impeach siya ninanda or nakasuhan si Vice President Sara Duterte, how much more? Dahil nga teacher mga katrupa. No? Pero hindi man dapat ubrahon naton nga representative rung tanan nga mga teacher. Ha? Nga medyo ubrahon mo ta nga dagahigot at tanan. Dahil man sa bilog nga dapat nga magdahan man si Claire Castro sa anakarang mga ginabuyan nga mga pahayag. Ha? So kung nung teacher nag-ubra it sa nga pahayag, ano nga taron? Bukon itanan nga mga teacher ay mauron yun. Magawas yaman kung may mga ebidensya nga may mga organisasyon nga mga paghugag or mando alin sa sangka grupo, tanan nga mga teacher, bitipong mo, magkuhan ka mo ito, rally, hindi man dun. Ha? Unless kung iba ta nga yung pang kung may mga political scenario at anang nga nagkakanabo. So, bukong man itrason nga ang bagunta dahil party list nga nagarepresentar sa mga teacher, rora yung act teachers, mga katupa, matik, sanda nga pagpagapasabtun. Sa personal yang nga issue, itsang ka-teacher, mga katrupa. Di ba? At sa, paraskara, teacher, may personal accountability tayo mo ito eh. Roak teachers, daya is political organization organizational accountability para sa kaugalingon nanda nga mga pahayag aghugag. Para tilist ara political kwantaray mo eh. Group. No? So hindi dapat nga dayang teacher agro ak teachers party list tanan teacher bukon. No? That's why nga di kara sensitibo rupagamit it ginahambay nga ranga moralidad mga katrupa. Kung ginahambay itsang ka-opisyal nga may mga teacher nga medyo nag-ibarong direksyon sa anda nga moralidad it anda ka ranga propisyon dapat maklaro it insakto kung sino ag anuro ginatumod. Di ba? Dahil rung mga teacher naton, bukon niyang rasanda it empleyado it gobyerno. May unasandara nga kaugalingon nga kinamatarong nga magpahayag it anda karanga opinion. Kagakip rung ginatawag naton nga political opinion. Di pwede nga kumo public school teacher sanda ay waon sanda at kinamatarong nga magpuna sa mga officials gobyerno. Demokrasya ta kita. Bisan sino pwede. Kasi sa makaroon na nababatian ta, hindi man na kami pwede mag-intra karoon ay naman na kami sa gobyerno. Base man na kami rin pag-initan. Aboron. Diba? Hindi ka pwede nga mag-post it mga maurang nga may sentimiento ka against gobyerno. Oh. Nga gusto mo magtaot imong sentimiento mga katrupa. di ba? Ay siguro sa pagpati ni Undersecretary Claire Castro nga dapat through ACT Party List rung mag-ubra it action sa raing teacher nga nga nag-ubra it grave threat. No? So, hindi man pwede nga paipuson tayong manog aton nga mga teachers. Kasi bukod niyang sanda it empleyado it gobyerno eh. May right sanda, may kinamatarong, nga kung ano gusto nandang hambagon agin sa gobyerno. Diba? Mamano sa pihak nga kampo. Pero pagiging kritiko it gobyerno, ay bukod tarat lisensya para magpagagman nga magpamatay ka una. Like sa kinubrang right teacher. Diba? So, mas nagbahuro problema. Naglala rong ginatawag nga political hostility mga Now, di karang nga part is medyo critical. Kuro sitwasyon. Ha? Ro statement, ro outrage, social media attack, grabe taro. Personal insult, threat, political retaliation yun dayon sa ulihi. Kasi intrahan yun eh. Sinakyan yun it mga kontra it administrasyon. Oh. So, di kara amat-amat nga nagakaduga rong rational discussion sa isyo mga Mas delikado sa makaroon, haman. Dahil ro social media, imaura ro nagatao it instant audience. Ag instant applications mga katrup. No? Rung sang katawo nga akigyang kunta sa sang ka public official ay pwede nga makabuog ita validation halin sa minilyon nga mga naka-online nga mga tawo mga katrupa nga mga Pilipino. No? But sa side mat ana sa sangkapahayag right official ni Undersecretary Castro, pwede man nga maggapta. Ha? Sa maabo kara nga mga lugar, sa maabo nga makakita nga mga tao, nga mag-trigger man it kaakig mga Oh. That's why nga bukon it bastante rumambag at nga sino kaapin tadi kara? Ha? Rum importante nga pangutana makaron ano rung naging tama nga basihan nga dapat pareho naton nga magamit ah bisan sino man nag-obra kanda mga katrupa oh kung may una nga threat sa official nga ra kay Claire Castro imbestigahan ha kung threat sa maestra imbestigahan bisan sa mga ordinaryo nga mga pamilya. No? Sa aton karang maigmang. Oh. No, may manami man nga leksyon di karay. Nga dapat batun-an. Especially sa mga kabataan, mga katrupa. Kasi rayang isyo, nagtuhaw ro raya karang mga pahayag, i-teacher, agdayang pahayag ni Undersecretary Castro. Dahil sa natabo nga mga insidente sa mga eskwelahan iya sa Pilipinas. Di ba? Sa Tacloban, sa Zamboanga, iba nga mga lugar, Cavite, may ito pa nadakpan yung matbaril yan nga unga ko nagtaliwan nga web sa Cebu. So kinahangan natin ituro man sa mga kabataan nga rong kaakig normal da. Dayag ro ginatawag nga legitimate emotion mga katutu. Pero bukon itanan nga expression, ah, itaton nga kaakig is legitimate action. Pwede kita nga maakig mga katrupa, pwede kita nga magpuna sa mga nagkakaganabo sa gobyerno. Pwede ka nga mag-challenge una sa sangka official. Ah, pwede ka nga mag-organize. Pwede ka nga magprotesta daghon mo tos kalye kung ano rin ginawa nga. Pero kung gina-istoryahan yung tanah ay bagarilan, ay iba ko tang istorya. Oh. Kasi bukod niya mangra itong kwan niya ngay, tungod sa layi. Ha? Kaparte man ro kultura naton kara. No? Rong pakikipag-istorya sa tanan nga mga involved. Mga katropa, kaparte ron, una ron sa aton nga sosyudad. Eh, kung may mga problema ganito barangay, ginistoryahan to sa barangay. Oh. Although, rung demokrasya nga ginatawag mga katropa, wa man nagakahugugan ra nga what away eh. Pag demokrasya ro at rung ginaistoryahan. Pero gusto nga bagon kara, nagantigo kita nga mag-away sa idea nga hindi kinahangan nga magsagamaran or magsagakitan mga no? That's why nga gusto ta kung may manabat, dapat may manabat. Kung may mga pagpamagaguna nga magresulta it mga kinagamo, hindi sigahan. Oh, pero kabay pa nga hindi na magamit mga katrupa. Pero ra yung sangka insidente yang nga para pahiposon rong legitimate criticism it mga teachers. Until now may sentimiento ang mga teachers nga ra again sa kay clear ka. Diba? So hindi man pwede nga pahiposon taon na eh. Kung mo nagpuna ro sa bilog nga na, pahiposon ta, ro act teachers party list na aton nga mugayon to, act teachers party list ito ro paimbestigahan. Hindi man pwede. Nga magmauron rin ang pang mga katrupa. Nga ginatanaw naton. E dali ang alas 7:20 raton karang oras. Randy Santisa sa Good Morning.
2: Good Morning!
0: Ibina Subiaga, Good Morning. Pasyarat ko no tanan, bilog nga klanon. Baka ba'y kitang safe pa. Happy watching. Unay mo sa Fairview. Si Divina Subiaga, good morning.
2: Good morning!
0: Okay, kaya Atiglo, taunan, good morning.
2: Good morning!
0: Una sa Libtong. Kay Marlene De Los Santos, good morning man. Happy Monday. Una sa Tabok Libertad, ba? Nag-apropamati.
2: Good morning!
0: Kap Windel, Tayko, Kap, good morning ha!
2: Good morning!
0: Sa mga taga-barangay Mubo, Kalibo.
2: Sa
0: ating karang Facebook Live. Oh, yes, Kapitan. Kay Rene Rosgal, good morning, Rene. Nagamonitor man, matitornia, nagamonitor man ba? Thank you, Ginani, sa pag-highlight sa unaron sa ibahay.
2: Good morning!
0: Sa Tornia family, good morning, Gidana. Si TJ Nuynoy, Igtanlok, Solidad Noy, good morning ha! Thank you, Ginani, sa pag-highlight sa watching ida makaroon, no? Ag siyempre sa Igtanlok, ag Solidad Pamilya sa probinsya Itaclan. Tristan Nagulay, good morning. Ag Michael Villanueva Solina, good morning.
2: Good morning!
0: Ag sa mga sinakpanan as laging banwawis sa Numansya, good morning. Kaya Toto Biron Espiritu, Toto, good morning ha!
2: Good morning!
0: Nasa Siag Ibahan, good morning. Dots Walter, Pod, good morning. Ato kuman, nag-monitor makaroon ha? Sa El Diponso, Bulacan. Watching makaroon. Watching matay mo sa bagyo.
2: Good morning!
0: Bagyo eh, nagbaha-baha bitos Bulacan. Good morning na sa kaymanang Linlin ha. Nasa El Diponso, Bulacan. Nag-propamati makaroon karang agahon. Lucilo Abayon, good morning. Shoutout sa mga taga-sityo, Mampahon. Pulukati Banga. Oy, good morning.
2: Good morning.
0: Taga Banga, good morning kita. Lily Cloyd Beltran, good morning ha. G. Rehinte Ascanio, good morning po.
2: Good morning.
0: Kay Bernard Dilpin. Oy, monitor kita makaroon katon. Naka-highlight si Daraton karang programa mga katropa. O na, Oro teachers gali ha. Nagpangayo it pasinsya. Nag-tunturi yung imaw. Aron, smile, smile anay. For me, ano, ulihi nga na. Nag-tangis-tangis yung tana.
3: Ayaw ni Mag.
0: Oh, what a problema nga magkuhan kita. Magpaabot it sentimiento, magpuna sa gobyerno. Yung ginobra nato doon, kung may sagar o gobyerno, ginapuna nato doon mga katropa. Di ba? Pero kung aron yung tanang, bagon mo tanang social media, kasi public ko taron eh. Nga, paumumun mo tanat baril si...
2: Pusas! Pusas!
0: Ito ka buabog na aki, ginda sa kuhan nga ra. Babae nga ra. Oh, pati mga teachers mo, wag ang... Ora, porsyon, pamatian ta ro anang pagpangayot pasinsya itdaya karang nga teacher mga katropa ho ara ara pamatian ta.
4: Magandang umaga po sa ating lahat. So, andito po ako ngayon si Zenith Enriquez. Gusto ko lang po sanang manghingi ng paumanhin po sa inyong lahat sa pinopost ko po na ano na nag-viral po sa yung post ni Lovely Granada po. Gusto ko lang po mahingi ng paumanhin po sa inyo. Sorry po talaga sa nagawa ko. Wala po akong ibig na ipahiwatig na mababaril po ako. Nag-reply lang po ako sa yung kaibigan ko na si Len po. Kaya po, nanghihingi po ako ng paumanhin po sa inyo po. From the bottom of my heart po, sorry po talaga sa nagawa ko. At saka, yung ano, yung wag naman po sanang ibabash yung mga anak ko kasi ang dami po kasi nagme-message sa akin, sa mga anak ko na nagbabash po sila. Sana po ay stop na natin po itong ano, inaamin ko po na may kasalanan po ako. Sorry po talaga sa inyong lahat. At saka nanghingi po ako ng paumanhin sa inyo na sana po ay mapatawad niyo po ako at stop na natin po ang pambabash po, lalong-lalo na po sa mga kamag-anak ko, sa pamilya ko po na minimisis po nila na DDS shit, DDS supporter ka, putang ina mo, mga ganyan-ganyan po. Sana po ay matapos na po itong lahat-lahat po. Please po, makikiusap po ako sa inyo na please refrain po of sharing that post po. Alam ko po na ang pagkakamali ko po, sana po ay hindi na po nila i-share po kasi po super affected na po ako, pati yung mga pamilya ko. Hindi na po ako nakakatulog at nakakain po. Ang grabe po talaga ang affect ng mental health ko po. Sana po ay mapatawad niyo po ako. Maraming salamat po.
0: Okay, public apology, normal, mga katropa. So, kung sa iba ganing mga kaso, ay iba ka tanin karoon, ay ginapapublic apology, okay ko ta. Pero si Claire Castro, mapaimbestiga pag itagihap. So, nagkakanabo nga mga katropa, no? So, at least, naghinuso imaw. Sa anak ka nga ginobra. Kasi bukong tama doon. Ito ni normal takaton nga mga tao magriaka. Normal takaton nga mga maakig kasi part doon itaton karon nga imos. Bugan ta kon medyo ibago taruhin ang mga katropa nga may mga pagpamagag. Pero nakita man naton nga medyo seryoso man ro sa anak ra nga public apology ro right. No? Sa anak ra nga naging pahayag eh. Okay? So kabay pa nga matawan mat nagakhigong atensyon ita aton karon nga gobyerno. Christine Mayordo, good morning, watching live sa FB. Naka bullseye from Mabilo, New Washington, good morning. Bialin Abayon, good morning, anay sa Abayon family. Tatlong ka mga unga kay John Raymond de los Santos, Ailimi Abayon, kay Janica Linsley Abayon. Greetings sa Linsa QC, Manila, good morning. Kay Randy Santisas, listening gida makaroon. Good morning gida una. Nora Trasmil Tampos, good morning ha. Great man iya sa kay katropang Mingay ba? Ba't tanan gida? Minsun yung gida. Good morning gida na ha. Kay Nora Trasmil Tampos. Si Rod Salvador, nagkakapi-kapi man makaroon nga. Agahon, no? Agamonitor kami sa radio. Watching pa sa Facebook. Una sa Tagas, tangalan. Cut speaker. May trumpa pa. Abot sa plaza itagas. Ba, good morning gida una.
2: Good morning!
0: Grabe ta. Matsa may kwanta, may trumpa pa, may dalan to sa kwan, sa plaza ron na Nura, ay patukar kita hindi na ang
2: atrayo sa kwan. Good morning!
0: Mga pangbailing mga... oh, good morning yun na, sa kay Nura Trasmil Tampos. Good morning yun na sa kwan doon, sa party it tagas sa tangalan. Now, sa aton makaroon nga, pag padayon mga
2: katulad,
0: ano rin latest sa kaso nga to sa Zamboanga? No? Datong August 18 nga senaryo nga natabo. Well, una-undod eh. May mga ginatutukan do aton kara nga mga otoridad. Na una, ginatanaw kararo itapiin pero digital footprint it estudyante. Gakipraan na kara nga cellphone, raan nga online activity, agad masayran ng motibo kung may ibang tao nga nag-impluensya sa unga. No? Nga nag-inganyo baga? So, ro nag-inganyo man lang katong sa ginatanaw na to, ro social media eh. Oh. No, nagagawa sa investigasyon at PNP nga matsasulo at anan nga ginplano. Mga katropa, ruraya kara nga pag atake. So, wait nakita nga conspiracy or organisadong grupo. No? Nga nagbulig ka na. Doon sa investigation, anag at agid, imaw at anag plano, tanan-tanan sa tabo. Now, na-recover na rong mga armas. Glock 22, .40 caliber. Nga issue it Bureau of Customs sa AMA dahil karang CICL. Rosambilog nga armas is personal nga armas it tatay. Ag lisensyado mga kapropa. O, BOC license man. Now, di karagi na imbestigahan kung paano naalagaan, naitago, ag naprotektahan ro armas dahil karang mga baril. Ag kung baga may una nga negligence sa firearm custody, ay klaro gitaron nga may una gitang negligence. That's why nga relieve anay sa pwesto ro ama while investigation is ongoing pa. No? May mga aspeto at firearms handling nga ginatanaw raton karang mga katrupa. Now, sa bilog pa sa mga ginadibatihan, makaroon ginadiskusyonan man online. May kang tanan sa social media nga raag, online violent content. No? Dahil naka-live stream eh. Ro pag-atake. Ag makaroon ginmanduan it PNP ro cybercrime unit nga mag-coordinate sa platform nga para galing, natanggal yung manturo video. Agbro mga images it incidente mga So, sa investigation tanga nagagawa makaron is posible nga na-impluensyahan it sangka online game. Pero bukon pagin man raya it dayarong sambilog nga ginatanaw may mga iba pa nga mga posibleng motibo. No, bukon pa it dayagid ro dahilan it dayakara nga krimen, no? May mga ginapadagman pagid. Now, kung nagtaliwan nga adlaw last week yang may bag-ong insidente. Last August 20, Kuwebes, may nabuan yung man itbaril. Nga estudyante, mga katropa, una sa Sinda, sa Lot, sa Cebu.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Lotod National High School sa Pinamunggahan, Cebu. Agrunabugan it 38 caliber nga ra.
2: Bullseye!
0: 14 years old, grade 9 student, mga katropa. Nabuan imo it 357 Smith galing Paltikra Magnum abing revolver nabuog sa anak karang bag it daya karang unga mga so nadiskubrihan kat mag inspeka it bag ruan na karang teacher utaro naga kwan nagabulig ita inspeksyon tama ron hindi takaya rot sa bilog ang no? Pero sa pag-recover it baril nga mga katrupa, wara it bala. No? Ro raya ka nga revolver. Pag inamba mong revolver is dibulak at patiyog-tiyog ang nga ginakuha niyang no? Nabuog sana ka nga bag. So ginimbestigahan hamant nga may daga nga baril sa eskwilahan. Agsiin nabuog ro nasambit karon nga arma. Oh. Now, ito manggihapon sa Cebu. Sa Liloan, Cebu. May nakumpis ka man rong mga pulis. Baril. May mga bala. Ag iba pa nga mga deadly weapons, mga katropa. Kasi ginpost matana, itsang ka-estudyante ro video, it mga armas sa class group chat nanda mga katropa. Yeah, may group chat sanda, diskubrihan yung mata. Ha? That's why nga, medyo, hindi naton mawaga. Kung baga tsagon, itiba naton karang mga teachers sa ag mga ginikanan sa makaroon karang pa. Pero question is, ham at nagkakaganabo makaroon da? Diba? Dayaro ko na eh, sunod-sunod da. Nga mga senaryo, mga katropa. Oh. Pero bukod at mambagon ni naton nga bukod at bastante ron nga ikuan naton nga magaint abi man ro mga inunga makaron. Kun ikumparar ka to nga mga kabataan. Well, komplikado ron kung mauron ro isabat naton mga katropa. Nga ibaso ta sa mga kabataan sa makaron nga ibasan da ang iba kato nga panahon. Di ba? Ara ro mga ginatan-aw naton nga senaryo makaron kun at may mga maura nga mga nagakanabo mga katropa. Una is kadasig tabi magkalihit makaron rong violent content sa social media. Undi mo paghiyahan ra it mga ginikaran at mga inungang ara sa paggamit it mga content gara pagtanaw mga content na naimpluwensyahan at nakaranga utok. No? Kato, nga panahon, kung may una nga karahasan nga nagkakanabo, mabatian mo kata sa wanay, sa balita, sa radyo, sa telebisyon. Makaron, sus, Maria Jose, patawara kita. Tanan! Nakakita ang mga katropa. Pwede nga makita it mga teenager. Kapin pa kung may una nga mga actual violence nga nagkakanabo. Kasi naka-livestream eh. May una parang mga graphic videos nga rumakita nanda. Ha? May mga diskusyon. Pilang segundo nga ron. Nga makita nanda una. Diba? Sa Sambuanga nga to, gin broadcast online mga katropa. Sa radyo at sa TV, wa taron gina-broadcast rung mga mauron nga mga senaryo involving mga minor di edad mga katropa. Ano ng panahon? Diba? Kasi sa makaroon nga panimpo, bisan sino may cellphone eh. May internet kita. Ha? Nga ni, bisan unga ka, minor ka, makita mo una. Mabasahan mo una. May mga video pa ron. Hangan pa, may video, may caption pa. Para mga nagkakanabo. So, kadasig magkalhit. Rung mga violent content. Sa aton karanga komunidad. Sa unang panahon, wat at internet. Among mga panahon ka to, wat at kwan eh. Alim ko eskwilahan, imo tang kwan. Bulag at tao na magbasketball o kung siin yung tanga mga masairan mo tanga may nagkaganabo to sa ibang mga lugar mabutan at pilang bugan patana bago mo ma-discover makaroon tapos kadali-dali yung tana ikaywa rumas mabaho nga pag-angkon it audience sa sangka ilinaway it mga kabataan. Diba? Kung amat gina-live nanda sa social media o mga tungkianay nga nampusan una ito kung ano nga mga nakikita mga katropa. Daya rung mga mabaho nga mga pagbago. Sa unang panahon, maakig ka lang eh. Frustrated ka lang nga ginatawag mga katropa. Or nag-auso yang validation o sangka o nga. Pero limitado ang raan ng audience. Kasi what at nagabuong it cellphone nga mag-video ang ipost sa social media. Now, dahil sa social media sa makaron, may group chat. O, ipasa ito sa group chat. Di ba? May mga gaming communities tabi makaron. Ipasa nanda ito ron. O. Di ba? So, buon yung date ibag. Ipasa-pasa kumanday. Kundi, nagdali kayo makita. No? So, the problema, itsang kaunga, ay posibleng maging kaparte itsang ka-digital environment nga padayon nga ginapabaskog it aton karang nga kaakig fascination sa violence nga rang nga nagkakanabo mga katropa. No? So, bukon manggit it internet equals violence yung dayon eh. Although importante man ang mga katropa. Ya sa Pilipinas, minilyon nga mga kabataan run nagahampang. Di ba? Online doon. Nagagamit sanda it mga social media platform. Tanan, TikTok, Facebook, YouTube, kung ano pa nga mga violent movies nga makita. Ha? Kat, medyo bukong gidman it, marahas nga klase nga mga ginakuan pakita una social media. Diba? That's why nga buko matpatas nga abi basugon tagagir mga games nga ra or social media. ro question ta makaron hay ano ro nagakaganabo sa sangka vulnerable nga unga kun gintingob mo ro distress, isolation, online influence, access sa mga weapons, agrong kakuangan at intervention mga nga ginatanaw naton. Ha? Agrong hara, pinaka kuang gitara. Mabaho nga faktor. Nga hamat naka-access it mga baril, ro mga unga mga di ba? So rayro sang bilog sa pinakaklaro nga common trends makaron sa mga insidente nga nagtuhaw sa mga eskwelahan. Sa Sambuanga nakabuo it armas ro minors nga konektado sa anak karang ama. Oh, sa Cebu 14 year old nga tong nga nagdaga it revolver sa eskwelahan. Di ba? May mga nadakpan it mga siyaw sa pila ka mga eskwelahan. Di ba? So kung may kaakig o psychological distress ro sang ka teenager, iba't abi ro magiging resulta eh. Ha? Kung wa kahit access sa baril kumpara kung mga may baril ka nga, may daga ka, madali mo ta mabuo eh. No? So marunong plastada. So, abo nagapangutan na ano't ang manarapin nagkaiba it mga kabataan kato ag sa makaroon ka nga panyimpo. No? Daya mga perception yung manaton na mga katrupa. Wa manaton ginambaga nga magain tarot simpo it mga kabataan sa makaroon nga henerasyon. Ro, mga kabataan kato, may una man nga nagkaganabo nga bullying. Di ba? May una man nga nagkagabo nga away. May una man nga mga estudyante nga na-depress. Oh, may mga gang violence pa ka to. May mga family problema nga gidagaman to. Ro pagkaibagang mas mabaskog ag mas madasig ro environment san makaron nga panahon itdaya karang henerasyon. Kato kon mag-away-away ang mga sa eskwelahan, ay di Domingo pa tamasayran it iba, binuugan pa ta gani. Kasi watat naga-video, watat naga-buo it cellphone ag i-live, ag ipasa sa mga group chat. Ha? Kato, pero problema ka ta it mga unga, no? O, una ka ta sanda nga pamilya, sanda nga barkada, o sa eskwelahan. May mga, may inaron, normal taron. Pero sang kiri ang audience? Makaron, ro problema it mga inunga, problema at pamilya, barkada, problema sa eskulahan, plus may social media pa, may group chat, online communities. Yaban-yaban, grabe taring audience karon nga makakita mga no? May sambilog pang mabaho nga pagbag-o nga ginatan-aw naton. Ro digital permanence mga katrupa. Ro sang kabagay nga ginobright daya karang teenager sa makaron, hay pwede tabi ma-record doon. Pwede nga ma-share, ma-comment, ag uman-uman nga tanawon-tanawon gila taron. Ha? Pwede nga maging kaparte it identity na. Ro sang ka online person, nakita tabi ito ra ng itsura. Pero may manami man doon nga side kunta eh. Ha? Mas madasig na nga makita rong mga warning signs. So kung di ka rin ang ginagamit ra, it komunidad or even gobyerno, wat nabi ginasapaka, abigyan nga rong makaroon, rong mga advisory, rong mga panawagan, rong mga manami, baga nga, kwan, ginapaabot it aton ka rin nga gobyerno. Wat at gasapaka. Mas interesting ta nga makita it mga tao rung mga ilinaway o kunano nga mga nagakaganap. May advisory nga maura rung ubraho naton no, mag-ubra kita't mga warning signs nga para makalikaw da what nagasapak. Okay ta kun taron manami ta kun taron nga tikang mga katropa. Din ro problema sa makaruwat lagi na sa pakaro mga warning signs mga

0: timprano para makalikaw sa mga senaryo, mga katrupa. Diba? Agamat may mga aksis sa sangkabagay nga kaya nanda nga mag-ubra it kanil, mga katrupa. Oo. So, iya sa Pilipinas, tanan yun. Child welfare, di ba? Kabuabor, ginubra nga kwanit gobyerno. Plus, family environment, school intervention, online environment. Ha? Responsible firearm ownership, ha? Daya tanan, ginabilog on makarunanda para hindi mauman. Although natabo na mga katrupa. No? So iya sa aton dahil wagot ako mga kuno mga nag sa makaron karang nga panyimpo. No, nga ginatan-aw naton nga nagtao ag nagtuga it mabaho nga problema mga katropa sa aton karang mga igmanghod. No? Agkabay pa nga maresolbara it mas timprano it aton karang nga gobyerno. No, sa investigation nga to sa Senado kung nagtaliwan nga Domingo, may nakita gid man nga mga lapses sa problema nga raon na sa kwan, no? Daya, harangani, kung amat nag-provide kita it awareness sa publiko, sa online, no? Even sa online, huwag man ginasapaka it mga kwan. Bukon it, kwan eh, bukon imo it trending, bukon imo it viral. Pero kung makita it mga tao nga bo, may grabe ang mga kwan, viral na ibang mga senaryo, no? Nakita ginanda. Pero kung mga warning signs or mga paglikaw sa mga krimen, ay, wata ginasama. Diba? O, viral yan nga turpulis nga ito nga nag-kwan, nag-abo. Ita, day ka nga nag-amok. O, yung may update kita ka to, ha? Nabalik, taraan ng alima. Kasi may mga report nga naputo raan ng alima, gintinguhaan at mga doktor itong ibalik raan na karoon nga alima. Nga, mga katulad. Haraan ay, sa Senado, sa hearing, kasi sambilong nga ginatanaw is rung lapses mga katrupa. No? May lapses sa pagdaga, it, daya ka na nga pagtago, it armas. Klaro, gitaroon. Kasi kung ikaw ro police or firearms holder ka nga lisensyado, dapat responsable ka. Kapin pa may mga unga sa suod it panin. Pero ro investigasyon no si Senador Tolpo, Erwin Tolpo sambilog sa mga nagpangutana kara mga katrupa sa anda karang investigation sa Giapon sa natabong aras sa Buanga. Pamatian nato no dahil karang mapahayag.
1: Colonel Fortaleza, this is Senator Erwin Tolpo po. After po that incident, did you check, the PNP check po yung security doon in and around the Zamboanga, Ateneo de Zamboanga? Kasi what we've heard, may lapses po. Pag nakakotse ho yung bata, hinatid po na sa sakyan. At not only here in Zamboanga, San Risa, even here in Metro Manila. Napapansin ko mga private schools. Diretso po, titignan lang po ng gwardiya yung sasakyan, yung loob, pero hindi naman matikikita yung laman dala-dala ng bata na bag. Chinek ho ba ninyo? May nakita ho ba kayong problema para maayos po ng school yung kanilang security? Kasi po, ang balita ko po, pag nagko-commute yung bata, hinatid ng yaya o naka-tricycle, naka-motor, yung bata ay sinasubject po sa ikang search. Mayroon po mga metal detector. Pero pag nakakotse, baba yung bata, pasok doon sa gated compound, papasok na sa hallway, diretso na sa classroom. And ito po yung dinaanan ng bata natin na perpetrator. Did you see that, Colonel? At ano ang suggestion nyo po sa Ateneo de Zamboanga?
2: Yes po. Nakita po natin yan. Yung pong mga bata, mga estudyante na papasok po ng school na naglalakad po or wala po silang sasakyan ay nache-check po at meron pong mga security guards. Doon naman po sa sasakyan is merely visual search lang po yung mga security guard natin na nakakapasok sila. Yun nga po ang recommendation natin that dapat magkaroon ng x-ray or scanning machine. Kung hindi po to kaya ng mga schools natin, ay meron din po mag-check before po pumasok sa building premises o sa mga classroom po.
1: Right,

0: thank you po, Carl. Sana po, hindi lang po yung sa Ateneo de Zamboanga, pati other schools na rin po siguro, yung mga high school at saka colleges po siguro. I think it's high time na you go around po, mapagkatapos siguro, kung wala po mga metal detectors. Kasi po yung office po namin dyan, yung extension office po, namimigay po kami ng metal detectors para sa school. Baka you can suggest po sa mga school dahil 2,000 to 3,000 lang naman po isang metal detector, baka pwede po silang bumili po ng mga metal detectors, Colonel.
1: Tama po kayo. Salamat. Your Honor. Maganda po. Tama po.
2: Salamat po, Senator Irwin. And mamaya pwede rin natin itanong yan sa DepEd dahil binanggit po ni Secretary Sonny Angara kahapon na tututok ang department sa mga usapin ng mental health at saka campus or school security. Before I move on to the Cybercrime Investigation and Coordinating Center, nagpapa-recognize si attorney from Ateneo de Zamboanga rin, Attorney Crismundo. Do you want to say something, Attorney?
3: Madam Chair, yes po. Thank you po for the recognition.
2: Please proceed.
3: Yes. We would like just to add information to some of the questions that were propounded a while ago po as to the security protocols sa Ateneo de Zamboanga Junior High School.
2: How long is that, Attorney Crismundo?
3: Madam Chair?
2: Ganong kahaba po yung presentation niyo, Attorney?
3: I would just like to give to add information po to the answers given by Chair Cholo and
2: all right, please proceed.
3: Colonel Fortaleza. So to give background po. So the whole compound is a gated compound. As what was said by Chair Cholo, there's only one entry gate for vehicles and one exit gate for vehicles as well. However, inside the compound, there are two main buildings. The junior high school building, that is where the incident happened. There are five floors, no, and a basement to that building. And then another building or a complex for the grade school. So for the security protocols, that is true. When students are hinahatid po ng nakasasakyan po, meron po tayong security protocol sa entry gate as to the vehicles. As to, for example, the vehicles must be registered na pwedeng pumasok. Nagko-conduct din po ng inspection yung mga guards na naka-assign sa entry gate ng mga vehicles. However, in the building where the junior high school students go, there are also only two entry points po sa building. And in these two entry points, there are assigned two security guards for each entry point. At dito po sa entry point na mga estudyante, regardless kung nag-commute or nakasasakyan or whatever, they are subjected din po sa search. So there are only two entry points wherein they will undergo search by the security guards. Unfortunately, there is a ramp in that building, which is an access for those who may have a hard time climbing up the floors through the stairs. So sa mga ating mga estudyante na may kapansanan at sa mga nagdadala ng mabibigat na mga gamit. This ramp is closed, normally closed. And ino-open lang siya kapag po may dumadaan na estudyante na with disability. And at that time, the ramp was open because a student will pass through. And unfortunately, ito po yung ginawang access point para po makalusot po doon po sa security na meron in the building itself. In fact, yun pong subject, bumaba po sila sa sasakyan ng magkapatid, may kasama. So the sister went through the usual security protocols. Yun lamang po, Chair. Thank you po.
2: You mean attorney, thank you. You mean attorney, yung kapatid nung shooter bumaba sa regular entry gate at dumaan sa inspection bago pumunta sa sarili niyang classroom.
3: Yes po. Yes po, Madam Chair.
2: So, paano nangyari na yung shooter sakay pa rin sa sasakyan? I mean, nalaman niya na for some reason may dadaang estudyante either na may disability or may mabigat na dinadala kaya padadaanin sa ramp, and alam nung shooter na ganun ang mangyayari, sumunod na lang siya. How did that happen?
3: So, pagbaba po ng sasakyan, medyo maglalakad ka pa po papunta sa building. So yung dalawa pong magkapatid, parang naglakad sila pero parang sa magkabilang they were on the same way, but ito yung brother went through papunta nga doon sa ramp, no? So the sister dumiretso siya doon sa papunta sa labis. Yung ramp po kasi parang sa side area siya. So doon po siya, unfortunately at that time, nagkaroon po ng access doon sa ramp.
4: Bullseye! Okay, so doon yung kaparte mga katropa, no? Well, kita, klaro nga may unagid man nga lapses. Pag-abot sa security. Nga, daya makaroon, dapat seryosohon yun ra. Makaroon ginaseryoso. Kita mo, grabe, taro double checking makaroon it mga eskwilahan sa mga estudyante. No? Dapat yan ikara, one entry, one exit, ro plastada. Imagine ka, ro deep ed nga ra, sandara ro sa bilog sa may pinakamabaho nga pundo. Ro Department of Education, no? So harangon man, nakita nato ng mga problema sa makaroon nga panahon, dapat ay pabaskog naton. Ag sa PNP, dapat mag-usim at paagi kasi base kon natabo sa eskwelahan nga masyadong kahigpit, how much more sa guwa, di ba? Base kon may mga senaryo sandang obrahon sa guwa involved raya kara nga mga kabataan, mga katrupa. So even mismo si Secretary John B. Crimulia ay hambad na imbestigahan may procedural or security lapse, especially kung paano nakasuod duro daywang ka mga baril sa eskwilahan mga kapatid. Ha? Pero after it na yung karang inspection, mas madagong pagid nga investigasyon. Nga gina obra mga katrupa. O, raton malang ka na, kasimple malang. Wa nag-agi ro-shooter o ro-suspect sa normal nga main gate security. Nag-agi imaw sa pamagit emergency exit mga katrupa. Nga, naka-unlock na nga ni Ron, umpisa 7:30. Bilang kaparte ita action ita campus nga mag, mga ipat siguro ginabuksan eh. Protocol tananda ron. No? So, nagsugod is 7:50 ita agahon ro suspect mga katrupa. That's why nga may mga pangutana sa isip makaon it publiko. Bisan ang bagong panaton nga ginsunod it's school ro protocol. Bukon it mahambagagin naton nga perpekto man ro security system it eskwilahan. So kung nakasugod ro nga sa emergency exit nga may dagang armas, may legitimate question ta sa gihapon nun. Ah, bastante bagaro anda kara nga protocol para mapamatud-an nga may unang threat or protocol mismo nga kinangan nga baguhon. No? Kasi ro emergency exit mga katropa may paggamit aron lehitimo aron paggamit karon. Di ba? Pras ko mga fire safety ngaron, emergency evacuation. Oh. Hindi man pwede ron nga basta lang nga ikandado naton permanente mga katrupa. Pero pwedeng kinangan it iba nga mga controls like alarms, CCTV, monitoring, access control or security personnel kung ginagamit ro exit mga katrupa. Oh, sa bilog pang question is si nagalin ro baril. Dayat dayaros ang bilog nga padayman ita aton karon nga gobyerno. Ha? Pag-abot sa security problem nga ginapangatubang mga kapatid. Ha? So mas madagom raya kaysa sa school gate nga ron nga pagsugod mo ata nga normal nga ta. Uraton karon nga mga ino nga. So ongoing pa ron mga investigation sa Senado. Abo pa ron nga dapat tutukan naton ro personal assessment. No? May una baga nga mga security vulnerability nga ginatawag? E klaro gid nga may una. No? So hugat-hugaton taro mga dugang karanga mga investigation mga katropa itaton karanga agob. Oy datong portion is hatod katon don ita Santon plus gold. Ara, importante ro Santon plus gold nga ra. Nagatawgang it protection nga hindi kita magkaangkon it mga sakit sa aton karanga gawas. No? Mga sakit, high blood, diabetes, naga taas sabi man imong sugar nga ra. Dino sang bilog sa mga nagapugong mga katropa. Santon plus gold. Kung may mga ginabatsyagang medyo ibaw taro yung mga dagagan yung mga pamatsyagan eh, dapat imnan nimo adlaw-adlaw it Santon plus gold mga katropa kasi 100% herbal extract kidara may malunggay, ampalaya, mangustin, garlic, aga, spirulina. Tanan nga mga sangkap una sugod sa Santon plus gold para mapahaganhagan ro aton nga ginabatsyag sa gawas mga katropa. Now, under it yes to health nga mga produkto mabakag sa mga butika nationwide. Aga sa Mercury Drug Abira Santon Plus Gold. Ayun. Good morning ane kay Ramon Salido pare. Good morning. Kay Aljon Dirilo Navarro, nagamonitor man na sa Rowilan Junior Barbershop, Analpatic Cellphone Repair Shop, kay Robert agay Cap Junior agay nung Mike Paulo. Good morning. Good morning una ha. Kay Madam Ami Tomlos ang Madam, good morning. Good morning. Una sa AGP Refreshment ha. Good morning. Sa radio. Good morning. Kay Ampo Dancil Andrade po, good morning. Good morning. Kay Mary Jane Andrade, good morning. Kay Kirsten Jane Mayordo, good morning ha. O naroon sa Mabilo, nag-monitor at nag-propamati, makaroon ka rang agahon ka ton. Rod Salvador, good morning. Shoutout ko no kay Katropang Minggay, agsaan ang aso, cute kandang daywa, nag-vlog sa aso ni Katropang Minggay. Good morning! Sige, kay Nora Trasmil Tampos, kasi ni Gabong Radio to Stagaso. Thank you, kita ko na sa papromo nga Rasanton Plus, agkay, abag sa sponsor. Good morning ha. Yoski Randoy Martinez, good morning, kapag retan ay happy birthday sa Founder, it Brotherhood of Aklan, kay Walberto Erabun Jr. More birthdays to come. Good morning! Nag-monitor. Kay Lioski Randoy Martin. Sa itong makaroon nga pag propadayon, sa itong karang pag pangalagad. O iba pa nga mga mainit nga mga topic o istoryahan nato na sa itong karang pag pangalagad. Pero haraan ay tawantanay ta daganda mga katrupa sa dayang sunod-sunod nga rang mga pagpaguwa ita NGCP, tanda karang red alert at yellow alert nga status. Mga katropa iya sa aton sa Bisayas no bilog tang Bisayas ro ginaistoryahan makaron kun hamat may mga manual load dropping gihapon nga ra nga mga senaryo mga katropa nga nagakanabo no sa manual dropping load dropping nga ginatawag adlaw-adlaw apektado rong Bisayas no kugang ro supply naton it kuryente, that's why nga may mga brand out nga ginatanaw kita mga katrupa no katon nga mga ordinaryo nga mga tawo bukon ara it ordinaryo nga problema daya is sinyalis na itaton kara nga power system iya sa Bisayas even sa Mindanao nga may mabaho nga problema nga ginapangatubang. Ha? Last month hasta makaroon pauman-uman yellow agreed alert sa. Dahil sabay-sabay mga katropa ro pagkaduga o pagnaba it kapasidad it mga dagag ko nga mga planta iya sa Bisaya. Ro aton nga ginakabagakan pauman-uman eh nga nagakaganabo mga katrupa. Ko bugan nga rin Agosto man, pilat ang bisis. No? Halimbawa, kung ro up at nga cold